0: Paibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang buarangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
1: Salamat kay welcome pagbalik sa tong Arangkada sa buntag. Bueno mga ka-vibes. Samtang nag-commercial break, nadaghan kayong mga interesting kayo ng mga input ba? Di ay, kinini ang text, atong text line si Kabibes 5118. Matod pa niya, Sir Tonton, lain akong pangutana. Lain sa akong pangutana. Kanto si Saldi ko, DDS ba to or tao to ni BBM? Kay lagot man sab ang mga DDS niya. Interesting kayo ng input ni Kabibes 5118 mga ka-vibes. Ang akong kanang pagtanaw ato ni Saldi ko mga ka-vibes, motoy taong maro. Lano, siya gyud ang tanaw nako. Siya ang engineer ani tanan. Nga tanawa. Kanana ang o gwapa siya sa anibalik na ito sa Pilipinas, oy. Nga, daghan, in the process, daghan kayo siyang dadamay ba? Because, you know, as chairman of the House Appropriations Committee, mga ka-vibes, siya influential sa pag-andam niya ng controversial kayo nga 2025 national budget. Nga diha halos nahanok ang kining blood control projects controversy, mga ka-vibes. Na ang hinungdan nga ang ni padayag nga imbestigahon kining tanan si PBBM mao na hinoon ang gusto tuloy sukon sad sa mga DDS. Arangkada sa buntag. Unyak, ang mga DDS imong isgutan nga kining maong suliran, maingunta na lang. Kining maong iskandalo nagsugod pa sa panahon sa Duterte administration. Uy, mangyamihid ba sa mga DDS? Arangkada sa buntag. In fact, mga ka-vibes, ako lang ning labason kay basig dalimot ni sila. No less than Ombudsman Boyeng Remulla, nibutyag ni siya in one forum nga doon na sila'y nasigpatan sa gibutyag ni ining 18 kargador, dili kargador, 18 marines, ibutang ta na lang nga ang litrato nga matod pa ng hatag og malita. Indeed, naay ng hatag og malita. Pero nahitabo ni sa panahon ni kani House Speaker Lord Alan Velasco sa Catanduanes, mga ka-vibes. Arangkada sa buntag. So, unsa may punto, this has started even during the Duterte administration. Remember, maubitaw nga astas Mark Villar, damay ni ining istoryaha mga ka-vibes, kay bag-o na senador si Mark Villar, hinumdo mo, na si Mark Villar, mao ang kalihim sa Department of Public Works and Highways, DPWH, panahon sa Duterte administration. Arangkada sa buntag. Unya, ang grabe nga ngilngig kayong kontraktor nga kagahapon raba ang bana na yun ang gidakop nga si Curly Discaya. Si Pacifico Curly Discaya. Ha? Nagsugod ni sila paglambo sa ilang negosyo sa konstruksyon. Panahon manintahon sa Duterte administration. Arangkada sa buntag. kining kontraktor, kining maong pabilyaha, kining maong magtiayon, nga ra ba, kagahapon, gidakop mismo dito sa Senado, suod sa Senado si, suod sa building sa Senado si Kerly Diskaya tungod kay nalutsan siya o warrant of arrest gikan sa usa ka korte dito sa Bulacan, mga kabibes, gumikan kay Duna say, nadiskubrihan dito o dunay igong ebidensya ang ombudsman sa usa ka proyekto dito sa Kalumpit, Bulacan, nibutyag ni siya nga andam niyang nganlan ang matod pa dili mo menos 150 ka mga personalidad nga nalambigit sa flood control projects scandal, mga kabibes. And therefore, maingon lagi ko ninyo kung inyong reviewon ang akong programa. Niingon lagi ko nga there is no particular mastermind ining tanan. Kato si Saldi ko, maro lang itong klase nga pagkatao. Gika ni Kabibes 1162. With due respect sa mga former members sa AFP, di na sila maayo tawgon nga kargador. Kay ni serbisyo na sila sa atong nasod nga no matter unsa ilang dangatan karon. Yeah, I agree with you, kining Kabibes 1162. 1162. Sakto ka sa imong punto, Kabibes. Gika ni Kabibes 0792. Muingon ning mga DDS nga panahon ni Duterte, walay korupsyon. Naay korupsyon, pero gihilom ra ni Duterte kay nakabinipisyo man siya o ang iyang pamilya. With batching emoji, gika ni Kabibes 0792. Di na lang ta ni Ana, Kabibes, ha? Dili lang flood control scandal. Flood control project scandal. Ang Parmali scandal, limot mo ito. Ha? Grabe ito. Kay gamay ra kayo og kapital, mga kabayes, pero binilyon ang gihatag na kontrata sa maong company nga ginganlan og Parmali, mga kabayes, nga ang nagduma ni adto katong ginganlan og Michael Yang sa tong pagkaunsa mo. Ito'y grabe nga iskandalo. Kay ang gituhuan nga mastermind, gitudlo nga presidential economic advisor. Gikan ni Kabibes, suway tao, Kabibes, bas dako pamang problema ang mga DDS kaysa mga adik, Kabibes, sa akong tanaw, mas bangag paman ang mga DDS kaysa mga manuyupay, traidor, pagyod sa atong nasod, ang mga adik, wala man takadungog na mupabor sa China, pero ang mga DDS, gara pangutan on pakuon say preba nga ato ang West Philippine Sea, mura man og miuyon ang mga DDS nga legit ang tendas line sa China. Grabe gud, Kabibes, matod pa ni Kabibes White House. So kagahapon na dakpan si Kerly Diskaya, mga Kabibes. Alang nako lagi bisag kinsa panainganla ni Kerly Diskaya, basta doon na lang prueba. Basta doon na lang siya ebidensya. Ayaw po tong matod pa niya, igo ra siya naghimog lagbok. Omniklaro. Onsa iyang ikasuporta niya to? Niya, anong karupa man siya yung tingog? Mula gini, mga Kabibes, nga kining istoryaha lagi sa flood control projects controversy, I really go with the notion nga wa lagi there is no mastermind on this. Kaya nga no lagi, kung nasabtan ko ninyo, kada congressional district mangod sa Pilipinas, doon ay gitawag anang alokabuls. Muna bagong tawag sa pork barrel funds. Unya, kasagaran nini, mga kongresista ang nalambigit. Kay mahimong ilimod ni sa mga congressman, pero sa nasayod, mga Kabibes, ang mga congressman mangyod ang mohangyo og pundo sa mga infrastructure o flood control project sa ilang matag distrito.
0: Arangkada sa kabutan!
1: So, ay ganun yung pangutana. Doon na may kailang DPWH, doon na may kailang mga politiko, tinuod ba niya akong gisulti? Mao na ilabing tinuod. So, in other words, kining maong panghitabo, mga kabayos, nga nagsugod lagi sa Duterte administration, kay dito manggod ni Brett sa gikain ni si Curly o si Sara Discaya, nga si Sara Discaya na aron na preso diha sa BGMP jail facility sa barangay Amaktan, sa Lapu-Lapu City. Nindot kay sila gibuhat, nakigkumbuya sila ganto sa kompanya ni Bongo dito sa Davao, sa pamilya ni Bongo, kining gitawag og CLTJ Construction. O niya, ang buhat ka mo kunoy kwintada, bi. Ang CLTJ Construction, ang CLTJ maoy initials ni Senador Bongo, mga kabibes. CLTG is Christopher Lawrence Tisorogo, nga ang nanag-iya niini ang amahan ni Senador Bongo dito sa Davao City, mga kabibes. Ang gibuhat sa magtiayon nga Discaya, nakikpartner sila sa CLTG Construction dito sa Davao City. Muna nga sayon kayo nga nilambo ang negosyo nila sa construction. Muna'y labing tinuod nga hitabo. Dito gininagsugod. Unya, si Saldi ko galing, mga kabibes, panahon sa Duterte administration, party list congressman na ni siya. Unya, nakigsuod sa ni siya sa pamilya Duterte, ilabi na ni Presidente Rodrigo Duterte, mga kabibes. Nag-supply sa ni siya ni Anto panahon sa pandemic. Panahon sa pandemya, ingon niya na, nga mo ingon, lagi ko, si Saldi ko, usarang ipunto na ko, maro gito nga tao.
0: Arangkada sa kabutan!
1: Good morning, kabibes, mga Duterte o DDS na ang nagsamok-samok sa Pilipinas, sinaot, mapapas na sila diri sa atong nasod. Gikan ni kabibes, 6990. Ipaagi na itong proseso, kabibes. Demokrasya man yung ato. Ang ako lagi ba, na kining tanan laging tigaw ron, tungod magunis nag-ung-ung impeachment trial lagi Senado. Kaya sa ako nang gisulti lagi, mga kabibes, ang isyo sa impeachment, dili lang ni karun pa. Kung atog yung subayon ang panghitabo, this has happened during the previous Congress. Karon natas gitawag og 28th Congress. The 19th Congress, mga kabayos, na itong Pebrero pa sa milabay nga tuig. Nga gani ang unang impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte. Kung mahinumdo mo, ang Korte Suprema ni intervener o gideklara kini nga unconstitutional kay nilapas matod pa sa 1-year bar rule, mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan!
1: Unya, ato lang ni supayon ba para makasabot yun ang atong mga kaigsuunan sa dihang miluwat siya sa iyang 2025 State of the Nation Address. Dito gibutyag ni PBBM ang mga nabuhat ng mga flood control project sa Pilipinas.
0: Arangkada sa kabutan!
1: Apan unsang pagkaunsa, there was an incident nga may ngunta nga napungot yun ang kining presidente, mga kabibes, kay samtang iyang gibutyag ang maong proyekto agoy. Pagsusi pa niya dito ron. Substandard man o niya, doon na pag-insya'y nahibawaan nga Ghost Project, mga kabibes.
2: Ang kada sabutan.
1: Motong nga nimando siya nga imbestigahon ni motong iyang gitukod kadtong gitawag niya ang ICI, Independent Commission on Infrastructure. Ha? Sumaw ni nga nilutaw ning isyo kalabot sa flood control projects controversy, mga kabibes.
2: Ang kada sabutan.
1: Unya lagi sa untaman nga nabanhaw naman sad ang isyo kalabot sa kay pagka Pebrero gyud nga nitangkod na nga okay na na pupos na ang 1-year bar rule, ang kasamtangan nga mga sakop sa Ubos Bible Auranan ni hanay naman sad og lain nga impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte. Unay resulta ron nga aron pag atong tanaw, aron pagtabo ni ining tanan, ila dayong gisalida kining 18 Marines, mga kabibes.
2: Ang kada sabutan.
1: Gika ni kabibes, 5598. Matod pa din ni kabibes tonton, mayunta nga mulihok si Donald Trump. Leksyono ng mga kurakot ng mga senador pa hulgan og kuya wapo di mo kabay 5598 pahulgan ko og bomba sa Bito Spirit aron mutagam ang nasod Pilipinas wa nay kaayuhan sa sakit sa pagkakawatan from okay from kabay sa Marlon Archibald ay po tao na kabay sa Marlon oi di ka mo sa ba papasta na tananog mo nay imong may launtag sila ra. Kita man tanan mo ay madamay. I beg to disagree sa imong opinion, kabayb sa Marlon, ha. Kay bao ko kasabot ko sa imong gibati. Pero sir, why kinutuban ang tanan? It will take time, but we have to linger with it. Demokrasya man ning ato. Ako lang lagi, sir, kung kinahanglan magawas yun ang tinuod, kinahanglan nga makita gid sa mga Pilipino kung unsa unya ang mga ebidensya batok ni Vice President Sara Duterte.
2: Ang kada sabutan.
1: Kay ngano mao maguni karon ang gipugngan gyud sa mga DDS nga di ni mulampos. Klaro man ni. Kay ngano mga kabibes, tipik nining 18 ka mga kani Marines kitahay. Mingon na lang ta kitahay kay ila magyong ipamugos. Duha niini nila kanis at bodyguard ni Vice President Sara Duterte.
2: Ang kada sabutan.
1: Yaka ni kabibes Bonzoy, matod pa niya din ni okay, kadiot lang ha. Kabibes Ilong Tuapos, good morning kabibes Tonton, og sa tanan nga kabibes. Gika ni kabibes Bonzoy, good morning kabibes Tonton, wake up call na ninigkad ang mga panghitabo nato karon, pero ang mga politiko nagpadayon gihapon sa ilang self-interest, walang pake sa taong bayan. Di ko kamahay og inana imong perception kabibes Bonzoy. Gika ni kabibes Benjamin Hildore, akong analisar nga gibakwi sa mga kargador sila Ligarda og Bilyar aron dili muambak Tosoto Group, maka-decide sila nga good ang Alan Group kay protektahan. Sakto sa nais pangagpa si kabibes Benjamin Hildore.
2: Ang kada sabutan.
1: Akong punan kabibes, kay si Lauren Ligarda biya ang nitawag nila nga hero. Hero ko no to. Ang maong mga kanhi Marines nga nagsuko nga taugon sila kargador.
2: Ang kada sabutan.
1: Unya mo to ni announce kagahapon ni Attorney Libby Baligod sa ilang press con dito sa opisina ni Senador Robin Padilla nga si Pietra de Aikuno matud pa. Pagka Pebrero nisulti sila klaro kay address na pay pizza dito sa bahay kuno sa Ford's Park. Datua na ni Lauren Ligarda, no? Di makaka kabibes Virgil. Og di ka bilyonaryo, di ka kapuyo dito sa Forbes Park.
2: Ang kada sabutan.
1: So, ningon sila nga si Piet na ikuno to. Di day tinuod. Unya, ila pong gihapinan ang kalambigeta ni kanhi Ha? DPWH Secretary o karon Senador Mark Villar kay ilang giingon, wa kuno sila kita sa panagway ni ha? Senador Mark Villar mga kabab. Sa ato pa, ila dayong giabswilto kining duha ka mga anaa sa Alan Peter Cayetano faction karon sa Senado mga ka-vibes.
2: Arangkada sa kabutan!
1: Ah, di ha, Rayla, ay, nagsulti yung mga kamus tinood. Ha? Kada lang laging muingon ka nga imong gihatagan sa gmalita si Father Pabi Villanueva? Pabi Villanueva? O niya, ang imong gihatag nga address nga murag siguro yung kay ka ba? Ah, mauna, tagadihan na siya, tagahungkira. Agoy, unsa ba di ay nga tagaparian man, kalay oras parian hugungkira?
2: Arangkada sa kabutan!
1: Ha? Panag-ing na lang mga kabibes ba? Kaya matod pa niya, Mindanao Avenue, Quezon City, kuno? Siguro gitong maong gingon nga kargador, kani Marines. Ha? Agoy, kay matod pa niya maunang simbahana ni Father Flavio Villanueva, wa magisimbahan dito ang kining religious group nga SBD ni Father Villanueva mga kabibes. Ha? Wa sila simbahan dito sa gitumbok nga address sa maong kanhi Marines dito sa Mindanao Avenue sa Dakbayan sa Quezon dito sa Metro Manila mga kabibes. Sa ato pa, klaro kayong namakak sila. Ha? Kaya doon na pa, nga nang masipiat man sila sa address. Di ka ni Kabibes, oy, welcome back, Kabibes Barbin Ladera. Diri sa atong Facebook Live. Bless morning, Karakada Kabibes sa Tonton. Done, share and heart now. Lang ko ka-message kay Daghan na malit. Pati customer ka paminaw. Salamat kayo. Gihapon sa imo program, More Power Always Kabibes. Mauna ni Gika ni Kabibes Marvin Ladera. So mao ni ba nga sa maning nahog na gid nga way klaro niya pasiatab na sad sila nga duna kunoy laing 14 bitanaw tanang inyong 14 pero akong gitanaw kaning 14 ba adto na ni nila pagawason inighapit na gyud ang impeachment ni Vice President Sara Duterte ha? Klaro lagi kay ni klaro kaayo ang script nga ila laging gusto tabunan ang isyu kalabot sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bisag unsaon pa din nila pagkatarungan oy. Ha? Kay ngano mga kabibes, kabahin sa flood control projects controversy, nagimbestigar naman niini ang ombudsman. Unya, ngano man nga dili man sila makabuhat lagi taon og individual affidavit. Di man na pwede. Upahil gani kang kaso, kinahanglan doon na kay gitawag og personal knowledge. Kay gwa kay personal knowledge, mura ra kag nagmarites mga kabayos pagkatoy-toy. So mo na inahitabo karon ni ining maong mga Marines. Ha? May sister magad sila mga Marines sila. Sige, paundayunan na to. O niya kagahapon, gipatawag dito, wa silang mutunga. Atubangan sa lehitimo nga komitiba ang nagpa-presscon hinoon dito buhatan ni Senador Ruben Padilla. Mga kabibes, alas 8:30 naman, mapost lang ko makariot niya. Humanini atong ipadayon ng atong pagtuki sa maong isyo din sa atong arangkada sa buntag. Palihog, standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag.
5: Arangkada sa buntag.
4: Arangkada sa buntag.
6: Bino, salamat kayo alas 8:33 na mga ka-vibes. Diyan na ta sa atong katapusan nga portion sa ato arangkada sa buntag. Karong adlawa, adlawang Martes, mga ka-vibes. Nga, pagka alegre nining maong adlawa sad sa kamahin sa politika atong isgutan. Kaya nga no, mga ka-vibes. Ang anak ni Senador Loren Legarda, ni suwat man ni Senador Erwin Tulpo, nga mao ang chairman sa Senate Blue Ribbon Committee, ubo sa grupo ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Tuguti nga akong basahon ang kinatibukan niyang suwat kay Mubo Ramani. Pinitsaha ni mga ka-vibes o nga ito pa ni Pizza 5 di ay. Sa ato pa, pipila ka daw sa diyang ni lingkod si kininiang Acting Senate President Sherwin Gatchalian, mga ka-vibes. Mao ni suwat gikan ni Congressman Leandro Leveste. Matod pa niya. House of Representatives Leandro Legarda Leveste, Representative 1st District of Batangas. 5 June 2026. Sumala pa niya Honorable Erwin Tulpo, Senator, Senate of the Philippines, Pasay City. Re-information for investigation of blood control projects. Dear Senator Tulpo, thank you for pushing for the investigation of blood control projects. I would like to present information relevant to this at your earliest convenience. I would appreciate being informed by your office if this may be possible. I remain available to assist in any investigation on blood control projects and for other projects of the Department of Public Works and Highways, DPWH. In full disclosure, I have been asking my mother to share with me your contact details, but she has not. So I am sending this to your email address from the official Senate website. Thank you for your consideration and I wish you all the best. Sincerely, pinirmahan Leandro Legarda Leveste, Representative, Batangas 1st District.
5: Arangkada sa buntag.
6: Lanong ako ng gisgutan, mga ka-vibes. Wa ba kanig tuyo asad sa mag-inahano? Kay, ingon niini, mga ka-vibes, apiki namang jud karon ang grupo ni Senador Alan Peter Cayetano. In fact, ang hungihong ron, gikatakta nga mubali na. Mutapon na sa grupo ni Senador Sherwin Gatchalian, ang Acting Senate President, si Senador Joel Villanueva, mga ka-vibes.
5: Arangkada sa buntag.
6: Matod pa ni ka-vibes Ace Junaldo, good morning Sir Ton. Ambot naglibog yun ko na pabay mo tuo anang 18 Marites. Inconsistent kayo statement ila kahapon, mutungha ko no sila sa hearing kung dili si Tulpo mo preside sa meeting. Pero a day before naghimo nag-statement si Alan kay Tano nga dili sila patuon kay Piera lagi ang ilang chairman. Sakto kagyod. In fact, as a rejoinder ani ka-vibes sa Ace, ningon man si, in fairness to Senator Erwin Tulfo, he's ready to kanana abang masyagaan na. He's ready to waive his being the chairman. Mo inhibit siya, in short. Unya, ang iyang papresidon, si Senador Kiko Pangilinan nga mao vice chairman sa iyang committee. Baso, wag yung problema unta. Ah, palusot na lang ito kagahapon sa grupo ni Atty. Libby Baligod. Gikan ni Kabibes Benjamin Hildore, kini si Alan Capitoco Gyod Ambot. Gipangalaan, guro og tiki na daw siya proposal ni Senator Win nga term sharing ngayang nahimo dito sa Congress before. Kanang iyang term sharing Kabibes sa Benjamin Hildore. Wa na dawata niya. Sakto gyud ka. Mausa na iyang gipropose ka to ni kanhi Speaker Lord Alan Velasco, kapitoko yun. Gusto gid siya nga magpabilin siya sa gahum kini si Senator Alan Peter Cayetano. But you know, what is revealing on this Senator Alan Peter Cayetano? Ang iyang igsoon nga si kani Congressman Lino Cayetano, mga kabibes, is really a vocal critic nining iyang igsoon. So, kamo nalay sabot. Gani si Lino Cayetano bag-o pa nga gitudlo isip general manager sa usas mga government TV station, mga kabibes. In other words, kining kang Peter Cayetano, Alan Peter Cayetano, gusto ra gini siya nga dunay huptan nga gahom.
5: Arangkada sa Buntag.
6: Gikan ni kabibes 0792, convince kyo ko sir nga kaning 18 dili na Marines kay ang tinuod ng Marines isog na ay prinsipyo og dili magpagamit sa mga politiko. Kung tinuod silang isog, nga nung hadlok sila kang Erwin Tulfo. Shame on you, 18 bodyguards with angry emoji. Gika ni Kabibes 0792. Gika ni Kabibes 5668. Good morning Sir Tonton. Kining 18 dili magyud na sila magpatawag og kargador, tagun lang nato na sila og 18 nga bayaran. Ngilngig sa nining gigamit ka termino ni Kabibes 5668. Inani mga Kabibes, ganong ingon na ini ang akong format nga akong nakita na lang ba sa ako nagikaingon nga mag-discut kita sa mga butang og mga isyo nga may labot ang katawhan. Kang kansang atong tumong aron kita makaumol og haom nga opinyon og ligdong nga baruganan. That is why mga Kabibes, I really value your opinion. I really value your inputs, your share sa atong programa. Muna nga kutob sa maabot sa kong oras, ako ginang gitagaan og bili ang inyong mga komentaryo din. Because this is the only way mga Kabibes nga mahugta nga interactive, nga mahugta nga maayag ginatong isyo. Ako pa man gaytong apilon katong obvious kayo nga na sa ilahang kinini ang kasabot na mo. Klaro kayo nga na sa ilang troll farm sa mga DDS, pero ambot pahuway tingali wa mamusod. So ang akong tanaw mga kababes, this is the only way nga dili bitaw nga murag ako ra pirmi mao magyaw-yaw dinhi. Ako yung tagaan og bili. Akong tagaag importansya kung unsa man ang inyong makontribuer. Because this is the only way, mga Kabibes. Nga kitang tanan ng mga Pilipino, musalmot, mupadayag sa kung unsa ang atong hunahuna, kung unsa ang naa sa atong alimpatakan, sa atong kasing-kasing, sa mga nag-unang isyo sa atong pinalangga nga Pilipinas. Remember, this is the only nation that we have. Na kung mahimo dili nato ni gubo ng atong nasod, tungod lang sa pipila ka mga politiko nga wa gani taon kailan nato. Good morning, Anthony Kabibes, Rodolfo Bandala. Good morning, Idol Sir. Salamat kay sa imong komplemento. Kinini ang Kabibes Rodolfo Bandala. So mauna ha, muna akong saad ninyo. For as long as mumupindot mo diha, mabito nga ako ning gipadayag atong text line din eh. Basta kutob sa mabot sa akong oras. Bahala nag magamay nilang akong komentaryo, ako yung ipalutaw ang inyong huna-huna dini. That is a guarantee in this program. So magpalahit anang uban nga, ang mga sila ray magsigig tabi. Ha? So may pulo sa demokrasya. Di ba? Ang demokrasya, gitawag nila og marketplace of ideas. Ang inyong mga komentaryo, inyong mga idea, inyong mga opinion, akong ipadayag dini. I am only the forbier. Ako ra ang mamahimong taytayan. Instrumento ra ko. Muna'y atong barugana ni ining at maong programa na to, mga kabahib. So, salamat yung kayo sa inyong matag-adlaw nga pagtampo, pagtukaw, di biya lalim. Ha? Nga mauna atong tumong og toyo nga kita makaumol o gaom nga opinion sa mga nagunang isyo sa atong pinalangga nga Pilipinas karon. So, mauna ni suwat ang anak ni Senator Lorin Legarda. Unsa may buot? Pasabot ni ini. Prangka mga kabibes. Ha? Tanaw na ko ba? Bisan mismo kining mga Legarda. Takaybaw naman ni sila ba kung unsa gyud ang tinud-anay nga istorya sa impeachment? At tanaw ninyo ha. Kung mobaligid galing ni si Senador Joel Villanueva. Pila na sila? 13. Ang kinahanglan nga makonbikto si Vice President Sara Duterte, mga kabibes, this is ice. Sa ato pa, kuwang na lang tulo unya sa akong tanaw. Kanang naaron sa grupo nga napulo ni nagpatawag paghihapon siya nga Senate President nga si Alan Peter Cayetano. Dili lisod nga doon na pay tulo diha nga mubali hinungdan nga maangkon ang conviction ni Vice President Sara Duterte. Unsa hinungdan nga mubali sila? If they will be confronted by truth, kung mulutaw gyud ang kamatuoran, kung mugawas gyud ang kamatuoran, ha? Salamat kayo for the compliment, Kabibes Ace Junaldo. You know, Kabibes, puol magug kayo og magsunod-sunod ko anang uban. And you know, this I believe, I thought of this over the weekend, that the only way for a program to be effective is to involve you, our dear listeners. Ha? Muna akong ikagarantiya ninyo. Kay kalaksot ra sa dog ako ra sige giyawit dinhi. Ha? Nga kitang tanan magtinabangay ta. Atong itandi ang atong matag opinyon, ang atong komentaryo mao nay para nako. Mao na ang timailhan sa demokrasya ug atong kaugalingan, mga kabibes. Mao nay importante kayo. Adili ni nga kamera diri ang mga magsisibya, mga komentarista, magsigig yawit. So, akong garantiya na ninyo, I don't mind if pila na lang ko ka minuto diri mupadangat sa akong komentaryo. Ang importante nga madunggan sa dako ang inyong feedback. Ang importante madunggan sa dako ang inyong tampo sa mga isyu, because I know na kamo mismo pros and cons. Ako ganing gidapit ang mga DDS diri, because sa ako nang gikaingon lagi, as always, I am ready to answer whatever are your issues. Sir, kay watay gitaguan dini ang atong tumungog tuyo. Ha? Nga mulutaw ragyod ang kamatuoran alang sa atong pinalangga nga nasod sa Pilipinas. Ang kada sabuta. Wag ka aligre. Pasagdan talaga dini sila. Momani. Unsa to, katong default ga DDS, pasanginlan kag malita, pasanginlan kag nipabor kas bangag, unsa pa na ilang pasanginlan ka nga imong gilaban ng mga adik, mao nay mentalidad sa DDS. Ha? Pero kadungog bang gitingali mo nga kung unsa ang inyong opinion, mao na nga itong gibasihan din eh. And igor ako mo interact. Because I believe so, mga kabibes, This is the essence of democracy nga kikinahanglan nato. Ha nga, bisag si kinsa ka man, importante nga madungog ang imong opinion. Ha? No matter what, unsa ng imong naasay mong una-una ron, ipadayag na. Ug mao na ang atong gitinguha. And, you know, moving forward, mao na ang akong nakita. Nga pamaagi nga kamong tanan, makatampo sa pagpadagan, pinaagi sa pagpadayag sa inyong opinion dinhi sa atong programa, mga ka-vibes.
5: Arangkada sa Kabutan!
6: Gikan ni ka-vibes 0792, kung tanaw ni mo ang ipangbuhat lately ni Kawatano Sir, it's so easy to conclude nga wala ni sa saktong pangisip. Hangol sa gahom, hangol sa atensyon, he should set an appointment. Grabe ya, pwede mo tira aning 0792. Honestly, mga ka-vibes, ha? Kanang unless inyong ipadangat inyong pangalan, basahon ako. Pero I also value your privacy. Kakita mo sa logic. Muna ang last four digits na gyud ang akong basahon. Ang inani akong komentaryo, ka-vibes 0792. Si Alan Peter Cayetano, abogado na, UP product, pag inaon niya, ang iyang amahan, hait kay to. Former Senator Rene Compañero Cayetano. Ha? Hait kay to siya. Kananaang si Alan Peter Cayetano, tang-an magud nga politiko niya, ganahan gini siya nga naa siya impluensya, ganahan gini siya nga dunay gahum. Danawar gud kamao kay ni siya ba mo maniobras politika. Ina kog bakakon. Kuno galing puhon makita gid niya nga ligon ang ebidensya batok ni Vice President Sara Duterte, masig mag una-una panik antos Malacañang nga moingon ni nga oy ako butar sa ko nga angayan konbiktuhon si Sara Duterte.
5: Arangkada sa Kabutan!
6: Matod pa ni ka-vibes, CJ, si Boy, Taligatos, Clarex, kayo, birahan dayon ang mga rekto, anak, kay rival man na sila dihas Batangas. Posible kayo, ka-vibes, CJ, Boy, Taligatos, sige lang sir, sila raman to dito, bahala sila. Basta ang ato din ni sir, labi na sa isgutanan sa flood control projects controversy, magawas kong tinuod ba? Ako, tanaw na ko, og dunag yung igong basihana ni si kananaang Curly Discaya labing mayo. Pero kinanglan dunag yung preba. Sama sa niingon ko nga kining 18 marinsunta, kung duna palang gintina sila'y preba ba? Oy, problema oy, pero makita manggudin mo nga puros na yung bitaw ilaha pasangil. Ultima mga litrato, dilima o. Muingon ka, niyabot ka gabi niyang imong litrato, hayag. Hay may gabi nga hayag, gamatod pa niyong ngit-ngit man.
5: Arangkada sa Kabutan!
6: Unya, niingon ka nga, ha? Kanana ang nagkita ginimos Presidente Marcos nito silang balay. Unya, ang imong litrato, nga gisuporta sa imong apidabit. Uy, litrato man panahon sa kampanya, pagkatuyto istorya ha. Mao lagi na niya, nanggawas na nirong version nga matod pa ni Senador kanang Risa Untiveros, nakabaday ko ng biddings presyo. Di malagi malimod, ha? Nga wa na ni trabaho mga tawana? Ha? Ang, ay kong ing na huwagin tayo pahinunggo na ni nila doon na, uy. Ay ginmugtuo nga pananglit. Ilang gisakyan gahapon, galuho. Isa may nag-provide ato. Ha? So, ingon ini kay og karong paka sa imog yung motibo, sa imong katuyuan, ni voluntaryo yung ka, aw dili ka mag-ingon ni Ana, oy. So, ni mo pagpakabuhi, mahangga brakag hangin, inom brakag tubig.
5: Arangkada sa Kabutan!
6: Nyawa naman ni sila yung mga trabaho taon. Bisa pag kining ilang giingon nga dugang 14 na sad. Ha? Murag akong nakita ni nga doon na magali ni gitipigan nga material ang National Bureau of Investigation. Ha? Nga nag-iskot silang pilay budget. Mamaw na diha. Unya, og imong pangutanon, hay man ninyong mga prueba, hay man ninyong CCTV camera. Way ikapakita. Mga litrato nga, kaingon ganitang uban nga, ha? Paita mga tawana bito mga kabibes. So, gahapon, higayon na gito ang tato nila nga mutunga, mutunga sila sa komitiba ni Senador Irwin Tulpo pero wa mo pakita. Kay, mingon mas in fairness to Senator Irwin Tulpo, kay kipasangilan mo sa niya nga ila ko nung gihadag malita, he is ready to inhibit himself. Ilan na lang gitong katarungan. Ang labing tinuod, ila gitong sakyan ra ba? Hasig mga tutag senado pero atong bungguon o atong kontrahon, maghimot ang atong preskon nga kaugalingon. Ila pang ipanghambog nga mas daghan ang nitanaw sa ilang Facebook Live ikumpara sa komitiba ni Senator Irwin Tulpo.
5: Arangkada sa kabutan!
6: Klaro, lagi kayong propaganda. Inani mga kabibes. Expected nga mas daghan ang mutanaw nila kay sila manunta ang paabot good nga mga ang musalmot, ang mupartisipar, ang mutambong. Huwag man sila mga to. Kaya huwag may klarong resource person nga nahabilin nga to committee ni Senator Irwin Tulpo. So, muna ilang ipanghambog nga not necessarily nga na idagang nito o sa mga Marines. Sila'y gipaabot. Ngamutambong, pero wa sila mapakita. Sa ako nang gikaingon lagi, kung tinuod ka nagsulti, bisag kinsa pa'y muharong ni mo. Bisag kinsa pa'y mupangutana ni mo. Bisag balibalihon pagkagpangutana. Sa inabugado pa, bisag pag-cross-examine ka pa. Basta nagsulti ka sa tinuod, ha? Di gud mahimo nga ikaw na nagsulti sa tinuod, mabali ang kamatuoran.
5: Arangkada sa kabutan!
6: Pero binayran ka, marites ra imong nahibawaan, tipik ra imong nahibalan, amo na diha. Diha rang laay nila pa. Sumala bitaw ang unang nito nga si Orly Gutes. Ay mas Orly Gutesar. Because Orly Gutesa knew nga apikig yung kay siya. Kay, sa iya palang apidabit. Ha? Piki ang apidabit kay ang nagpirma kitahay nga abugada ningon nga dili man ako inipirma ni Ana. Mamaura na sila kalidad ni Orly Gutesa. Ha? Kining maong mag-iingon nga kanhi marin. So niya, butyag nga ang gisaad 5 million naliman kag ibutang ta 18 sila sa ato pa ayahay 9 million ang papaabot nila or rather pila man na I stand corrected so hagbong kurong adlaw as mathematics da so og 18 sila unya tag 5 million 18 times 5 do your math uy dako dako po deng bajita sa
5: arangkada sa kabutan.
6: Mga 90 million. Ha, sakto ba ko? Daku ang kwartaha di ay. Ha? Matod pa ni Kabibes Ace Junaldo, mayabo na i-cross-examine na sila tagsa-tagsa sirton. Hastang, haskang busluta. Ha, ha, ha. Ito magyod guro aning Mike Defensor. Anag yod, Kabibes Ace. Kaya nga no, ubali-balihon kang pangutan. O, nandung ka ba? Nakita mo ba ito? Ano bang preba mo? Ang kapait kog kanabang nakakita ra sila nga dunay nilarga nga sakyanan nga ilang kauban kay mga bodyguards bang gidi sila way lalis mga bodyguards bang gidi sila ni Asaldi.

0: og sa balaod pa gitawag nga hearsay ang ilang giingon nga ebidensya. Dili gid gani ebidensya, hearsay. Ato pa tabi-tabi ra, way klaro nga basihan sa impormasyon.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Gikan ni Kabibes, way tao, Kabibes, ang 18 Marines layo ra kaayo ni Edgar Matobato nga walay grado, samot sila kalayo ni Ramil Madriaga. Tinuod yun ka, Kabibes, way tao, kay si Edgar Matobato tinuod man because he was really a member of the kanang Davao Death Squad. Si Ramil Madriaga iaging na-establishar nga kuyog gid siya sa kampanya nila ni Vice President Sara Duterte. Ang kining 18 Marines, kung inyo yung sutaon, sa 18 sila, pilaran nila ang tubag o pangutanas media kay all the rest. Most of them. Wagig personal knowledge sa giingong nahitabo nga pagpanghatag o mga malita, mga kabibes.
1: Arangkada sa Buntag!
0: Mga kabibes, medyo apike na kita sa oras o niya sabot ha, mauna nga kutob sa maabot sa atong oras. Basta mutampo lang mo, ako ginangbasahon din sa atong tulumanon aron sa ingon nga kitang tanan gyud mo partisipar sa atong programa din sa Arangkada sa Buntag. Sangaan sa station manager sa 93.1 FM Radio Cebu, si DJ Langganida Abinyante Isguera, o sa akong co-pilot na si Engineer Virgil Villanueva. Ako gihapon yung kabibes, si Tonton Alco sa tugok ng magingon, hinaot paunta ng Diyos ng labaw, nga makagagahom sa tanan, magagiyaw, magabuli ka nato sa matag-adlaw natong ginbuhaton. Dagang salamat mga kabibes, hangtod ugma. Kabibes, mauna ni...

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sairan. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong buntag mga ka-vibes. Itong oras alas G5 na. Huwag na itong mga nagunang balita o mga takna-aalang sa itong FM Radio News Break. Mayang balita mga ka-vibes. Mikunhod ang unemployment rate o mga Pinoy nga way trabaho diri sa Cebu, Pilipinas. Mikunhod 4.7%. Itanin na itong Abril 2026. Gikan na nga ito sa 5%. Sa buwan sa Marso ang unemployment rate mga ka-vibes sa mga Pilipino o kining unemployment rate pasabot ni ini ang mga Pilipino nga may trabaho o negosyo sulod sa atong nasod. Kini base sa labing uhing datos gikan mismo sa PSA kon Philippine Statistics Authority gi-release karong adlaw. Matod pa sa PSA, daghang mga Pinoy ang nakatrabaho at pinasan ni ini ang mga trabaho sa mga accommodation o food services. Doon na po yung mga pipila ka mga Pilipino nga nasulod sa trabaho sa manufacturing, transportation, storage, mining o quarry ingon man sa sector sa edukasyon. Kini nagpasabot mga ka-vibes nga mas daghang Pinoy na ang doon na itrabaho. Karong mga panahon na itandi sa nilabay nga mga buwan ingon man itandi sa ni aging tuig. Huwag mo ka rin naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga takna-alang sa itong FM Radio News Break. Kini si Clark Pasuit. At ang inyong mga ka-vibes ng layang panghugna sa itong balita karong adlawa sa layang pang FM Radio News Break kanyang alas 11 sa Udto. Mayong buntag mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong udto mga ka-vibes atong oras, alas 11:02 na kung itong mga nagunang balita anong mga takna-aalang sa atong FM Radio News Break. Gihugtan karon mga ka-vibes ang seguridad sa Senado. Kinihuman nga nihatag og pahimangno mga ka-vibes si NBI Director Melvin Matibag kadto nay posibleng security threat para ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian nga gi-review karon sa Senado ang ilang security measures tungod sa posibleng hulga batok ingon man sa mga Senate building o mga tawo sa Senado og premises. Matupad ni Gatchalian, pagkikita siya karon sa Senate Executive Committee o sa Office of Sergeant at Arms aron ipatuman ang mga mamahimong security adjustments alang sa kaluwas o pagpahugot sa seguridad diha sa Senado. Og mo kanina naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga taknaa mga ka-vibes alang sa itong FM Radio News Break. Kini si Clark Pasuita. At ang inyong mga ka-vibes ng lain pang hugna sa mga balita karong adlawa sa lain pang mga FM Radio News Breaks. Alang kada balita sa hapon, ingon man itong hookup sa TV Patrol. Padayon lang sa pagpaminaw, diri lang sa inyong favorite radio station sa Cebu, ang 93.1 FM Radio Cebu. Musunod na ang programang Ka-Vibes sad-sad sa udto, kauban si DJ Sprocket. Maayong udto mga Ka-Vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu.

love sad sa uto ha. Oo, para kaninyong tanan mga ka-vibes no ha. O, katong nagluto pa diyan para panood to, oy. Gamitin ninyo gi-steeping kay aron mo lami og maayo. O, ayaw mo panundog na ako nga maski walay steeping, maski walay timpla, lami lang gihapon. Ka-vibes sa uto, nining adlaw Martes. Pizza 9 sa buwan sa Hunyo, tuwag 2026. Akong nakauban karon no, one line. DJ Ariel Arellano, a Vibe Mix DJs. Oh, the rescuer. the rescue man. And of course, front to front. O, dili, back to back. Eh, nakatubang ay man, me.

text or ipadangat sa 0995 472 0802.

Tarmain. Ano ang ganahan niya? O niya, maayong onto. O, great lang ko sa, ano eh, Papas sa Liloan, Cebu. Happy Father's Day, Kavans. From Pure Liloanons. Oy, dagang kayo salamat din niya mga Kavans. Salamat, salamat, salamat. Oo, o niya, Lambada DJ Patukar. Kay Manayaw may samtang nagloto may og panito gikan ni Philly Roy sa Buena Vista, Bohol. Oy! Ha? Oh, ayaw gin mapagsayaw kung lambada kay mag-ikwa na muna, mag-ikid-ikid na muna. Dili maukay ang inyong giloto. Masunog. Oo! O niya, DJ Mayong Buntag, Mayong Odto. Shoutout ko sa Family Monte Calvo. Henry Paha, og shoutout ko sa akong Papa Roldan, nga now lang. Humanhoga sa motor. O, ninot na. Eh, one man na rin ka doon. O niya, nagsiyaw sa'yo kung samtang naghugas sa

kuwang pa ka na kuwang pa. Mayong auto po diyan ni Nella Mark. Mark Allen diyan eh. Mark Allen Pilonio. O shoutout ko sa pare nako na si Jofel Ruma. Ang lamion sa Cardinal. O mao na diya. Daghan na diyan diyan. And mayong auto po ni Mark Bryan and also to Itit Cunningham. Ayusa sa tukar. Oy, vibes jud di tamagluyak. Bunal, pamix up on ko diya ka vibes. Sabore, ayos kayo. Oh, shout out. Itit Star og og dila Dilana Sigig Sipi. Og Nisit Kaiser and Kyler Gray. All right. Mayong auto po sa Espinosa family sa Minglanilla, Cebu. Pwerte ko na lanuga na to dito. Mask Rider 5. O niya si John J. O, J. John J. Garciano. Ang kusog kayo mamulkit maski wa siya'y vulcanizing shop. Mauna niya. Oy, si Bino. Jack-Jack. O, Jack-Jack. Shout out si Pakay Kadire sa BRC Minglanilla. Mayang auto sa tarong mga sipa diyan mga ka-vimes. Ayaw din mo pag-limit sa inyong mga volume kay nga naman. Kay lagmi kayo mga tukar yun. Lagmi kayo. Again ha, kung namoy mga pa-shoutout o greetings, i-text lang sa 0995-472-0802. 0995-472-0802.

alas 11:46 na. O, kamunamino lang yapon sa inyong paborito nga estasyon sa Radyo sa Dayan. Sa inyong mga Radyo 93.1, your favorite music FM radio ka-vibe. Mauna ni! Programa ka-vibe sa Odo. Mayong pagtabo diya sa may barangay Adela, no? Martes man karon. O, tingtabo karon. Na busy si Andot o Kobe. O, shout out sa Lina Store. Diyan sa mga merkado, no, sa Barangay Adela. Kung diin kusog ang utang, gamay ang halin. O, si John J. Dra, samtang namulkit si John J. Namulkit man ni si John J. Naaman ni sa kanang lugar nga walay bintana. Walay kusina. Ano ka, John J.? Maayong odto, maayong init nga kaudtohon, maayong pagpaniudto ni tanan diha, maayong pagandam sa paniudto ha. May pagpaminaw sa nakaroon sa GM and Michaela Store and Agribit. Oo, Agribit Supply and sa may Tugnaw Water Refilling Station. Oo, dili ko namang lihok ang mga trabahante kung wala ang sadsad. Umana diha. Indot ko kayo kay samtang nilihok sa dala ang stepping. Ay pagsayo sayo diya ni Romy, ni Rolando, ni John Red, John Rel, Anton, Marvin, the boy, the boss, Mike D. Anda. Diba? Mana diya? Mayong oto po diya ni Chris Dila. Oh, mayong oto, mayong oto. And of course, may pagpamina po sa mga Gunato family diya, no? Ako nga mahan Hermine Hildo Mido Gunato og Lolita Lita Gunato akong inahan. May pag volume sa radio diyan ni Manoy Ricky Gunato. Ite Dennis ni Ati Alma sa mga Florentino family, Otero family, Payot family, mga Gunato family, Claros family sa may Barangay Daan Pass, Porro Kamotes. Si Ami og si Sumanang Ami, si Vincent, si Ignat, si Abigail. O si Perot, si Gogoy, Kilin, si Horle, si Mere, si Yanyan, si Balilin, si Gogor, si Mac. Si Andoy, Pordoy, pero Dato. O, may pagpaminaw ni Maria. Si Uiber, si Tia Ellen. Masungod to ninsong tanan, si Erwin, si Edson, si Yanyan. Si Tio Ili, Gunato, sa may sitio kapasaran, Barangay San Jose. Poro Kamote, sila si Tio Edgar Gonzalez, Tia Julita, sa may si Christina Gonzalez, o sa mga Dunayri family di, ha? Maayong, maayong, odo! Maayong odo, DJ sa Kilikot family, sa may Makabibo, Misamis Occidental. And of course, maayong pag-volume sa radio pod ni Ka-Vibes at mga Ka-Vibes sa may lower kantawang ni Pedro Angeline Suralta, ni Inday Monique, diyan Inday Monique, og ni Ira Suralta mayong odto. Og siyempre, dili magpalupig ang matakasayaw si Bunga. Mga Mangyaw family, mayong odto ninyong tanon. Volume, volume, volume ang radio. Mga inisyo family sa may sayaw si Bunga mayong odto. DJ Ariel Arellano Bunal.

oras, mga ka-vibes, alas 11.57 na sa kauntuhon. Maayong unto may pagpaniutog, may pagandam sa paniutog, mga ka-vibes. Kamu na minaw lang yapon sa programa, ka-vibes, sa untong with yours truly. Oo, DJ Ariel Arellano live with the mix. Back to back with DJ Sprocket, aka Nior. I'm certified. Lami on. Ang tukar makasayaw, makauyab pa jod. O, muna diya. Maayong pag-volume sa radio o maayong pagawa sa e-stipping. O, naminaw sila karon, no? Shout out sa mga panday. O, namely, o, Armel Gunato from San Jose Poro Camotes. O, ni Dindo Soto Mabulay. Gikan sa Upper Pagsa. O, si Lito Rublido Andriano. Gikan sa Bagakay Santa Rita. O, siyempre, pinanguluhan ni siya sa ilahang inhenyero o engineer. Ginokor Vlog. O, maana diya. Samtang. O, saan ni Samtang nagmasa? Oo. Grabe. Samtang kung naghapak sila sa masa. Nigawas ang stepping. Oh! Oh, gihatag

0: Mike O'Toole, Sprague and Bowles, Ogne Glenn Barliso, og si Shanley Nunez nga nagluto ko no. So may giluto ani. Naglata og tuhod. Oh! Onya, syempre, may pag-tanaw sa live o pagpaminaw ni Gina Aringay. Oo, shoutout from Tinabunan, Katmon, Cebu, Bunal, Giyod kayo. O, mara diya. O, naglata ko ng tuhod sa BB Girls. Why? Mau ba? Ay! O, may ngotapad ni ito ang certified ka-vimes niya sa DJ Jesse nga na diya sa Peruno. Wala siya sa may tungod sa 7-Eleven na maligya o fried fried chicken, fried pork, o oh, diba? May pagpaminaw o may pagsayo-sayo sa mga taga-kawayanan. O oh, shoutout ni Carlito. O mara diya. Si Roger ko no, Roger Perez musayo o dayang-dayang. O oh, na-play naman. O oh, mara diya. Onya oras na ito mga ka-vibes, alas 12 on top naman. So let's take a very short break lang, no? Manginabuhi sa tadagan pa kay mga manindot nga sunata sa among pagbalik, ha? Mga ka-vibes, stay tuned mo niya. We will be right back after this very, very short... short... short break!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
2: 93.1 FM Radio Cebu, Kabayes, mauna ni.
1: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
2: 93.1 FM Radio Cebu, Kabayes, mauna ni.
1: Favorite music radio. Kini ang imuhang favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna

programa kebangsaan Sa Uto. Sa inyo ang paborito nga sasara sa Radio 93.1, Ka Vibes Ma Onani. Mayong utok, may pagasayaw-sayaw diha ni Mami Casey. Samtang nang limpyo ko na siya, nang gawa siyang steeping. Oh, manan nindot? Oh, manan nindot? Onya!

0: po nila diyan ni Jane, ni Liza, ni Shirley, ni Rita, ni Orline. O sa tanan ko ng mga customer diyan sa may Zian, Karindiria. O siyempre namin na po nato dito ka HPJ Force Multiplier. Nila ni Roadrunner Rango, Danny Norman. Gika ni siya ni Piskal. O mayong otto ni mo na Piskal. May pag-volume sa imong radio niha. Huwag sa tanahan ito mga kabahams, mayong ito niyong tanahin. Padayon lang gaya po na ito mga naglagubong ang mga sunata. DJ Ariel Arellano live with the mix. Back to back with me, DJ Sprocket Cunato, aka Inyor.
1: I'm certified, let me on. All again.

May paglanog-lanog po sa mga radio diya sa mga taga Sitio Tugas, Barangay Kagagan, Porro Camotes. May ngonto diya sa mga gunatong mga Florentino family. May ngonto! Three, four, tell the people what you want.

Kagagan puro kamotis. Oh, mga Mesiyas family, Karen Mesiyas. Mayong oto po ni Insoy, Insoy Vlog. O sa mga Nodalo family, mayong oto niyo tanon. Mayong oto.

Music FM Radio ka vibe. Mana ni. Kabab sa Otto. Mga ka-vibes, so, may pagpaminaw din, no? Sa Pilostratos family. Diyan sa may Villa Gonzalo Dos, Barangay Tijero. Maayong Otto ninyo ito na din. May pag-volume sa inyong radio. Ay nga, pagpaminaw po nila ni Ma'am Maricel, ni Sir Noy, Ma'am G, Ma'am Lilith. Oo, gikan ni siya ni greetings, gikan ni Piskal. O, shout out po sa mga nakano sa Hanjin. Na nila ni Nef, ni Losanida, Daniel, Jeffrey, o uban pang naminaw, o nagsayaw-sayaw. Maayong odto ninyo tanan. Shout out ka na liglig o untit. Dika ni Kyle Zion. Uy! Kyle Zion Design! Kumusta naman kayo?

Mayong-mayong pagbolyom sa Radyo Samtang Nagbiyahe. Akong amigo niya, usa sa mga gahi ng mga droner dere sa Cebu. One Island, Carl Omega, Ariel. O gamay pagpaminaw sa tanan member sa Cebu Drone Enthusiast, Mayong Onto. Akong iusab og shoutout, no? Si Engineer Ginokor Vlog. O sa iyang mga kaubanan diha na nag-iyahay o stepping samtang nagmasa sa ilahang siminto diha. Oo, tapos nag-iyahay o stepping ay. Osbo na to, greet ang mga panday diha nga si Arnel Gunato

Advisor na si Romeo. O, sana yung aperte yung kung sinayaway. Bahalag init kayo. O, mo na niya. O, ikaw was yun ang stepping. Gipaningot. Oo. Si Marifel. Grabihan. No? Pwede siya na yung Marifel, no? O, sa kong trabante sa Mandawi Electronics. Bonal kayo mo dire. Mauna ni. O, asa man na dapat ang Mandawi Electronics. Asa man eh. Ilaom sa flyover magikay. Ay! Volume, mayo niya, volume.

0: 58 na Joel sa ka-odtohan. Og syempre, kamo namin na nag-apos sa programa ka-vibe sa odto. 93.1, your favorite music FM radio ka-vibe. Mga na ni! Hello ni Alvin Maraveles, mayong odto. Og pa-shoutout ko sa akong langga DJ nga naadira Cebu, na si Giselle. Oy! Oy, Trisan, Arabala. Ikaw na langga ni Kwan, eh? Oh, Giselle, eh? Alright. O siyempre, dili makompleto itong programa karong adlaw mga ka-vibes kung wala ang greetings, pluggings, o everything sa ito ang Vibe Mix DJ, DJ Ariel Arellano. Hello!
1: Hello!
0: Hello ka rin!
1: Ay, kanan, kanan. Mayong utto ka-vibes sa mga kwan, sa mga naniudto niya, mayong papaniudto, eh.
0: Aha!
1: Unsa kay sudan?
0: Dila!
1: Napay sudan, sungay skabo, pre?
0: Naa!
1: Naa, Gabon?
0: Naa!
1: Malata, malata, eh.
0: Dili, ang sabaw ra. Malata ni mo, pero sabaw ra mo.
1: O niya, mga ka-vibes.

0: Look Lights and Sound announced by Ma'am Mirza Disabili and si Enrique Disabili unya sa tawag po ko sa buong sound technician si Glenn Daroy unya salamat dai sa pagguano sa pag-invite abudya sa inyong fiesta celebration unya kita-kita sa mga party people unya karon pong kan pizza bite dia sa may Danau City, that's my Malapok Danau.
1: Kana?
0: Yeah, powered by Twins Pro Audio, owned and managed by Boss Marlon.

0: Ambo. O padayon lagi mo sa pagpaminaw. Din lang sinong paborito nga sasunan sa radio. Sa dayon sinong mga radio 93.1 FM Radio Cebu ka vibes. Mana ni, kinidian yung ubos ng alagad sa kahanginan. DJ Sprocket Gunato aka New R. Ang certified lami on. Maayong hapon mga ka vibes. But don't get too
1: geek, feel them cheese, that's not good. This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, on top alauna na dyan sa kahaponon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS!
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes,
3: mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Why undang ang kalingaw? Katawa o kalibay? Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka-Vibes. Mauna ni! Mauna ni!
3: Kabay! Kabay!
4: Maoneng dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saan. Mauna ni!

我安娜呢？

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?
0: Request 931
2: Request 931
3: Ito oras mga kabibs, ala una 30 na kahapon nun. O kumusta ang dadan ito mga kabibs? Adlaw nga, Martes na! Mustamos mga higala! Ito mga kabibs nga ron, mayong nga pagpaminaw. O siyempre, uban-uban na usap na mga kabibs. Hindi ka itong programang Request 931. Diin sukat da sa launas kahaponon hangtod da sa alas 4. O gasa pa man di ay sa itong paboritong radio sa Sugbo mga kabibs. Kabisayan o Mindanao, 93.1 FM Radio Cebu. Kabibs, mauna ni. Huwag nagyaylain pa. Sige na sa mga kabibs karon mayong hapon sa pag-usap niya. Grabe kainit, no? Grabe pagpadong na ito din ni kaganina. Paskang sakita sa init mga kabibs. O niya muna sa itong mga kabibs karon ilabi na sa mga estudyante. Kumusta man ang inyuhang unang klase din ha, kagahapon. Ikaduhang klase na ikaroon. Oh, kumusta man ang inyuhang ikaduhang pasukan. O niya, siyempre, sa to sa mga kabibs, yung mga taxi drivers karong orasas kahapon nun, humana siguro magpanay, kung ano paniod to, no? Sa to mga kabibs, humana siguro magkaon din ha. Sa to mga bus drivers, mga grab drivers, mga e-bike. O niya, siyempre, sa to mga kabibs, usap niya sa may carbon public market, mga kabibs. Sa may tabuan, kumusta man ang ato mga buwa din ha, ang ato ang mga sari-sari din ha, mga kabibs, no? Asuman, sa may updates ito din ha, o kirang ato ang mga lamas din ha. Sige, niya sa ito mga kabibs, karong naminaw, karong hapon na, lahi na po nga kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi ang atong hatagan o pagtaga, diin ang atong sinder karon murag usa na po ni kalalaki mga kabibs, diin murag na problema ba ni sa unsa niyang na problemahan na po karon. Sige pre, ato na si Kuan, Digis Prakit mga kabibs. O niya, syempre, di naman si Miss Eva o Digi Pamela, Uncle Boy, paso!
4: Hello! Kumusta? Mayong hapon, kanatong tanan. Mayong pagsikay-sikay, mga kabibs. O niya, Martis na. O Pizza Noybe, nining bulan sa Hunyo tuwing 2026, mga kabibs. O niya, siyempre, sa adlaw ng Martis, kita manginaot na po pag-usab, nga naamo karon sa mayong kapiskay kalagsiks panglawas. Og di sa damalimot sa pagpanginaot ng adlaw nga Martes, mamahimong malambuon o malamposon alang kanatong tanan nga mga mamumuo. Alright, unya sige. Di naman si Miss Eva o Digi Pamela ato sang patingogon ni Dasyo. Miss Eva, Digi Pamela, welcome to Dasyo.
5: Hello, hello, hello. Maayong hapon, mga kabayos.
6: Maayong hapon.
5: Hi, Digi Rico Mambo. Uncle Boy, Digi Pamela.
6: Mayang adlaw nga Martes at tanan. Mm-hmm. Siyempre, diyan na po rin yung mga dalaging ding sa kahanginan. Hindi siya Pamela.
5: O si Inday Eva, selfie.
6: Ay, ano sa ito mga kabimes ka ron? Kumusta man ang inyong kahaponon? Kumusta
5: yes.
6: man pong tanan? Ano sa may inyong mga kuan galawan din ha ka ron?
5: Oo, galawan.
6: Ano siyempre sa mga naminaw nining orasa, Miss Eva? Maagya po ng atong numero 0995-470-8802.
5: Yes,
6: and I love text na. Ipadangan din yung mga greetings, requests, mm-hmm. uba, o unsa pa din ha, mga kabibs, no?
3: Mm-hmm. Mauna, unyo isa itong mga kabibs karon Miss Eva.
5: Mm-hmm.
3: Kinsa naman pong kaagi sa gugma karong atong hatagan o pagtagad ining adlaw nga Martes, Miss Eva, Uncle Boy.
5: Kaagi kini sa usa ka lalaki nga nag-edad og 25 anyos.
6: Oh, 25 pa din siya, Miss Eva.
5: Bata pa.
6: Oh, naon sa man ikin sa naon sa man ning 25 pa man. Unya on sa maiya karong problema di ay.
5: Na problema na pud sa iyahang uyab. Gagahapon kay uyab.
6: Uyab, sus pastila noy. Mao lagi ni sa kung gikaingon ba nga karon kasagaran nagproblema silang mga relasyon.
5: Oo.
6: Well, saman, well, yun na problema ni Miss Quarta din ha, no?
5: Kagahapon, na-relate man to o kwarta.
6: Oo, pwede siya to.
5: Okay.
6: Pero,
5: mahal kayong palaser.
6: Mauna, pero saman to niya. Ako, Miss Eva, problema gito sa kwarta kay palit og bugas, labi na nga Pizza Noybe para ba, layo ako sa Pizza Kinsey.
5: Napani kay gibuhi?
4: Namkoy upat ka bukasawa mo sa iba.
5: Sobraan pa man sa Muslim?
4: Oo, naman tayo asawang upat ka buok taon. O niya, muna.
5: Kadaghan, Goy.
4: Daghan-daghan kita pa kanonon. O, anak, ginading kita pala kansis asawa. Upat yun.
5: Upat taon. Kung iba na gusto, para kuhan.
4: Mom na giingon nila nga tagsara man tamo agis kalibutan at uging upat doon ang asawa.
5: Ay,
4: di ba, Sir Virgil? Imong asawa, Sir Virgil, upat ka buok ba imong asawa? Bitaw, sa ito mga kabayabs karon alaon na 35 na. O niya, karong taon-taon, ato ning ipabuhagay naman niya iyang kasinatian. Iyan namang giningi balandra, iyan namang giningi share yung karon. O kunsang pagkaunsa nga naabot man sa punto higayon nga diin, siya nakahuna-huna sa pagpabuhagay, sa pag-share niya karong kasinatian sa gugma.
5: Yes,
4: kaagis kinabuhi nga si... ni Nonoy.
5: Nonoy,
4: 25 anyos. Ato ning hatagan og pagtagad karong taon-taon. O niya, siyempre, ang atong numero mga kabayab sa 0995-472-0802. Okay. Miss Iba, DJ Pamela, DJ Rico Mambo.
3: Okay, o niya muna no, sa itong mga kabayabs karong naminaw, ilabi na kung asa mong napita, nagpalandong mo din na karon, no?
5: Mm-hmm.
3: Asa mong napita, nagpalandong din na Miss Eva, kay paskang inita magigit daw sa gawas, no?
5: Lagi.
3: Alas, sige, pwede mo din rin nga mo text dahil yun sa mga greetings o request mga kabayabs. Na mo yung mga paboritong sunata din na nga ka nang makaingontang murag makapalandong sa palibot na nalang. Ipadangat na din yung mga gipangayong awit. O niya, o naiko ano, katubitong mga batanon, o sa karon sa kanibitong nag-viral po, gawas ining linog, Miss Eva. Gawas aning maaalindog nga maigo dito sa Maasin nga diin kanilaging basketball kaning mga basketballista ba sa so, mga kanilaging mga kana karon nga gitawag na to og kanang mahilig og basketball Miss Eva nga nakaila pud sila ini kanini kuan katulog si Rini 2.0 man yang FB page ini nga katulog in taong ni Panaw ni niya daghan kung daghan kung nasagmuyo in taon ani Miss Eva daghan kung mura og ganap bitawng naguol sa yahang pagpanaw in taon kay lagi kanini bago pa makaingon ta ba mao pay pagsulbong gid sa iya habitawng karera magisgotag kani ang partes basketball mga kabayen sige naman dito mangguni na sugo dito mangguni nag start ang iya hakan habitawng makaingon ta murag ni nailado siya sa basketball
5: ni sikat
3: katong pag bago lang gyud nahuman nga kana habitawng palaro Miss Eva palaro dito sa di, kuan man ni siya
5: team pambansang palaro
3: team Dabaw ni siya Miss Eva
5: okay
3: niya dito nakitaan gyud kana habitawng grabe yung kanang kuan gyud ba kaingon ta nga murag kay sila mangod to ni fight o champion unya lagi karong panahon na bisan pa man og wa ka sa PBA wa ka sa mga professional nga liga nga kanabitaw sa manang na Stevie Miss Eva PBL o PBE bisan karon og naa lang ka din ha sa kanang gawa kaning naa lang sa kaning barangay baro na sama ning palaro Miss Eva musikat man ka mailado ka tungod sa social media mga kabaibs no sumuna kani si kani lagi si Rini ang iyang Facebook ani Rini 2.0 man ang iyang FB page no dito ni siya nasikat nga murag murag dito ginagsugod ba nga pero tinagyo na kailado Miss Eva kay lagi dito nakita gid ang iyahang duwa nga grabe sa gid mo duwa ni bata o niya kagahapon ba ni no murag nasamuni nasagmuyo in town kay ni adto naman ni Manila Miss Eva bago pag yun siya girecruit dito sa Manila no sus pastilan o niya unsa bang pagkaunsa nga naalagi ko noy gipong palagi dito sa kuanan eh nga kuan mga kabayabs kay team building lagi ko no nangaligog dagat o sa pagkaunsa ako nung nakuan man, no? Na balitaan man nga nalunod in town. Dili lang kaysa siya mga kabayabs na paniusa ka tong import po nga negro. O nga, mauna nga, murag karon lagi sa kanyang basketball, makaingon tabak, basketball community, ana. Madaghan kang naguol. O daghan ang mga nasagmuyo sa iyaha in town nga gidangatan. O na dili lang kaysa iyaha hasta po din town, alabi ng pamilya po din town, inahan, no? Nga iyaha pong ginikanan nga nag wala ingi apas nga kanaang maka-adtosyas Manila maabot niya ang pangandoy o niya garon na inani na hinoon ang iyang gidangatan mga kabay sus pastilan sige o niya alaon ang 39B naman mabalik na karong taon-taon Miss Eva
5: okay.
3: O niya syempre sa itong pagbalik karong taon-taon mga kabayabs makakuha na ito na ning hatagan o pagtagad ang istorya kabahin sa kaagi gugma sa ito ang sinder nga maugining sinunoy mga kabayabs nga usa ka 25 anyos o kung sa pagkaunsa nga naabot sa punto nga siya nagkauna-una sa pagpabuhagay sa pag-share niya kasinatian sa gugma ito ning hatagan o pagtagad Uncle Boy
4: Ana siya good afternoon DJ Rico Mambo kinsay kinsay Bulay og si LeBron James ra or tanang taga Lakers kay zero man sila sa okisi. Huyaw sa niya ha, kinsa kunoy Bulay og. Oh, kay bao ka sir, kaning ingon ani wa may Bulay og no? Og makit-an gyud nimo way Bulay og siguro kay dili man na ma-NBA sila og di mga Bulay og pataon. Sus pastilan. Ha? Ang pag-screening pa lang nimo anak makasod ka sa NBA di naman nalalim. Oh, gani kani si Japheth Aguilar nangandoy magid gani ni nga kanang mamahimo siya nga elite nga NBA player. Apan wa gyud in town si Palare no? Kani sili kani ang Japheth Aguilar og mudag ni grabe man taas ang layat ini. Pero wa Palare nga mamahimong NBA player. So muna kana kay nasod ka sa NBA, dili lang ka ingon na mo, ingon ka nga kana ang banga. Sus, di na na-aperting may hamuduwaan apan. Kuan lang, namang mas labaw pa nila. Pero muna, kani ang sa hisgot mga Lakers o kining okisi nga zero lagi ang sila si LeBron sa kana ang Lakers, mas ligon pagid ang team sa okisi. Mauna nga lupig sila sa kuan, lupig sila sa basketball na itong pagkuan kana ang round 2 sa playoffs mga ka-vibes. Mayong unto, DJ, pa-shoutout ko sa pamiling Montecalvo and Ripaha, Jerome Ripaha o sa akong Papa Roldan nga nag-inom sila karon o si Janrel nga tigkaon sa pulutan nila. Pa-request po di ako, DJ, Starlight Express. Oh, Starlight Express from Sitio Agik-ik, Tingob, Mandawi City, Cebu. Oh, kuya po ni Starlight Express po ni inyo. Okay, karong tao-tao, datuning hatagag pagtagad, siguro di rin kumambo.
3: Okay, unya mo na no, sa itong mga kabahibs, karong tao-tao, ato na ning hatas, gawas ining atong hatagag pagtagad ilang mga request ang Kulboy, ato po ning tagaag pagtagad, karong tao-tao, ang istorya, kabahin sa kaagi sa gugma, kinabuhi nining atong sinder nga maagining si Nonoy, nga usa ka 25 anyos, o kung saan pagkausaa, ganong naabot siya nga magpabuhagay na manggit siya, ganahan naman kayo yung ma-advisean mga kabahibs karong taon-taon ha sa itong pagbalik. Ano? Ang itong oras mga kabahibs sa launang 41 din hilamang sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Oy mga kabahibs, mauna ni, welcome magdanan ha sa itong programang Request 931. Launang 42 na.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong soiran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, kabayom sa ninang labing ulahing panghitabo, karong adlawa. Mga klase, gipasuspenso sa mga lugar nga naapektuhan sa kusog nga linog sa Mindanao. Nimando si Presidente Bongbong Marcos Jr. sa pag-suspenso sa klase tanang level sa public o private schools sa mga lugar nga grabe nga naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog nga maigo sa Mindanao. Ang mga lugar nga walay klase hangtod sa dugang pahibalo mao ang Sarangani, General Santos City, South Cotabato, Cotabato City.

Leyte, Davao City ug Sultan Kudarat. Sigun sa presidente, ang desisyon gitumong aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante ug maghatag panahon sa mga lokal nga otoridad sa pag-atiman sa mga naapektuhan sa linog. Padayon nga gisusi sa mga ahensya sa gobyerno ang kahimtang sa mga pasilidad o infrastruktura samtang nagpadayon ang relief o rehabilitation sa mga apektadong lugar. Laing FM Radio Balita, inang mapaminawan karong alas 3 sa hapon, magpadayon ta sa programang Request 931. Agad si Rico Mambo, mayong hapon, kabaibs!

iyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

Ang atong oras mga kabayem sa 2:11 na sa kahaponon o gamon na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Oy mga kabayems, mao na ni og welcome ang tanan sa itong programang Request 931. Mga kabayems, diin sukad na sa 1:00 sa kahaponon hangtod na nga sa 4:00 sa kahaponon. O niya syempre sa mga naminaw, sa mga namati karon. Alang sa mga ganahan nga muhatag advice bulawanon pangunauna ni nga tong sender karong hapuna nga mao si Nonoy mga kabayem sa atong numero nga pwedeng i-text is 0995-472-0802. Ako balikon sa magkausa nga atong numero nga pwedeng i-text 0995-472-0802. Okay, kuyawag ka na ko dito. O niya, mga kawibs, natay ko anha sa mga nagdanaw karon sa tuang FB page, no? Sa mga nagdanaw kay live ta karon, sa mga naminaw sa tuang mga radio, live ta sa tuang FB page, 93.1 FM Radio Cebu. O niya, murag live buta sa tuang TikTok account siguro, mga kawibs, no? O, live buta ito sa tuang TikTok account. O niya, syempre, sa mga nagdanaw karon sa tuang TikTok, nagdanaw sa tuang FB page, on air ta sa tuang mga radio, ha? Pwede saan mong maminaw sa mga radio. Palihog lang tag liso diha 93.1 dial sa ato mga radio mga kabibes. Okay, onya sa di pata magsugod mga kabibes. Adlaw karon nga Martes sa pag-usab o pizza 9 sa bulan sa Hunyo, lahi na pud nga kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi ang atong hatagan og pagtagad karong hapuna. Diin na usa ni ka ang ato ang sinder karon mga kabibes, mao kining usa ka lalaki. Onya batan-on pa ha? Na problema karon sa iyang hinigugma. O sa pagkaunsaan nga naabot man sa punto nga nakahuna-huna na gin siya sa pagpabuhagay sa pagpangayog advice ni niya hagaron nga kasinatian atong hatagan sa pagtagad mga kabibes ang iyang istorya. Aniya? Mayong hapon mga kabibes. Mayong hapon mga DJ. Ako di ay si Nonoy nga taga Lahog, Cebu City og 25 anyos na. Nisulat ko kay nipadako nining akong kaagi sa gugma tungod kay hapit na gyud ko mabuang sa kuagaron nga sistema sa akong uyab nga si Keisha. Upat kabuwan pa mi mga kabibes. Og puwerte niya kahilig ni aning vlog-vlog. Ang iyang content sa TikTok, sa iyang Facebook, mga kabibes, kay sige lang pang prank na ko. Kanang itawag nilang prank. Sa sugod, sa permero, okay ra to. Pero karon mga kabibes, DJ, may sobra namang yod. Ni Adong may aging simana, nangaon may sa gawas. Og kalit lang siya nga nisyagit. Kalit lang siyang singgit mga kabayams o pong paniya kinsa man ni si Karin nga sige ni mo og chat. Mabdos na, ana siya. O niya, nakig-away siya na ko. Iyaha kong giaway sa tunga sa daghan kaing tao mga kabayams. Pwerte na kong paningot o grabe na kong kaulaw ato panahon na. Grabe ang mo ang away o suko na gyud kaayo ko. Ang pagkahuman, nikalit lang siyang ingon nga prank raday kuno. Og don't forget to like og subscribe. Lagot kay ko mga DJ. Parti na kong sukua mga kabibes. Ang pinakapait nga panghitabo yatong maging adlaw. Di ini text siya nako nga na-aksidente kuno siya. Og naa siya karon sa og naa siya sa ospital. Parti na kong hilak og ugdagan gikan sa trabaho. Hapit ko mabangga sa motor sa guang kahadlok. Og pag-abot na ko sa ospital, naara di siya sa gawas, nagkatawa. Og nag-live sa Facebook samtang gipakita ang aguang naong nga puno sa luha og sipon. Nasuko ko og ako ang giblock. Karon gipost ko niya nga hard to get og wala kunoy wako no humor. Love na ko si Keisha DJ, mga kabibes. Pero dili na ko kaya. Ang akong tinuod nga emosyon. Himuon ra niyang kwarta o content. Unsa may akong buhaton.
unsa may angay na kumbuhato ni ini mga kabahibs. Palihog kong hatag sa mga advice o manginaot ko nga mabuhatan o duwa sa kahanginan kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi.

0: Huwag na kunin mo, Nonoy.
1: Sa na yun? Sa na yun? Sa tungging ganun mo, diatis
0: siya. Magigbuwag na kunin mo.
1: Ikaw pa. Ay, ikaw pag sigig binuang.
0: Ang lagi, tinuon.
1: Ano magka? Unsa may problema nimo sulti dog be? Unsa may problema nimo? Unsa may hinungdan nga naginana magka? Kamay pa nato kagahapon, may pa natong uban-uban. Magigbuwag
0: na lagi ko nimo kay na ako'y sakit.
1: Ikaw ba? Ikaw no? Kuan jud kay ka?
0: Tinuod lagi noy, tinuod gyud na ako'y sakit. Wala ko nagbinuang.
1: Unsa may sakit nimo? Sakit sa iro?
0: Na ako'y sakit sa kasing-kasing. Huh? Nanay taning ang akong kinabuhi.
1: Unsa? Ayaw pag binuang gay ana no?
0: Tinuod lagi. Pwede lang ka magminyo og lain, manguyab og lain.
1: Ay na, pagsige yaw-yaw din ha. Sige lang, unsa man gani, unsa man day ko ana na day, unsa may naade ana, unsa may manganom day, magpa-hospital day ka, unsa man day mga kuan
0: di ay. Hindi na lagi, wala na i-chance. Unya, kailangan ko operahan. Ilisa na nga kung kasing-kasing. Unya, makalimot na kunimo. So mauna, may pagmangita na lang kaglain. Karon dayon pangita ng lain.
1: Ay, ikaw ba? Ay siguan good ay pagsige inana good kay dili na maay nga mga joke na mga inana no sa bantaw ko.
0: Dili lagi ni joke. Seryoso gyud ni. Tan-aw ba day ni mo nag joke ko? Tan-aw ako no ko nag joke ba ko?
1: Ikaw ba? Imong kung ano yung sumaya ngayon na itong buhato na mas maayang pang
0: wala
1: ito na patambalan
0: sumali, dili sumali. Ako analaning dawaton ang akong gusto kay mangita na lang kaglain magbuwag ta
1: ay pagsigig inanaw eh ang samantawang ka eh
0: magbuwag na lang kita
1: ay last week tukon ta lang ka bitaw agagawa ba ay pag ganahan ka nga kuan ano yan siguro upat mamamputa ka buwan maunay mong desisyon nahala buwag na lang ta na may daghan po din ha ba buwag man kahangyog kang ganahan ni mo
0: oo makibuwag dyan ko ni mo okay naagod ko'y sakit
1: nahala sige may noon oh, unya mauna to larga na ko lakaw na ko
0: prank raman eh nganong nagsige imo mang itinuon
1: unsa makigbuwag magigaga na ako magtinuod doon nga makigbuwag ka
0: wag ka bantay nga nag-vlog ko
1: vlog na ika di ay
0: oh
1: na
0: unya tinuod yun di ay so tinuod yun di ay kung masakit ko imura yun di kong biyaan wala naman gani ka ni hilak
1: lisonsag mo hilak kung upat matakabuwan wapagay ka pa doot kayo hilak na yun ang bitaw basta kay prank na ito di ay
0: oh, okay ba bitaw ka nga hilig kay kog vlog? Unya wala pa jud ko ni mo gisabayan. Tan-awa ni karon.
1: Sige lang ko daan palagi ko nga prank lang ito, prank to.
0: Tan-awa na ni karon ang akong mga followers dere gikatauan na hinuon ko.
1: Sige na lang gud kay saman nga wa man pug ka magsulti nga prank di ay. Nagingon pa lang ka nga imo ko i-prank di mo ko anda ko mutumbay unta ko. Madaon ta ko pag-ayo nya wa mo ka magingon.
0: Kailain jud anang scripted. Mao kay ni gikuan jud di ka kung so tinuod jud siguro kung magbuwag ko nimo kay na ako'y sakit. Imo jud ay kung buwagan.
1: Wala ko mo kuan, wala ko mo sabay kayo kay nakamantay naman ko nga prank to prank.
0: Bantay na, bahala ka diha oy, pauli na dito sa inyo oy.
1: Nahala, maumaga. Og mao to mga ka-vibes. Nga una nga prank niya, medyo nakabantay man ko mao to nga walang kay ko mutubay niya. Kay lagi, nakabantay man ko nga nag-live sa Facebook. Nakamatikod man ko dayon. Og mao to nga superbero, okay ra. Ako rang gi katawa-katawa. Ako lang gi sabayan in town siya. Og mao to sunod niya na panghitabo mga ka-vibes. Samtang nangaon mi. Dito, wa na gyud ko makauyon. Dito na gyud ko murag naglagot niya kay nisinggit siya sa tungas kang ananan nga mabdos ko no si Karin. Unya, kinsa ko no ning Karin. Og unya, ingon ani ang mga panghitabo, mga ka-vibes.
0: Hoy, Nonoy!
1: Day, nga naman ka nga,
0: nisinggit
1: pa kanina nga. Kaon sa tagtiwas, kinaghangkin tao.
0: Dili! Wala ko'y gana, nawagtangin ako gana.
1: Ngano man
0: ba? Sa kuan ako, na ini chat nako oh. Si Karen ko no siya.
1: Unya. Nausa man na si Karen.
0: Buntis ko no siya. Nakapabuntis kag lain. Imo kong gipasakitan.
1: Unsa? Hilom dai ay pagkidada. Huh? Kusog kay kag tingog
0: oh. Bahala na, wa ko ipakita mga tao na nanaw na ako karon. Basta, imo kong gibinuangan, nagtinarong ko ni mo. Pero nakapabuntis kag lain.
1: Hilom ba, hilom? Ipag... Mautas mga tao, nagpagipagtanaw na tas mga tao, napagigas...
0: Wala ko ilabot sa mga tao. Tupag ako, kinsa na si Karen.
1: Huwag ko kaila na. Ay, huwag ko. Wala,
0: huwag kaila. Imong gibuntisan niya, huwag ka kaila.
1: Maghilom gani din ha, no? Huwag ko kaila ng kagisa ng Karen. Huwag ko kaila ng Karen
0: gani. Makalagot na kaayo ka.
1: May bag?
0: Mao siguro ni, katong ni Aging Adlaw, nagiprangtika, mao siguro ang imo kong biyaan.
1: Ay, bagsigin.
0: Ha, ito ko na rin Karen. Ya, buntis pag yun.
1: Ikaw ba? Nauwaw na rin ako, ha? Nauwaw na rin ako sa mga tao. Kaya pa nanaw na tas mga tao. Ay, no. Bagsigin, naglingilingi. Kay kalit ka din, ha? Singgaa ka din, ha? Natungas ka nanan. Maghilom ka din, habi. Kay mga uwaw ta nila. May pag... Asama, umuli na lang ta.
0: Kinsay mo ulit. Tubagas ako. Kinsa lagi na si Karen? Ayoko walk out eh. Kinsa na si Karen?
1: Wala lagi ko kaila. Di ka mahilom. Kamong mga babae diha.
0: Bantayag yun na ninyo ang inyong mga partner. Kaya ba si Nanan nagipamabdusan diha?
1: Paghilom mo'y pagdusan sa mataong kain. Ano na yun ang mga tao? Nagsigigli na nato. Ano sa... Uwaw na kayo ko inida. Ano sa naman tao ni Bayhana?
0: It's a prank! Prank ka dong!
1: Ay pag inaanaw eh.
0: Prank raoy!
1: Please
0: follow, like, and share! Oh. O, mo na siya. Mo to ang ako ang usa boyfriend. Ako ang gi-vlog. O, mo to yung reaction.
1: Usa naman tao ni kong uyab nga.
0: O, sige na,
1: pagkawawan mag-uon ni niya. Prank ka din ha, kaya ba ako kandang haking tao?
0: Okay naman na, uy. Naunsa man ka.
1: Hilom di ay.
0: Sabayin na lang, good. Nga, tanawa o.
1: Muram kag naungo na yung vlog-vlog nga. Duhar kabok ni tanaw.
0: Hoy, yun sa'yo duha. Kadagay na kong followers.
1: May followers niyo mong 500 ka buo.
0: Nagakwarta na wiya ko, Arnie. Yeah.
1: Ilom di ay. Ikaw naman kayo sige share niyo.
0: Oh, sige na. Ayoko ko, Arnie, di ay vulgar di ha.
1: Saan? Paitay niyo. Bauto mga kabibes. Perti, ginakong laguta. Tingin akong mura kong ibubuan o tubig bugnaw dito sa tungas kananan ba? Ngayon, kalit lang siksinggaap. May rapag daghang tanaw sa Facebook, wala ba? Iyarang mga amiga. Pag mo ito nga, imbes masuko na lang ko, kataw-katawa na lang kong hilaw, pertinan na akong uwawa. O kunya, di lang kay kana mga kabibes. Tungod kayo ni Antong Aging Adlaw lang. Hapit ko mabangga sa poste. Pagdali-dali kay Puong Paniya. Na-cross sa ospital. O lain ko no yung lawas. O kunya, ingunaan yung mga panghitabo mga ka-vibes.

0: Unsa man gi ingon niya? Unsa man gi chat apod ni ni Keisha? Unsa man iyang giingon diri nga pung ba niya na agon siya sa ospital? Unya nag 50-50 kuno siya. Magpadadali gabi. Muawat ko sa trabaho. Aron makaadto ko sa ospital. Naunsa man kani siya kaha? Dara, dara kong motor. Padagan ko paspasong ko ng pagpadagan. Aron madali kong abot dito sa ospital. Diyan ako sa ospital ay. Magdadali ko dito parking, babe. Uy! Naram lagi na si... Ingon siya, nagkatawa pang hinampak. Keisha?
1: Hi!
0: Ingon ka nga... Ingon ka nag... 50-50 mong... Kinabuhi, naabligay, nag-gisi-gisi ka managiliha. Ay,
1: 50-50 akong kinatawa. Kay, tanawa, nag... Hubaga sa imong mata, no? O niya, nagtutuin mo sipon.
0: Naunsa mataong ka, eh?
1: Tanaw sa diri sa ako ang video, oh.
0: Prank na sa di.
1: Oh, ina, hi. Hi sa akong mga viewers.
0: Hi, ba, eh? Kamaibian ni mo taong napugon, eh? Kay ba ka nga ni... Ni-out ko sa akong trabaho, nagdali ko.
1: Thank you,
0: hapit,
1: kaayo.
0: Hapit pa kong madasmag.
1: Thank you, kaayo, Noy. Kay love you, day ko ni mo.
0: Magkawa biya ayaw ni mo, eh. Sige na, eh. Muna ka na ko. Bahala ka di, eh.
1: Ay, ayaw kong biyaay, diri ba?
0: Bahala ka. Kanan ang vlog-vlog ni mo.
1: Sige na, musabay ko ni mo.

0: Ubaw ni mga ka-vibes nga kuha karon nga gikalibugan pagayo, gikabalak-an. Unsa man kay sunod pang hitabo ini? Unsa man kay mga plano na pud hangla in vlog niya? Nga ako ra ba mo tuor bagidayon pud ko sa iya hapon nga mga inani. Unya himan-himan di ay vlog ra di ay. Hapit pa ko madisgrasya tungod sa ko ang pagdali-dali kay lagi 50-50 ko no yang kinabuhi. Mga ka-vibes, usawa mo ni nako. Sa so, magkuning ako ang gugma ngadto sa kuha karon nga sa kuha nga hinigugma nga si Kisha nga murag na buang ining blag-blag nga puro sa bagid mga prang-prang diri nako niya maako mabalaka ko pag-ayo. Mga ka-vibes, tambagi daw ko ninyo hatagi daw ko sini mga bulawanong panguna-una kung saong kumaning akong hinigugma karon kung saong man ako pagsulti niya kay murag yasula na gid ko niini. Palihog daw kong tambag ni Nubi, mga ka-vibes. Tambagi daw ko ni Nubi, unsa may buhaton ako niini. Kinina lang, itong suki nga tigpaminawan. Nining nabantog na kayo nga programa sa radyo. Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Kisha. Nunoy di ay nunoy. At oras, mga ka-vibes, alas 2:29 na sa kahaponon. Kinina lang si Nunoy, de. Nunoy, ang kukisya. Alas, mga ka-vibes, karoon na minaw sa mga naglantaw sa itong FB page, nagtanaw sa itong TikTok account din ha, karoon. Pwede mo nga mo comment din na sa ubos sa mga nagtanaw sa itong live, sa itong TikTok, sa itong FB page, 93.1 FM Radio Cebu. Niya, sa itong mga ka-vibes, nga naminaw sa itong mga radio. Samtang ka mo din ha, nagpalandong kay Paskang Inita, pwede mo nga mo text, mutawag sa itong numero, nga 0995-472-0802.
1: Yes.
0: Okay, din na sa itong FB page sa itong live si Ivan ay nagkuhan.
1: Yes, nitan o si DJ LC. Ingon siya nga, nabali naman dahil nig-oras, no? Oo.
0: Panhinay taon.
1: Ang ihang tambag, kuhan, maayo na lang ko nuning tukon.
0: May na lang ko nung tukon di ay. Kanibiyan mo si iba, di ba nilalimpo din nani?
1: Kanang ipra?
0: Gani na ako yung nakitaan nga video. Siguro kaniyahan, di pa guro kayo sila ilado mo si iba. Kaya wapang mawapang banta kakita ini sa kuwan ni Katag social media, no? Basig maupay pagsugo ni lag-blag-blag ba?
1: Siguro.
0: O kanaang kuwan, pagkaya siya kanang mura o unsa nga na kanang mura ganado pagkaya siya mag-blag. Mahalag.
1: Kaya wala pag-ikapoy.
0: Wala pag-ikapoy sa pag-blag-blag ba? Gani, katong dito sa kuwan, Mindanao ba niyong vlogger mo si iba nga? Kanang mag-birthday. Kakita ko ani nga daghan nag-viral na mga video niya.
1: Katong ko an magdasyag police.
0: Oh, nga kana ang iyang mag-birthday dito niya murag sabot siyang iyang partner pud ato sa maong nga gipa-prank niya. Kato pug makauban sa trabaho nga mo adto lagi kuno siya kay gihimong kumikir ana ba. Unya karon ang nag-birthday paskang sukuan na gyud kay nganong na cruise bayranan nga utang unya. Kana ang wa kuno siya wa may sa mag-utang.
1: Wa siya na utang.
0: Da ito prank ra. Na ito daod ingnon dayon kang happy birthday. Kaya na imbes nga murang pirte na niyang suku na paka paulian na sad nga birthday di ay. Birthday prank ko no. Kaya na inani no nga kanang ikaw i-prank ingon ani. Di ko na malikayan nga murang ikag
1: maglagod.
0: Maglagod. Sagol imong bation ba? Masuko ka, niya, medyo makaingon ka nga, arang-arang, kaya di tinuod, ana ba?
1: Oo.
0: Murag kag malipay nga, di tinuod. Sama niyang ingon niya nga, kuha na ospital. Ana nga.
1: Kana, kuyaw hapit, ba yan na?
0: Nga, hapit ka
1: madas mag. Kaya basin niya, simba ko, ang iyang giprank, mauna noon to'y maaksidente.
0: Tinuod, kaya nagdagandagan ka dito, nagdali ka. Kaya nagdali-dali ka kay lagi, tuasa ka ng ospital, 50-50, himan-himan di ay prank di ay kuno. Pastilan. Manano sa itong mga ka-vibes karon, sa may inyuhang mahatag advice, bulawan ng panghuna-huna ni ningatong sinder karon nga maokineng si Nunoy, nga murag na kuan gyud, murag makaingon ta na unsa po na imong uyab, Nunoy, no? nga, daghan man, daghan man pwede i-prank, Miss Iba, pero ay lang siguro ng kanang panglawas kay mura og kay ganar bang ingon
1: okay ra to katong naibabay
0: okay na siguro na Pero kanang panglawas manggod, labi nang mangisgot kag sakit, madayonan oray kana simbako. Naarbay mga panultion sa mga katigulangan, Miss Eva, nga magsampit kag mga ingon ana mo, kuan ra ba na? Gana ang madayon ra ba na?
1: Yes, tinuoy.
0: Okay. Sabi mura kuno kag nanungo ba? Mura kag nanungo sa imong kaugalingon nga ingon ana sama nang na ospital. Himan-himan di titunood kay kuan ra kana ang prank ra. Maniwata kay ba basig madayon na hinuon simbako, no? Okay, na initawag ito pa na yun nun. Hello, may hapon.
1: Hello.
2: May hapon, Ligier Kumambo, Miss Eva.
0: Hoy, may hapon. Kabayab si Randy. Kumusta man imong kahapon nun din ha?
2: Nagpaway-huway ko rin. Ginagmay kay, gabay kay ka na yung init kayo, Ligier Kumambo.
1: Maugyo, no?
0: Inita, perting
1: kayang
0: inita ng adlawa. Nga, mura bitaw. naputol ninyo nga kaugmaon.
2: Ang ako doon nga, maminaw ko misa kanahapon sa radyo kay Panman, kanang live man din. Samaran, isimba ko sa simbahan. O niya, yan ang kapanuway na magkadungo, dili man magkadungo ni mo kay Diyos nun, kamangod na. Ang muna na, ginoo, rap, dili ko.
0: Mauna. Dili ka na.
2: Apaan ka sa ikaw galingo ni mo nga, manungo ba?
0: Tinood yun. Okay, sige. O niya, ang sa pang may mapuno ni mo, masulti sa to ang sender karon. Ang sa may angay buhato niya ni
2: Kibayos. Ang sinuho ko, noy, inanoy nga, pasimbahan na nag, haka nang, wala na na, isurahin na na yung mga uyab na nga, ayaw pang sige ito mo ng mga ilimayo kay likado na.
0: Okay.
2: Ako na nga DJ Rick Mambo niya, nakatapos.
0: Okay, sige.
2: Ako na mo, DJ Rick Mambo, may hapon yan eh. May siba rin, may hapon
1: ka na. Hi, Sir Randy.
2: Hindi, pili ba ko rin, guwapa sa San Antonio. O ya, sa tanangan na namino, DJ Rick Mambo. Salamat kay DJ
0: Kumambo. Bye-bye. Alright, salamat. Tugmay hapon, kabay friendy. Alright. Sige, ni nga itong oras, alas 2:37 sa itong FB page, Miss Eva.
1: Okay, niingon si Konsihal Wagas. Cute kaayo kag kinatawan, Miss Eva. Tambag na ko, paundango na o vlog. Watching from Lupa, Compostela.
0: Sa kuha lang siguro, na may daghang pwede i-content, na may daghan pwede i-vlog.
1: Pero
0: di
1: lang na ka ng mga inana, health.
0: Kay, oh, kay mao lagi na lagi sa katigwangan, Miss Eva, di ko na pwede. Mga nagin sila nga ikaw, ha? Kanang ba ni mo, waka kay bawang nga, naminaw na sila. Basin natagan ni noong kalingunan ng sakit na, matagam ka yun, ana. Ano sa good afternoon, ano niya, pa-request o Loki, tayo by Blue Dreamers, Bini PF, sa, salamat ko, no? O, sige, itong tanahon ni, naabataan ni Kentaha, mga kabibes. O niya, dito sa Pekas, good afternoon, DJ, Rico Mambo, Kinsa, okay, mananay ka ganina. O niya, sa ito mga kabibes, karong naminaw sa itong FB page, comment mo din sa ubos, mga nagtanaw sa ito ang TikTok account mo, pwede sa mga mo-comment o sa inyo mahatag advice, kay ba, karong puro-puro na mga vlogger,
1: yes,
0: mga tao karon.
1: Uh-oh.
0: O niya, sa ito ang mga kabibes, nga naminaw sa ito mga radio 0995-472-0802. Sa ako nang gisulti, Miss Eva, nga karong panahon na, puros-puros na vlogger ang mga tao, gani, daghan ko nga, makaingon ta ba nga, kanang usahay na ikaning mga kalamidad, Miss Eva? Usahay na kaning kalamidad siguro makaingon po talabi na karon ba na uso na ng social media na ay kanang sa abot na abot nga kalamidad kagahapon dito sa kanaang maasin nga dunay lindog nga 7.8 Miss Eva. Ang uban makaingon nga na nasagmuyo sila kay naguba ilang panimalay. Uban na apagani mga nakalas gani nga mga pamilya nagi mga kauban nila sa pamilya Miss Eva in town na nakalas kay muna nakalas tungod kay nadatugan sa balay, di ba? Nagitoy mga nagitoy bata og inahan nga pastang paita luoy at tanaw, no? Apa naapoy uban nga nalipay. O ngano man, ang ilang video Miss Eva ni abot og 6.8 million ang views gahapon. Oh, katulang nagvideo
1: katulang sa dagat.
0: Oh, nagvideo sa kana ang dagat Miss Eva nga ni ana sila nga ni hubas kuno sus pagka naghanag share, akong gitan-aw ang views Miss Eva 6.8 million.
1: No.
0: O niya mao to nga makaingon sila nga paldo.
1: Maupon.
0: Muna, usahay ba magkaingon tanga kiniingunaan ni Katalagman na ay kanabitaw nga
1: maswertihan.
0: Oh, na ay maswertihan, apoy mamalas. Oh, duhar gyud na ay na di malas, na apoy kana ang kuan, kana ang swertihon. Kay katong mga vlogger Miss Eva.
1: Live.
0: Oh, sa mga nag-vlogger og sugod nga gagmay pagkaig views, unya mahiligo na gyud kadin hag video. Kagahapon nakabideo sila sa kana ang paghunas. Nakabideo sila sa paghunas sa kana ang dagat mga kabayes, sus ang 6 million ang views. O niya, una ang pag ikaduhan niya nga video, kato na po niya, ibaingon siya na, nibalik na ng dagat. Ano siya nga, guys, nibalik ng dagat, guys. Ano, pagbalik sa dagat, ang views niya, 2.1 million po.
1: So, ang kitong uban nga, iyahang mga gipang upload. Kay matik na to, nga mudaghan.
0: Oo, kay mudaghan naman yung followers. Once nga mudaghan ang yung views, Miss Eva, mo abot ang ginag million, dagko na kay nag, ang followers na mubira gina. Daghan kong mo-follow na ana. O niya, pag ikatulo niya nga video Miss Eva, last, ambot lang kakaroon, kay nagsige, pamantog share, na pamantog inumutan na og hapon, 1.1 million na po. Sa ato pa, magkaingunta nga, paana ka nakapaldo gin siya itong kwan, linugag hapon. Naagito, katong 6.8 million, nanagito'y earnings.
1: Point, nanagito'y si earnings. Mga pila ka, inang ina.
0: Siguro, di kay dako, pero at least, makabira siya o kanaang followers. Sunod upload niya, dako na kay puruhan, nga daghan na mutanaw.
1: Oh, pero namay uban ni Jerry Kumambo, no, nga, ingon ana, daghan na kay siya followers, o nga, naasad siya yung bago nga video. Ana, nasa uban nga, dili jud mo patok.
0: Mauna, depende na siya po. O, labi na nga katalagman, labi na o, maubito na gabantay kami
1: sa iba. Masige na lang siya upload guro para ka ng mga katalagman, bisan unsa.
0: Sa magkatalagman na may naasay pirme.
1: Kanang like baha,
0: di, sa mga mag-ampo na nga.
1: Mga ingon-ana na lang.
0: Mag-ampo na lang po siya, may tag na katalagman na, pero bios na po.
1: Kay ikawain, maumay nakapakuha niya.
0: Di, ano yung sumisya, huwag nakabantay ng mga kabayab sa Tokaron. No? Huwag nakabantay ang mga kabayab sa Tokaron. Asang mga radyo-radyo, kanyang mga radio station, ha, naman yung mga FB page.
1: Huwag
0: nakabantay mo din ha, nga, bisag dili ilahang video. Ka ng video. Naagin sila yung mga, kuan, naagin sila yung mga gipangkapi. Ano man,
1: kaya na.
0: Ang ilang giapasan na Miss Eva, makakuha sila ng views.
1: Huwag
0: makakuha, mudaghan imong views, musaka imong followers. Mo na siya. Mo na makaana mo, ah, naaman dayo dayon, mga radyo, bisag wa gunito, naaman dayo video. Ana na siya. Sige, alas 2:42 na, unya unsa man sa atong ibibedyo na. Okay. Wala din na ikaw, Miss Eva, sa may mga masulti. Ano nga ito ang sender ka ron?
1: Okay, kanang, para na ako, okay na jud kayo na mag-vlog-vlog. Basta dili lang po ingon ato. Nga, parihag ingon ato nga kanang nakuan siya, 50-50. Ana, kay, wala ta kay ba ang atong pamilya ba ron? Ingon ana, mabalaka ba ya na?
0: Malaga,
1: o niya sa ingon ato ni Nonoy, og nabangga si Nonoy Simbako.
0: Mao na, pero tingnan ko ang pagmahay niya. Mao na.
1: No? O, basi makaana po siya nga, paldo siya ato.
0: Sa Paldo.
1: Oh, paldo siya ato.
0: Sus kastilan.
1: Mao na nga, kita, mangita lang yung tagnindot nga, ika-content.
0: Oh. Dili kay kanabitaw nga, murag kanaan na kahit ang trying hard na kahit ang bisag ka nang pwede na makadaot sa tua, at pwede na makahatag og di mayo, ato yapong i-content-content ko, no?
1: Diri sa ito ang FB page, niingon si DJ Ransky, si MC, mabitaw na ay madisgrasya, video daan, una tabangan.
0: Tinood na, DJ Ransky, may nga pagpaminaw ni mo din ha, oswagi na, tinood yun na nga, og nakabantay mo karon mga kabayabs, og naagin ni madisgrasya, live gida yun, live, video gida yun.
1: Dili sa sila may nawag og tabang.
0: Gawas ana nga kuan, maunahon kini lang nga kini rails na rails.
1: Kaluoy imbis kay dili pa unta tong matigok na lang.
0: Mao nay kuan ha kini sa mga naminaw karon tumanga ka vibes karon, mao ni realidad na karon panahon na. Mao na gini panghitabo sa pag-asa ka.
1: Kamo bantay-bantay lingit-lingit jud mo kay kumadagma mo ni ha.
0: Viral na yun, viral.
1: Oo, madagma si Simbako.
0: Viral
1: na yun, inana.
0: Ang mauna nga ka na, ang madagma mo din ha, labi na CCTV, i-review ang CCTV. Ano siya nga, maayong palis di Diyo niya, mag-greet ko sa kuang mga iyaan o igagaw o mo-request ko o count on you, gika ni Ashley. Kanabitaw din ha, nagisgot na kong CCTV, no? Kanabitaw din ha, sa may kanaang kuan, kanaang lugsong na dito sa Balamban ba? Lugsong na sa Balamban, lapas na ka din ha, sa kanaang welcome to Balamban. Kanaang sa may sengan ini ana ang Trans Central Highway. Na CCTV din ha, nga nagatubang sa karsada, Miss Eva. Sa mga naminaw karon kamo nakakita gyud siguro mo ini. Nga kay kana magkundana diya sa Central Highway padung nas Balamban para sa kaging lugsonguna, Miss Eva. Ang uban din na mahutdan gyud break. O niya karon ini gadas mag dito sa kanang pader. Ana ana yung CCTV vlog dayon ka dito.
1: Kuyaway, no?
0: Maog nina, og muagi min itong DJ Rica usahay. Kay mo ato magkukastoryas, og muagi ko dito. Mutanawagi ko sa kanaang video ko diri, maog nina yung vlog, gagawin nga kamera. Og may mga disgrasya ning diani, ini kalargo, kadas magana din ha, nga kanaang pader, i-vlog na yun, kastag iya. Dito, paldo na yun, paldo. So muna siya mga kabayabs, muna yung nakaapan. Pero kanira ba po ningon ani, kanina itong kaninggan siya nga niini, o sa po ni nakahat, makaingon po tami sa iba, murag na hindi maayong makuha, aba na asay maayong. Ano man, ang uban karon mahadlok na maghimo o krimen, no? O sa ni siya, murag mahadlok na nga muhimo o krimen, tungod kay...
1: Daghan na kayo nakapalibot.
0: Mag-krimen-krimen ka karon na, i-vlog man dayon ka. Muna siya. Muna nga makaingon po ta usahay nga ay dili maayo nga nahimo na po yung medyo maayo kay mao lagi na sa mga kriminal o kanang mga tao nga nagplano og di maayo daotan murag mataha na sila murag sila makuyawan kay uy mo viral ni ata ini ana ba
1: Yeah, diri sa ato ang FB page ingon si Basilio Rudolph akong tambag kay ingno niya iyang asawa nga mangihi na lang sa Facebook aron daghan mo lang tao.
0: Kana pwede na lang mangihi na lang sa Facebook. No? Sus pastilan bitaw ni blog bitaw.
1: Kita na lang yun mag-viral, inana.
0: Mga babae man po kasagaran. Ambot ka, mga lalaki. Wa ko kakita sa Facebook, mga lalaki. Miss Ay, lahi nga,
1: po ito. Lahi po ito ang sa mga lahi lalaki. Lahi po
0: di ay. Oo.
1: L-O-L-O-E lang.
0: O ba?
1: Oo.
0: Kaya kani alagi kasagaran, nag-viral ka rin sa mga kani mangihi ng mga babae nga. Ngihi diha, ibutang ang kamera diha, plastar rin na. Oh man, ngihi da yun.
1: Nagpakauha lang yun, no? Kanang mga ingon ana.
0: Muna nga, siguro, mao lagi na ilang giapas, Miss Eva. Nga, daghan lang yun lang views, good. Oh, daghan yun ka ilang views. Mauna ba, inana? Sige, yun sa ito mga kabibes garon, pwede mo nga mo gana ang apas inyong mga advice. Kuha na lang, kanasingan nini sa itong FB page. Chat na lang din, ha? O niya nga ko, siguro masulti sa ito ang sender karon nga maugin si Nonoy. Noy, badlong nga na imong uyab. Noy, o niya ang tanaw ni mong murag di na yun maayo. Ingnaka na, nga sige, imo ganing usbon, makigbuwag na yung guni mo. Ano ba? Imo ganing usbon nga murag sama ng pag-awawan ka sa dagang tao. Murag bati naman kayo na nga. Klases, bisa pag maingong ka nga prank o content. Pero kita mauaw biya ta. Nabitay ka uaw. O niya, inig ka human. Ningno na ka nga prank. Di na maayo. Mawag
1: yun.
0: O, ingna nga, og imo ganing usbon, sama ining maingong ka nga, hapit ko madisgrasya ra ba? Hapit ko madisgrasya, kaya nagdali-dali ko padagan. Kaya aron nga, pong panimo, 50-50 ka, o niya himan-himan, nagisiray ka din ha. Imo pa ning usbon nga ingon ani, murag mo decision lagi ko nga makigbuwag na lang ko nimo kay di man na maayo ingon ana nga mura og ganang maika na ni Noy maapiki tungod lang ana iyang content no. Ana lang. Sige ni mabalik ta karon to daud kauban nato si DJ Pamela og si Uncle Boy mga kabibes. Okay? Ang atong oras alas 2:48 sa gahapon ni Miss Eva.
1: Okay. Napa din
0: ha? Napa din ha? Wana. Sige sa itong pagbalik, magkauban na nato si Uncle Boy o si DJ Pamela din sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Mga kabibes, muna ni. Din lang sa ito ang programang Request 931. Sukad sa launa sa hapon hangtod sa alas 4. Ang itong oras, mga kabibes, alas 2:48 na.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
3: Mayong hapon, kabaib, sa niyan ang labing ulahing panghitabo, karong adlawa. Balitang sports, duha ka Ateneo Blue Eagles player na lumos ug namatay.

Naligo ang duruha sa baybayon atol sa team building activity sa diha nga gianod sila sa kusog na balod paingon sa Laom. Gisuwayan pa sila og revive sa mga medics apan wala na gini natabang. Alang sa dugang pang mga balita atangi ang arangkada balita karong alas 5 sa hapon. Magpadayon ta sa programang Request 931. Agni si Rico Mambo. Mayong hapon, ka-vibes.

0: 我爱那你。
1: 93.1 Moanin' Knee.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay! Kabay!
2: Wa lagi ka mag-duty. Ha? Wala kay pang-plitik? Mauna ni.
3: Kabays! Kabays! Kasama sa
4: Ninety-three, 93.1 Mauna ni.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Goodbye! Goodbye!
2: Paborito ginin ako ang FM Radio Cebu. Pero, mas paborito tika, mauna ni...

0: Ngatong oras mga kabayabs, alas 3.28 na sa kahaponon. Og sa itong mga kabayabs, ganun na minaw. Hello! May hapon sa pag-usap. O siyempre, sa itong mga kabayabs, ganun na minaw. Ilabi na sa mga nagkuhaan ka kanina, nakaabot sa itong drama. Kabahin sa kaagigugma. Sa itong sender nga maukining si Nonoy. Sa may inyong mahatag advice mga kabayabs. Sa may inyong mahatag nga ganaang bulawanong panghuna-huna karon. Sa to ang sender nga maugining si Nonoy. Okay na, Miss Eva? Okay na, DJ Pamela, Uncle Boy.
1: Alright, onya mo na. Sa to ka na, Miss Eva, okay na na.
2: Okay.
1: Onya, onsa may imuhang mahatag, onsa pa may mapuno-puno ni mo, Miss Eva. Sa to ka rin na sender nga maugining si Nonoy.
2: Mauna lang to, iyahang istoryaho ng iyahang uyab nga si Keisha nga kung mag-vlog man gani, onya, na ay content. Dili na lang ingon atong content. Dapat kung kuan kanang daghan man ika content good nga mupatok pod sa mga viewers, sa iyang mga followers ingon ana. Dili lang ang ingon atong hapit na lang siya mabangga kay delikado kaayo.
1: Okay, sa mga wakabot karon ang atong sender mao kini si kuan Miss Eva no si
2: Nonoy.
1: Nonoy nga na problema karon sa iyang hinigugma tungod kay lagi vlogger din ni Miss Eva. Onya kasagaran sa mga vlog ini yang asa yang uyab kay mao lagi ni mga prank di ay.
2: Yes.
1: Onya karon si Nonoy nagkadagma-dagma na lang siya dinagan kay mapong palagi siyang uyab na kuan kuno siya nga nato mas iba 50-50 kuno.
2: Mao to nga nagdali-dali in town siya.
1: Onya di ay to prank di ay. Onya muna mo ni nakalisod lagi ning social media karon ho. Onya sa to mga kabayabs karon wala moy madugang pa din ha, wala moy mahatag nga advice sa ang sinder nga mao kining si Kuan kanaang Nonoy no onya Miss DJ Pamela.
3: Muna sa itong mga kabayabs karong naminaw, nanhay lang, ang angay na lang na kung ang ako na lang sigurong masultian ng Nonoy Miss Eva, nga, yan na lang gini nga ka na ang pag-asultian, no, nga, ayaw, anay, dahil, kaya di po na maayo pasubraan, wak mo na iblima ba, mag-content, pero di lang maayo siguro nga ka ng palabihan lang, no, nga, murag magka, ka ng murag maapiki na lang taba, tungod na lang sa ka ng imuhang giapas nga mo, daghan imong Diyos, ingon ana. Okay na ilang siguro, Miss Eva. O ni Uncle Boy?
1: Okay. O niya muna sa ito apod. O para sa kuha nga, mora po na, nga sultian na lang niya. O niya, di ganin mo pa to, mas maayo ng disiplinahon gini niya, Miss Eva. Okay, delikado man niya ang kuha nini o magsigi ni ingon ani nga magkugang-kugangan siya. Di man ka na musinggit, lagkalit, dinakaroon sa kanaang kananan kay muna, giprank dahil siya. Sus pastilan. Onya muna no sa tuang mga kabayabs karon daghang kang salamat sa inyong mga advice or sabs ni mga bulawanong pangunauna. Onya wa naman taygong oras in town di Jericho Mambo.
0: Okay, onya muna po sa kuwa po mga kabayabs mo na lang to. Yan lang ito po nga kana ang sultian nga. Ayaw na di lang palabian ba. Oo nga. Maulagi na ang pag-prank, okay man eh. Labi na ka ng mahiligon kita ining vlog-vlog. Pero hindi lang intawan po pasubraan nga. Kanang mura na lang po ka o ka na ang himoong bata ba nga. Mura na lang kag mahimong katawanan, Miss Eva.
2: Yes,
0: tungod kay para na lang gid mudaghan ng imuhang ka na ang konti, imuhang views, mudaghan ng imuhang o sabay imuha din ha ang mga vlogs din ha, no? Sige, onya, wa naman tayo igong oras. Ika nalay una siguro, Miss Eva.
2: Kung ganahan mo lingaw nga muhupay sa inyong mga kaguol, magmaminaw sa inyong magsinatian sa kinabuhi, dili na mo sa atong programang Request 931. Lunes hangtod Biyernes, ala una hangtod alas 4 sa hapon, dili sa Favorite Music Radio 93.1. Ka-vibes, mauna ni, kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, Selfie. Bye and good afternoon, mga ka-vibes. I'm Ping.
1: Okay, salamat kayo, Miss Eva. O niya, kaniang, sige, kanaang, wala naman tayong oras. Ikaw, DJ Pamela.
3: Mura, salamat kayo sa mga ka-vibes nga namina. Sukad ka ganina, hangtod din yung oras sa kahapon, oy. Nung ako nalang usap si DJ Pamela, mag-ingon. Stop thinking na nini-start doing. Nang salamat o may hapon ka natong tanayin, mga ka-vibes. Uncle Boy.
1: Oh. Alright, salamat kayo sa itong mga kabibes karong naminaw, sa tanan-tanan nga naminaw nining atong programang Request 931 diin sukad sa alauna sa kahaponon nga rita sa alas 4 niya muna. Wala naman tayong oras panahon mga kabibes. Ako na lang usab si Uncle Boy ninyo magingon, tiguang bitaw paniti. Di ba taros, DJ Rico Mambo?
0: Okay, onyay, sa itong mga kabayams karon napakay apas dyan mamilods, nakay kuan, ako nakay mga paapas din ha. Sige, onyay, sa mga kabayams karon naminaw, maingapag sikay-sikay ninyo. Onyay, syempre ha, sa itong mga kabayams nga naghatag og bulawanong panguna-una, kabahin sa itong sinder karon nga maugkaning sinunoy. Noy, salamat kay Inoy ha, sa imong paghatag, sa imong pag-share, no? Sa imong pagpabuhagay, nining mong kasinatian sa gugma, kaagi sa kinabuhi nining itong programang Request ng 3-1, noy. Muna, salamat kayo og mayong adlaw ni mo din haon niya manghinaot minoy nga nakakuha kagaron og bisag jutay na lang nga idea og unsay angay nga di man po na maayo lagi nga pasobraan na lang pod kani abi kay vlogger unya mura og maapiki na lang pod gaana noy no. Ana na lang siguro unya manghinaot may nga nakakuha kagaron og maayo nga idea og unsay angay nga buhaton nining imuha karon nga kani ang isengan nini imuhang hinigugma o imong uyab no. Apan sa dili ba mga kabibes na natay kuan ang Kulboy no? Sa ito mga kabibes karong-karong umaabot pizza 3C adlong sa Bandunan siya bulan sa Hunyo tuig 2026 mga kabibes. Mag-uban-uban ta, magkita-kita ta mga kabibes diyan sa may kuan ha? Barangay Doldol, Dumanhog, Cebu mga kabibes no? O, sa ito mga kabibes nila sa may Barangay Doldol, Dumanhog, Cebu mga kabibes, mag-uban-uban ta sa inyong kapiyastahan. O, karoon na niya siyang Hunyo 13 o June 13 mga kabibes tuig 2026 anhas may Barangay Doldol, Dumanhog, Cebu. O, magsaulog sila sa lang kapiyastahan din na mga kabibes. O, syempre, ato mag-uban din na karoon ha, naapon si DJ Rica din na mga kabibes, si DJ Harvey, si DJ Idmar, si DJ Rica o ako DJ Rico Mambo o si MC Jones mga kabibes. So, si MC Jones no, MC G James di ay MC James, DJ Rico Mambo, DJ Rica, DJ Idmar o si DJ Harvey ato magkauban. At syempre ang ato magkauban usab nga sound system din na mga kabayabs maoning Nugnug Audio ano? Powered by Nugnug Audio owned and managed by Larry Abad mga kabayabs no? Uban-uban ta ha karong umaabot ng 13 adlong Sabado o niya anata sa may Barangay Doldol. Ato mga kabayabs sa may Barangay Doldol, Dumanhog, Cebu. Uban-uban ta sa inyong kabiyastahan karong Mayo naman yun. Karong June 13 mga kabayabs, Hunyo 13, tuig 2026. Sa inyoha karon nga pag-silibrar no? Sa inyohang kabiyastahan. O niya itong pasalamatan po ay ilahang Barangay Captain, si Barangay Captain Percy Misidilia o si SK Chairman Merwilin Bayabian. Bayabian, no? Merwilin, sini? Merwilin, mabasta kayo may Merwilin Bayabian mga kabayabs. Ilang SK Chairman, o niya ilahang Barangay Captain, si Barangay Captain Percy Midisilia. O niya, mo ba ni? Basta kayo muna na, karong umaabot na ding mga kabayabs, karong 13 pohon, o karong adlaong Sabado na ganyan mga kabayabs, anhas may Barangay Doldol, Dumanhog, Cebu. Oh, mag-uban-uban ta niya ang ilahang kuan patron din ha murag San Antonio di Padua mga kabibes no. 93.1 FM Radio Cebu ini mag-uban. Wala tayo ng oras mga kabibes. Alas 3:36 na ako na lang usab si DJ Rico Mambo magingon lihok na mientras sayo pa. Mientras may panahon na pay oras mo mga gustong buhaton, buhatan ng mga kabibes. Dagang salamat og maayong hapon sa dipata mo bias kang inan magbilin ta og mga manindot ng mga sunata. Dinhi lamang sa tubo paboritong radio sa Sugbo 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga kabibes, mo ni at oras alas 3:36 na sa kahaponon.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Gabay!
2: Kung bigot ka,

0: favorite music.
1: What on a name?
2: Sa mga higayon nga ikaw na balaka, tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami, maminaw, muunong, mga lakad. Serbisyong Kavibes.
3: Serbisyong Kavibes.
2: Serbisyong Kavibes. Serbisyong Kavibes.

0: Alas 4:12, mayong hapon, Sugbo, Kabisayan, ug tibuok kalibutan. Dayon sa programang Andam Aminaw, Andam Muunong, Andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes, kininyong ubos nga alagad. Langga neda sa inyong paboritong istasyonan, ang 93.1, your favorite music radio Cebu, ka-vibes. Mauna ni, good afternoon sa tanan na tong mga ka-vibes nga naa sa ilahang mga sakyanan. Ay, diba? Nasundo na ba ang inyong mga kiddos gikan sa eskwelahan? Ang uban, nagpaabot pa. Wa pa namuhi, no? Kumusta man so far, ang gahapon lang atong kumustaon, unang adlaw sa klase. Oh, nagmalampuson ta generally here sa probinsya sa Sugbo. Taliwala sa mga makalilisang na balita na atong nakuha gahapon tungod sa kusog na linog ngaming tayog sa pipila kabahin sa Mindanao, mga ka-vibes. Apan, of course, kita din he, magpadayon man gyud ang ato ang kinabuhi. So nagpadayon gyud ang pag-open sa bagong school year 2026-2027. And taliwala po niha sa giingong shortage of classrooms, 10,000 ang kuwang classroom. Ilabi na sa northern part of Cebu, katog yung nagrabihan sab sa nahitabong linog last year. O niya, gisundan pa yun og bagyo. No, so motoy ang pangutana, nag-unsa man nga nung wa man na to ma-renovate or ma-rehabilitate. Nga kay bawon naman ta sa to ang schedule kaha nga mag-abli man da itas klase. No, pero sige na lang kay murag ulahin naman para mangutana og magpaabot sa tubag. So, ang gibuhat mga ka-vibes, no, na ay blended learning nga gipahigayon. Ang DepEd 7 nag-assure sa mga pamilya, no, sa mga nag-eskwela ngadto sa Northern Cebu nga ilang gigamit ang blended learning tungod ni ining mga nahitabong mga naguba, no, nga mga infrastructures or classrooms mo na nga dunay shortage, no, sa ilahang mga classrooms. So nagpadayon gihapon ang pag-open sa klase. So, nagpadayon pod, no, ang kalisod sa kahimtang sa ato ang mga estudyante. And nako mga ka-vibe, since it's the new school year, ang ato ang mga kaubanan pod, no, daghan pod kaayong nangandam sa mga pipila ka mga pag-enhance bitaw sa skills. Apil na ni Ana ang TESDA Regional Region 7. So ang Cebu naguna sa TESDA Regional Skills Olympics 2026. Malampusong natapos ang tulo ka adlaw nga World Skills Philippine Central Visayas Regional Skills Olympics 2026 nga gipahigayon sa TESDA 7 compound sa Lahog, Cebu City. Gikan ni atong Hunyo 2 hangtod 4 ang kompetisyon nagtumong sa pagpalambo sa technical vocational education ug sa kahanas sa mga batan-ong Pilipino aron maandam sila sa mas dagkong kompetisyon sa nasudnon ug international nga level. Sumala ni TESDA 7 Regional Director RD Gam Gamaliel Vicente Jr. ang mga partisipante wala magtigi batok sa usag-usa kundili batok sa international nga mga sumbanan aron makabot ang gikinahanglang puntos alang sa medalya. Mitumaw ang Sugbo isip labing maayong performer pinaagi sa pag-angkon og 14 ka bulawang medalya sa nagkadaiyang kahanas sama sa cooking, welding, fashion technology, graphic design, web technologies, automobile technology, electronics, mechatronics og artificial intelligence. Nakaangkon usab kini og 3 ka silver medals. Usa sa mga bulawanong medalista mao si Van Claude Gutal, 17 anyos, gikan sa Toledo City. Ang nakadaog sa fashion technology uban sa 720 points. Matud niya nakatabang ang duha ka semana nga pagbansay sa TESDA aron mapalambo ang iyang abilidad sa panahi bisan bag-o pa siya sa kompetisyon. At sa opening ceremony gipadayag ni Cebu Governor Pamela Pambari 4 ang iyang suporta ug giingon nga ang edukasyon ug skills development mao'y epektibong paagi batok sa kakabus ug alang sa mas daghang oportunidad. Giday kun gipadayag usab ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga mahinungdanon ang papel sa TESDA sa paghulma sa mga skilled workers ug sa pag-andam kanila alang sa mga trabaho nga dili sayon mapulihan na sa artificial intelligence. Good job, Region 7 and TESDA Region 7. Good job. Congratulations, RD Gam. Sa sunod nga pagbisita ni mo, RD Gam, atong bitbiton, imontang bitbiton, RD Gam, ang ato ang mga mananaog. Aron sila mismo, maoy mo share sa ilahang experience. So, good job, TESDA Region 7. Sug Bohol, Cebu and Bohol. Alas 4:18. Karong hapon na mga ka-vibes, doon natay espesyal nga bisita. Ano man tungod kay, karong June 17, ipahigayon ang National Pulmonary Rehabilitation Day. O niya, nanot ni Ana, doon natay awareness. No, pulmonary, nasalay advocacy, o niya, kinahanglan natay awareness so that masabtan sa tanan unsa maning pulmonary or pulmonology rehabilitation. O, diba? Medyo, ayaw kayo magkalisang sa term, ha? Kaya atong hangyoon ang ito ang mga guests this afternoon nga mas mapasabot natong tanan ug unsa man ni about. Alright, so akong giawhag ang tanan na binang mga ginikanan, no, ato ang mga mama, papa, ato mga katigulangan tanan nga na I'm member sa family nga I'm sure, no, doon natay mga pangutana or basin doon na mo mismo ikakulian nga doon ay kalambigitan ni ini mamahimo mong mangutana in a little while. Busa mga ka-vibes, I hope you're online so that inigtanaw ninyo sa itong official Facebook page 93.1 FM Radio Cebu. Sa ito ang gipahigayon nga Facebook live streaming, you may comment your questions basin na mo ipangutana atong suwayan og tubaga later. Alright, nga palihog tag-share po sa ato ang official Facebook page. Sa mga ka-vibes na ito nga wala sa Cebu, you can still vibe with us anytime, anywhere. Pinaagi sa itong AMFMPH app, FMR Philippines app para sa mga Android user. You may go to Play Store, search FMR Philippines, download the app so that you can vibe with us anytime, anywhere. Apan sa mga ka-vibes na ito nga nasa ilang panimalay, 93.1 sa dial sa ilang mga radyo. Ato nang ilailahon ang ato ang mga bisita karong hapuna. Sugdan na ito mga ka-vibes, no? Ato ning atong sugdan ang ilahang mga medical trainings, of course. No, internal medicine residency training at Cebu Veles General Hospital. Adult Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical Case Fellowship Training at Philippine Heart Center. Pulmonary Rehabilitation and Exercise Physiology at Philippine Heart Center. Unya karon iyang giduma ang mga positions. Associate Professor for Faculty of Medicine, Cebu Institute of Medicine. Chairman, Philippine Specialty Board of Internal Medicine. Member, Board of Trustees, Philippine College of Chest Physicians. Vice President, Breathe Always Good Air, kun BAG or BAGA Incorporated. Section Head, Intensive Care Unit, A Cebu Medical Center. And the Head, Public Private Mix Dots, PPM Unit, PSH. Mga ka-vibes, sugatan na to sa masipang pakpak. Dr. John Clifford E. Aranas, MD, FPCP, FPCCP. Maayong hapon, Doc. Ako dyan i-complete.
1: Hello, maayong hapon sa ato mga suking tipaminaw.
0: Ayan. Sorry kayo, inanadyo ko basta naabitay mga ano sa ilahang designation because it, I know it is very important. So ako dyan na, so diligay ko, syempre diligay ko firming na asa kanang environment of doctors, no? Pero ako dyan na isulti because I know inanak ka ngilngig po ang inyohang giagian. Maayong hapon na, Doc Aranas, kumusta?
1: Mayo man.
0: Ayan.
1: And salamat kayo sa pag-imbita na mo.
0: Salamat po kaayo sa pag-consider, no, sa 93.1 FM Radio Cebu. Aron mahimo na itong outlet, no, nga ma-share na ito ang information, makaspread tag information. Alright? Siyempre, kauban ni mo karong hapon na, Doc, nag-undergo po siya sa following training, internal medicine residency training at Perpetual Soccer Hospital, adult pulmonary medicine and pulmonary critical Critical Case Fellowship Training at Philippine Heart Center, Pulmonary Rehabilitation and Exercise Physiology at Philippine Heart Center. And currently, the Medical Center Chief of Perpetual Soccer Hospital. Atong sugaton sa mainit nga ka-vibes of law, si Dr. Maria Bernardita Sarkaw Gatsuwa, MD, FBCP, FPCCP. Maing hapon, Dok!
2: Maing hapon lang, Ganeda. Maing hapon sa fellows nga naapod diri karon, kauban. Pulmonary fellows sila. Nag-espesyalista po para sa baga ng mga sakit.
0: Maayong hapon ninyo. Later, i-shout out mo na mo, no? Ayan ako. How are you, Doc?
2: Good.
0: Good.
2: Very good.
0: O, gikan mo o hospital or
2: yes,
0: office? Ayan.
2: Clinic pa.
0: Clinic, okay. Mm. So, ang akong unang pangutana, kasi syempre, ato ang mga ka-vibes, no? Ato ang mga listeners. Listen, basin, dili tanan, aware sila, or dili kayo na nila gamiton ang term nga pulmonary. Alright? Kung may kontag pulmonary, Doc, unsa man ni siya about?
2: Kasagaran para yun sa baga.
0: Okay.
2: Mga sakit nga na ay something to do with sa paginhawa, uh-huh, sa sakit nga ato sa baga,
0: uh-huh,
2: o sakit nga gikan sa pagpanigarilyo.
0: Ayan. Nag-keyword. Nag-keyword. Sakto gid akong hype gahapon, no? Ako dyan ang gi-hype gahapon. Ingon ko, mamino gid mo, muntanaw gid mo, kay kadaghanan kaayo sa ato ang palibot karon. Manigarilyo man gyud, no? So, hingon gid ko gahapon nga, kung feeling nato medyo lisod ang kinabuhi, magbinuutan ta. Oh, pero, aron mas maklaro nila, masairan, no? Doc Chua, ug unsa man, ug nganong ingon ani ka mahinungdano ng ato ang topic this afternoon, mo ng atong hagpaton. Alright, so dunay kalambigitan sa sakit sa baga. Unsay usa sa money major ko andok, no, ang pagpanigarilyo.
2: Ang pagpanigarilyo og napay napuno karon ang pag-vape.
0: Ah, oo, ang pag-vape, no.
2: Yes.
0: Matud pa sa DOH, dili na siya healthier way. Ah, dili na siya healthy alternative. Oh, syempre, no, daghan po tag mga listeners na nanginabuhi po, napay na nga negosyo. Lain-lain matagpagtuo mo po ni ako ang pagtuo po, no? O siyempre, we are promoting also na masiguro ang ato, masiguro nga masabtan sa ato ang mga listeners. So, pagpanigarilyo and pag-vape.
2: Yes.
0: So, nadugang yun siya, Doc. According to the recent datos, I'm sure you have those, no? Mas nagsaka yun siya.
2: Kay mo may in thing for the college students, even the high school students.
0: Nagkabata ang nagamit.
2: Nagkabata because it's so accessible. Kilid sa eskwelahan, makapalit ka og vape. And I think murag cool.
0: Yeah.
2: Na. So sa una ang goal manigarilyo, karon apil na ang vape. I'm not realizing ang vape mismo dili lang na siya for the flavor. Muna'y problema sa vape, manggod, dili i-declare kung unsa yung ubang component.
0: Yes.
2: And we don't know how much nicotine is in,
0: uh-huh,
2: in kanang solution nga mo'y i-vaporize.
0: Uh-huh.
2: So, di pa ni mo mahibawaan, uh-huh, taod-taod na, adik na imong uh-huh anak.
0: Yeah, tinuod.
2: Or,
0: tinuod. Daghan po tag makita, no, nga nagkabata gyud sa akong tanaw, bata kay sila tanawon, but yes, according to madatos, nagkabata gyud because yes, nasa eskwelahan, duol sa eskwelahan, nearby, and dili manggo, pwede siya ibaligya bisan pilay edad.
2: Mm-hmm.
0: Sakto, di ba, Doc? Ayan, ako, mga ka-vibe. So, ayan. Alright, so, muna, nadugangan, pagpanigarilyo, and then now, vaping. So, ato nang hinahina yun sa paghagpat. So, subayo na to, no? So, after tang ma-expose ini, Doc, syempre, nanigarilyo, nag-vape, sakto, sa imo nang giingon ka ganina, di mo na siya dayon na ay effect.
2: Mm-hmm.
0: Sakto ko, after pila ka days, naadayon kay ma-feel, walay diliin ana.
2: Diliin ana, pero kaning atong tuyo gyud karon is the long-term effect of sa panigarilyo. Kay ang kadaot hinay-hinay niya dili na mabalik sa normal. Mo nang ato ang tabangan nga ma-maximize ang paginhawa.
0: Okay.
2: Balik.
0: So ang long-term nga kadaot nga mabuhat sa pagpanigarilyo and sa vaping.
2: Yes.
0: Paglisod o ginhawa, Doc.
2: Paglisod sa ginhawa kay daghan mang mahitabo sulod sa ginhawaan.
0: Mm.
2: Pwedeng madaot ang ang natural nga capacity sa ato ang agianan sa hangin nga mulimpyo sa iyang kaugalingon. So kanang gitawag na to og silya, pino kay na nga murag buhok nga iyang tuyo, iyang silhigon pasaka ang tanang hugaw nga musulod sa lawas aron makagawas. Okay. So itrap niya dito ang aso, ang abog ug uban pang hugaw sa kahanginan. Pero kung magsigarilyo pirmi ang tao, maparalyze na siya. So dili na malimpyo sa lawas. Muapiki ang pag-agi sa hangin, dili lang tungod kay nadaot ang muscle sa paginhawa, apil na pod nga nibara apil ang plema. Kay dili naman mapagawas kay ato manggi paralyze, dili naman kaayong makalihok, dili na epektibong manilhig ang silya sulod sa atong ginhawaan.
0: So dunay content ning sigarilyo and vaping nga makaparalisa.
2: Yes.
0: Sa silya. O niya, dili na siya capable nga iyang buhaton o kung sa iyang namin dito yung responsibilidad sa itong kinabuhi. So, mo ito yung role, di na niya mabuhat na paralyzed na siya. O niya, namin uba nung may muna, maog yun, na ang sito gana, na na-accidentig yun. Mga naman o, na-accidentig, dili siya accidentig. Kaya ato mangituyo. No. Kung maingon ta, sakto ko diba Doc, maingon ta nga, it happened na, marag, na biktima lang siya, maybe because of pollution, air pollution could be one, baka nang exposed sa mga yes. hangin, chemicals, na ay nearby factory, niya gilanghap sa katawhan, sakto ko Doc, no possible. That one, wala nila na control.
1: Wala na control.
0: Wala na control sa tao, pero kanang ikay nagbuot-buot, kay nagtuulag kita nga, it's cool. Ayan, maodain tong gingon ni Doc. Ingon si Doc Chua nga, maningil ang lawas.
2: Maningil
0: ang lawas. Nagkabata ba po nga to ang patients, Doc? Daabay daghang magpa-check up niya, bata gyud.
2: Daghan kay, usually ang ilahang unang ireklamo, magplema sila pirmi.
0: Dili mawala.
2: Oh, sige, taod-taod lang na iubo na ay plema. Dili pa na sila maglisod o ginhawa.
0: Okay.
2: Pero ang plema na ang naana. So, mag... kung tagaan lang po higayon unta sa doktor nga i-remind o ipangutana o appeal nag-appeal-appeal na ba tag-sigarilyo nag-vape na ba, then we can spare a few minutes para mapahimangnuan labi na ang batanon nga undangon kung nagsugod kay mas dali pang maundang kaysa hulaton nga maadik na nga di na kaya sa lawas nga wala ka na nga level sa nicotine si ang dugo. So pangitaon naman gina sa lawas kay namo na may naandan. So, naatay mga pamaagi nga kung naalay pagpakabana sa mananambal, no? Sa doktor nga nagyon ang reminder nga undango na kung pwede pa. I mean, kayahon gyud unta ang pag-undang para malikayan ang mga permanenteng kadaot. Mas gasto man gud inig idara na.
0: Tinuod. Onya, I bet this is very challenging.
2: Yes.
0: Para ninyo mga doctors,
2: kay
0: no?
2: Kung way gibati, di man mo tuo.
0: Tinuod. Because mga ka-vibes, no, I'm sure we are all aware, no? I'm sure na ito yung mga kaila. Manang, ano kay ko, because nako'y kaila, no? Ngayon, ana. Imong istoryahon og tarong, okay pa, hanadugay, nga na, sige, nakapahinom doon, pahimang, no? Ikaw na'y kasukan. Ikaw pa'y dautan. Hala, unya, karon og masakit, apil man ta sa kuan. Ang apil man ko, ako'y apil ko nyo ni Anang Garillo ko, nag-babe ko. I mean, pwede lang nyo inanaon ba? Diba? So I'm sure this is very challenging para sa tuang mga, para sa pulmonary medicine, no? You have to do your part, you have to do your job, because at the end of the day, no? Lain po sa inyong gibati nga naamoy pasyente nga wala maayo pa ba na Doc? Muna na next question, no? Maayo pa ba kung sa iyo maagapan?
2: Si Dr. Aranas mas expert ani.
0: Dr. Aranas, break ikaw na po roll call first day of school, Dr. Aranas. Okay.
2: Mas expert.
0: Maayo pa ba Doc?
1: So ang atong gisturender is kana mga long-term effect.
0: Long-term.
1: Sa panigarilyo o pila na natong vape, no? But before tamo anto ana, added information lang. Ang panigarilyo man gudugay naman ni siya. But in the 1960s, wala gyud motuo nga ang panigarilyo was associated with cancer o mga sakit, no? And after pipila ka tuig, usually na mga epekto sa panigarilyo good. As far as the lungs are concerned, manggawas na sila na po 15-20 ka tuig.
0: Okay.
1: Karon, makita natong as early as a few weeks or even days, no, na naepekto ang vaping.
0: Oh yeah. Okay.
1: So, wa pa gyud ta kabalo unsay long term pagid aning effect aning vaping. Hmm. So unsa ganito tong pamatana? Ijo lang ga.
0: Kung sayo maagapan
1: ba? Maagapan. Oh, okay.
0: Maayo pa ba?
1: Okay.
0: Di ba kung naparalisa di ay, di ba? Oh.
1: So natay giingon nga ang ato magong baga ikataon na to, gamay pata. Mo mature po na siya ko na to, no?
0: Okay.
1: Unya igabot na tong hingkod nga edad mo. Hingkod na pod siya unya. Mutigo lang na ganita, mo edad po na itong baga. Mo nahinay po nag kaubos yung function. No? Mo hinay po na siya, mutigo lang po na. Pero, kung dilita man nagarilyo, wala sakit itong baga, bisan itong mutigo lang na siya, diligot na mabaldado tungod kay hinay na itong baga.
0: Okay.
1: Pero kusog gagani man nagarilyo, ato kayong definition man nagarilyo kusog is, sobra na po ka sticks per day, sobra na po ka tuig. No? But, bisan pa gani gamay no ana minus pa na makadaot gid gihapon no no amount of minimum nga panigarilyo is safe,
0: safe
1: no?
0: Yeah,
1: but usually di na gani kamun na 40 45 kusog ka man nagarilyo ang function sa atong baga ang pagkaot-ot mas grabe mas paspas na siya.
2: Oh. Sharp drop sa function. Mas mutigul lang kaysa chronological lang. Age.
1: Although, kanang word nga tigul lang, we use it loosely, no? But igabot nimo sa 60-65, ang iyong baga, madaot na yun, to the point nga mabaldado ka.
0: Yeah.
1: Maglisog ka ginawa, musaka ka, mulakaw layo, hangapon na ka, sikang ubo, no? Dagang plema. So, once maguba na ganito itong baga, tungod ana, dili na gyud nato mabalik. At least karon ha, wala pa tay tambal nga mabalik nato. Wa mo good time. Bisaya ang nga termino, no? So nga kung ingon sa pasyente nung manang kanang nasunog na gyud atong baga sa panigirilyo. Unya ka na bitong kahoy nga masunog. Dili na maginato na siya mabalik sa normal, no?
0: Yes.
1: Murag na siya true love forever na ginan
0: na
1: siya.
0: Yun. Oh, mura po na siya gugma gyud dok. Aranas ka nang mapupos ba? Oh, kay kung nagbag ang baga na sunog na, ana mapupos na gyud na sama sa inyong gugma. Oh, kanang mga
1: murag gugma ti na yan gyud na siya. Na gyud na siya, no.
0: 'Di ba? And that is kana amo lang ikataw, amo lang agig joke and katawa, no? Pero that is a serious matter. Tinood, no? Nindot kayo pagka-explicar, no? Nga, even if tigo... Okay, again, we'll lose the term tigo lang loosely, pero even if maabot na gyud ta sa edad ba nga, murag mo, sakto ba, decline ang ato ang mga functions? Uh-huh. Di ba? Namo gyud na. May tinood, aminin. Ay, ako maangkon ko. Hindi mata ni mo sa buntag, kakasakit pa sa kong mga joints. Oh, di rin kakalakaw, di rin kakatikang dayon, di ba? I mean, ma-decline yun ang mga functions. But if naningkamot to live a healthier lifestyle, even if dun ay pag-decline, I'm sure we can still manage. But if atong gipasagdan, I'm sure mas musamot kalisod para nato. Uy, sa mga kabayos na ito nga naminaw ron, nga nagsuway panigarilyo or nanigarilyo, kung 10 sticks a day for more than 10 years, or bisan dili 10 sticks and more than 10 years, i-assess inyong gininhawaan. Hangak na ba ang pagkat-kat sa kuan? Pagkat-kat sa kanang second floor. Basta two floors naman. Nag-stairs mo, Doc? Or nag-elevator? Nag-elevator sila. Eh, mama na, dinhiha, dapat mo kat-kat mo, mo stairs dyan mo. Araw nga, hangak na lang ganapang. Adto mo dito sa perpetual soccer. Adto mo dito pa check up mo. Pero yes, no? So it is a serious thing. That's why I actually, hindi kayo, daghan kayo itong mga national celebration and observation, no? So now I'm finding out na June 17 is National Pulmonary Rehabilitation Day. It's good that inyo siyang mas ipalanog.
2: Yes.
0: No? But we have to make sure nga daily lang every June 17. That's why naata din sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu aron atong mapakatap, no, ang mga impormasyon that we need to know. Okay? Medyo nagbisyo, gipasagdan ang ato ang lawas, nanigarilyo, nag-vape, so tua, no? So kinahanglan na dayon mi o mo under, kinahanglan na mo undergo ang tao og pulmonary rehabilitation. Unsa may buhaton kung mo undergo og pulmonary rehabilitation, Doc Chua and Doc Aranas?
2: It's a structured yun siya nga program. Kasagaran 8 kasemana, duha ka bulan.
0: Okay.
2: So apil ana ang education.
0: Alright.
2: Pasabton pasabton gyud ang pasyente nganong mao na yang gibati.
0: Mm.
2: So naay dili lang puro exercise niya, naapod mi psychological support.
0: Mm.
2: Kay usahay og advice ni mo paundang na ang pasyente si Garilio, masaputon nun po na sila.
0: Tinuod.
2: Kay mangita man ang lawas sa nicotine niya, mo man toy upper nila. So ang burden actually would fall on the caregiver.
0: Caregivers, family kanang, members.
2: Ang family members nga mo ay mag og program ni mo 3 times a week ang rehab. So kuyugan na sila paingon sa ospital. So i-build up na to ang kusog sa upper body, lower, so na leg exercises, unya ang technique sa paginhawa, kay mabali na sa naandan. So dili siya dali nga masunod,
0: okay,
2: but it is doable. Unya ang benefit kung ang pasyente makahuman lang yun sa duha ka bulan, mo extend even if maundang siya.
0: Okay.
2: Kung ang basic nga exercise yang mapadayon, ang benepisyo nga iyang nakuha sa pulmonary rehab nga structured nga program, masustain yun na niya. Makatabang dako jud nga ang pasyente actually nga dili na unta magrehab. As soon as maka feel sila nga murag ni deteriorate lang function, sila na winay mangita. Mubalik for more
0: rehab. So so kinahanglan 2 months.
2: 2 months.
0: All right. And then syempre right after 2 months, mundang na sila. Kintahe. Kaya of course, number one, it's financial of course. No issue of course is money, financial. Yung nga nung nag-wish man mo. sorry kayo. Kasi ma-carried away man jud ko sa akong mga topics din eh. Mama hinumdum mo pud nga. Karon, di ba? So mundang, so 2 months. So after ana, okay, kay ilang gibuhat, ang unsa ilang nakatunan. But then, the makalimtan moment, maka-feel na po sila, medyo apiki na po, then mubalik sila. Pwede ra na. Dili ra siya. Kumbaga, walay ka ng masayang na effort after 2 months rehabilitation, na undang for a while, then mubalik. Walay, dili.
1: Wala.
0: Alright.
2: Ang ato lang ipangayoon eventually sa PhilHealth, nga apilan niya ni Ogover.
0: Ay, bitaw.
2: Kaysa so, pagkakaroon, wala.
0: Ay.
2: Rehab in general, i-cover na sa PhilHealth na i-package ngayon ana. Na apoy cardiac rehab,
0: alright,
2: pero limitado sa mga pasyenteng gikan gioperahan.
0: Okay.
2: Sa kasing-kasing. So, basin og ma-expand na eventually, niya, ma-appeal na unya ning pulmonary rehab.
0: Yes, because every once in a while, no, makita ta nga doon ay expansion nga pag nga buhaton, no, sa mga ahensya, specifically sa PhilHealth. So yes, we're also praying na ma-appeal pud ni. O, di ba? I-appeal pa na. Kamu, gahi mag-o. Tara. Pero yes, no? Ato naman ang andaw. Ato na yun na to ang fact nga. Daghan yun ang nanigarilyo and daghan na ang naka-feel o ingon-ini. So, before I proceed ako ang next question, mahitungod sa rehabilitation, unsa di ay ang katong giingon ni mo ganina, Doc, na balik-balik nga ubo and then phlegm. Ang pinaka murag last stage, bati paminaw ng last stage, no? Pero ang murag kanang on top na gyud, sagad na gyud, that you really need a pulmonary rehab, kana na gyung maglisod og ginhawa.
2: Progressive, magkagrabe sa gamay nga lihok, mubati na ka nga lisod og ginhawa. Pananglitan, naanad ka sa parehog edad, dungan mong maglakaw. Mabili na ka. So pareho mong 50 pero nabili na ka sa imong kaparehong edad, medyo nana kay depiktoso na na siya, no?
0: Kinahanglan kita maning kamot ini gyud kay aron di ka ay nga dili.
2: Nabili.
0: Oops, nahibilin. Dili gyud. Dapat imagine i-manage imong breathing. Ay, dili kita pa klaro nga gihangak ta din here. Ana, no? Kay iko ano dai ato gani iduso Doc Chua na miduso din eh. Bitaw, no?
2: So, usa lang na siya in ana.
0: But of course, sa mga because dili bitaw siya gradual siya, no? Dili siya kalit nga naada yon kay Bation. But again, no, mas maayo gyud nga dili unta na to Bation. I'm sure they are here to make sure to help us. Wala sila here para naagid sila yung pasyente, mas ganahan sila unta nga, I mean, at the end of the day, that's why you want to make sure na ma-educate ang katawhan, di ba? Because mas nindot trabapod nga dili ingon ana mag-increase ang datos sa naglisod ginhawa tungod kay napasagdan gyud ilang baga. Diba? Okay, so mo na siya. And then, once na naaka sa rehab, you're doing your pulmonary rehabilitation, nakasuway ba mo, Doc, nga walay nahitabo? Because siya mismo, nagpadayon po siya sa yahanay, ingon ana, nagpadayon po siya sa mga bisyo po. Namo ina na Doc Aranas.
1: Naapod, no? But, okay, so, ang kanimanggong pag rehabilitate, no? Number one, ato na silang buhaton sa mga pasyente nga baldado na tungod sa ilang problema sa baga.
0: Okay. When
1: say baldado, ang termino na sa English pa is disability.
0: Alright. Dili siya ka nang at any point, ako isa to, tama, no? Kaya mapacheck up, manggood me, Doc, diba? Doc, I'm a smoker, kinahanglan nagyugo mag-rehab. Dili, so, dapat ang doktor mo'y maingon.
1: Yeah.
2: Smoking cessation sa...
1: Obligado gyud ang doktor ang advice. Once ma-identify niya ang pasyente, nga nanay, certain degree pagabaldado tungon sa problema sa baga, mo-advise o rehab.
0: Okay.
1: Ang rehab, dako man gud ni siya ang factor ani ang side food sa pasyente. Kaya kung ang pasyente gani, dili mo undang og panigarilyo.
0: Diba, Doc?
1: Dagan sa guman sakit, di mo tunga, gamay ra pud ta og benepisyo. No, so that's one. One side is the rehab program na mutabang sa pasyente. But kinahanglan po nato ang pasyente on the other side is mutabang po siyang kagalingon.
0: Yes.
1: Muna nga sa gingon Dr. Chua ganina, naman tayong itawag ng components sa rehab. Number one good is kanang exercise.
0: Yes.
1: Para mo sa manang bisaya sa mutaas ng lahutay, taas ang hangin, no?
0: Para mas
2: magusgan balik ang muscles.
1: Magusgan ato mga unod, no? Kaya magagmay man na sila.
0: So sa maning mga exercises, ay mga ano?
1: Malakaw ka sa treadmill.
0: Ay ka na.
1: Mga lightweights.
2: Build up ang upper body.
0: Okay.
1: Unya, gawas ana sa exercise o sa ka-component is edukasyon. Pag-educate sa itong pasyente, nga nung naging wana siya.
0: Alright.
1: Pag-educate sa itong pasyente, nga dili di awahe ang tanan. Napatay mabuhat. But number one, good mundang ang panigarilyo.
0: Yeah.
1: The education also does not stop sa pasyente. Kung mahimo, ma-appeal ang tibok pamilya,
0: yes,
1: kanang support group. Because kana man po sila mo amuma sa pasyente outside sa rehab program. No? So muna, sa importante kayo, ang progress sa ito ang pasyente na ma-enroll na ito sa rehab is also mudipende po kung unsay i- invest the pasyente nga to sa iyang recovery or improvement.
0: So kumbaga mga ka-vibes, no, nga naminaw na to, the fact, no, na you were advised to do the pulmonary rehabilitation and then nasabtan ni mo dito, nagatubang mo ni Doc, nasabtan ni mo agi kinahanglan na UDI, nasabtan sa imuhang caregivers ni mo mga kaubanan ang kinahanglan na UDI, you have to commit na imong nasabtan that you need this and you have to commit. And dili man ka dili siya commitment kung imong ibutang sim unaw na, sige na, nag-rehab na bitaw ko, smoke lang sa ako eh. Basta na, di ba Doc, naabay na nga sakit ta, tinood ba ya mo, present, hypertensive, may ganun eh, na naman ko'y maintenance. sige lang, mukhaon lang sa ako, na naman bitaw ko'y maintenance, okay. Di ba, dili lagyan na langga.
1: Very true, no? Comment lang, because, sa gimension na ito kanina, muundang yung panigarilyo. Which is, if you go back, ang kanimang yung panigarilyo, o sa ganyan sa sami, daghan man tayo hinungdan nga nung masakit ang baga. But, ang panigarilyo, good morning, ganyan siya number one hinungdan nga nung masakit atong baga. Kanina ito itong COPD, katumasunog atong baga. No? Ang smoking, muna uban maglisod yun because it is truly addicting.
0: Yeah.
1: No? Ang number one nga addicting component is the nicotine. Unya, just like any other substance nga ma-addict, maglisod yun ng undang. Sometimes it requires drastic measures.
0: Yeah.
1: So kana mga pasyente, now get them mga pasyente masang magtinga na di gyud mo undang. No, maingon naman lang nga dako naman ko gasto ani Doc. Ako na lang nimpadayon, no? Which is really really bad because ang atong baga manggod, bisag na doubt na siya, kung mo undang tag panigarilyo, mas hinay iyang pagkadaot.
0: All right. No? Okay.
1: So it's never too late to quit smoking. But better gyud kun ta kun di na lang.
0: Yeah,
2: so good.
1: Dinala masugod.
0: Oh, mao na. Ay, kani i-share ni Palihog ning ato ang Facebook live streaming karon. Aron makaiwa dili gyud magsugod-sugod ana. Okay. So Doc, nag-mention ka nga lisod kay it's addicting, it's addictive. So sa appeal sa education, no? Ang pagsulti unsay pwede nilang buhaton? If in case na I urge to smoke, appeal did to.
1: Appeal na sila.
0: Unsa man na siya ang pwedeng buhaton? Unsa may listeners na to? No? Unsa may pwedeng buhaton para inasali urge to smoke again? Unsa may unsa niyang suggestion?
1: Mga education, no? Uh-huh. Unsa, no? Sa buhaton, mga gitawag na to mga diversion technique. O since this is a form of addiction, many patients kay dunta mo require og some form of therapy. Tambal, no?
0: Okay.
1: So natay mga tambal ana, mga nicotine replacement agents or therapy from the patch to the gum, no? Natay
2: maunta ng vape.
1: Psychosocial intervention, no?
2: Wanay pinakaunang gamit unta sa vape.
1: Ang vape unta.
2: I-bridge ang pag-quit niya sa cigarette smoking.
0: Until,
2: para na lang gihapon siya dose sa nicotine, then it's a gradually decreasing dose. But since the market is not regulated,
0: yes,
2: what takay balogon siya dose sa nicotine, so they remain addicted.
0: I remember somebody telling me that because smoker siya and then finally nag-switch ta siya to vaping and then siya, no, kuan mong gudi siya para totally maundang nagid ko.
1: That's a very concrete example because bisan da eka to, no, so natay daghang pagtulunan nga bisan da eka tong ni-claim na wala sila nicotine, ang ilang vape actually contains more than 60% nila actually contains nicotine.
0: Yeah.
1: That is why we also advocate kumundan ta panigarilyo, we say cold turkey. Undang gyud ayon.
0: Okay.
1: No, kay kanang kusog man nigarilyo lang sugod man na ginagmay.
0: Yeah.
1: So kung maginagmay ka, mobalik lang gyud na siya kadaghan. No? So cold turkey, undang gyud ayon.
0: So ayan, nako very nagawa ko nakatuna na I'm kanang interested kayo ko because I'm sure kamo po daghan mo kaila, silingan, friends, relatives nga nanigarilyo ga vape, no? But of course, even if kita nga wala na nanigarilyo and people around us na nag-smoke, pwede tang magkasakit sa baga.
2: Yes.
0: Tama, Doc?
2: Yes.
0: Mm-hmm. So second hand.
2: Dili lang na second hand, dapil pang third hand.
0: Oh, third hand pag UDI. Kadaghan pang hand. Ayun na kong dupar.
1: So dili lang po sakit sa baga, no?
0: Usapay na indok.
2: Cancer.
1: Cancer, gikan sa ilong at sa lubot.
0: No?
1: High blood.
2: Sakit sa kasing-kasing.
1: Sa mga kasing-kasing, stroke, sakit sa tong kaugatan, no? Cigarette smoking is one of the most common and preventable na risk factor para ani mga sakita.
0: Tinuod.
1: So sakto mo ngayon na tinuyuan ni siya.
0: Tinuyuan.
1: No?
0: Kay ano mo po ng mga model malik cool mo po kayo sa latanaon magkaan po, no? Pero usahay mo lagi po na, no? I think kanang naagi mga forces around us na usahay kita gyud as parents baron or kita as individual kinanglan na lang gyud ta mo decipher ba nga ikaayo ba ni nako do na ba ko kaugmaon og ako ni siyang sudlan unya what if ma ganahan ko ini unsaon na lamang o may nana ba, no?
1: The politically correct term karon kay dili naman to na dapat sila condemn. Kay we are supposed to treat nicotine addiction as a disease, no? Kay ingon man sila nga ang tao kuno nga so sa napo ka tao nga manigarilyo, no? Roughly 70% to 90% na nila naa sila gitawag og katong genetic predisposition para ma-addict sa panigarilyo.
0: Okay.
1: Just like alcohol ba?
0: Alright.
1: So kung ikaw na kay kaliwat na yun, quote-unquote, nga tendency ma-addict sa panigarilyo. And then manigarilyo ka, ma-addict yun ka sa nicotine.
0: Oh, lagi na ba?
1: Ang katong less than, katong remaining 20 to 10%, mo to say true social smokers nga, pwede rin mo undang. Kung mas ma-addict ka, kinahanglan yung kaog intervention kay maglisod ka gondang.
0: Yes.
1: So again, ay na lag-inter.
0: Ay na lang yung inter. Mona, diha ginawa namin nga nung ni-inter. O niya, karoon nga nagkalisod na nga nung ni-inter. Diba? Ayaw yung inter. Pero, it's a good thing that we still have, no? Naagi paglaom, naagi hapon, na ay pulmonary rehabilitation. Is this available here sa Cebu?
1: Yes, no, finally. Pag-ulit naman Dr. Chua, kay kami pa man to'y unang
2: kami unang rehab specialist.
0: Alright.
2: Walay po rehab center.
1: Ang pulmo rehab mong good, So we'll go to the ano para makasabot ng mga tao ano nga dugay kani take off dire sa Cebu. Ang pulmonary rehab is it's a comprehensive, no? Comprehensibo. Mean to say daghan nga disiplina sa pagpanambalang involved. Evidence-based. So dili na siya istorya lang, nagintay basihanan, no? Multidisciplinary. No? So dili lang kay usa ka doktor ang ma-involve, apil ang espesyalista sa baga, kanang ato mga rehab specialist, nutritionist, mga physical therapist, no? Nya education pa. There is the need to invest on equipment, space, no? It is also time intensive and extensive because mugahin ka mag-oras para mag-exercise sa pasyente, mo edukar. So, dugay siya na take off until karon nga daghan nami. Pila naman tamo
0: pila
1: na,
0: ka,
1: na po na siguro ta no? More or less, no?
2: So,
1: gamay paghapon but at least nana. Nanapon tay mga training program sa pag-espesyalista sa baga.
0: Okay.
1: So, ang pulmonary rehab karon is available sa Soto, nasa Chongwa, nasa I think Cebu Doctors magsugod na sila and hopefully sa Perpetual.
2: Okay. Hapit na mahuman.
1: Hapit na mahuman ang amuhang pulmonary center dito. So hopefully mo full kuana full flight ng atong rehab program, no? Pulmonary rehab program.
0: Because this is something na gikinahanglan, no, sa Cebu City.
2: Yes.
0: Because we are it is Cebu City. I'm sure, no, na naghan kaayo gyud diri lifestyle atong lifestyle mga ka-vibes. So it's great na kadaghanan sa to ang mga dagkong ospital na aduna na unya ang Perpetual Soccer hapit na. Let us know kanus ano ato nang ano po dinhi. But of course na mention ninyo no nga kanang mugahin ta og oras ug panahon. Pila ka oras ang igahin sa usa ka pasyente para sa usa ka session?
2: Takes the entire afternoon. Yes, half day gid siya. Okay, ang magsugod na. So, ituyo kung daghan na kaayo sa center. So, one set of patients, mag-arm exercise usa. And then the others would go diretso sa leg exercise. Yeah, ang uban, akto mga bag-o pa, ang breathing exercise, i-emphasize. And then, murag break. Kay mag-lecture. Dungano na sila papaminaw sa lecture. So, in a way, makakreate sila og another community.
0: Yes.
2: Same people, pareho gibati. So, mo nang makanindot pod. Kay mawala ang sense of despair nga nung inana na ang ilahang ginhawa.
0: Betaw.
2: So, nindot siya kung mainganyo ang mga naglisod na o ginhawa. Yeah, not for to discourage po. Ang uban manggod nga ni try o undang o sigarilyo niya makabalik.
0: Yes, yes.
2: So, amog ya po na silang i-encourage. Kinahimo na ni mo the first time, then you can do it again.
0: Yes.
2: Makakwit regyud gihapon ka. Just you have to try again and again.
0: Yeah.
2: Hopefully, kung kana na ang mindset sa mga batanon karon, dili sila maginahanglag rehab.
0: Yes.
2: Wala kay mikita ang Dr. Arana sana. Pero, in the long run, dili kayo magasto ang kwarta sa diha paingon. Mas magamit unta
0: sa laing butang.
2: Sa pamilya.
0: Oh, sa pamilya. No? I love that, no? Because mo lagi na ako daghang kailan na inana ba nga. Syempre mawad-an mo kita kay mo benyo ang trabaho mo yung panginabuhian, pero imo gyud at the end of the day that is your calling, mas importante ninyo unta, no, nga unta luwas inyong naay inyong sa maayong panglawas. But then again, kung do na, of course you will make sure, no, na dili mo give up ani nga people. I love that. So sa tanang mga naminaw karon, wala na ni sila ang mga how do we call
1: pulmonologists.
0: Ayan.
1: Rehab specialists,
0: pulmonologists, no, nga dili mo give up ninyo. Alright? O sige, pasayloa ako ang kamaldita. Ayaw mo kabalaka. I will also do my share. Isip magsisibya ay nagdumaan ni nga programa na to always remind you. Sakto yung ni Doc Chua na buhat ninyo sa una, mabuhat na ninyo pag-usab. And there are rehab specialists na diligid mo talikdan. They will make sure na makaginhawa mo og tarong na pod. I'm sure dili inana dayon, no, like 100% just like before. So ang ilang i-expect is at least they know lang how to breathe properly with the limited function that they have.
1: Yeah. Actually, ang I'm a true believer of lihab, no? Even in the most dire of circumstances sa kanang mga pasyente nga naay problema sa baga, no? Dili lang ni siya para ma sa mga pasyente nga naay COPD, para sa katong grabe nga hubak, any lang problem nga makabaldado sa pasyente, no? We have seen patients nga di gani kabarog, no? And they walk on the treadmill in the kahuman sa rehab. Maglisog ganig balhin gikan sa katri hantod sa lingkuranan. And after rehab, may ngunta nga, hinay mong kayo mong lakaw after rehab, hinay kayo. But imagine sa pasyente nga di ka barog primero, makalakaw, that's a very big consuelo, no? So, there's always hope sa itong mga pasyente nga may problema sa baga. True enough, additional ni siya nga gasto.
0: Yeah.
1: But, we have to invest on
0: on
1: recovery and health.
0: No?
1: That is why we're also happy nga there are centers nga matukag soto, medyo minus ang gasto, and we're hoping later nga makarga po siya sa PhilHealth. Kaya dako gina siyang tabang kay kanin mangun siya, ang ato kayong pasyente manglison ganit palit sa atong tambal. Because
3: Byron ba ni mo rehab?
1: Kasagaran good out of pocket man, no?
0: Tinood.
1: So, additional pagin ni siya. And we cannot also demand nga libre because the hospital will invest on expensive nga equipment. Mo sweldo sa mga tao, no? Naagyoy gamay nga magawas.
0: Tinood.
1: But hopefully minus-minus anong ta.
0: Yes. Pero mo lang na, no? As kita tao man ta, di man ato pasagdan to mga mahal sa kinabuhi nga maglisod in town, pangitaan o pangitaan mangyud na og paagi. Di ba? So sa mga ka-vibes na to nga naminaw, nang hinaot mi nga if ever you have that, you're feeling na ano, kay basta kinahanglan na mo magpa-check up so that magiyahan mo og insakto og unsay pwedeng buhaton. All right, unya karong June 17 na it's a National Pulmonary Rehabilitation Day. Dun na ba'y mga activities nga naay kalambigitan sa National Pulmonary Rehabilitation Day? Doon na ba mo'y mga upcoming events for that, Doc Aranas and Doc Chua?
1: Yeah, naatay na, mga kuan.
0: Sige, diba? Pero nakamasalot din eh.
1: Ikaw,
2: education lang gihapon. Awareness yun gihapon.
0: Okay.
2: Kay og ang muhunong lang paghuna-huna because of the kanang temporary nga pleasure nga makuha sa pagpanigarilyo. Nga dili na lang huna-hunaon unsa dangatan pila ka tuig nga moabot. Then dili na sila muundang ug di po na sila maminaw. Mao mo ginay lesson nato, no? Kung mapatay gibati, walay bili ang among isulti. So bahalag balik-balik kada tuig balik-balikon. Education would still be a very important role kana nga sa, and then awareness among the different centers nga na ay magbutang mga poster para ang mga tao maski moagi lang sa hallway makakita sa there is such a thing na pwedeng tabangan ang taong galisod o ginhawa. So kana lang siya.
0: And of course, appeal ang 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Kauban ninyo, Doc Aranas and Doc Chua, na dili pud ka po yun. Magbalik-balik pud. I will also try my very best na magpahinomdom sa ato ang mga ka-vibes na kana, no? If you're, because admittedly, ang mga tao, I'm sure, na unexposed na gyud sama sa second-hand, third-hand na smoke. And then if kamo mismo may nanigarilyo. So I will remind you guys, kamo nga naminaw ka na you go have yourself checked aron mahibaw labi na og doon na mo gipamati ubo balik-balik phlegm nga dili mawala, diba? Pa-check up na mo so that sayo ninyong mahibawan. And if ever simba ko moabot sa panahon nga maglisod na gyud, then we have pulmonary rehabilitation here sa Cebu available sa itong mga dagkong ospital, and naay daghang options sakto ingon ni Doc Arana. So ato sa barato pwede, and of course, no, sa Perpetual Soccer atong atangan kanus a sa mga ka-vibes na to karon nga naminaw, unsay inyuhang mensahe, Dr. Aranas, ikaw una.
1: Okay, so again, salamat sa invitation, no? Since mag-celebrar man ta sa Pulmonary Rehabilitation Day on June 17, atong i-remind na nga to ang listening public, no, nga kung mahimo lang unta, dili ta magbuhat o butang nga di masakit atong baga, So prevention is always best. No, di ta man ni girilyo, dili mag vape, natay bation sa bangga pa konsulta dayon. But sa katong mga pasyente nga na nagigipamati, nabaldado na tungod sa sakit sa bangga, then dilipat pod ulahi ang tanan. Napatay pulmonary rehabilitation para atong pasyente makusgan ng atong mga muscles para ang aim gyud is mahimo tang physically fit as far as our disease can permit, no? Functionally fit. Number two, socially responsive, and number three, autonomous, no? Mag-edad sila, matiguang dili magsalig sa uban, paglakaw-lakaw, maka-take care sa lang kagalingon, no? Makapunit kung saan naa sa ubos, makasaka na o sagdanan, makalakaw.

0: kabuo kutas. So rethink your options kung ang inyong kauban dili mo undang og sigarilyo. But ang pinaka-importante I think is ang mga ginikanan. Dili malimot pagpahimangno, no? Nga dili gyud maayo ang pagsigarilyo. Nga mong guntay culture, labi na sa probinsya, nga ang bata mo ipapaliton og sigarilyo, padung kaandaan. Diba?
1: Yeah,
0: so, nagdako ko ginana, taga-Argao man ko. So, makita na ko na sa uban akong mga silingan. Nga ang bata, adto sa tindahan, igbalik, aron di mamatay ang sigarilyo.
2: Yan.
0: Pero we think that's normal. We think wala tayo hunahuna nga naaday na long term nga impact sa bata. So sila tong eventually mo develop sa habit nga magsigarilyo pod. So mo lang na ang ginikanan dako kay role nga dili magpadayon ang pag dili mo murag it's an epidemic mangod ang pagpanigarilyo ug ang pag-vape karon. So hopefully kung everybody socially responsible makalikay ta nga dili na kaayo masayang ang kapobres Pilipinas adto ra sunugon sa sigarilyo, magasto pa sa mas healthier nga panginabuhi niya sa tanan.
2: Daghan kay salamat Maria Bernardita Sarcao Gachua. Daghan kay salamat.
0: Thank
2: Doc.
0: You.
2: And sa mga ka-vibes nato tinuod no, ang responsibilidad ana man na kung pila gibalik-balik nila Doc Aranas and Doc Chua ganina na kung dili ta maka-feel og sakit, ditas masakit, dili ta dita mo adto, 'di ba? So baliwala lang ilahang mga pahinumdum or pahimangno. But this isn't just the responsibility of the doctors bitaw to cure us or to help us no. Nga mugaan ang ato ang gibati, responsibilidad nato mismo as individuals. Daghan kayo tag mabasa, I'm sure hilig man kita mag-scroll sa social media, daghan kita mabasa nga mga sana mga second chance of life, mga ingon iana ba. Oh, so magkat-on siguro ta adto, dili tay kuto brata dito scroll. Ah, naginana da siya. Ha, nya karon, look at him or her now. 'Di ba? So I hope learning na to para nato. Dili kay kita pa mismo mo ay mo sinati. And of course, mga ginikanan tinuod no sa palibot nato karon. I'm sure we have all the time in the world to take care of ganang whatever that will make us happy. Naman ingon ana, oh, ako mga anak pasagda na lang. Ko anak ko self love, self care. Oh, mami nana. Ang ending wala na to matutuki antong mga anak. So let's keep reminding them of course as well. And sa mga ka-vibes na to nga doon na nay ipamati karon, ang giagian. yes, no. Doon na tay mga rehabilitation experts, doon tay mga pulmonologists nga abtik, andam, ug dili mo talikod sa inyohang kahimtang karon. So, all you have to do is to reach out. And ang mga caregivers, ang family members, reach out aron na mas magiyahan mo og insakto, aron makahatagan mo sa insaktong rehabilitation that you need. Once again, daghan king salamat atong kauban, Doc, ato i-shout out ato ang mga fellows nga kauban karon. Kisa ni sila, ato mga pretty doctors.
0: Come and introduce yourselves.
2: Ayan. So, kuan po ni sila? Perpetual Soccer na tanan. Alright. O, sige. Go.
3: Hello. Good evening naman. Good afternoon, everyone. Lucille Kisaot, Pulmo Fellow, second year.
2: Ayan. Lucille, hello.
4: Hello. Kay Kabaho, first year Pulmo Fellow.
2: Hi, Kay. Next.
5: Hello, I'm Josiel Aurelio, first year Pulmo Fellow.
2: Hi, Josiel.
6: Hi, I'm Rovi Valiente, second year Pulmo Fellow.
2: Ayan, daghan kaayong salamat for coming as well. Yung kikuyugan si Dr. Chu and Dr. Aranas. Special shout out to Doc Fidel Cascabel. Thank you, Doc Fidel.
0: Hi, Fidel.
2: Si Doc Fidel will be my guest on Friday.
0: Oh.
2: Yes, we will be talking about ang yahapong journey as a celebrity after ABS, now as a doctor, and ang iyahang mga gibuhat po sa iyahang kinabuhi atong pangumustaon. Diba? Daghan kayong salamat! Ayan ako mga ka-vibes. Kinahanglan ta mag-aginod sa unahan, apan, dili mag-uol mo. Balik ko ugma, kauban na to ang DSWD. Atong hisgutan tomorrow, mga ka-vibes, ang Sustainable Livelihood Program. So, tutuki na. And inika Thursday, alang na po sa National Kidney Month. Atong kauban, natin kauban nga adult and pediatric nephrologists. Ayan. Atong hisgutan ng National Kidney Month karong Thursday. Tomorrow, DSWD. Salamat sa inyong pagpakiguban kanako. Kini silang ganeda sa programang Andam Maminaw, Andam Muunong, Andam nga mga lagad.

0: Music Radio. Ania na ang arang kada balita kauban si Jack Batalyones og Ninia Corpus.
1: June 9, 2026, Martes. Tumaas ang bilang ng mga nasawi dahil sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao kahapon. At umabot sa 1 bilyong piso ang pinsala. Mamaya alamin natin ang latest sa balitang yan. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Ninia Corpus.
2: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay niyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
1: Arangkada Balita!
2: Aftershocks mula sa 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao, posibleng umabot ng ilang linggo ayon sa PHIVOLCS. Pinsalang ng pagyanig, umabot na sa 1 bilyong piso. DOST nanawagan sa mas malawak na pagpapaigting ng earthquake at tsunami drill sa bansa. Iba't ibang ahensya ng gobyerno nagsisimula ng maghanda para sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At Pilipinong walang trabaho, bahagyang buwaba nitong Abril kumpara noong Marso ayon sa Philippine Statistics Authority.
1: Ng search and rescue operations ang General Santos City na napuruhan ng magnitude 7.8 na lindol. 37 na ang naitalang namatay. Alamin natin ang update mula sa NDRRMC. Nasa linya ng telepono si Justin Ignacio. Justin?
3: Ninya, 88,000 tao ang naitalang apektado sa 7.8 magnitude na lindol sa Sarangani kahapon. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, mula yan sa mahigit 19,000 pamilya mula sa 51 barangay sa Zamboanga Peninsula, Davao Region at Soccsargent at Barm. Kanina, ibinahagi ni Civil Defense Administrator Undersecretary Harold Cabreros ang mga datos kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang online meeting.
4: How about our evacuation centers? Yung mga designated evacuation centers, nagagamit ba lahat o may nasira din?
5: So far, sir, there's no report of any evacuation centers that were damaged, except that other evacuation centers are not being used due to the frequent aftershocks.
3: Apat na evacuation centers ang ginagamit ngayon. Nasa 37 pa rin ang naitatalang nasuwi. 33 rito ay mula sa Soccsargent. Higit 400 ang sugatan at 4 pa ang nawawala rito. 4 naman ang namatay mula sa Davao Region. Higit 120 ang napinsalang istruktura mula sa 3 rehiyon. Sa pagtaya ng DPWH, nagkakahalaga ng 1 billion pesos ang nasirang infrastruktura. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang retrieval operations ng mga otoridad. Balik sa iyo, Ninya.
1: Maraming salamat, Justin Ignacio.
2: Samantala, maaaring abuti ng ilang linggo hanggang 1 buwan ang nararanasang aftershock sa Mindanao. Kasunod dito ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa ilang lugar doon kahapon. Ayon sa PHIVOLCS, karamihan sa aftershock ay mahihina pero posibleng pa rin makaranas ng mga aftershock na may kalakasan. Magnitude 6.7 ang pinakamalakas na aftershock na tumama sa Mindanao ayon sa PHIVOLCS. Sa ngayon, mahigit 138 aftershocks na ang naitala ng ahensya. May tsunami alert din na itinaas sa ilang coastal communities. Abiso ng PHIVOLCS, hanggang may tsunami warning, huwag munang bumalik sa mga tahanan kahit maliit lang ang nakikitang mga alon.
1: Takot ang namayani sa marami nating kababayan sa kasagsaga ng malakas na lindol na tumama sa Mindanao. Nakuhanan rin ang pagtakas ng ilang crew ng isang fast food chain ilang segundo bago bumagsak ang gusali. Yan ang umaarangkadang balita ni Maan Makapagal.
6: Pasok Pasado la 7:30 ng umaga kahapon, July 8, 2026, nang gulandangin ang maraming kababayan natin sa Mindanao dahil sa magnitude 7.8 na lindol. Tiyempong flag raising ceremony, kaya't nakatipo ng mga estudyante. Pero habang papalakas ang pagyanig, maging ang mga guro, nagmadali sa pagtakbo kasama ang mga estudyante na naka-duck cover and hold. Pero ang isa sa hindi malilimutang tagpo, ang pagguho ng gusari na may fast food chain sa ground floor at radio station sa itaas. Sa video ni Janeline Dinaga, maririnig ang sigawan ng mga tao habang niyayanig ang General Santos. Sa video na natutuklap na ang pader ng gusali. Ang dalawang empleyado, nasa entrance lang, tila natulala at hindi makatakbo. Tinatawag na sila ng mga kasamahan pero hindi sila natitinag. Hanggang nilapitan sila sa kahinatak patawid, patuloy ang pagyanig hanggang sa... Laking pasasalamat naman nakalabas sa fast food chain bago ito bumagsak. Katulad ni Janeline.
7: Kinuha ko po yung phone ko kay... Kukunan ko sana ng video yung pamangkin ko, then isi-send po sa ano sa mother niya which is the OFW sa Hong Kong. Then yung ipipindutin ko na po sana na magbi-video ako, biglang yung manig po, sabi ng pamangkin ko, "Tita, lumindol."
6: Nang umuga ang paligid, tinantya muna ni Janeline bago sila kumilos.
7: Nag-uunahan na paglabas ng ng exit. Then kami naman po is nasa kabilang dulo po talaga kami, malapit sa CR yung upuan namin, which is kami yung pinaka-last na customers na lumabas.
6: Sa video naman ni Roselyn Ravanto, hindi na mapigilan ng mga empleyado na mapaiyak. Sa video namang ito ni Herman Pablico, makikita ang naging pinsala sa pagguho ng mabahagi ng isang bundok dahil sa landslide. Ipinag-utos na rin ni Pagulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mabilisang tulong sa mga survivor ng lindol. Ako si Maan Makapagal ng PRTV News, nagsiservisyo para sa Pilipino.
8: Nanawagan si Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr. na mas paigtingin pa ang earthquake at tsunami drills sa bansa. Kasunod ito ng malakas na pagyanig sa ilang bahagi ng Mindanao kahapon. Ayon kay Solidum, napansin niya na meron pa rin mga residenteng kumukuha ng isda sa baybayin sa kabila ng tsunami warnings. Maswerte na lamang daw sila dahil hindi umabot sa 1.5 meters ang alon. Dagdag pa ni Solidum, may tuturing ang lindol na ito bilang isa sa mga pinakamalakas na pagyanig na konektado sa paggalaw sa Cotabato Trench.
9: Kailangan ipagpatuloy natin yung mga earthquake drill. Kailangan ding maintindihan na ating mga kababayan na dapat lumayo sila sa mga posibleng matumba, mga poste, kawad ng kuryente, mga gusali. Pangalawa na kailangan paigtingin ay yung tsunami drill, kung saan yung mga kababayan natin nasa dalampasigan, alam nila kung saan sila pupunta at anong gagawin.
2: Sa pagkakataong ito, makausap natin si Ednar Dayanghirang ng Office of Civil Defense sa Davao Region. Magandang hapon po. Welcome po sa Arangkada Balita.
10: Magandang hapon sa Arangkada Balita. At karating ko lang, no? Galing sa field visit inspection sa Davao Occidental.
2: Yes, Sir Ednar, kamusta ho yung ano yung pinakahuling sitwasyon diyan sa Davao? Kamusta po yung rehiyon?
10: Well, based sa general assessment natin, ang Davao Occidental ang badly hit, no? And of course, next is Davao City. At binisita natin sa Occidental, dalawang bayan ang seriously damaged, ang bayan ng Jose Abad Santos at ang bayan ng Island Municipality of Sarangani, or more popularly known as Balot Island. So, yung mga damages doon, of course, una, sa infrastructure, sa national road, no? From coastal barangays of Jose Abad Santos, more than half of the barangays, hindi na accessible. No? Going to the province of Sarangani and going back to the municipality and center ng munisipyo sa Jose Abad Santos. So, yun yung isang scenario doon. Second, may tatlong barangay na sa upland, sa bundok na barangay, na hindi rin accessible, na alarm ang mayor, si Mayor Joy, na baka in few days, mauubos na yung pagkain available sa community, sa barangay, sa mga tindahan. Pangatlo, yung mga nawala ng bahay, yung mga nasira, partially damaged, totally damaged, although hindi pala nabilang lahat. But significant ang bilang kasi you have to understand na bulubundok yung lugar ito, so therefore yung mga bahay nila ay poorly.
2: Sir Edner, yung ano, kuryente at tubig, kamusta po ang supply dyan? Ay, Sir Edner, mukhang naka-mute po kayo. Sir Edner? Apo, yun ho, yung kuryente ho at...
11: Hello?
2: Opo, ayan, okay na po. Kanina po nawalan po kayo ng audio.
11: Ako na rin.
10: Hello.
2: Yes, sir. Okay, yung supply po ng kuryente at tubig, kamusta po?
10: Ang tubig, malaking problema din, no? So, yung national road that makes the barangays ng town is inaccessible. Second, yung tatlong barangay sa bundok na hindi rin accessible na baka maubos na yung pagkain.
2: Opo.
10: Pangatlo is the mga bahay na nasisira, no, na fully constructed yung bahay. Alam mo naman, rural community.
2: Opo.
10: Sa dulo kasi ng Davao region yan. No? So, binibilang pa ito ngayon. So, of course, ang mga problema nila is of course yung assessment ng total infrastructure damage para maumpisa na at ma-process na natin for early recovery and even rehabilitation and recovery long term. Yun yung sa bayan na Jose Abad-Santos.
2: Opo.
10: So lumipad kami sa bayan na Sarangani, an island municipality or popularly known as Balot Island.
2: Opo.
10: Ang problema doon, number one, is yung mga kabahayan rin na nasira. Number two, tubig din, no? Number three, ang pinaka-urgent, yung port nila that is supposed to be the commerce, trade and commerce, yung pantala nila, nasira din, no? So, of course, number four nila is of course yung mga agricultural crops din na nasira. So, yung Davao City naman, dito tayo sa Davao City.
2: Opo.
10: At na-report naman natin yun na may mga private buildings na nasira, may mga paralan din nasira ang Davao del Sur, including Davao del Sur. But of course, nakapokus tayo sa in terms of Davao region is yung municipality of Sarangani.
2: Okay, Sir Edner, no, huling tanong na lang. Siguro panawagan nyo sa ating pamahalaan, ano yung mga pangunahing kailangan po natin dyan na agaran po?
10: Well, kasama ako sa pamahalaan. In fact, yung mga problema, may mga solutions na kami na pag-usapan with USEC Harold Cabrera Salon, the SWD Regional Director, DPWH, DOH, pati iba pa. For example, okay, tubig. Ang tubig, meron tayong arrangement with the Davao City Water District, at least 50,000 bottles of water dadalhin doon. Number two, yung food item. So, meron ng bilang na i-transport from Davao City to...
2: Sir Enar, naputol ho ang audio niyo ulit. Nawala po. Sir? Sir Ednar? Okay, sige. Mukhang mahina ang signal dyan sa Davao again. Maraming salamat po, Ednar Dayanghirang ng OCD Davao Region. Ingat po kayo dyan, sir. Inutos na ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian ang work from home arrangement para sa mga empleyado ng Senado. Ayon kay Senator Vicente Soto III, ito ay matapos ang seryosong banta sa seguridad batay sa impormasyong ibinigay ng NBI. Sinabi naman ni Senator Panfilo Lacson na may mga ulat ng pagkadismaya sa Armed Forces Services mula batalyon hanggang regional levels. Pero kinwestiyon ni Senator Alan Peter Cayetano ang kredibilidad ng ulat dahil mula ito sa NBI na siya mismong lumabag umano sa seguridad ng Senado. Nagbabala naman si Palace Undersecretary Claire Castro na mananagot sa batas ang mga nagtatangkang manggulo.
11: It is now being validated and it has been referred to the proper authorities. Sa mga nagtatangka, dahil nga may nauulinigan po na ganitong mga security threats, kayo man ay senador o ordinaryong tao na nagsasagawa nito, hindi po kayo makakaligtas sa kamay ng batas.
8: Congressman Benny Abante, sinampahan ng kasong libel at cyber libel ang 18 dating bodyguards ni Zaldi Cook.
2: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng
8: Arangkada Balita.
2: Sa inyong purok, kami na po ang kakatok. Sa purok kalusugan, sinusuyod po ng mga health workers ng DOH at LGUs ang mga komunidad para makapagbigay ng konsultasyon at gamutan sa mga purok. Importante po ito para maging mas madali para sa inyo ang pagpapatingin. Ang regular na check-up ang tutulong sa inyong makaiwas sa mga komplikasyon ng mga malalang sakit. Sa purok kalusugan, namamahagi rin po ang DOH ng health education at promotion para malaman ninyo ang tamang impormasyon tungkol sa mga sakit at akmang gamot o bakuna para rito. May nutrition counseling din para maturuan ang bawat pamilya sa mga purok na kumain ng masustansya na pasok sa bulsa. Kakatok po ang purok kalusugan ng DOH sa inyong purok. Ito po si Sec. Ted Herbosa na nagpapaalalang bawat buhay mahalaga.
12: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
13: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
15: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
16: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
15: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Nagseservisyo niya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
19: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and nimigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
20: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
18: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
21: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
18: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
22: Mas

0: Channel 31 sa Mega Manila,
1: Cebu,
0: Davao
1: at Zamboanga.
0: At sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos.
1: Pati na rin sa YouTube.
0: Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!

0: Makakasama natin ngayon ang political analyst at isa sa host ng 4 Alas na si former Secretary Ronald Llamas. Magandang hapon po, Secretary Llamas, and welcome back sa Arangkada Balita.
1: Magandang hapon, Ninya, Jack. Kamusta kayo?
0: Sec, may sinasabing banta daw sa Senado ayon kay NBI Director Matibag. May info po ba kayo kung totoo ito?
1: Well, hindi naman nakakagulat, Ninya, dahil sa mga pangyayari nitong nakaraang mga linggo. Kung maalala mo, unprecedented yung nangyari sa ating Senado. Merong habulan, merong putukan, merong iyakan, merong agawan ng liderato ng ating Senado. At kahit nga ngayon, hindi pa tapos itong dramang ito. At nakita rin natin last week, yung mga supporters ng dalawang kampo ay nagkasalubungan, nagkabatuhan, at ang sinisigaw ng mga supporters nga nila Alan Peter ay sunugin ang Kongreso, sunugin ang Malacanang. Kaya yung mga lumalabas na mga Marites na may mga plano na mas malalaking mobilisasyon na posibleng mag-climax sa Independence Day sa June 12, ay siguro ay sineseryoso ng ating gobyerno at ng mga law enforcement agencies ng gobyerno. Ang balita ko nga, nagkaroon ng command conference late last week para pag-usapan itong possible security threats na ito. No? Kaya hindi siya nakakagulat, no? Pero usually pag ganyang klaseng mga sitwasyon, you hope for the best, prepare for the worst. Kaya tingin ko 'yun yung pinaghahandaan nila. Kung sakaling magkaroon uli ng ganyang klaseng konfrontasyon between supporters ng gobyerno at detractors ng gobyerno, supporters ni Alan Peter at supporters ni Win Gatchalian, ay mapigilan na ito ay mag-deteriorate into a big security issue.
0: Yun na nga po. And kasi nga, nangyayari po ang awayan na to sa gitna ng isang matinding trahedya na nangyari po dyan sa Mindanao. Na correct. Mga kababayan po natin ay naapektado sa lindol na ito kung saan 37 na po ang namamatay. Nawawala yung totoong focus ng Senado, lumalabas na baka, di ba, feeling ng taong bayan ay insensitive sila o nagbubulag-bulagan o bingihan dahil away-away sila dyan habang nagsasuffer po ang ating mga kababayan sa Mindanao.
1: Yes, pero yung iba naman kasing mga senador ay gusto ngang matapos na ng mabilis itong usapin na ito, itong krisis na ito sa Senado para makabalik na sila sa functions ng Senado, ng institusyon. Dahil nadudurog na yung Senado as an institution these past few weeks na halos wala ng kredibilidad, wala ng suporta at bumabara yung mga trabaho ng gobyerno. Dahil kung may impasse sa Senado, yung mga legislations na mahalaga, halimbawa itong Freedom of Information Bill na pumasa na sa lower house, itong Anti-Dynasty Bill na pumasa na sa lower house, hindi yan naaabante kung wala yung Senado, kung wala yung BICAM. Kasama rin dyan itong budget para sa next year na sisimula na in the next 2 weeks. Kung ganyan pa rin yung gulo sa Senado, makakaproblema yung ating budget. Ikatlo, yung mga promotions. No? May mga general na pag hindi sila na-promote ng isang taon bago sila mag-retire, never na sila mapopromote at hindi nila na makukuha yung benefits nila. At daang mga tao sa gobyerno na naghihintay ng promotion, naipit dyan sa Senado. Pero mukhang medyo nare-resolve na yan dahil ang kinikilala na ng eksekutibo, ang kinikilala na ng lower house ay yung majority leadership ni Win Gatchalian.
0: Okay. No?
1: At mismo sa records ng Senado, sila yung napapasok sa Senado. Kaya medyo patapos na yan. Pero siyempre, yung mga natalo ay iba sa sama ang loob. Kaya hindi malayo na yung iba sa kanila ay manggulo, lalo na karamihan sa kanila ay may kaso ng mga kung ano-ano, plunder, obstruction of justice, crimes against humanity, corporate crimes. So baka yung iba sa kanila, ang tingin ay wala nang mawawala sa amin kung kami ay manggugulo dahil makukulong lang din kami katulad ni Jinggoy. No? Kaya lalong lumalaki yung possibility ng gulo dahil nga hindi lang dito sa awayan sa posisyon sa Senado, kung hindi yung mga posibleng mga senador na magsimula ng makulong katulad ni Jinggoy, Bong Revilla, etc.
0: Ayun nga po. So ano po ba ang reaksyon ninyo dito sa sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na Senate of Malacañang ang nasa mayorya ngayon? At sumagot naman itong si Senator Raffy Tulfo na ang grupo ni Senator Cayetano ay Senate of DDS.
1: Well, magpapatuloy yung ganyang batuhan. No, yung ganyang batuhan. Pero sa dulo, sino ba yung i-recognize na authentic Senate leadership? At dalawa yung kurso dyan. Yung isa ay sa Supreme Court. Pero usually, ang Supreme Court hindi makikialam sa ganyang klaseng internal dynamics ng isang co-equal branch of government. Kung sakaling makikialaman sila, it will take some time, baka nga taon pa. At kailangan mapatunayan na merong constitutional crisis. Ibig sabihin ay either way, hindi ma-resolve yung leadership crisis na yan. Pero ngayon, yung ikalawang pamamaraan ay yung sino ba yung i-recognize ng executive ng Malacañang, sino yung i-recognize ng lower house. Mukhang meron namang ganun na. Ang kulang na lang ay yung sino ba talaga yung Senate President. Sabi kasi, kailangan ng 13 votes at sa ngayon, parang kulang pa lang isa. Pero kung sakaling magkaroon ng special session this week or next week, malamang may ganong klaseng resolution na. Malamang may isa o may 13 na yung leadership ng Senate at that point. No?
0: Opo.
1: Kaya tingin ko papunta na ron eh. More or less na-resolve na de facto, de jure. Pero para matuldo ka na yan, ay para masigurado, ay siguro yung isang boto na madadagdag sa majority ang tutuldok dyan. Although sinasabi ng ibang legal luminaries, natuldo ka na. Dahil meron kang majority of 12 at yung kabila ay 10 lang.
0: Opo. Kaso nga po, ayun na nga, yung special session inaantay kasi ng marami. Pero yun nga, sinasabi nyo ngayon na mas siguro, mas hindi ka-questionin ito kapag 13 yung magpe-preside dun sa special session na yun. At meron talagang nakatalagang Senate President, hindi pro-tempore, hindi temporary, hindi dalawang Senate President.
1: Yes.
0: Kailan mas clear para sa taong bayan kung sino ba talaga ang Senate President.
1: Yes, no. Kaya habang hindi na re-resolve 'yan, may mga puwersa na gustong manggulo for different reasons, no. Yung iba, yung katulad last year, may nagtutulak ng revolutionary junta. Neither the government, neither the Duterte. Yung iba may nagtutulak na dapat yung vice president ang mag-succeed sa presidente dahil hindi natuloy yung impeachment ng presidente. So may mga iba't ibang mga puwersa na iba't ibang mga layunin na nakikita nila dahil sa gulong ito ay pwede silang makasingit.
0: Opo.
1: Kaya nagle-level up din yung ating security forces para pigilan sila.
0: Opo. And ito pa po, anong masasabi niyo dun sa pagbawi ng 18 ex-bodyguards or yung 18 ex-marines ang nauna nilang pahayag na nabigyan na si Senator Loren Legarda ng maleta? Pero ngayon ay yun nga, binawi. Pero idiniin naman nila si Senator Mark Villar.
1: Yun nga, medyo weird kasi yung testimony nila, yung affidavit nila. Dahil meron silang previous affidavit, tapos binago uli. So, ang may kasabihan nga sila dyan, doon sa falsis in uno, falsis in omnibus. Kung merong namali na bahagi, yung kabuuan parang mali. No, may ganun silang sinasabi. Kaya medyo nawiwiken yung kanilang testimony dahil nagbabago. No, nung tinawag sila mga bayani ni Loren Legarda, kasama pa si Loren Legarda sa mga binigyan ng maleta, no? Tapos after noon, nag-sorry sila at binago nila, hindi na kasama si Loren Legarda. Tapos ngayon ay sinasama nila uli si Mark Villar. So ano ba talaga? No? Ano ba talaga ang nangyari? No? Sabi nga ni Senator Soto, hindi pa ako senador eh nung binigyan ako ng maleta. No? Naging senador lang ako last May. At yung allegedly na binigyan ng pera na staff ko, 2015 pang pumanaw. No? Ganun din yung sinasabi ni Laila De Lima, na hindi pa ako congressman yan eh. Nakakulong pa ako, di ba, ng 7 taon. Ba't naman may magbibigay sa akin ng maleta? So nabago yung istorya, hindi na maleta, ako na lang, paper bag, tapos yung paper bag naging envelope. So yung ganyan ba, nababawasan ng credibility yung testimony nila. At ngayon, inaayos na daw nila yung individual testimony. o affidavit. Ngayon kasi yung affidavit nila, isa lang eh, para sa 18. Eh hindi naman pwede na isa lang. Ibig sabihin, sa lahat ng sitwasyon, makakasama yung 18. No? So, yung mga ganyan bang mga weaknesses ay kailangan nilang ayusin para maging credible yung kanilang testimony.
0: Yun nga, at balita ko, marami pang pwede mag-witness. Eh. May sinasabi, may pito pa, meron pang more witnesses na ipepresent itong si Attorney Baligod. Pero speaking of sino kaya yung magiging number 13, sino po ba sa tingin nyo ang maaaring mag-jump ship?
1: Well, kung makikita mo yung kanilang attendance doon sa kanilang blue ribbon ni Alan Peter tsaka ni Marcoleta, apat yung wala. Anim lang yun nandoon. Siguro baka isa ron sa apat na yun. No? Sino ba yan? Dalawang Bilyar, isang Bongo, at isang Joel Villanueva. No, hindi natin sigurado dahil lagi ko nga sinasabi sa inyo, until it happens, it didn't happen. So yes, tingnan natin in the next few days kung sino dyan sa posibleng apat na yan ang tatalon. Kung hindi isa, baka dalawa. Hindi natin sigurado. Pero dun sa mahalagang Blue Ribbon Committee meeting nila, last Thursday, unang beses na sila ay nagpakita pagkatapos nilang hindi sumipot sa session, dapat ay nagpakita sana sila ng solidong 10. Pero 6 lang ang dumalo eh. So anong ibig sabihin nun? Ibig bang sabihin nun ay yung 4 ay nagdadalawang isip? No, so doon lang gagaling yung mga marites na may tatalon.
0: Ayan po. Maraming salamat, Secretary Ronald Llamas.
1: Salamat din, Nina.
2: Ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga miyembro ng gabinete para malaman ang sitwasyon sa Mindanao kasunod ng malakas na lindol doon. Patuloy na kumikilos ang DSWD katuwang ang Philippine Air Force para mabilis na maihatid ang mga pangangailangan ng mga apektadong residente. Nakantabay rin ang Health Department para sa mga pang

0: Ang bilang ng namatay sa General Santos City dahil sa malakas na lindol. Patuloy naman ang paghahanap sa ilang biktima ng mga gumuhong establishmento. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Egonia.
1: Hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan ang bangkay ng merchandiser sa isang grocery store na si Joey DeLubio at ang kanyang kasamang assistant manager na si Babylyn Angkan. Kabilang sila sa apat na missing matapos gumuho ang mga gusali sa pinagtatrabahuan nilang establisimento nang tumama ang magnitude 7.8 na lindol nitong Lunes, June 8. Nananatili pa rin hindi fully operational ang mga business establishments sa General Santos City dahil hindi pa rin tapos ang isinasagawang assessment ng mga otoridad. May payo naman ang isang safety advocate na si Engineer Sterling Sanyado sa lokal na pamahalaan ng GenSan.
2: Tingnan ng maigi ng ating LGU ang mga buildings and not to prematurely announce na safe, not until na totally na inspect talaga through engineering talaga na processes na kagaya nung sinabi ko earlier na magkaroon ng non-destructive test yung mga rebound hammers, mga scanners natin na makadetect.
1: Sa ngayon ay pumalo na sa 13 ang nasawi sa malagim na trahedya habang nasa mahigit kumulang 2,000 pamilya naman ang apektado. Naabutan pa ng news team ang kaisa-isang anak ng isa sa mga nasawing empleyado din ng mall na nagproseso ng mga dokumento ng kanyang ina upang ito ay makakuha ng mga benepisyo.
3: The process may karoon sa yung death certificate kay para po makakuha ng mga burial permit at saka assistance, ma'am ba?
4: Pero nakatag nagiging siya assistance sa mga mall?
3: Wala. Wala pa, ma'am. Mag-start ba lang, ma'am? After na ni ma'am.
1: Nangako naman ang LGU ng GenSan na tutulong sa mga pamilyang naapektuhan, lalo na sa mga pamilya ng mga biktimang nasawi.
5: And ongoing po ang pagpa-process ng ating City Social Welfare and Development Office sa pag-consolidate ng mga ulat upang makuha nila ang mga reports po para sa agarang tulong na maibigay ng local government units sa mga affected po.
1: Maliban sa General Santos City, apektado rin ang ilang mga residential sa Karatig Bayan gaya ng Alabel sa Sarangani Province na nagkabitak-bitak ang lupa sa isang beach resort. Samantala, hindi pa rin nakatawid mula sa Balut Island ng isang netizen na si Jane Marie Andico matapos makansela ang biyahe ng mga lansya mula sa isla papunta sa Jose Abad Santos. Habang dito sa Jansa City, sinisikap pa rin ang mga residente na makabangon at makabalik sa normal ang kanilang mga buhay sa pamamagitan ng paunti-unting pagbukas ng mga business establishments. Dumami na rin ang mga sasakyang makikita sa daan kumpara kahapon na halos walang dumadaan sa kalsada. Mula dito sa GenSan City, Noreen Egonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Napasok ng PRTV News ang General Santos City na isa sa mga matinding tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol dyan sa Mindanao. Kumustahin natin ang sitwasyon ngayon dyan. Live, may umaarangkadang balita, si Christian Bascones. Christian, kumusta na dyan?
6: Alam mo ninyo, totoo ang sinasabi nila dito sa General Santos City na napalot ng katahimikan ang buong GenSan, no? Particular na dito, nandito tayo ngayon sa The Jangas North. Bakas pa rin sa muka ng mga residente ang lungkot dahil sa naiwan ng magnitude 7.8 na lindol kahapon sa Mindanao. Itong kinatatayuan ko, ito yung nag-viral na fast food chain matapos makuhanan noong mga oras na bumagsak ang buong gusali. Ito na ngayon ang itsura niya ngayon. Kilala ang GenSan sa kanilang pagbati na magandang GenSan pero kulay ang buong syudad, no? Pero ngayon dahil sa iniwang pinsala ng malakas na lindol, parang nagmistulang wala ng kulay ang GenSan. Mga malalaking gusali ang nagkaroon ng pinsala. May mga mangilang-ilang maliliit na negosyo ang nananatiling bukas pero matumal pa rin ang kita. Hanggang ngayon wala pa rin kuryente kaya maraming establishmento ang hindi pa rin nagbukas kaya apektado ang mga hanap buhay. May mga manggagawa ang bumalik kanina sa kanilang mga pagtatrabahuan sa dasal na bumalik na sa dati ang kanilang buhay. Marami-rami na rin kasing nagsitigil trabaho dahil arawan ang bayad sa kanila. Dahil wala pang abiso kung kailan babalik ang supply ng kuryente, wala pang katiyakan kung kailan magbukas ang mga establishmento. Sa pag-ibag-usap natin sa ilang mga residente dito, isang tricycle driver, ikinento niya sa atin kung ano ang epekto sa kanilang hanap buhay. Ito, pakinggan po natin.

0: Sobrang takot, kaba, tapos alala sa pamilya, tapos yun, unang-una sa mga ano natin, sa mga people natin, sa mga ano, yun lang, takot, walang masyadong maisip, kundi ano lang, safety lang, safety first, yun lang.
1: Sir, yung araw-araw namin na hanap buhay sa pagmamanahe, pasahero, naging kawalan talaga sa amin to.
2: Yung dati mong kita magkano rin yung kita mo ngayon?
1: Dati mga ganitong oras maka 800 na kami. Ngayon, magkano ka to? Tira namin yun, 60 pesos.
3: Nadia, alam mo, habang nagre-report ako sa Arangkada Balita ngayon, may naramdaman na naman tayong panibagong aftershocks, no? Lumindol o yumanig yung itong kinatatayuan natin ngayon, tila nagduduyan itong lupa, no? Kaya medyo kanina nanginig din tayo habang nagbabalita live mula dito sa Gensan. Ninya!
4: Oh. Christian, okay, sana nasa okay ka lang, ano? Kasi sabi mo nga may aftershocks ngayon lang. Gaano kalakas yung naramdaman mong aftershocks na yan?
3: Para sa mga para sa mga senior citizens siguro, i-describe ko, madali silang mahihilo, no? Kasi parang nasa duyan ka habang nakatayo dito, no? Sa may gilid, no? Kaya medyo parang na experience natin yung paghilo din ninya.
4: Oo. At nasa tapat ka nga niya nga nag-viral ano, na Jollibee. Ayan na yung itsura niya ngayon. Meron pa bang ongoing na search and retrieval operations? Ano bang balita dyan? Lahat ba nang nandyan? Nung araw na yun ay nakaligtas?
3: Sa taas na itong fast food chain ng Jollibee, no? Merong isang radio station pero lahat ng mga tauhan na nagtatrabaho kapwa sa Jollibee o sa fast food chain at sa doon sa radio station ay ligtas na sa mga oras na ito. So ngayon ang ginagawa ay tinitignan, ina-assess ng LGU itong ang gusali at nagsasagawa pa rin ng clearing operations matapos ang malakas na lindol ninyo.
4: Oo. And may balita ka ba doon sa ospital dyan? If I'm not mistaken, tama ba? St. Elizabeth Hospital? Na yung iba raw mga pasyente ay hindi na tinatanggap or nagpapalabas sa mga pasyente kasi nga baka magkaroon ng aftershocks at mag-collapse yung ospital.
3: May mga nadaanan tayong kanina mga establishmento, Doc. Ayan din yung ating i-verify na natanggap nating impormasyon noong oras na dumating tayo dito sa General Santos City. No? Kasi hanggang sa ngayon, sarado pa yung, wala pang operasyon yung kanilang airport. Kaya mula sa Davao, doon kami nag-land, no? Mula sa Davao, kumiyahe kami ng 2 oras papunta dito sa General Santos City. So tinitignan natin yung mga gusali. May hospital tayong nakita na kumbaga sinara at limitado raw yung pinapapasok. At yun yung i-verify natin kung ito bang mga pasyente, paano ako accommodate, no? May mga ibang hospital pa ba yung magbubukas para sila ay matanggap niya.
4: And also, walang kuryente, no, Christian? Brownout pa rin dyan sa Gensan.
3: Kanina tinanong ko yung mga ilang mga nagtatrabaho sa mga business establishments na bumalik dito, no? Sabi nila wala pang abiso kung kailan babalik yung supply ng kuryente, pero gladly sa kinatatayuan natin ngayon, no, merong itong poste ng kuryente, street light. Ito lang yung
4: street
3: meron.
4: Light. Yes.
3: Oo. Na nakikita natin na bukas sa mga oras na ito.
4: Tsaka yung parang may ibang establishment sa likod mo na parang may ilaw, pero yung mga bahay sa likod mo sa bandang kaliwa, walang ilaw, ano? Brown out sila dyan. Kung kailangan pa naman nila ng ilaw, ano? At ikaw rin, kasi kahapon kausap natin si Noreen Igonia, parang saan ka magsistay dyan, di ba? Anong hotel or anong mga place na maaaring safe at walang banta ng, you know, collapsing, Christian?
3: Ako po, ito nga yung naging problema ng ating mga kaibigan, kasamahan sa media dahil nagkaubusan ng mga hotel, no, na meron pang mabukas na mga accommodations. Kasi yung iba, hindi na nag-operate o hindi na nagbukas kasi wala silang generator set. Yung iba naman, yung katahilanin nila, abay mataas yung, kumbaga mahal yung krudo, kaya hindi na nila in-operate itong mga generator sets na meron sila. Kaya marami mga hotel ngayon ang sarado until now. Kaya namaswerte tayo, nakakuha tayo mula sa nagbigay ng impormasyon yung kasama natin sa media na may isang hotel pa yung pwede nating matuluyan.
4: Oo, sana hindi yung mataas, ano, yung para may first floor lang, di ba?
3: Actually na, ito, mabanggit ko lang, no? Nararamdaman pa rin natin yung paunti-unting kumbaga paggalaw ng lupa dito ninyo sa kitatatayuan natin sa GenSat.
4: Oo, grabe. Padama mo nga sa amin yung sitwasyon dyan, ano, Christian, gano'ng kalaki ang pangamba ng mga tao at mismo ikaw na pumasok sa mga yan, natitira mga establishmento dahil sa mga bitak at walang humpay na pagyanig.
3: Mayroon pa tayong hindi nakuhaanan kanina, no, dahil sa napamadali tayo pumunta dito sa mismong location, no. May nakita tayong medyo mga nanluluha pa, mga manggagawa. Kasi nga, hindi nila lubos maisip na mangyari ito at sa dasal nila na sana'y pagkabukas ay bumalik sa dati. Yung buhay nila, ay sinadya nila yung kanilang pinapasukan kahit ito ay wasak na at dumapa dahil dito sa malakas na lindol. Ang sabi ng iba, kakapit sila sa kanilang kumbaga kilalang salita dito sa GenSat, itong tinatawag na Barug GenSat. Ibig sabihin, babangon muli ang GenSat. Ito ang sabi nila.
4: Ayan, maraming salamat Christian Bascones at ingat kayo dyan.
5: Nagpadala ang King of Party List ng mga local team sa General Santos City para maghatid ng agarang ayuda sa mga komunidad na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Sa pamamagitan ng Tingog Center Tacorong at Tingog Center General Santos, namahagi ang grupo ng 300 relief packs na naglalaman ng ready-to-eat food at bottled water para sa mga residente, pasyente, health workers at emergency responders. Magpapatuloy ang relief operations ngayong araw sa mga ospital at iba pang apektadong lugar habang naghahanda ang mga volunteer ng karagdagang relief packs para sa distribution.
4: Sinampahan ang kasong libel at cyber libel ni Manila Congressman Benny Abante ang mga nagpakilalang dating marino. Kaugnay ito sa pagdawit sa kanya sa alegasyon ng pagtanggap ng mali-maletang pera. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
6: Mariing itinanggi ni Manila 6th District Congressman Benny Abante ang paulit-ulit na ibinabatong mga paratang laban sa kanya ng mga nagpakilalang ex-bodyguards ni dating Congressman Zaldy Co. Ayon sa sinumpaang salaysay ng 18, kasama si Abante sa mga kongresistang nakatanggap umano ng mali-maletang pera. Kaya naman nagtungo ngayong Martes si Abante sa Manila Prosecutor's Office para sampahan ng kasong libel at cyber libel ang mga 18 individual, pati na rin ang kanilang abogadong si Attorney Levy Baligod at isang media network entity. Sa kanyang complaint affidavit, pinasinungalingan niya ang mga alegasyon. Ayon kay Abante, mali, walang batayan at nakasisira sa kanyang reputasyon ang mga paratang na isa siya sa mga tumanggap ng umano'y kickback. Tinuligsari ng mambabatas ang paglalantad ng mga paratang sa isang press conference bago pa man ito maisailalim sa isang formal na imbestigasyon ng mga kaukulang ahensya. Ayon sa kanya, ang mga dokumentong inilahad noon sa publiko ay hindi pa pinirmahan o napanumpaan ng mga nag-akusa. Iginiit din ni Abante na hindi niya kilala o nakasalamuha ang sinuman sa mga nagpakilalang dating bodyguard na nag-uugnay sa kanya sa umano'y delivery ng pera. Dagdag pa niya, mayroong mga pagkakaiba sa nilalaman ng mga naunang dokumentong ipinakalat sa media at sa mga sumunod na sinumpaang salaysay na iniharap sa Office of the Ombudsman. Dahil dito, hinihiling ni Abante sa prosekusyon na maglabas ng finding of probable cause at isampa ang mga nararapat na kasong kriminal laban sa mga respondent. Matatanda ang nauna ng magsampa ng mga perjury at cyber libel case si dating Senador Antonio Trillanes IV, gayon din sina ML Party List Congressman Laila De Lima at Senator Erwin Tulfo laban sa 18 individual. Si Mario Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
5: Kumuha nga tayo ng opinyon ng isang legal expert, walang iba kundi si Dean Maria Soledad Margarita Derikito Mawis ng LPU College of Law. Magandang gabi, Dean Mawis, at welcome back po sa Arangkada Balita.
7: Magandang gabi po at ulit na marami pong salamat po sa inyong pag-anyaya. Good evening.
5: Yes, Dean Mawis, alam naman natin na lahat tayo bilang mga Pilipino ay gusto natin talaga ng accountability pagdating nga dito sa flood control anomaly na ito. Pero ang problema, itong mga pinipresent sa atin ng mga witnesses, parang marami ang nagkwe-question sa kanilang credibility dahil pabago-bago sila ng kanilang mga statements. Ano po ang komento nyo dyan?
7: Alam niyo po, pag nagbabago-bago po ang kanyang nilalahad, lalo kang nagtutula. Mm-hmm. Pagiging hindi ho consistent sa storya po, lalo kang nagtatanong.
5: Mm-hmm.
7: Kaya ho, nasasampahan siguro po sila ng demanda dahil hindi na ho consistent ho yung storya niya. At dahil po doon, okay, hindi ho natin maaalis po doon po sa feeling nila yung nasisiraan po ang kanilang reputasyon, na humingi na at ilahad na po yan sa korte.
5: Mm.
7: Kaya lang ho, dahil criminal case, kailangan muna pong dumaan ho sa Office of the City Prosecutor.
5: Mm-hmm.
7: At karapatan ho yan ang mga nagsasabi, yung sinasabihan nilang kasama.
5: Pero Dean, hindi kaya parang napapahamak nga itong 18x bodyguards nga po na nagpakilalang Marines? Dahil kumbaga sila yung nagbibigay ng statement, pero sila yung nakakasuhan. Hindi naman yung mga parang kusino man yung handler nila.
7: Alam niyo po, hindi po opo, totoo po yan, no? Siyempre kung ang whistleblower ay siya ho ang nagpalabas, di ba? At yan ho ang ginawa. Siyempre malaki hong, kumbaga nilalahat, you know, they're already telling the people, buhay na nila to, gusto nilang magsabi, okay? Pero sir, siyempre, isipin din ho natin, yung poong na naniname nila as people, hindi naman ho sila makapag lahad ng kanilang kontra ebidensya.
5: Mm-hmm.
7: Kaya talaga pong ganoon ho ang nangyari. Ang name of the game ho dyan is consistency. Siguro po nabubutasan po sila ngayon. Mm-hmm. Ito ho mga 18 Marines po natin na talagang imagine to come out in the open at sabihin itong mga tao to, ito liable to, ito yung pinagbigyan namin. Aba hindi ho biro ho yan.
5: Mm-hmm.
7: Hindi biro magsabi na itong mga taong to ay parte ng isang malaking katiwalian.
5: Mm-hmm.
7: Pero ho, nabubutwasan po sila dahil ho, pabago-bago ho ang kwento. Meron ho silang sinama noong una, tapos biglang meron silang tinanggal. So, ang sa tingin ko ho dyan, para ho maging kapanipaniwala ho, consistency is the name of the game. They have to be very consistent.
5: Yun nga, Dean Mawis, no? Kasi ito yung binigay nilang statement, lahat tayo gusto natin accountability, pero hindi naman pwedeng pipiliin lang natin kung alin dun yung totoo. Kumbaga tayo, nakita natin pa iba-iba yung statement, paano natin masi-sift through kung alin yung mga totoo at hindi?
7: Alam niyo po, kaya nga ho siguro dali na ho yan sa korte.
5: Mm-hmm.
7: Dahil sa korte ho, yan, may right to cross-examination, di ba, maglahad ka, pwede kang i-cross-examine, at saka findings of fact.
5: Mm-hmm.
7: Remember ho sa Senado naman ho, yes, kung factual, but in aid of legislation. Yung pag-ano naman ho ng investigation is more of in aid of legislation. In fact, hindi mo naman ako cross-examine yan. Hindi katulad ng extensive cross-examination ng sa korte, no?
5: Mm-hmm.
7: So siguro kaya ho itong mga taong napangalanan ay dinadala ho sa labas ng Senado.
5: Mm-hmm.
7: Para ho sila magkaroon ng pagkakataon na sa tingin nila ay ituwid ang mali.
5: Mm-hmm.
7: Oo, siguro yun ang paraan ho nila kasi nga ho, hindi ho sila makapagdanong ho doon sa Senado. Yun ay aking pananaw lamang, no? Kaya pinipilit ho nilang mailabas po dito po sa Senado.
5: Okay, Dean, huling tanong na lang po siguro, no? Tungkol nga ito, of course, meron power struggle nga sa Senate and nalalapit na yung impeachment trial ni VP Sara at malapit na rin yung SONA.
7: Yes.
5: Tingin nyo dapat nang pumasok ang Supreme Court para ma-resolve na to, or tingin nyo aabot... Paano ito makaka-apekto sa malapit na trial?
7: Opo. Unang-una ho, the Supreme Court on its own, kung ang magagaling ay initiative ay Supreme Court, hindi po mangyayari po yan.
5: Mm-hmm.
7: Kailangan po may magsampa ng demanda sa Supreme Court ho, at maging issue ho ya ang nangyayari sa Senado. Doon pa lang ho magkakaroon ho ng pag-aaral at pagdidesisyon ng Supreme Court. We cannot expect the Supreme Court on its own to just issue a decision without a case being filed. Dapat ho may magsampa ho ng demanda at ngayon sasabihin ho ng Supreme Court, syempre, kung yan ay bibigyan ho, yan ho ba ay political issue? Mm-hmm. Yan po ba ay justiciable issue? Na kung saan irurule ho nila muna ho yung kung ano man ang nailatag sa kanya. Hindi po natin dapat asahan na ang Supreme Court on its own ay magsasalita o magbibigay ng opinion kung wala naman pong nasasampang demanda.
8: Okay, nako, maraming salamat din, Maui, sa oras.
7: Maraming salamat din po.
8: Okay. Magandang gabi po at ingat po kayo.
7: Thank you po at maraming salamat.
8: Itinanggi ng Malacanang ang paratang ni Senator Alan Peter Cayetano na may dalawang Senado ngayon. Naniniwala rin ang palasyo na dapat managot si Senator Cayetano sa mga naantalang trabaho sa Senado. Yan ang umarangkadang balita ni J.M. Pineda.
9: Sa mga nagtatangka, dahil nga may nauwi.
10: Tahas ang kinontra ng Malacanang ang patutsada ni Senator Alan Peter Cayetano na may dalawang Senado ngayon. Ang Senado ng Malacanang at ang Senado ng Pilipinas. Sabi ng palasyo, iisa lang ang Senado at ito ay pinamumunuan ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Hindi rin naniniwala ang palasyo na magkakaroon ng constitutional crisis lalo pat papalapit na ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pero dalawa ang gustong mag-presiding officer dito.
9: Sa mata po ng Malacanang, sa mata po ng ehekutibo, wala po tayong matatawag na constitutional crisis. Maliwanag po ang sinabi. Ang sinusuportahan po at ang nire-recognize na liderato ay ang liderato po ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
10: Inaayos na rin umano ang special session na ipapatawag ng Pangulo. Pero dapat daw ang mga senador muna ang mag-ayos ng kanilang sariling gusot at bubog.
9: Ang gusto po ng Pangulo ay mauna ang Senado na magkasundo dahil kahit sabihin natin na mayroong hiling ang Pangulo para sa isang special session, kung sila mismo po ay hindi magkakasundo, mababaliwala po ang naisin ng Pangulo. Dapat ayusin po nila ang Senado. Dapat unahin ng mga senador natin ngayon ang taong bayan, hindi ang sariling interes o ambisyon.
10: Utang na daw ni Cayetano sa publiko ang tila saradong isip nito at pamimilit sa kanyang liderato na nagriresulta pa sa naantalang trabaho sa Senado.
9: Sa katulad po ni Senator Alan Cayetano na nagpipilit na kilalanin pa siya bilang Senate President. Katulad na noong nangyari noong nakaraan sa House of Representatives na ayaw niyang bumitaw sa pagiging Speaker of the House. Kahit na merong term sharing agreement. Gustuhin man po ng Pangulo. Pero kung isang tao ay magmamatigas, sagot na po niya to sa publiko. Sagot na po niya ito sa taong bayan. Dahil dito sa gulong to, marami po nabibinbin na bills, marami nabibinbin na resolutions, marami po nabibinbin na trabaho.
10: Tinawag naman ni Castro na basura ang lahat ng mga sinasabi ng mga nagpapakilalang ex-bodyguards ni former Congressman Zaldico na pumunta mismo sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Black. Ako, si J.M. Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Itinakda ng Senate Impeachment Court ang pre-trial conference laban kay Vice President Sara Duterte sa June 18, 2026, Huwebes. Sa liham na ipinadala ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian, hinikayat niyang dumalo mismo ang pangalawang pangulo at ang House Prosecutors. Kabilang sa tatalakayin ang ilang rules and regulations sa pagdinig, presentation of evidence at pag-set ng mga petsa ng trial. Yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Ninia Corpus.
8: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
4: Arangkadang Balita.
11: This is FM Radio.

0: Pilipino tayo.
1: Lahat po kakayanin po natin.
2: Hindi po tayo uunlad kung wala akong tulungan.
3: Ano mang panahon,
4: hindi ko yan pwedeng pabayaan. Kapwa po natin Pilipino yan.
3: Tapat na maglilingkod.
5: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, patay sa lingkod sa Mindanao, umabot na sa 37. Mga sugatan sa Banut Island, kabilang ang matatanda at sanggol, isinakay sa chopper para may pagamot. Matinding pinsala sa mga bahay at tulay sa Glan, Sarangani, Tuambad, Jensan, nagdeklara na ng state of calamity. Paghahanap sa iba pang hinihinalang natabunan sa Gumuhong Gusali, patuloy. Pagkamatay ng basketball players ng Ateneo Blue Eagles na sina Divine Adili at Rene Paterponia, walang foul play ayon sa mga pulis. Ina ni Paterponia, naghihirag-bis, pagbubugay at pag-alala sa dalawang yumaong atleta, bumuhos. Exclusive, 12 anyos na babae, ginahasa umano ng sariling ama at lolo. Mga suspect, arestado. At Coco Martin at Julia Montes, handa ng yanigin ang Prime Time.

Sandy.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa malakas na lindol na yumanig sa Mindanao. Umabot na sa 37 ang mga nasawi sa malakas na lindol sa Soccsajen Region ayon sa Office of Civil Defense. Samantala, nakapasok o napasok ng news team ang bayan ng Glan sa Sarangani kung saan wasak ang mga bahay at hindi madaanan ang ilang tulay. Live mula sa Glan Sarangani ng Papa Grol, Rafael Bossano Rafi, gaano katindi ang pinsala dyan?
1: Alvin, alam mo sa ngayon nga, hindi pa rin talaga makakating ng mga sasakyan kung ito ay galing sa labas ng Glan, no? Yung poblasyon ng Glan, dahil nga yung tulay na nasa aking likuran ay lubhang napinsala. Kaya kaninang tanghali ay nagpasya ang mga tauhan ng Department of Public Works and Highways sa Rangani na tuluyan ng tanggalin yung isang bahagi ng tulay para nga maiwasan na yung peligrong posibleng maidulot ito. Pumasok tayo sa mga unang bahagi ng bayan ng Glan at doon nga natin nakita yung kalunos-lunos na sinapit ng lugar na yan. Ganun na rin ang mga residente na nakatira doon. Tanghali pa lang, inabisuhan na ang mga residente na puputulin na ang Sapu Bridge papasok ng bayan ng Glan. May mga pumiling umalis habang meron ding pumasok sa bayan, kabilang ang news team. Dito tumambad ang sangkaterbang landslide na hindi sinanto ang mga sasakyan, pati na ang mga bahay. Si Benjamin napabuntong hininga na lang nang ipakita ang napulbos na tirahan.
2: Masama ang loob, lawas ko, parang na ano akong puso ba. Tingin ko sa mga bahay ko, ano naman ito, mga ko, paano nang mga bata ko doon din ako katulog. Pagkain ko, parang walang laman ang tiyan ko ba.
1: Pati ang bahay ng kanyang kapatid, wala nang ibang makita kundi bubong. Papitik-pitik ang signal at walang kuryente sa lugar. Kaya si Renz mahinahong lumapit sa amin kung pwede siyang manawagan sa nanay ng kanyang misis na nagtatrabaho sa Qatar. Gusto sana niyang magandang balita ang masabi. Pero kabaliktaran ang nangyari.
3: Auntie Joya, ito na po nangyari sa bahay. Makikita mo na ito sa ibig-sabihin. Ano mang reaction mo ngayon, sana huwag mong kadaan sa puso mo. Baka ano mangyari sa pinapag-uran niya. Kaya ito na nangyari ngayon. Wala kasing masyadong signal dito, sir. Hindi kami makasend ng picture. Wala pang signal. Kasi brana pa dito.
1: Sa patuloy na paglalakad papasok sa Glan, lalong nakapanlulumo ang sitwasyon. Bago yung lindol, napaka-busy nitong daan na to at dinadaanan ng napakaraming sasakyan dahil ito yung main road papunta sa poblasyon ng Glan. Pero ngayon makikita mo, tanging mga tao na lang ang nakakadaan sa kalsadang ito matapos nga magkabitak-bitak yung ilang bahagi ng kalsada kasunod ng magnitude 7.8 na lindol. Makikita mo rin, yung mga bahay dito, hindi mo na makikilala dahil maging sila ay hindi sinanto ng napakalakas na pagyanig.
4: Sir, ayaw magpag-motor nila.
1: Ang kapitan ng barangay Kapatan at mga pulis, napagalitan pa ang mga residenteng pilit na ididadaan ang kanilang motor sa sira-sirang kalsada. Ayon sa OCD Region 12, ang Glan ang isa sa nagtamo ng pinakamalalang pinsala dahil sa lindol.
5: There are also reported damage of bridges and roads. I just dispatched the 1 hour day na team via chopper, no, to support their communication requirement para makapagbigay sila ng mga updates dito sa atin.
1: Ngayong Martes ng umaga, pinangunahan ni OCD Administrator Harold Cabreros katuwang ang Philippine Air Force ang paglikas ng mga sugatan mula Balut Island kasama ang mga senior citizen, isang ina at kanyang sanggol sa mga dinala sa Davao City para maipagamot. Sa Sarangani Provincial Hospital naman, nasa labas pa rin ang mga pasyente at mga kawani habang sinusuri kung maayos ang gusali nito at ligtas nang bumalik sa loob. Marami sa kanila, balot pa rin ang takot dahil sa aftershocks. Sa Pagadian City, nasira ang ilang bahay matapos hampasin ang tsunami noong Lunes. Tinatayang nasa 5,000 residente ang pansamantalang tumutuloy sa evacuation center.
6: Sunog, amo, ang pano, lagas. Oh, Alvin, alam mo, ngayon nakikita natin, no, tuloy-tuloy yung paggagawa ng mga taon ng DPWH sa tulay na yan. Naabutan pa nga natin, pagbalik natin kanina, na yung huling mga pag-jackhammer sa tulay at nalaglag na nga yan ng tuluyan. Tapos makaraan yan ay nagsunod-sunod na yung pagpasok ng sakkatayagbang mga truck bit, dala-dala nila, no, yung mga lupa para tabunan ngayon yung bahaging yan at madaanan na muli. No, ang target ng DPWH ay matapos yan, kung hindi ngayong gabi ay bukas ng umaga, pero ang sabi nga nila ay medyo hindi pa sila makapagbigay ng eksaktong oras o time of day, no, dahil nga gusto nilang masigurong ligtas ito. Mahalaga na maibalik, no, yung access dito sa lugar na to para naman yung mga heavy equipment ay makapasok na rin, dahil nakita naman natin kung gaano pa karami yung debris na kanilang tatanggalin, hahakutin, at lalong na yung mga bibigay nilang tulong, no, para sa mga residente doon sa bahay ng Glan. Alvin.
0: So ibig sabihin, Rafi, habang inaayos pa yung tulay, hindi pa makapapasok yung mga tulong mula sa provincial government or national government or kahit galing sa pribadong sektor?
6: Oh, Alvin, kasi ito lang yung tanging daanan, eh. So sa ngayon, hindi pa, ang nakakadaan pa lang doon, nakita natin kanina may mga motor, pero bit-bit o talagang hawak muna nila at hindi sinasakyan. Pero ang maganda naman dito ay doon sa poblasyon ay meron pa naman daw yung mga residente doon na kanilang mga ma-access sa mga tindahan, kaya makakabili pa rin sila ng kanilang mga pagkain. Yung ating pag-iikot doon kanina, may nakita pa nga tayong tindahan at nagtitinda pa ng mga merienda. So, pagdating sa pagkain na hindi pa naman sila nagkakaroon na nakararanas ng challenge o hirap pagdating dyan, ang pinaka-challenge talaga sa lugar na to ngayon, Alvin, ay yung kawalan ng cellphone signal at kuryente sa ilang bahagi. Kaya yung isang nakausap natin kanina talagang lumapit sa atin para manawagan at ipamalita sa kanyang kaanak sa ibang bansa ang sinapit nila dito sa Glan. Alvin.
0: Rafi, may nararamdaman pa bang mga aftershocks at yung mga kababayan ba natin dyan ay takot pang bumalik sa kanilang mga bahay o back to normal na a day after the earthquake?
6: Oh, Alvin, alam mo, sabi na nga ng FEVOX, no, na posibleng magtagal pa ng isang buwan yung mga aftershocks. Kanina ay may mga kaunting pagyanig pa rin tayong nararamdaman, pero hindi na siya kasing lakas ng 7.8, no, at sana nga, sabi ng mga residente, ay hindi na umabot sa ganun yung lakas ng lindol, dahil nga nananatili pa rin talaga yung trauma sa marami sa kanila, lalong-lalo na sa mga bata. Yun din yung isa sa mga dahilan kung bakit yung mga pasyente sa ilang ospital ay ayaw pang bumalik sa loob. Bukod kasi sa pag-check sa structural integrity ng mga building, ay nandun pa rin talaga yung kanilang takot matapos nga nilang maramdaman, no, ang ilang pagyanig matapos yung main shock na nangyari kahapon ng umaga. Alvin.
0: Maraming salamat, Rafael Bosano.
7: Tapos na sa pagkain at tubig na maiinom ang maraming residente ng Malapatan, Sarangani, na napuruhan ng matinding lindol nitong Lunes. At live mula Sarangani, nagpapatrol Francis Orsio. Francis, kamusta ang sitwasyon ngayon?
8: Karen, imbis nga na sa kalsadang tulay dumaan ang mga residente, sa ilog na lang sila tumatawid para dumaan nga mula dito sa Malapatan papuntang Glan, dahil nga hindi na nila madaanan yung kalsada. At dito sa gawing kanan ko, dito pumupunta yung mga residente, bumababa sila papunta doon sa ilog at sumasakay ng balsa at bangka para makatawid sa kabilang bayan. At dito rin sa ilog na ito, maraming mga residente ang nakatira sa tabing ilog at karamihan sa kanila ay wala nang matutuluyan matapos gumuho ang kanilang mga bahay. Mga pinagtagpi-tagping kawayan na ginawang balsa ang pinakikinabangan ngayon ng mga residente sa mga bayan ng Glan at Malapatan sa Sarangani. Hindi lang mga tao, kundi pati na rin motorsiklo ang pinagtutulong ang isakay na mga nagbabayanihan para makatawid sa magkabilang bahagi ng dalawang bayan. Yan ang eksena matapos masira ang pangunahing tulay na nagdudugtong sa dalawang bayan dahil sa lindol nitong Lunes. Tinawid ng isang buntis na malapit ng manganak ang ilog at halos tumakbo na makaabot lang sa tricycle na babiyahe papuntang ospital. Ang pamilya ni Alvin sa labas na naglalatag ng matutulugan matapos gumuho sa lindol ang kanilang bahay. Natabunan na ng semento at yero ang kanilang gamit at wala silang naisalba.
9: Wala tayong magawa kasi Hindi naman.
10: Ngayon.
9: Diyan lang kami natutulog sa labas kasi delikado masyado pag diyan sa loob.
8: Dagdag ni Alvin, problema rin ng kanyang pamilya ang makakain at maiinom na malinis na tubig. Hindi man tuluyang gumuho ang kanilang bahay, sira-sira at nabasag naman ang karamihan sa gamit ni na Jamharia. Muntik pa siyang hindi makalabas nang matumba habang tumatakbo palabas ng kanilang bahay.
11: Hindi ko na mabuksan yung pintuan ni nata ko. Gumapang na ako dito sa labas. Habang nandiyan na ako, nung wala na, na-rescue ako ng kapatid ko. Kasi naiingatan ako kasi may sakit ako sa puso.
8: Naiwan din sa loob ng bahay habang lumilindol ang misis ni Abdul Basit at ang dalawa nilang anak. Nasa General Santos City siya noon na namamasada bilang tricycle driver.
12: Ginapang na lang ni misis para makalabas sila. Yung aking anak na 8 months, okay naman, pero yung aking 3 years ay sa kalukos, sa hanggang ngayon ay parang trauma pa po siya.
13: Affected man lahat ng barangay, pero as to the major is lahat ng coastal is major kasi yung Cotabato Trends nandito sa coastal. From Poblacion to going to the Sapu Padido boundary of Glan is mga major yan.
8: Sa kabila nito, hindi nila piniling manuluyan sa evacuation center. Marami kasi ang nangangambang gumuho ang mga naturang gusali dahil sa aftershock. Pero ayon sa lokal na pamahalaan ng Malapata, 200 pamilya ang pansamantalang nasa evacuation centers. Karen, 5 na ang naiulat na nasawi dito sa Malapatan, Sarangani. 3 sa kanila ay mga senior citizen, isa ang menor de edad at isa naman ay 53 anyos na babae. 2 rin ang hinihinalang nawawala pa at kasalukuyang iniimbestigahan ng mga otoridad, pero umaasa tayong sila ay ligtas habang isinasagwa ang search and rescue operation. At dito rin sa Malapatan, Sarangani, isa na ilalim na ng kanilang munisipalidad sa state of calamity ang lugar. Karen.
7: Francis, so binanggit, no, kailangan ng malinis na tubig ng ilang mga residente dyan. Tanong ko, kamusta ang kuryente sa ilang lugar?
8: Karen, dito sa ilang barangay sa Malapatan, walang kuryente, no? Wala ring supply ng tubig, kaya yung mga residente, yun yung hinihiling nila na tulong sa munisipalidad, sa provincial government ng Sarangani, na sana ay mabigyan na sila ng sapat na supply ng tubig at kuryente dahil nga doon sila nahihirapan at natatakot nga na kapag nagkaroon ulit ng mga aftershocks ay mahihirapan silang makalikas doon sa lugar dahil madilim at wala nga silang sapat na supply. Karen.
7: Francis, ang Malapatan ba ang pinakamatindi ang epekto ng lindol sa buong Sarangani?
8: Karen, wala tayong malinaw na datos kung itong Malapatan ang pinakamatinding nakaranas ng epekto ng lindol na nangyari nga kahapon ng Lunes. Pero ayon sa nakausap natin mula sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Malapatan, isa sila sa nakaranas sa ng matinding epekto nitong lindol nga na yumanig sa probinsya. Kaya nga naitala yung nasa 5 nasawi, tapos may pinaghahanap pa ngayon at marami pa ngang nangaramba doon sa posibleng mga aftershocks na inaasahan kasunod nitong malakas na 7.8 magnitude na lindol, Karen.
7: Francis, may mga estudyante ba na apektado dyan? May mga paaralan ba sa lugar ng Malapatan?
8: Karen, sa pag-iikot natin kanina, marami tayong mga eskwelahan, hindi lang dito sa Malapatan, sa iba pang mga katabing bayan nitong Sarangani ay nakita natin may mga eskwelahan na nagbitak-bitak yung mga kanilang pader. Nakita rin natin na kahit yung mga first floor lang o yung mga isang palapag na eskwelahan ay nakita natin may mga natanggal nga din yung kanilang bubungan dahil nga doon sa lakas ng lindol na tumama. Kaya nga rin, idineklara na wala munang pasok dito sa lalawigan ng Sarangani dahil nga dito sa malakas na lindol na yumanig sa probinsya, Karen.
7: Maraming salamat, Francis Orsio, nag-uulat mula Sarangani.
14: Walang nakikitang foul play ang pulisya sa pagkamatay ng 2 basketball player ng Ateneo Blue Eagles na sina Divine Adili at Rene Baterbonia. Bumuo naman po ang Philippine Sports Commission ng panel na tutulong sa investigasyon sa insidente. Nagpapatrol, Michael Delizo.
10: usap sa atin.
15: Lumabas sa investigasyon ng Aurora Police na aksidenteng pagkalunod ang ikinamatay ng Ateneo basketball players na sina Divine Adili at Rene Baterbonia sa Beach Resort sa Barangay Lipit, Dipakulaw, Aurora, Lunes ng hapon. Ayon sa pulisya, naganap ang insidente habang nagsasagawa ng team building activity ang nasa 20 manlalaro kasama ang coaching staff.
10: Lumalakad po yung mga players natin sa dagat, sa may tabing dagat, ang mga nasa hanggang pita po yung lalim ng tubig. At bigla na lang po silang napunta sa malayo na parte. Doon pa sa parte ng nilalakaran nila ay may isang malayong na lugar. At doon nga po, bigla silang tinakay ng current papunta po sa mas malayong na lugar ng dagat.
15: Agad rumesponde ang mga kasamahan sa koponan at lifeguard sa beach. Dinala ang dalawa sa Aurora Memorial Hospital pero idineklarang dead on arrival ang mga biktima. Sabi pa ng pulisya, kinuha na ng funeral services ang labi ng dalawa.
16: Kung ito ay parte po ng school activities, then the school will answer those questions, sir. Kung ano po yung po pwede maging liability ng coaching team po.
17: Oo, pero for now, walang nagkaso?
16: Well, kasi po drowning incident po kasi kaya non-crime. Oo.
15: Dagdag ng pulisya, madalas ang koponan na mag-team building sa resort kaya pamilyar na umano sila sa lugar. Paalala naman ng provincial government ng Aurora, dapat palaging bigyang prioridad ng lahat ang kaligtasan para makaiwas sa sakuna. Inatasan din ng pamahalaang panlalawigan ang mga munisipalidad na pag-aralan at palakasin ang mga patakaran para hindi na maulit ang insidente. Samantala, nangako ang Philippine Sports Commission na makikipagtulungan sa investigasyon sa insidente. Bubuo rin ang komisyon ng Sports Stakeholders Panel na kinabibilangan ng Samahang Basketball ng Pilipinas, UAAP, CHED at National Youth Commission para sa pagsusuri sa mga umiiral na polisiya, protocols at training practices.
18: BSC is not the investigating task force or panel. We are here to help address this concern. Sana po maintindihan lang nating lahat, kailangan pong gawin namin itong prosesong to para hindi na po maulit.
15: Ayon sa PSC, layunin itong maunawaan ang nangyari at tiyaking ligtas ang pagsasanay ng mga atleta. Nagpahayag ng pakikidalamhati ang Samahang Basketball ng Pilipinas at ang UAAP sa pagpanaw ni Baterbonia at Adili. Nakikipag-ugnayan ng SBP sa Ateneo Basketball Officials kaugnay ng trahedya at kung ano pa ang maaring tulong na kanilang maibibigay. Michael Delizo, ABS-CBN News.
0: Samantala, nasa Maynila na ang ilang kaanak at mga kaibigan ni Rene Baterbonia, ang yumaong player ng Ateneo Blue Eagles. Live mula sa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City, nagpapatrol, Jervis Manahan. Jervs, ano ang sitwasyon ngayon dyan?
19: Alvin, isa-isang dumating ang mga kaanak at mga kaibigan dito sa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City. Nito ka nga yung maong Ateneo player na si Rene Baterbonia. Kasama sa mga dumating dito kanina ay ang kanyang mga kaibigan mula pa noong siya ay nasa high school. Hindi sila nagpaunlak ng panayam sa camera pero sinabi nila sa atin na bukod sa mahusay na manlalaro ay talagang puno ng pangarap at mabuting kaibigan si Baterbonia. Nandito rin ang pamilya ng pumanaw na player at ang nakita natin ay ang kanyang ama at ang kanyang kapatid. Pero umapi na sila na bigyan ng privacy habang ipinagluluksa ang madilim na insidenteng ito ng kanilang buhay. Nakakordon pa ang chapel kung nasaan ang pamilya sa mga oras na ito at tanging mga kaanak at kaibigan lamang ang pinapapasok. Kanina ay nakita natin na lumabas ng funeraria ang ama at ilan pang kaanak ni Baterbonia. Ang impormasyon na nakuha natin ay papunta silang Ateneo de Manila University at may kasamang abogado. Kapansin-pansin din na may mga tauhan ang CIDG na nandito. Pero hanggang sa ngayon ay wala pang nagibigay ng opisyal na pahayag kahit ang pamilya, ang pamunuan ng funeraria o ang CIDG. Ngayong araw din ay naglabas na resolusyon ang sangguniang panlalawigan ng probinsya ng Agusan del Sur na nananawagan sa mga otoridad ng patas at masinsing investigasyon tungkol sa insidente. Ayon sa resolusyon ay kailangang malaman kung sino ang dapat managot. Hinikayat din nila ang Ateneo de Manila University at ang mga personnel nito na makipag-ugnayan sa gagawing investigasyon. Sinusubukan din nating alamin kung ano ang magiging susunod na hakbang o ang mga magiging o kung magkakagaon ba ng public viewing dahil sa mga naunang panayam. Sinabi ng kaanak na ang talagang pinagtutuunan nila ng pansin sa ngayon ay maiuwi ang labi ng batang manlalaro sa Agusan del Sur. Pero nauna nang nakausap ng gobernador ng Agusan del Sur ang ina ni Rene Batarbonia na si Roveline, kung saan naglabas siya ng sama ng loob sa nangyari, lalo't hindi umano siya naabisuhan na may ganong insidente.
20: Ang lagi worried nga, ma'am, pag maamihin mo ang anak, maamit rin yung inana. Eh kung di pa sabot lang po nila ka na anak, eh kumusubot. Pahalag, magkalisod mo din ako, siyayag ko dito.
19: Unang naglabas ng hinanakit ang ina ni Batarbonia sa social media dahil wala aniyang ibinigay sa kanyang balita, litrato o video tungkol sa kanyang anak. Gayun din niya ay hindi sundalo ang kanyang anak na dapat ay nagsasanay sa basketball court at hindi sa dagat. Sa isa namang bagong pahayag ng Ateneo ay sinabi nila na patuloy ang pakikiramay nila sa pamilya ng mga manlalaro. Sa pagdating kanina ng mga pamilya ni Batarbonia ay sinalubong sila ng University President ng Ateneo na si Father Roberto Yap, kung saan sinamahan sila sa panalangin. Ang mga labi naman ni Adili ay dadalhin pabalik sa Nigeria base na rin sa hiling ng kanyang pamilya. Tumanggap naman ang counseling session sa iba pa nilang kasama sa kupunan. Humiling sila sa publiko na patuloy na ipagdasal ang mga yumaong player ng Ateneo. Alvin.
0: Jervis, marami pa kasing tanong na para hindi malinaw kung ano talaga ang nangyari. Una muna, alam na ba ng magulang ng nanay kung anong nangyari sa anak niya? At ito ba ay school sanctioned event? Ibig sabihin, may basbas ito ng school, kaya nangyari yung pagtitipo na yun sa Aurora.
19: Yes, Alvin, lumalabas nga sa investigasyon na kasama ng mga player na yung ilang mga tauhan talaga ng kanilang team. Kaya naman ito yung nakikita natin sa paon ng investigasyon. Alvin, sa mga oras na ito ay hindi pa natin talaga personal na nakakausap yung pamilya, pero yun nga, tatay at yung kanyang kapatid ay nagpunta sa Ateneo de Manila University. So pinaniniwalaan natin na makakausap nila yung pamunuan ng universidad para mas mabigyan sila ng linaw tungkol sa kung ano nga ba ang totoong nangyari, Alvin.
0: So ano ang gustong malaman ngayon ng nanay? Kasi napanood ko yung ilang video niya sa social media. Ang sinasabi niya, parang may pasa daw. May pasa-pasa yung anak niya. At ang sabi ay hindi naman marunong lumangoy. So paano nangyari yun?
19: Alvin, ito mga detaling ito ay talagang hindi pa malinaw sa mga oras na ito dahil nga nagpapatuloy pa rin ang investigasyon. So sa ngayon ay nakafocus muna talaga dito sila sa pagbibigay pakikiramay doon sa pamilya at pagdadasal. Pero siguro sa mga susunod na araw ay mas mabibigyang linaw kung ano nga ba talaga ang nangyari sa pagkamatay ng dalawang player ng Ateneo de Manila Men's Basketball Team.
0: Maraming salamat, Jervis Manahan.
7: Arestado ng Manila Police District ang isang lolo at manugang dahil sa umunoy panggagahasa sa sariling apo at anak nito. Ang 12 anyos na dalagita ang mismong nagpunta sa presinto para ipaalam at isumbong ang krimen. Exclusive, nagpapatrol, Jeff Caparas.
21: Umaga nitong Lunes nang magpunta sa Santa Ana Police Station sa Maynila ang 12 anyos sa dalagitang ito, bit-bit ang dalawang pahinang sulat. Laman ng sulat ang mga pahayag umano ng kaibigan ng pang-aabuso ng mismong lolo at tatay nito sa kanya. Pero nang sumailalim na sa interview ng mga investigador ang paslit, bigla umano itong humagulgol. Laking gulat ng mga polis na ang minor de edad pala mismo ang biktima ng panggagahasa.
22: Pumunta siya dito sa police station under the pretext na yung kaibigan daw niya initially yung talagang victim. Then afterwards, nang-interview na siya ng investigator natin sa Women's. Bigyan na daw siyang magugul ng iyak. Talagang umiyak kasi hindi niya siguro talaga maitago at sa takot.
21: Sa salaysay ng biktima sa sulat, nagsimula ang pang-aabuso sa kanya ng lolo at ama noong 10 taong gulang pa lang umano siya. na nahimik umano siya sa kabila nito sa takot sa mga suspek at pangamba na hindi sa paniwalaan ng ina kung ipagtatapat niya ang mga insidente.
22: Doon sa course din na investigation, nalaman din namin actually na yung kapatid niya also is victim din ng rape ng tatay.
2: Ng tatay niya?
22: Oo, tatay naman. So kung titignan natin, dalawa kagad na yung victim natin.
21: Ang pang-aabuso sa nakatatandang kapatid marahil ang nagbigay ng lakas ng loob sa biktima na magsumbong sa otoridad.
22: Commendable yung ano niya, yung bravery niya kahit sa ganong edad niya. Talagang tinayuan niya yung ano niya, yung statement niya.
21: Sa hot pursuit operation ng MPD Station 6, naaresto ang mga suspect sa mismong bahay ng mga ito.
3: Hindi ko itong... Wala po kong ginagawa na gano'n. Ginigising ko lang po siya nung kahapon ng umaga para bakbakin yung tinutulugan niya. Wala po.
2: Hindi po talaga. Wala po talaga akong ano dyan.
21: Pero base sa medical legal ng biktima, nakitaan ng blunt penetrating genital trauma ang maselang bahagi ng kanyang katawan.
4: Masakit po siya, syempre sa akin. Kasi makukulong sila tapos yun. Siyempre parang naman yung dalawa pag mga bata. Ay, siya lang kasi may trabaho, sir. So, ano-ano kung biyahin niya, ganun po. O kaya alam ko na, hindi po alam sa kanila bakit ganun ang kami sa tatay nila.
21: Maharap sa reklamong rape, acts of lasciviousness, at child abuse ang mga suspect. Ito'y turnover naman ng mga polis sa DSWD ang biktima para sumailalim sa counseling at psychosocial intervention. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
14: Gretchen, sinong sikat na Chinese actress ang bumisita sa ABS-CBN? At ibi dahil back to school na, bawal ang petits. Yan ang good vibes and inspiration na hatid sa pagbisita sa ABS-CBN ng Chinese actress na si Zhang Yingfei. Siya ay mas kilala bilang si Linda Walker na kanyang karakter sa Chinese drama na The Heiress Who Won With Brains. Trending at pinag-usapan ito sa ilang social media platforms dahil sa kanyang papel na palaban at matalino. Kanina, nakisaya siya sa It's Showtime at game na nakisayaw ng ulala ng baby dolls. Pagkatapos nito, diretso siya sa kanyang press conference at nagbahagi ng kanyang masayang experience sa pagbisita sa Pilipinas. Nagpunta rin ang aktres sa Intramuros. At bukas naman, may fan-con event siya para personal na ma-meet ang kanyang mga tagahanga. Salamat po!
2: Alright, thank you!
0: Sa pagbabalik ng TV Patrol, bata patay matapos masagasaan ng AUV. El Nino condition sumiiral na sa karagatang Pasipiko ayon sa PAGASA. At ilang eksena sa upcoming seryeng Sigabo ni Coco Martin at Julia Montes ipinasilip. Abangan ng iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
23: DDDCMM Numero 1 sa aksyon!
14: Ang oras, 2 minuto bago mag-alas 7 ng gabi. Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
23: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM!
24: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liveraid Pro.
25: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Para sa maayos na liver function,
27: Liveraid Pro.
26: Liver up na tayo
27: with Liveraid Pro.
28: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa

0: Moral Engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
1: Balitang kumpirmado sigurado sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta.

0: babae nang masagasaan ng isang AUV sa Antipolo City. Sugatan naman ang anim na iba pa, kabilang na ang kanyang nanay at lola. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
1: Malambing, makulit at punong-puno ng pangarap. Ganito ilarawan ni Jamaica ang kanyang 4 na taong gulang at nag-iisang anak na si Leleng. Pero ang lambing at kakulitan ng anak, sa mga nakatagong video na lamang makikita ni Jamaica. Binawian ng buhay si Leleng matapos araruhin ng AUV habang naglalakad kasama ni Jamaica at kanyang lola sa kahabaan ng Don Vicente Avenue, Peña Francia, sa barangay Kupang, Antipolo, Linggo ng hapon. Sa CCTV, makikita na tumalsik ang lola ni Leleng habang pumailalim naman sa sasakyan ang bata. Kwento ni Jamaica, kabibili lang nila ng school supplies ng bata para sana sa pagbabalik eskwela bilang kinder student. Magdiriwang na rin sana ng kaarawan si Leleng sa 23 ng Hunyo.
2: Pagtapos namin bumili, sumakit po kami kasi po nagpabili po siya ng prutas na paborito niyang grapes. Hindi po akalain na sa amin sasalpok, akala ko didiretso. Sobra pong excited niya po pumasok.
1: Binawian ng buhay sa ospital si Leleng dahil sa tindi ng pinsala sa ulo, habang anim ang naitalang sugatan. Nabangga rin ng AUV ang isang tricycle at isang motorsiklo.
3: Yung maglola po, duguan at walang malay po yung bata. Ulo po yung tama ng bata. Yung lola po, ang sinasabi niya, unahin niyo yung apo ko, unahin niyo yung apo ko.
1: Sa investigasyon ng Antipolo Police, bigla umunong nawala ng preno ang sasakyan.
4: Nawalan po na kontrol dahil sa pagkawala po ng preno. Ibinangga niya dun sa poste ng kuryente kasi may presence of mind pa rin siya na ayaw niya nang magkaroon pa ng ibang masasagasaan.
1: Maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide, damage to property, and multiple physical injuries ang 39 anyos na driver.
3: Pagkababa po,

0: ng ina at lola dahil sa mga sugat. Iniisip din nila ang gastusin sa lamay at pagkapalibing ng bata.
1: Kaya nawagan po ako sa mga tao dyan. Kaya wala po akong kapera-pera. Pinag-iipunan ko lang po yung birthday niya. Hindi po sapat yung pinag-ipunan ko. Kulang na kulang po ako. Zero na zero po talaga ako. Wala, mahirap lang po. Okay, kailangan ko po ng financial po para sa pamilya ko, sa mama ko, pati po sa anak ko.
0: Bakas pa at iniinda ni Jamaica ang sakit na mga sugat sa kanyang katawan. Para sa kanya, maghihilom ang mga sugat. Pero hindi ang sakit ng pagkawala ng kanyang nag-iisang anak na si Leleng. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
2: Naaresto na ang dating pulis na si Rafael Dumlao III na itinuturong mastermind sa pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si G.H. Ju noong 2016. Iniimbestigahan na ng mga otoridad kung sino ang mga posibleng nagkanlong kay Dumlao. Nagpapatrol, Karen Guzman.
3: Grabe naman. Hindi ako okay.
4: Matapos ang ilang taong pagtatago, naaresto na ng mga otoridad si dating Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III na itinuturong mastermind sa pagdukot at pagpaslang sa Koreano negosyante na si G.H. Ju noong 2016. Na-corner siya sa loob ng isang bahay sa Barangay Pasuntamo, Quezon City nitong Martes. Matapos ang tatlong linggong surveillance ng PNP Criminal Investigation and Detection Group. Isang impormante umano nakapagturo sa lokasyon ni Dumlao.
5: It looks like he's been there for a while. Hindi namin kilala kung sinong may-ari ng bahay. Mataas ang pader niya, maraming puno. Nakita siya ron. Saka namin inakagad yung intelligence.
4: Nakumpirma na naroon si Dumlao noong magkaroon ng paggalaw sa nasabing bahay sa araw ng kasal ng kanyang anak noong Linggo.
5: Naka-ano siya, Facebook Live, yung pinapanood niya yung kasal ng anak niya. Hindi siya umatid ng kasal, pero nagkaroon ng movement doon sa bahay.
4: Narecover mula sa kanyang isang baril, pero nakapangalan ito sa ibang tao. Kinumpis ka rin ang kanyang cellphone at laptop para matukoy kung sino mga posibleng kumanlong sa kanya sa mahabang panahon ng paglatago niya. Ipagkakaloob naman sa nasabing impormante ang 1,000,000 pisong pabuya na nakapatong sa ulo ni Dumlao. Matatandaan noong 2023, pinawalang sala siya ng isang local court, pero kalauna ibinaligtad ng Court of Appeals ang acquittal ni Dumlao at pinatawan siya ng parusa para sa mga kasong kidnapping with homicide, kidnapping and serious illegal detention, at carnapping.
5: Ito yung resulta ng abuso na sa tokhang. Kasi ang ginawa sa kanya, kinatok lang sa pintuan. Sabi, ito sa drug raid, kinuha siya. Which turned out to be a kidnapping. This case, ginawa namin na lahat according to law. Kung PNP chief ko man dati, kung pulis ka dati, it is not a consideration. The institution is above everything else.
4: Ikinatuwa naman ni Senator Panfilo Ping Lacson ang pagkakahuli kay Dumlao. Sa isang post online, sinabi niya na hindi natutulog ang hustisya. Muli rin nga iginiit ang pangangailangan na ipagpatuloy ng PNP ang internal cleansing sa kanilang hanay para hindi na maulit ang mga kasong tulad ng sinapit ng Koreano. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
6: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, may El Nino na ba ngayon at anong magiging epekto nito sa tag-ulan dito sa Pilipinas?
7: Alvin, umiral ngayon ang tinatawag na El Nino condition sa tropikal na bahagi ng karagatang Pasipiko ayon sa PAGASA. Ito ay matapos maobserbahan na mas mainit na ng higit 0.5 degrees Celsius ang temperatura sa ibabaw na bahagi ng dagat nitong buwan ng Mayo. Sa ngayon po na nanatili na higit 80% ang posibilidad ng full-blown El Nino sa mga susunod na buwan. Ang El Nino ay isang natural climate phenomenon na naoobserbahan sa paghina ng easterly at pag-init ng tubig sa gitna at silangang bahagi ng Pasipiko. Sa Pilipinas, nagudulot ito ng kabawasan sa ulan at dami ng bagyo. Pero kapamilya, sa pagsabay ng pagsisimula ng El Nino at habagat, magiging mas maulan ang tag-ulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Posibleng magsimula na mabawasan ang mga pag-ulan sa Oktubre at magtutuloy-tuloy ito hanggang sa unang bahagi ng 2027. Sa last quarter din ng taon, mababawasan pero mas lalakas naman ang

0: mga bagyo na pwedeng magdulot ng mas matinding pinsala kung tatama sa lupa. At kapag umabot pa sa tag-init sa susunod na taon, ang El Niño, mararamdaman po ang mas mainit at mas tuyong panahon sa malaking bahagi ng Pilipinas. Sa ngayon po, mahina ang habagat na nakaka-apekto lamang dyan sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon. Hinihila po ito ng frontal system o yung banggaan ng malamig at mainat na hangin. Bumabagtas po iyan mula sa may Hainan sa Southern China hanggang sa may Taiwan at hanggang sa timog silangan ng Japan. Mula po sa frontal system ay pwedeng may mabuong low pressure area, pero yung sama ng panahon mula sa Pasipiko, wala pong inaasahan ngayon sa ating bansa ngayong Linggo. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, June 10, Miyerkules, sa Luzon, aasahan po ang kalat-kalat na ulan sa umaga at tanghali sa kanlurang bahagi ng Pangasinan, sa may Zambales, Southern Quezon at dito po sa Bicol Region. Sa hapon, may thunderstorm sa ilang lugar sa Cordillera at dito po sa Cagayan Valley, at sa gabi may kaunting ulan pa sa may Nueva Ecija, Occidental Mindoro at dito sa Masbate. Sa Palawan, uulan sa umaga sa hilagang bahagi ng probinsya, habang buong Palawan naman na ang uulanin pagsapit ng hapon at mawawala naman po ang mga pagulang yan pagsapit ng gabi. Dako naman tayo sa Visayas, may mga daraang pagulan sa umaga sa Negros at ito po sa ilang lugar sa Eastern Visayas. Pero mas malaking bahagi ng Kabisayan ang uulanin sa hapon, lalo po dito sa may Negros Oriental, at sa gabi mayroon pang kaunting ulan sa may Cebu, dito sa may ilang lugar ng Eastern Visayas at pati sa Bohol. Sa Mindanao, maaraw at mainit sa malaking bahagi sa umaga, pero po yung mga natamaan ng malakas sa lindol na 7.8 magnitude dyan sa may Davao Occidental at Sarangani, pwede makaranas ng pag-ulan bandang tanghali. Mas maraming lugar sa Mindanao ang uulanin sa hapon, lalo po dito sa may Sultan Kudarat, Maguindanao Provinces at maging sa Cotabato, maging sa may Lanao del Sur, at may malakas pang ulan dito sa may Bukidnon at Agusan Provinces bandang oras yan ng hapunan. Meron pang kaunting ulan sa ilang lugar sa Northern Mindanao, Caraga at Zamboanga pag lumalim ang gabi. Tayo naman sa Metro Manila, maaraw at mainit pa rin po maghapon. May okasyon na magiging makulimlim ang kalangitan, pero hanggang pagsapit ng gabi, mababa ang tsansa ng pag-ulan. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
1: At susunod, mahigit kalahating milyong residente wala pa rin supply ng kuryente dahil sa malakas na pagyanig sa Mindanao. At tambalang Coco Martin at Julia Montes, handa nang iyanigin ang prime time. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
2: TTTZMM, numero uno sa aksyon!
3: Ang oras, 12 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
4: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Derlap, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus sa Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at tagcorp.ph.
7: Alam niyo ba may Liveraid Pro? Liveraid Pero Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
8: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro! May silimarin, may multivitamins pa! Liver up na tayo with Liveraid Pro!
2: DZMM Radio Patrol Flash Report!
3: Tanggap po tayo ng ulat mula sa ating Radio Patrol. Ombudsman, ibinasura ang kasong plunder at malversation laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado hatid sa atin ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom?
10: Ay ni ibinasura ng Office of the Ombudsman ang mga kasong kriminal at administratibo laban kay Executive Secretary Ralph Recto kaugnay ng paglilipat ng sobrang pondo ng PhilHealth sa National Treasury noong siya pa ang kalihin ng Department of Finance. Sa resolusyon, sinabi ng ombudsman na walang sapat na prima facie evidence para mapatunayan ang akusasyon laban kina Recto at dating Pangulo at CEO ng PhilHealth na si Emmanuel Rufino Ledesma Jr. Kabilang sa mga reklamong inihain laban sa dalawa ang technical malversation, paglabag sa Section 3 ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act o Republic Act No. 3019 at plunder, kaugnay ng paglilipat ng pondo ng PhilHealth alinturod sa mga provision ng 2024 General Appropriations Act. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, John Garner, EMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol, John Garner.
2: DZMM Radyo Patrol Flash, Flash Reports.
3: Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
3: Ang oras, alas 7:16 ng gabi.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: DZMM Numero uno sa aksyon.
11: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM

0: mahigit 2,000 search, rescue at retrieval personnel ang ideploy ng pamahalaan sa mga lugar na tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Nag-alok naman ng tulong sa Pilipinas ang ilang bansa. Nagpapatrol, Bianca Dapa.
1: Kasabay ng malawakang deployment ng mga responder, sinabi ng Armed Forces of the Philippines na ilang bansa na ang nag-alok na ng tulong para sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Kabilang ang Estados Unidos, Japan at Indonesia.
2: Ang sinabi po nila, kung ano po yung kinakailangan na tulong ay pwede silang magbigay. So sa ngayon po, we're doing now the evaluation. Of course, under the supervision ng OCD.
1: Mahigit 2,700 search, rescue at retrieval personnel ang inideploy ng pamahalaan sa mga apektadong lugar sa regions 11 at 12. Mayroon ding 1,400 pang naka-standby sakaling kakailanganin.
3: Sa PNP po, a total of 310 teams from the Philippine National Police, AFP 23, yung Coast Guard, a total of 169 teams were deployed.
1: Sa huling tala ng Office of Civil Defense ngayong hapon, umabot na sa 38 ang nasawi, habang 478 naman ang sugatan at 4 ang nawawala. Mahigit 106 na pong barangay sa Regions 9, 11, 12 at Borm ang naapektuhan ng lindol. Nagpadala na ang Department of Energy ng mga team para sa agarang pag-restore ng kuryente habang naghahanda naman ang water filtration units para matugunan ang pangangailangan sa malinis na inuming tubig. Patuloy ding iniinspeksyon ng Department of Education ang mga paaralang napinsala ng lindol. Ayon sa OCD, hindi muna papayagang magbalik ang face-to-face classes hangga't hindi natitiyak na ligtas gamitin ang mga gusali ng paaralan.
3: So, tuloy-tuloy po ang pag-assess, mga 3 to 4 days pa as per DepEd bago po makabalik ang normal ng pagpasok doon sa mga areas na yan. Hopefully, dapat safe, ano? Pero we will not allow the schools to resume classes hanggang hindi po ma-audit itong mga buildings natin, yung mga school facilities natin.
1: Samantala, nagpadala ng kalusugan food truck ang Office of the Vice President sa General Santos City para magbigay ng pagkain sa mga responder at frontliner. Ayon naman sa Department of Transportation, posibleng makabalik na ang commercial flights sa General Santos International Airport sa susunod na linggo. Ito ay matapos magtamo ng matinding pinsala ang control tower at passenger terminal building dahil sa lindol.
4: Maliban dun sa nakita natin may mga bitak na mga dun sa ating mga poste, no? No, na pinadala sa atin, basag din yung salamin sa tower.
5: Wow.
4: That's very dangerous po kasi,
5: wow.
4: No, kasi kapag may mga crack, no, may mga crack po yan, at malakas ang hangin, ang tendency po dyan, baka mabasag po lalo, ang delikado yung mga tao natin.
1: Bagamat nananatiling maayos ang runway, limitado muna sa military, humanitarian, government at cargo flights ang operasyon sa paliparan. Naglaan ang pamahalaan ng point-to-point bus services sa pagitan ng Davao at General Santos para matulungan ang mga pasaherong naapektuhan ng suspensyon ng commercial flights. Sa Davao City, personal na inspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dizon ang repair work sa Bukana Bridge.
6: Kabigin-biginan ka ni Pangulong BBM is masigurado tayo na kahit dito sa Davao Region, kahit na hindi naman talaga dito yung epicenter ng lindol, kaya lahat ng kailangan dito ay bibigay natin.
1: Ayon kay Dizon, minor damage lamang sa approach ng tulay ang naitala at agad na itong inaayos para hindi maantala ang biyahe ng mga motorista at residente. Bianca Dava, ABS-CBN News.
0: Mga kapamilya, kasalukuyan na ang nakikipag-ugnayan ng ABS-CBN Foundation sa GIC Kapamilya sa mga lokal na pamahalaan at volunteer group sa Mindanao upang matukoy ang pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan. Kaya kami po ay kumakatok sa inyong mabubuting puso upang makapagpaabot po tayo ng tulong sa mga kapamilya nating naapektuhan ng malakas na lindol. Maari po kayo magpadala ng donasyon sa ABS-CBN Foundation sa iba-ibang paraan. Sa mga nais pong mag-donate, maaari niyong iscan ang QR code ng mapipiling e-wallet partner. Ang ating mga kapamilya naman sa abroad ay maaari ring magpaabot ng tulong gamit naman ang QR code na ito. Pwede rin po kayong mag-donate sa pamamagitan ng bank deposit o online banking. At pwede rin po kayong bumili ng donation vouchers sa mga kapartner nating online shopping platforms. Maaari rin po kayong magpadala ng in-kind donations tulad ng pagkain at hygiene kits. Dahil nga mga kapamilya, tulong-tulong po tayo, kapamilya para sa ating mga kababayan.
5: Kaliwat kanan ang mga gumuhong gusali at wasak na mga tahanan sa General Santos City matapos ang magnitude 7.8 na lindol nitong Lunes. Ilang nasawi na rin ang naitala at may mga individual pang pinaghahanap. Idineklara na ang state of calamity sa lungsod. At live nagpapatrol si Ernel Tokmo. Ernel, ano ang latest sa sitwasyon ngayon?
7: Karen, nasa likuran ko ang gusali na yan dito sa Pendatun Avenue na may radio station at may fast food restaurant noon. Ngunit ngayon ay hindi na mawari ang itsura nito matapos gumuho dulot ng lindol. Sa tala ng City Disaster Risk Reduction and Management Office, 66 na mga istruktura at business establishments ang nagtamo ng matinding pinsala dito sa Gensan.
8: Hindi makapaniwala ang mga tao nang makitang gumuguho ang gusali ng malaking grocery store sa Barangay Kalumpang, General Santos City. May ilang natrap sa ilalim ng mga debris. Kumakatok, humihingi ng saklolo. May mga nailigtas sa guho, ngunit may isa ring nakuhang bangkay. Patuloy pa ang search operations dito dahil may 2 pang hinahanap.
9: May napindahan sila noon. Mayroong isa pong malaking component nung superstructure nung building na dumagan po dito sa mga victims noon.
8: Balisa at di makatulog si Ginang Joslinda hanggat hindi pa naililigtas ang kanyang anak na si Joey Deluvio na isa sa mga hinahanap pa sa guho. Empleyado ng grocery store ang kanyang anak na hindi agad nakalabas dahil umalalay pa sa kanyang kasamahan. Anya, mahirap tanggapin ang sitwasyon ngayon ng anak, pero patuloy silang maghihintay. Sa Pendatun Avenue, nakakordon ang wasak na gusaling ito. Nakunan sa video ang aktual na pagguho nito kung saan nakalabas na ang ilang mga empleyado.
10: Tulong lagapak, garon siya.
8: Ayon sa ilang nakakita, lumagapak ang buong gusali. Naanimoy walang mga poste. Ibinahagi naman ng mga bayan patroller ang pinsala sa kanilang lugar sa Gensan at Sarangani Province. Gumuho ang itaas na bahagi ng firewall ng bahay nila bayan patroller Joric Niera Gomez sa Barangay Kalumpang. Nagpapasalamat ang bayan patroller at ligtas silang nakalabas ng bahay at wala namang nasaktan sa kanila. Mahigit 12 oras ding naputol ang supply ng kuryente sa kanilang lugar. Halos kapareho rin ang naranasan ni bayan patroller Jeffrey Katindig dahil pagkatapos ng malakas na lindol ay nagkabitak-bitak ang sahig at pader ng kanilang bahay sa Barangay City Heights. Makikita rin sa kanyang mga video ang naglalaglagang mga gamit. Sa Purok Filomena naman sa Barangay Kalumpang, 3 mag-anak ang nasawi ng madagana ng gumuhong pader. Sa isang resort sa Barangay Bawing, 1 patay at 2 pa ang pinaghahanap matapos iwasiwas ng alon sa kasagsagan ng lindol.
9: So far, this is the strongest that was experienced by the city. No? Yung dati po natin, nasa intensity 5, intensity 6. No? Pero this is 7.
8: Kanina, sinamahan ng news team ang aerial surveillance ng Philippine Coast Guard para makita ang lawak ng pinsala ng lindol. Kita mula sa himpapawid ang mga nasirang gusali, mga landslides sa tabi ng mga kalsada at ang sitwasyon ng dagat. Pinuntahan din ni DPWH Secretary Vince Dizon ang bahagi ng landslide sa General Santos City, Tiboli-Surala Road matapos ang malakas na lindol. Pinapabilis ng kalihim ang pagkukumpuni ng mga nasirang daan.
11: Pero ito na yata yung pinakagrabe. Ito na, itong portion na itong pinakagrabe. So, ipakita na naman. So, kailangan talaga ng paspasan natin. So, mag-start na tayo today.
8: Bagamat naibalik ang supply ng kuryente sa ilang lugar, problema pa rin ang brownout sa ilang komunidad. Idineklara na rin ang state of calamity sa lungsod.
7: Karen, sa panayam natin sa incident commander dito sa Gensan ay sisimulan na nila ang pamamahagi ng ayuda sa mga kwalipikadong individual na apektado ng lindol. Sila yung mga nakatira sa mga danger zones at yung may mga bahay na nagtamo ng pinsala. Samantala ay nagtayo rin ng mga modular tents sa ilang mga komunidad para sa mga lumikas na residente. Karen?
5: Ernel, ang General Santos, kumbaga, isa na itong lungsod, developed na ang ilang bahagi ng General Santos, ilarawan mo, no, kasi yung nasa likuran mo, talagang gumuho ang mga gusali dyan. Paano ang ilang bahagi ng General Santos? Halimbawa, yung katapat niyan, yung nasa kabilang bloke.
7: Actually, Karen, sa mga naranasan nating mga coverage ng Lindol dati na sa isang city, isang lungsod, ay napakaraming mga pinsala. Pero dito sa General Santos City, nakasentro yung pinsala sa mga business establishments. Tulad na lamang nitong nasa likuran ko, itong gusali sa Pendaton Avenue. Sa napapansin ko ay nag-iisa lamang ito. At sa mga katabing mga gusali naman, ay wala kang makitang mga physical na mga bitak at damage. Sa iba pang mga barangay, tulad na lamang sa Barangay Kalumpang kung saan gumuho yung isang malaking grocery store, ay magkakatabi rin ang mga damage, no, sa mga fast food restaurant. So kung iikot ka dito, hindi mo makita na halos lahat ay may pinsala. May mga piling mga istruktura at mga gusali lamang ang nagtamo ng pinsala dahil sa magnitude 7.8 na lindol. Karen?
5: Ernel, yung fast food building, no, na gumuho, nakita yan sa video. Ilarawan mo yung building na yan, luma na ba yan? Ilang taon na yung nakatayo? Kasi sinabi mo, yung ilang mga katabi hindi naman gumuho. Ano ang dahilan kaya, Ernel?
7: Sa mga nakausap nating mga residente dito na nakita, no, sa pagguho ng gusaling yan, at yung ilan na din na nandito lang tulad ng mga tricycle drivers, sinasabi nila na luma na raw itong gusaling ito ng fast food restaurant at ng radio station. At ayon naman sa CDRMO, tinutukoy pa nila kung ano yung naging sanhi ng pagguho nito, dahil ngayong araw pa lang sila nagsimula ng kanilang structural damage assessment. Dahil ngayong araw nga ay medyo humupa na yung mga aftershocks. So, aantayin pa natin kung ano yung magiging investigasyon, kung ano yung naging sanhi ng pagguho ng gusaling yan. Karen?
5: Maraming salamat, Ernel Tokmo, nag-uulat ng live mula General Santos.
10: Naayos na ng National Grid Corporation of the Philippines, o NGCP, ang lahat ng nasirang transmission lines dulot ng malakas na lindol na tumama sa ilang bahagi ng Soxhlagen region sa Mindanao. Pero umabot pa rin sa mahigit kalahating milyong residente ang walang supply ng kuryente. Samantala, sinagot na ng Department of Energy ang reklamo ng sangkaterbang motorista na nagtataas presyo ang maraming gasolinahan nang walang abiso bago pa mag-Martes. Nagulat ang Juper na si Cesar nang makitang nasa lagpas 82 pesos na ang diesel sa gasolinahang ito. Noong nakaraang linggo, nasa 74 pesos lang anya ito. Kaya kahit may 10 pisong diskwento siya, unti-unti na namang nababawasan ang kita niya bilang Juper.
12: Nakakatulong pero parang hindi naramdaman kasi tumataas kagad eh.
10: Ang taxi driver na si Jonathan, napansin din ang papiso-pisong dagdag presyo bago ang opisyal na anunsyo ng oil price hike kada Martes.
13: Na ibang mga kasama ko nga taxi driver na reklamo ngayon, pre, ganito, ba't bigla silang tumaas? Wala pang Martes.
10: Pero hindi na lang mga ordinaryong chopper ang nakapansin ng tumataas na presyo ng diesel at gasolina bago mag-Martes. Ayon sa grupong Bayan Muna, dehado ang mga motorista sa unti-unting pagtaas ng presyo ng petrolyo, lalong-lalo na kung may paparating na rollback. Nakasisira umano ito sa budget ng mga consumer dahil bigla na lang tataas ng walang abiso.
14: Yung consumers, sinischedule namin yung ano eh, yung paggas ba para makatipid na hindi ka maabutan ng Martes na sunod.
10: Kinalampag ni Colmenares ang Department of Energy na umaksyon at proteksyonan ang interes ng mga motorista.
14: Natutulog sa ang DOE sa pansitan eh. Dapat may parusa naman yung oil companies na to. Hindi naman pwedeng bahala na sila sa kanilang pagtaas ng presyo ng lais kung kailan nila gusto.
10: Sagot ng DOE, dapat idaan ang reklamo sa e-gov app ng gobyerno at hindi sa social media para maging opisyal at ma-assess ang mga ebidensya.
15: Please report it po sa through e-gov and we'll take action on that because if it's a clear violation and a proven violation, then we will proceed with any legal action against them.
10: Samantala, Naayos na ng National Grid Corporation of the Philippines ang lahat ng mga nasirang transmission lines sa Sarangani, kaya pwede nang dumaloy ang kuryente mula sa mga planta. Pero may problema pa ang dalawang electric cooperatives, ang Socoteco 2 sa South Cotabato at Dasureco sa Davao del Sur. Kaya nasa mahigit kalahating milyong consumer pa rin ang walang supply ng kuryente. May ilang planta ng kuryente na apektado rin ng lindol, kaya walang supply.
16: Ang problema namin dito, kapag na-restore na namin ng 100% ang sub-transmission at distribution, kukulangin pa rin ang supply. So hopefully, NGCP can do something about it.
10: Humingi ng pangunawa ang Department of Energy sa mga may brownout pa rin. Pero utos mismo ni Pangulong Marcos na maibalik agad ang supply ng kuryente sa lalong madaling panahon.
15: We are working hard na within this week, tapos na po lahat. Connection na lang po sa mga bahay.
10: Ibang usapin pa umano, ang mga malalaking gusali ng gobyerno at pribadong sektor na napinsala ng lindol dahil kailangan muna itong suriin ng mga eksperto bago muling maikabit ang linya ng kuryente.
17: May bagong barkong pantigma ang Philippine Navy. Ito ay ang BRP Raja Lacandula, na isang offshore patrol vessel at natakdang maglayag sa West Philippine Sea. Nanguna si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa commissioning ng barko kasabay ng 128th anibersaryo ng Philippine Navy. Ayon kay Marcos, patuloy ang pagpapalakas ng defense capabilities ng bansa, partikular sa West Philippine Sea. Dinisenyo at binuo ang BRP Raja Lacandula sa South Korea at i-deliver sa Pilipinas noong Mayo. Nakatakdang i-deploy ang barko sa West Philippine Sea at iba pang maritime zones ng Pilipinas.

0: Ito ang mga patikim. Pasilip. Sa ilang eksena sa inaabangang pagbabalik ni Coco Martin sa Sigabo, walang kupas sa aksyon si Coco. Hindi rin nagpahuli sa mga makapigil hiningang eksena ang prime actress na si Julia Montes. Ang kanilang pasabog na tambalan, handa nang yanigin ang prime time. Kwento ni Coco, nagtulong-tulong ang buong team para pagandahin ang mapapanood ng mga tao simula June 22.
1: Isa lang ang masasabi ko, hindi ko akalain na magagawa ko ito. Sobra akong proud na proud sa project na ito. Kasi from Provinciano to Batang Quiapo, talagang in-upgrade namin. Napakahuhusay ng mga director ko, napakahuhusay ng mga D-office ko, ng mga writers, lahat. Lahat kami nagtulong-tulong para pagandahin.
0: Sinisigurado ni Coco na sulit ang oras na ilalaan ng mga kapamilya at kababayan natin gabi-gabi sa kanyang pagbabalik primetime.
1: Alam ko na na-miss to ng mga Pilipino, yung panonood nila ng every night, 8 p.m. worth it. Hindi soap opera panonoodin nila, pelikula. Isang buong pelikula na walang hingahan, na pag pinanood mo, tasabihin talaga, pinaghandaan. Ganun ako ka-excited at ganun ako ka-proud sabihin sa mga tao. Ganda mo ah, ang pangalan mo.
2: Ay, baka rin eh, no? Sino ka?
0: Sa June 22 na, ang hari ng aksyon sa ating henerasyon, Coco Martin Sigabo sa Primetime Bida. MJ Felipe.
1: Ikaw talaga ang lucky charm sa buhay ko.
0: ABS-CBN News.
3: Kusagol. Pangulong Marcos, hinihintay munang magkasundo ang Senado sa isyu ng liderato bago magpatawag ng special session. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
4: TTTZMM, numero uno sa aksyon.
3: Ang oras, alas 7:36 ng gabi.
5: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: TV Patrol sa DZMM.

0: Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa ating Radyo Patrol. Senator Jinggoy Estrada, ikinabahala ang mga istruktura o ang istruktura na natagpuan sa Baho de Masinloc. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Senado, Radyo Patrol, Robert Mano. Robert?
1: Nanawagan si Senator Jinggoy Estrada ng agar ang pagtugon ng pamahalaan matapos ibunyag ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang pagkakatuklas na isang istruktura sa loob ng lagoon ng Baho de Masinloc. Sa kanyang ipinalabas na press statement, sinabi ni Estrada na malaking usapin ito, lalo kung mapatunayan na kakaapekto ang presensya at mga gawain ito sa mga karapatang pandagat at soberanyang karapatan ng Pilipinas. Binigyan din ni Estrada na sa ilalim ng international law at ng 2016 arbitral ruling, kinikilala ang mga karapatan ng Pilipinas sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal at hindi dapat maisantabi ang mga ito. Higini din naman babatas ang kalagahan ng tuloy-tuloy at masinsinang aerial at maritime surveillance upang matukoy ang tunay na layunin ng nasabing istruktura at makapagpatupad ng angkop ng mga hakbang kung kinakailangan. Nagpahayag din siya ng pagkabigla kung paano nakapasok at nakapwesto ang naturang istruktura nang hindi agad natutukoy, kaya nanawagan siya sa AFP at Philippine Coast Guard na paigtingin pa ang pagbabantay at presensya sa lugar. Ayon pa kay Estrada, anumang tangkang magtatag ng permanente o pansamantalang presensya sa mga karagatan at maritime zones ng Pilipinas ay dapat tugunan ng agaran at may katatagan habang ipinagpapatuloy ang mapayapa, makatarungan at nakabatay sa international law ng mga hakbang sa pagtatanggol sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Robert Mano.
2: Mas takbay nangyari, nakareport agad sa DZM. Radyo Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon.
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Prime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
1: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandangan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
0: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.
1: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: TV Patrol. Sa DZMM.
5: Patuloy ang patot sa dahan ng dalawang kampo sa Senado. Bagamat aminado naman ang isang senador na matindi na ang pagkakawatak-watak sa Senado, naniniwala siyang malapit nang matapos ang sigarot. Nagpapatrol, RG Cruz!
6: Motion is carried.
7: Hindi pinalampas ng mga kakampi ni Sen. Sherwin Gatchalian ang patutsada ni Sen. Alan Peter Cayetano matapos ang consultative meeting nila ukos sa investigasyon sa flood control scandal nitong Lunes.
8: Dalawa Senado natin ngayon. You have the Senate of the Philippines and you have the Senate of Malacanang. You have two Blue Ribbons Committee. Yung isa ay Committee de Absuelto na ang kanyang main work is paano i-absuelto yung mga high officials ng ating bansa, at yung isa naman na seeking the truth.
9: Senado po sila ng DDS. Kami po ang tunay na Senado ng Republika ng Pilipinas. Yeah. Never po talaga kami nagpadik sa Malacanang. Never, at hindi po mangyari yan.
7: Gitang kampo yan, sila ang lehitimong mayorya kahit 12 lang sila. Ito'y base na rin sa hatol ng Korte Suprema sa kasong Avelino versus Cuenco na ilang beses nang ginawang basihan ng mga nakaraang Senado mula 2008 hanggang 2020.
9: On top of that, marami po mga dean, mga professor sa iba't ibang university ng law, ex-justices, IBP, na pumapanig po sa amin na kami pong legit.
7: Aminado si Senador Bam Aquino, matindi na ang pagkakawatak-watak ng Senado, kaya nga anya nila pinili si Gatchalian para mas madaling magkaisa at makapagsimula muli ang Senado. Pero tingin ni Aquino, malapit na ring matapos ang bangayang ito dahil malapit na anya silang maging 13 sa kampo ni Gatchalian katumbas ng mayorya ng 24 na senador.
10: Magagawa ba yan this June or at the soonest possible time? Sa tingin ko, mangyayari yan, at pag nangyari na yan, talagang pwede na tayong masabi nga back to business at bumalik sa pagtatrabaho para sa bayan.
7: Ani Aquino, ito rin ang tatapos sa tanong kung sino kinagatsalyan at Cayetano ang dapat mag-preside sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Noong Hunyo 3, inamyendahan ni Nagatsalyan ang patakaran para pwede maghalal ng presiding officer pag hindi Pangulo ng Pilipinas ang lilitisin.
8: As soon as they have 13, walang problema sila na. Okay, so I have to assert because may pinaglalaban tayo.
10: The special session will really cure everything, no? Pagdating ng July, I'm hoping that malinaw yung presiding officer, which is Senator Sherwin Gatchalian.
7: Pero kung ang Malacanang ang tatanungin, mas gusto niyang Pangulo na ayusin muna ng Senado ang sariling sigalot bago siya magpatawag ng special session.
11: Kahit sabihin natin na mayroong hiling ang Pangulo para sa isang special session, kung sila mismo po ay hindi makakasundo, mababaliwala po ang naisin ng Pangulo.
7: Pinaninindigan rin ng palasyo na ang Gatchalian Block ang kikilala nitong liderato. RG Cruz, ESPN News.
12: May seryoso umanong banta sa seguridad ng Senado base sa impormasyon mula sa National Bureau of Investigation. Tiniyak naman ni Senator Sherwin Gatchalian na tinutugunan na nito at prioridad ang kaligtasan ng lahat. Nagpapatrol, Victoria Tulad.
13: Sa gitna ng consultative meeting ng Blue Ribbon Committee ng grupo ni na Senator Sherwin Gatchalian nitong Lunes,
6: Sinabi ng senador na ipinagbigay alam ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na may posibleng banta umano sa Senado. Hindi idinetalye kung ano ang naturang banta, pero tiniyak ni Gatchalian ang kinikilalang Senate President pro tempore at acting Senate President ng kanyang grupo na prioridad nila ang seguridad at kaligtasan ng lahat ng senador at empleyado. Sa isang mensahe, sinabi naman ni Senador Vicente Tito Soto III na narinig niya ang intelligence report ng NBI. Inilarawan niya ang banta na clear and present danger at dapat seryosohin. Depende umano sa mapag-uusapan kung kakailanganing i-lockdown ang Senado at kung ipagbabawal ang mga pagdinig ayon kay Soto. Si Senador Alan Peter Cayetano sinabi sa isang pahayag na kung kapanipaniwala ang banta, bawat senador at empleyado ay dapat sabihan at protektahan. Ang seguridad ay hindi umano alalahanin ng isang grupo lamang. Punto pa ni Cayetano, may kinakampihan umano ang NBI at bahagi ng karahasan sa Senado kaya hindi maaring maging tagapangalaga ng seguridad nito. Kinukuha pa ng ABS-CBN ang panig ni Matibag. Sa kabila ng banta umano dito sa Senado ay wala pa naman tayong nakikitang pagbabago pagdating sa seguridad. Malayang nakakapasok ang mga sasakyan basta't sumailalim sa inspeksyon. Bukod sa mga kawani ng Office of the Sergeant at Arms ay nakabantay din ang mga polis at security guard. Ayon naman kay Senador Panfilo Ping Lacson, bukod sa posibleng banta sa Senado, ay may paunang impormasyon din na umabot na sa batalyon at regional levels ang umano'y pagkadismaya ng armed services. Ayon sa Senador, masusing minomonitor ng armed services ang krisis sa pambansang level na resulta ng iba-ibang salik gaya ng power play sa Senado, anomalya sa flood control, inflation, pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at iba pa. Nang tanungin kung posible bang umabot sa coup d'etat laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sitwasyon, sinabi ni Lacson na walang coup na nagtagumpay nang walang suporta mula sa sibilyan. Ang panganib umano ay kung may nagtutulak ng destabilisasyon sa ilang political group na mananamantala sa pamamagitan ng pagpapalala sa nararamdamang pagkadismaya na maaaring mauwi sa mga malawakang protesta. Nitong Lunes, iginiit ng Armed Forces of the Philippines na wala itong kinakampihan.
13: Of course, nakikita namin yung nangyayari sa ating bansa. So, hindi naman po kami bulag o hindi rin kami bingi. We know what is happening. Pero hindi naman po namin mandato na makialam sa politika. No? That is not our mandate.
6: Tugon ito ni Browner sa tanong ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na kailangan ba ng salamin sa mata ng sandatahang lakas para mas malinaw na makita kung ano ang nangyayari sa pamahalaan?
13: Sa nakikita naman po natin, umaandar naman po yung democratic processes, no? Nagkakaroon ng mga hearing. In fact, sabi nga ng mga tao yung nangyari sa Senado na nagpalit ng liderato, no? Nanonood rin lang kami, but then somebody said that that is democracy working for us.
6: Iniyak naman ng Malacañang na kumikilos na ang mga otoridad sa sinasabing banta sa seguridad ng Senado. Victoria Tulad, ABS-CBN News.
12: Sa kanyang pinakahuling pahayag, ipinag-utos po ni Senator Sherwin Gatchalian ang work-from-home arrangement para sa Senate Secretariat at lahat ng iba pang tanggapan ng Senado mula bukas, Miyerkules hanggang Huwebes, June 11. Anya, dapat seryosohin ang lahat ng banta at unang isaalang-alang ang seguridad ng mga kawani ng Senado.
14: Sa ibang balita naman, trahedya ang sinapit ng dalawang player ng Ateneo Blue Eagles men's basketball squad sa kanilang team building activity sa Dipakulao, Aurora. Sa isang iglap, naglaho ang pangarap ng mga manlalaro sa kanilang career sa basketball. Kilalanin sina Rene Bartobonia at Divine Adili sa pagpapatrol ni Paige Xavier.
15: Puno ng inagpis ang ina ng yumaong atletang si Rene Bartobonia nang humarap kay Agusan del Sur Governor Santiago Jr. Si Bartobonia at Divine Adili, ang dalawang miyembro ng Ateneo Men's Basketball Team na nasawi sa team building activity sa Dipakulao, Aurora nitong Lunes ayon sa universidad. Pero tanong ng kanyang ina, bakit walang nagsabi sa kanila na may ganitong gawain sa team building?
16: Wala nila gi-orient nga, ma'am, pag maamihin mo ang anak, naami training, ina, ina, ina, ina, ina. Itong di ko samot
15: lumabas nang hinanakit ang ina ni Baterbonya sa social media dahil wala anyang ibinigay sa kanyang balita, litrato o video tungkol sa kanyang anak. Giit din niya, hindi sundalo ang kanyang anak na dapat ay nagsasanay sa basketball court at hindi sa dagat. Hiling ng pamilyang isa-pribado muna ang kanilang pagluluksa. Pero giit ng tiyahin ni Baterbonya, prioridad nilang maiuwi ang kanyang labi sa kanilang probinsya. Nitong May 8, ipinagdiwang pa ni Baterbonya o mas kilala bilang Bobet ang kanyang 19 na kaarawan. Tubong Talacogon, Agusan del Sur si Baterbonya bago lumipat sa Davao City para mag-aral at maglaro ng basketball para sa Ateneo de Davao Senior High School. Nakilala si Baterbonya sa 2025 palarong pambansa nang pangunahan niya ang nagkampiyon na Davao Eagles sa Secondary Boys Basketball Division at pinangalang Most Valuable Player. Sa palaro 2026 nitong Mayo, nakabalik si Baterbonya at Davao Region sa Boys Basketball Finals, pero bigong makuha ang back-to-back titles. Pagkatapos ng palaro, tumungo sa Maynila si Baterbonya matapos mag-commit sa Ateneo Blue Eagles. Maglalaro sana si Baterbonya sa kanyang rookie year sa susunod na UAAP season. Nagpaabot ng pakikiramay ang Ateneo de Davao Senior High School Sports Office sa mga kaanak ni Baterbonya. Kinilala ng eskwelahan ang kanyang determinasyon at disiplina. Tinawag din nilang isang gentle giant ang 6'4" na atleta at isang MVP on and off the court dahil sa kanyang karakter. Nakidalamhati rin ang pangulo ng Ateneo de Davao University sa mga naulila ni Baterbonya at Adili, at umaasang masusing iimbestigahan ang buong pangyayari. Si Divine Adili, isang 6'10 Nigerian athlete, ang isa pang nasawi. Nagpakitang gilas siya sa juniors level matapos manalo ng back-to-back na ASCU MVP awards. Habang naglalaro para sa New Era University, dinala niya ang kanyang talento sa Ateneo at nagsimulang maglaro nitong UAAP Season 88. Malaki ang naging impact ni Adili sa 4-0 run ng Ateneo sa simula ng season.
17: I don't think we can, you know, overemphasize how important that is. It's pretty evident that when Divine is out there, it changes the dynamic for the team.
15: Bumuhos din ang mga mensahe mula sa ilang dati at kasalukuyang Blue Eagle, gaya ni Sean Tuanyo na inalala si Adili na itinuri niyang parang kapatid. Si Josh Lazaro na naghayag ng pagmamahal kay Adili at si Jaden Lazo na tinawag si Adili na isa sa mga pinakamabait na taong nakilala niya. Naghayag din ang pagmamahal sa kanilang dating teammate sina Andrew Bongo at Dominic Escobar. Samantala, inalay ni Ateneo rookie Kiefer Alas ang mga darating nilang laro para kay Adili at Baterbonya. Nakiramay din ang Samahang Basketball ng Pilipinas at University Athletic Association of the Philippines sa kaanak, sa team at sa Ateneo community. Pagamat maagang nagwakas ang buhay ni Baterbonya at Adili, mananatiling buhay ang kanilang alaala sa loob at labas ng basketball court, sa puso't isipan ng kanilang koponan at mga mahal sa buhay. Paige Javier, ABS-CBN News.
5: Susunod, mga mommies sa Pinas, saan matatagpuan? Alamin sa Philippines' Strangest Mysteries. Iyan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
4: TV Patrol! Sa DZMM!
18: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at
19: DZMM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: pagkakatiwalaan.
1: The Morning News Team you can trust for the news that really matter.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
3: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag

0: Engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Puzz at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong-bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
1: Kapag sinabing mommy, malamang Egypt agad ang naiisip natin. Pero alam nyo bang mayroon ding mga mommy dito sa Pilipinas? Yan ang tatalakayin sa pinakabagong digital show ng ABS-CBN News kasama ang ating mga news reporters na sina Rafael Busano, Andrea Taguides, Izzy Lee at Farlene Delgado. Ito po ang pasilip sa unang episode ng Philippines Strangest Mysteries.
2: Paano kung ang kamatayan ay hindi pa ang katapusan? Kasi hundreds of years ago, may kwento ng kakaibang paraan ng pag-preserve ng katawan ang mga katutubong ibaloy sa kanilang mga yumao. Kaya kung akala mo sa Egypt lang may mga mommy, think again. Kasi meron din pala dito sa Pilipinas. And these are not just ordinary mommies ha. Ang tawag sa kanila, fire mommies. Pero ang tanong, paano nila nagawa ang mummification noon gamit lang ang usok, init, at mga herbs? Yan ang sasagutin natin sa Philippines Strangest Mysteries.
1: Abangan po ang Secrets of the Fire Mummies na ikakwento sa atin ni Izzy Lee sa Philippine Strangest Mysteries mamaya na po, 8 p.m. sa ABS-CBN News YouTube channel.
3: Strangest.
1: Dapat ikaw nag-intro ha. Next time ha. Yung iba rin yung boses.
4: Mga kit talaga yung mga horror, no? Thriller,
3: mystery, horror.
1: Yan lang hindi ko kaya.
4: Ako din, hindi ko kaya ng horror. Kaya mo horror?
1: Ay, alam
3: mo ba ang horror?
4: Pero kaya mo manood talaga ng horror. Amazing.
3: Pero alam mo, dapat, saglit lang, konti lang.
4: Yung sa Senado, horror ngayon. Magulo.
3: Mystery sana.
4: At thriller. Thriller.
3: The mystery thriller. Yung sa atleta. Naawa
4: ay, hindi.
3: Na
4: na, ano na no, that's a tragedy.
3: Yeah, that's and also a mystery. Dahil hanggang ngayon, hindi, wala
4: alamang
3: pang tamang.
4: Alamang tunay na dahilan. Oo, nakikiramay po kami. Opo, pero sana po imbestigahan ito ng Ateneo.
3: Oo. Tama lang na imbestigahan para magkaalaman. Di ba?
4: Okay.
3: Sige pa na.
4: Okay. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ito yung sinasabi ko. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang ano Philippines no? Strangest Mystery.
2: Ako
4: po si Karen Davila.
2: Pwede. Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
3: Napapanood po ng live ang TV Patrol at replay ng iba pang mga paborito ninyong palabas sa i1tfc.com. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV. Ako naman po si Alvin L. Chico sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, bayan!
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: Goodbye! Goodbye!
6: Maunang wala pa tayo uyab, kay nahutdan na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Mauin

93.1 FM Radio Cebu. Monani. 93.1 Monani.

0: Oo na ni.
1: Ay mga ka-vibes, mayong gabi sa tanan. Sa mga wa makaabot kaganina, sa tuang drama, kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, sa tuang sinder, na maukining si Nonoy. Mauni ang replay mga ka-vibes. Sa tuang programang Request 931.
2: Request 931. Request 931.
1: Og kumusta ang dadanan ito mga ka-vibes? Adlaw nga, Martes na! Mustamos mga higala! Ito mga ka-vibes nga ron, mayong pagpaminaw. Og syempre, uman-uman na usap ito mga ka-vibes. Hindi ka itong programang Request 931. Diin sukad ta sa launas kahaponon hangtod ta sa alas 4. Og asa pa man di ay sa itong paboritong radio sa Sugbo mga ka-vibes. Kabisayan og Mindanao, 93.1 FM Radio Cebu. Ka-vibes, mauna ni. Huwag nag-ilain pa. Sige na sa mga ka-vibes karon mayong hapon sa pag-usap niya, grabing kainit no? Grabing pagpadong na ito din ni kaganina, paskang sakita sa init mga ka-vibes. O niya muna, sa ito mga ka-vibes karon ilabi na sa mga estudyante, kumusta man ang inyuhang unang klase din ha, kagahapon, ikaduhang klase na ikaroon. Oh, kumusta man ang inyuhang ikaduhang pasukan. Aunia, siyempre, sa toosob ng mga kabayabs ng mga taxi drivers karong orasas kahaponon, huma na siguro magpanay, kuha niya, paniod to, no? Sa ito mga kabayabs, huma na siguro magkaon din, ha? Sa ito mga bus drivers, mga grab drivers, mga e-bike. Aunia, siyempre, sa ito mga kabayabs, usap niya sa may carbon public market, mga kabayabs. Sa may tabuan, kumusta man ang ito mga buwa din, ha? Ang ito ang mga sari-sari din, ha, mga kabayabs, no? Asuman, sa may updates ito din, ha? O kira nga ito ang mga lamas din, ha? Sige niya sa itong mga ka-vibes karong naminaw, karong hapon na, lahi na po nga kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi ang atong hatagan o pagtaga, diin ang atong sinder karon murag usan na po ni kalalaki mga ka-vibes, diin murag na problema ba ni sa unsa ni yung na problemahan na po karon. Sige pre, ato na si Kuan, di just bracket mga ka-vibes. O niya syempre, di naman sa Miss Eva o DJ Pamela, Uncle Boy, paso!
3: Hello! Kumusta? Mayong hapon, kanatong tanan. Mayong pagsikay-sikay, mga ka-vibes. O niya, Martis na. O Pizza Noybe, nining bolan sa Hunyo Tuing 2026, mga ka-vibes. O niya, siyempre, sa adlawng Martis, kita manghinaot na po pag-usap, nga naamo karon sa mayong kapiskay kalagsik pang lawas. Og di sa damalimot sa pagpanghinaot ng adlaw nga Martes, mamahimong malambuon o malamposon alang kanatong tanan nga mga mamumuo. Alright, unya, sige. Diyan naman si Miss Eva o DJ Pamela at sa patingogon din da siyo. Miss Eva, DJ Pamela, welcome to the show.
4: Hello, hello, hello. Maayong hapon, mga kabay.
3: Mahapon.
4: Hi, DJ Rico Mambo.
3: Ay, Miss Eva! Ano sa tanan? Ito mga ka-vibes ka ron! May art lang yung Martes sa tanan! Mm-hmm. Ano, siyempre, niyan na po rin yung mga dalaging ding sa kahanginan! Hindi siya Pamela!
4: O si Inday Eva, selfie!
3: Ay, ano sa ito mga ka-vibes ka ron? Kumusta man ang inyong kahaponon? Kumusta man mong tanan? Ano sa may inyong mga kuan galawan din ha ka ron?
4: Oo, galawan!
3: Ano, siyempre, sa mga naminaw, niningurasa, Miss Eva. Mga po, ang atong numero, 0995-470802.
4: Yes,
3: kaya. Kaya na, text na. Ipadangan din yung mga greetings, requests, o ba, oon sa pa din ha, mga ka-vibes, no?
1: Mauna, unyo, isa itong mga ka-vibes ka rin, Miss Eva. Kinsa naman pong kaagi sa gugma karong atong hatagan o pagtagad ining adlaw nga Martes, Miss Eva, Uncle Boy.
4: Kaagi kini sa usa ka lalaki nga nag-edad og 25 anyos.
3: Oh, 25 pa din siya, Miss Eva.
4: Bata pa.
3: Oh, naon siya man ikinsa, naon siya man 25 pa man. Naon siya may iyahang karong problema di ay.
4: Na problema na pud sa iyahang uyab. Gagahapon kay uyab.
3: Uyab, sus, pastila, noy. Mao lagi ni siya kung gikaingon ba nga karon kasagaran, nagproblema silang mga relasyon.
4: Oo.
3: Well, saman, well, gina problema ni Nuskwarta din, ha, no? Kamurag ka siguro.
4: Kagahapon, na-relate man to, og kwarta.
3: Oh, pwede siya to,
4: okay.
3: Pero...
4: Mahal kayo pa laser.
3: Mauna, pero saman to niya. ako, mas iba problema, gintas kwarta, kay palit og bugas, labi na nga, pizza.

0: O niya, karong tao-tao dato ning ipabuhagay naman niya iyang kasinatian. Iyan naman giningi balandra, iyan naman giningi share yung karon. O kung sa pagkaunsaan nga naabot man sa punto higayon nga diin, siya nakahuna-huna sa pagpabuhagay, sa pag-share ni niya karong kasinatian sa gugma.
1: Yes,
0: kaagis kinabuhi nga si... ni Nonoy.
1: Nonoy,
0: 25 anyos. Ato ning hatagan og pagtagad karong taon-taon. O niya, syempre, ang atong numero mga kabahib sa 0995-472 0802. Okay. Miss Iba, DJ Pamela, DJ Rico Mambo.
2: Okay, o niya muna no, sa itong mga kabayabs karong naminaw, ilabi na kung asa mo napita, nagpalandong mo din na karon, no?
1: Mm-hmm.
2: Asa mo napita, nagpalandong din na Miss Eva, kay paskang inita magigitaw sa gawas, no?
1: Lagi.
2: Alas, sige, pwede mo din nga mo text na yun sa mga greetings o request mga kabayabs. Na mo'y mga paboritong sunata din na nga kanang makaingontang murag makapalandong sa palibot, na nalala, ipadangat na din yung mga gipangayong awit.
0: Okay, karong taon-taon, ato ning hatagag pagtagad, siguro din rekomando.
2: Okay, unya muna no sa itong mga kabayabs karong taon-taon, ato na ning hatas, gawas ining atong hatagag pagtagad ilang mga request ang Kulboy, ato po ning tagaag pagtagad karong taon-taon, ang istorya, kabahin sa kaagi sa gugma, kinabuhi nining atong sender nga maagining si Nonoy, nga usa ka 25 anyos, o kung sa pagkausaa, ganong naabot siya nga magpabuhagay na manggit siya, ganahan na manggit siyang ma-advisean mga kabayabs karong taon-taon ha, sa itong pagbalik.
3: FM Radio, favorite music radio. FM Radio
4: 93.1. Maana ni
3: Request 931.
5: Request 931.

may sobra namang yun. Ni Abdong may aging simana, nangaon may sa gawas, og kalit lang siya nga nisyagit. Kalit lang siyang singgit mga kabayams, og pung pa niya, kinsa man ni si Karin, nga sige ni mo og chat. Mabdos na, ana siya. O niya, nakig-away siya nako. Iyaha kong giaway sa tunga sa daghan kaing tao, mga kabayms. Pwerte na kong paningot o grabe na kong kaulaw at upanahon na. Grabe ang amo ang away o suko na yun kaayo ko. Ang pagkahuman, nikalit lang siyang ingon nga prank raday ko no. O don't forget to like o subscribe. Lagot kayo mga DJ. Pwerte na kong suko ang mga kabayms. Ang pinakapait nga panghitabo atong maging adlaw. Di ini text siya nako nga na-aksidente ko no siya. Og naa siya karon sa og naa siya sa ospital. Pwerte na kong hilak og dagan gikan sa trabaho. Hapit ko mabangga sa motor sa kuang kahadlok. Og pag-abot nako sa ospital, naa ra di siya sa gawas, nagkatawa. Og nag-live sa Facebook samtang gipakita ang ako ang naong nga puno sa luha og sipon. Nasuko ko og ako ang giblock. Karon gipost ko niya nga hard to get og wa kunoy humor. Love na ko si Kisha DJ mga kabayms. Pero dili na ko kaya ang ako ang dili na ko kayang ang akong tinuod nga emosyon. Himuon ra niyang kwarta o content. Unsa may akong buhaton? Unsa may angay na akong buhaton ni ini mga kabayms? Palihog kog hatag sini mga advice og manginaot ko nga mabuhatan og duwa sa kahanginan kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi.

0: Huwag na kuni mo, Nonoy.
1: Ang sanay yan, sanay si Tugig ganun mo dahil
0: tisya. Makibuwag na kuni mo.
1: Ikaw pa. Ay, ikaw pag sigig binuang.
0: Ang lagi, tinuon.
1: Ano magka? So may blima ni mo, sulti ito, kabi. So may problema ni mo, so may hinungdan nga na ginana magka. Kamay pa nato kagahapon, may pa natong uban-uban.
0: Makibuwag na lagi kuni mo, kay na ako'y sakit.
1: Ikaw ba? Ikaw no? Kuhan din ka ikaw?
0: Tinuod lagi, Noy. Tinuod yun na ako'y sakit. Wala ko nagbinuang.
1: So may sakit ni mo? Sakit na, sa iro?
0: Na ako'y sakit sa kasing-kasing. Ha? Na naitaning ang akong kinabuhi.
1: Osa?
0: Oo.
1: Ayaw pong binuang gay anak, no?
0: Tinuod lagi. Pwede na ka magminyo uglain, manguyab uglain.
1: Ay na, sige, ay na na, ay na pagsige, yaw-yaw din na. Sige lang, unsa magganing, unsa manday ko ana na day, unsa may, naaade ana, unsa may, manganom day, magpa-hospital day ka, unsa manday mga kuan
0: di ay. Hindi na lagi, wala na i-chance. Unya, kailangan ko operahan. Ilisa na nga kung kasing-kasing. Unya, makalimot na kunimo. So mauna, may pagmangita na lang kaglain. Karon dayon pangita nang lain.
1: Ay ikaw ba? Ay siguan good ay pagsige inana. Good kay dili na maay nga mga joke na mga inana nung sa bantaw ko.
0: Dili lagi ni joke. Seryoso gyud ni. Tan-aw ba day ni mo nagjoke ko? Tan-aw ako noko, nagjoke ba ko?
1: Ikaw ba? Ikaw ba? Imong kung ano yung sumayangin na itong buhato na sumaya pa nga.
0: Wala.
1: Ito na patambalan.
0: Dili. Ako analaning dawaton. Ang akong gusto kay mangita na lang kaglain. Magbuwag ta.
1: Ay, pagsigig inanaw eh. Ang sumantaan ka eh.
0: Magbuwag na lang kita.
1: Ilas bigtukon talang ka. Bitaw, agagawa ba? Ay, pag ganahan ka nga kuan, niya, siguro upat mamamputa ka buwan, maunay mong desisyon, nahala. Buwag na lang ta, na may daghan po din haba. Buwag man kahangyog kang ganahan ni mo.
0: Oo, makibuwag d'yo kuni mo, okay? Naagod ko'y sakit.
1: Nahala, sige, may noon. Oh, niya, mauna to, larga na ko, lakaw na ko.
0: Prank raman eh. Nga nung nagsige, imo mang gitinoon.
1: Unsa? Makibuwag magigaga na ko, magtinuod to nga makibuwag ka.
0: Huwag ka kabantay nga nag-vlog ko.
1: Vlog na ikaday?
0: Oo?
1: Na.
0: Unya, tinuod yun di ay. So tinuod yun di ay, kung masakit ko, imura yun di kong biyaan. Wala naman gani ka ni hilak?
1: Lison, sag mo hilak ko upat matagabuan. Wapagay ka pa doot kayo, hilak na yun. Bitaw, basta kay, prank na ito di ay.
0: Oh, okay ba, bitaw ka? Hilig kay kong vlog? Unya, wala pa yun ko ni mugi sa bayan. Tanawa ni Karun.
1: Sige lang ko, daan palagi ko, nga prank lang ito, prank to.
0: Tanawa ni Karun, ang akong mga followers dere, gikatauan na hinuon ko.
1: Sige na lang, good kayo sa aman nga, wak mabog ka magsulti nga prank di ay. Nagingon pa lang ka nga imong ko i-prank di. Mukuan tako, mutumbay unta ko. Madaon tako pag ayon, wak mo ka magingon.
0: Kailain siya daan ng scripted? Maugay ni gikuan dyan di ka kung... So, tinuod dyan siguro, kung magbuwag ko ni mo, kaya na ako'y sakit. Imo jud ay kung buwagan.
1: Wala ko mo kuan, wala ko mo sabay kayo kay nakamantay naman ko nga prank to prank.
0: Na, bahala ka diha, oy, pauli na dito sa inyo, oy.
1: Nahala, mao mga. Og mao to mga ka-vibes. Nga una nga prank niya, medyo nakabantay man ko mao to nga walang kay ko mutubay niya. Kay lagi, nakabantay man ko nga nag-live sa Facebook. Nakamatikod man ko dayon. O mao to nga, superbero, okay ra. Ako rang gi katawa-katawa. Ako lang gi sabayan in town siya. O mao to, sunod niya na panghitabo mga ka-vibes. Samtang nangaon me. Dito, wala na gyud ko makauyon. Dito na gyud ko murag naglagot niya kay nisinggit siya sa tunga sa kanganan nga mabdos ko no si Karin. O niya, kinsa ko no ni Karin. Og unya, ingon ani ang mga panghitabo, mga ka-vibes.
0: Hoy, Nonoy!
1: Day, ano man ka nga?
0: Ikaw ba?
1: Singgit magkanina nga. Ay, kaon sa tagtiwas, eh, kinaghang kayong tao.
0: Eh, dili. Wala ako'y gana. Nawag tangan ako, gana.
1: Ngano man
0: ba sa kuan ako na ini chat na ko oh si Karen ko no siya
1: unya man na usa man na si Karen
0: buntis ko no siya nakapabuntis kag lain imo kong gipasakitan
1: sa hilom day ay pagdadaw ko sugi kag tingog
0: ko bahala na wa ko pakita ni mga tao na nanaw na ako karon basta imo kong gibinuangan nagtinarong ko nimo pero nakapabuntis kag lain
1: hilom ba hilom ay pag mautas mga tao, nagpagipang tanaw na tas mga tao, napagigas...
0: Wala ko ilabot sa mga tao. Tupag ako, kinsa na si Karen.
1: Wag ko kaila na, ay wag ko. Na,
0: wala, wag kaila. Imong gipuntisan niya, wag ka kaila.
1: Maghilom ganyan din, ano? Wag ko kaila ng kagisa ng Karen, wag ko kaila ng Karen
0: ganyan. Makalagot na kaayo ka.
1: May bag?
0: Mao siguro ni, katong ni Aging Adlaw, nagipraktika, mao siguro ang imo kong biyaan.
1: Ay, bagsisi...
0: Ha, kay tungkol aning Karen, niya buntis pag yun.
1: Ikaw ba, nauwaw na rin ako, ha? Nauwaw na rin ako sa mga tao. Di ba, nanaw na tas mga tao? Ay, no, nagsige naglingilingi, kay kalit ka din, hagsinggaa ka din, na tungas ka nanan. Maghilob ka din, habi, kay mga uwaw ta nila, may pag... Asama, umuulit na lang ta.
0: Ang sayo mo ulit, tubagas ako. Kinsa lagi na si Karen? Ayoko gi-walk out eh. Kinsa na si Karen?
1: Wa lagi ko kaila di ka mahilom. Kamong mga babae diha.
0: Bantay gyud na ninyo ang inyong mga partner kay basi na nan nagipamabdusan diha.
1: Paghilom mo ipagdusa sa taon ka. Ino na hew na mga tao nagsigigli na nato. No, sab. Uwaw na kay ko ini da. No, sana man daw ni Bihana.
0: It's a prank. Prank ka dong.
1: Ay pag inaanaw eh.
0: Prank raoy!
1: Please
0: follow, like, and share! Oh, oh mo na siya. Mo to ang ako ang usa boyfriend. Ako ang gi-vlog. Oh, mo to yung reaction.
1: Usa naman tao ni kong uyab nga.
0: Oh, sige na, sige na.
1: Pagkawawan mag-o ni niya. Prank ka din ha? Kaya ba akong kandang haking tao?
0: Okay naman na, uy. Naunsa man ka. Sabayin na lang, good. Nga, tanawa o.
1: Muram kag naungo. Ay mong vlog-vlog nga. Duhar ka bukli tanaw.
0: Hoy, yun sa'yo ito ha? Kadagan akong followers.
1: May followers niya mo, 500 ka buo.
0: Nagakwarta na rin ako, Ani.
1: Hilom di ha, eh. Ikaw na magiging sige share niya mo.
0: Oh, sige na. Ayoko ko, Ani, di ibulgar di ha.
1: Saan? Paitain niyo eh. Bauto mga kabibes. Pertigin akong naguta. Pertingin akong mura kong ibubuan o tubig bugnaw dito sa tungas kananan ba? Ngay, kalit na sigsinggaak. Mayroon pag daghang tanaw sa Facebook, war ba? Iyarang mga amiga. Pagmao to nga, imbes masuko na lang ko. Kataw-katawa na lang kong hilaw. Pertingin akong uwawa. O kunya, di lang kay kana mga kabibes. Tungod kay ni Antong Aging Adlaw lang. Hapit ko mabangga sa poste. Pagdali-dali kay Puong Paniya. Na akro siya sa ospital. O lain ko na yung lawas. O gunya, ingunaan yung mga panghitabo, mga ka-vibes.

0: Unsa man gi ingon niya? Unsa man gi chata pud ni Keisha? Unsa man iyang giingon diri nga puong pa niya na ako na siya sa ospital? Unya, nag 50-50 ko na siya. Magpadadali gabi. Mu-out ko sa trabaho. Aron makaadto ko sa ospital. Naunsa magkani siya kaha. Dara, dara kong motor. Padagan ko, paspasong ko ng pagpadagan. Aron madali kong abot ito sa ospital. Hindi na ako sa ospital ay. Magdadali ko dito parking, babe. Uy! Naram lang din na si... Ingon siya, nagkatawa pang hinampak. Keisha?
1: Hi!
0: Ingon ka nga. Ingon ka na. 50-50 mong kinabuhi. Naamligay, nag-gisi-gisi ka managiliha. Na,
1: 50-50 akong kinatawa. Kay, tanawa. Hubaga sa imong mata, no? O niya, nagtutuin mo si Poon.
0: Naunsa mataong ka, eh?
1: Tanaw sa diri sa ako ang video, oh.
0: Prank na
1: sa
0: di.
1: Oh, ina, hi. Hi sa ako mga viewers.
0: Hi, ba, eh? Kamaybian ni mo taong napugon, eh. Kay ba ka nga ni out ko sa kong trabaho, nagdali ko.
1: Thank you, hapit, kaayo.
0: Hapit pa ko madasmang.
1: Thank you, kaayo, noy. Kay love you, day ko ni mo.
0: Magkawa biyayo ni mo, eh. Sige na, eh. Mulakaw na ko. Bahala ka di,
1: ay,
0: eh.
1: Ayaw ko biyay, diri ba?
0: Bahala ka. Kanan ang vlog-vlog ni mo.
1: Sige na, musabay ko ni mo.

0: Ubaw ni mga ka-vibes nga ko akaroon nga gika libugan pagayo, gika balakan. Unsa man kay sunod pang hitabo ini? Unsa man kay mga plano na pudghang laing vlog niya? Nga ako ra ba mo to or bagidayon pud ko sa iya hapon nga mga inani? Unya himan-himan di ay vlog ra di ay. Hapit pa ko madisgrasya tungod sa ko ang pagdali-dali kay lagi 50-50 ko no yang kinabuhi. Mga ka-vibes, usaw man ni nako. So, magkuning ako ang gugma. Ngayon sa ko agaron nga, sa ko ang hinigugma nga si Kisha, nga murang na buang ining blag-blag, nga puro sa bagid mga prang-prang din ako niya, maako, mabalaka ko pag-ayo. Mga ka-vibes, tamagi daw ko ninyo. Hatagi daw ko, sini mga bulawanong panguna-una. Kung saan ko man nga akong hinigugma karon, kung saan man ako pagsulti niya, kay murang, murang yasula na gud ko ni ini. Palihog daw kong tambag ni Dubi, mga ka-vibes. Tambagi daw ko ni Dubi, unsa may buhaton ako ni ini. Kininalang, itong suki nga tigpaminawan, nining nabantog na kayong programa sa radyo. Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu, Kisha. Nunoy di ay nunoy. At ang oras, mga ka-vibes, alas 2:29 na sa kahaponon. Kinidalang si Nunoy, de Nunoy, akong Kisha. Alas, mga ka-vibes, karoon na minaw, sa mga naglantaw sa itong FB page, nagtanaw sa itong TikTok account din ha, karoon. Pwede mo nga mo comment din na sa ubos, sa mga nagtanaw sa itong live, sa itong TikTok, sa itong FB page, 93.1 FM Radio Cebu niya. Sa itong mga ka-vibes, karoon na minaw, sa itong mga radio, samtang ka mo din ha, nagpalandong kay Paskang Inita, pwede mo nga mo text, mutawag sa itong numero, na 0995-472-0802.
1: Yes.
0: Okay, din na sa itong FB page, sa itong live si Ivan ay nagkuhan.
1: Yes, nitanaw si DJ LC. Ingon siya nga, nabali naman dahil nig-uras, no? Oo.
0: Unya,
1: ang ihang tambag, kuhan, maayo na lang ko noning tukon.
0: May na lang ko ng tukon diyan. Kanibya mo si Iva, di ba nilalimpo din nani?
1: Kanang iprang?
0: Gani na ako nakitaan nga video. Siguro kaniya, hindi pa guro kay sila ilado, Miss Iva. Kaya wapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap siguro. Ba anak niya. Mm. O kana ang kuan pagkay siya kanang mura og say nga anak kanang mura ganado pagkay siya mag-vlog, mahalag.
1: Kay wala pagikapoy.
0: Oh, wa pagikapoy sa pag-vlog ba. Gani katong dito sa kuan Mindanao ba ning vlogger mi si Iba nga kanang mag-birthday.
1: Mm.
0: Oh, kakita ko ani nga daghan nag-viral namon, daghan nag-viral ani mga video niya.
1: Katong kuan nga magdasyag pulis.
0: Oh, nga kana ang iyang mag-birthday dito niya, murag sabot siyang iyang partner pud ato sa maong nga gipa-prank niya. Mm-hmm. Katopog mga kauban sa trabaho nga mo. Adto lagi kuno siya kay gihimong kumikir ana na ba. O niya karon ang nag-birthday pass kang sukuan na gyud kay nganong na-accrue si Bernan nga utang niya. Kana ang wa kuno siya wa may sa mag-utang.
1: Wa siya nang utang.
0: Dai to prank ra. Oh, na ito daw ding non dayon kang happy birthday. Kana imbes nga murag pirti na niya sukua, ana paka paulian na sad nga birthday di ay. Birthday prank ko no. Ina ina ni no nga kanang ikaw i-prank ingon na ani. Di gyud na malikayan nga murag igag
1: maglagod.
0: Maglagod. Sagol ay mong bation ba? Masuko ka, niya, medyo makaingong ka nga, arang-arang, kaya di tinuod, ana ba?
1: Oo.
0: Oh, murag kag malipay nga, di tinuod. Sama niyang ingon niya nga, kuha na ospital. Ana, nga.
1: Kaya kuyo ba yan na? Oo.
0: Nga, hapit ka
1: kay,
0: madas mag.
1: Kaya basi niya, simba ko, ang iyang giprank, mauna noon to'y maaksidente.
0: Tinuod, kaya nagdagandagan ka dito, nagdali ka. Kay nagdali-dali ka kay lagi tuasa ka ng ospital 50-50 himan-himan di ay prank di ay kuno. Oh, pastilan. Manano sa tumang kabayan sigaron unsa may inyuhang mahatag advice? Bulawan ng panghunahuna ni atong sinder karon nga mao kining si Nonoy nga murag na kuan gyud, murag makaingon ta na unsa po ni imong uyab Nonoy, no? Oh nga. Daghan man. Daghan man pwede i-prank Miss Iba pero ay lang siguro nang kanang panglawas kay mura og kay kana ra bang ingon
1: ana. Okay ra to katong na ibabay.
0: Okay ra siguro na. Pero kanang panglawas man gud labi lang magisgot kag sakit. Madayunan oroy kana si Bako. Naarbay mga panultion sa mga katigulangan Miss Iba nga magsampit kag mga ingon ana mo kuan ra ba na gana ang madayon ra ba na.
1: Yes, tinuoy.
0: Sige mura kuno kag nanungo ba. Oh, mura kag nanungo sa imong kaugalingon nga ingon ana sama nang na ospital. Himan-himan di tinuod kay kuan ra kanang prank ra. Maniwata kay ba, basig madayon na na hinoon si Bako, no?
1: Mm-mm.
0: Okay na initawag ito padayon nun. Hello, may hapon!
1: Hello!
2: May hapon, dinero ko mambo, Miss Iba!
1: Hi!
0: Oy, may hapon! May hapon! Kabayan si Randy, kumusta man imong kahapon nun din ha?
2: Ah, nagpaway-huway ko rin, ginagmay kay, gamay kay ka na yung init kayo, dijiri kumumbo.
0: Oh, maugyo perte no, inita, lain kayang inita ang init karoon. Ang mura bitaw.
2: Oo, oh, oh. Patay ang hawa, de, pabungna, pakuha lang talaga kay init kayo, bungna pa yung hawa, bungna ko kayo, dijiri, anong po noon, ako po noon, nagturiyan po sa ako ang my love sa una. Ano na patambag? Oh. So, sa una, dijiri kumumbo, bro, nagsigil, magigil, kung patay, bro, tapit-tapit kayo siguro.
1: Hapit-hapit na.
0: Paminaw ni mo, mura gamay na lang gini mo glisuunon. Maimo na yun, anak.
2: Gamay-gamay na lang kung para mabalik ba?
0: Kana, sige kung anak yun, panikamuti yun aron nga yes. Mabalik yun ang kanang naputol ninyo nga kaugmaon.
2: Karoon na aron sa kuwaran sa hospital na hospital yung amo niya. Aminaw, murag na minaw ko siya. Dijero kumambok eh. Nanaw ko siya na maminaw kong kamay.
0: Ah, okay. Ano unsa man nganong naman sa ospital? Ano unsa po din sa
1: ospital?
0: Dini prank?
2: Yung amo na pira sa heart kay nag-heart attack daw ka ng para yung dugo ba? Murag,
1: okay.
0: Okay. Oh, maubad yun.
1: Hello, okay.
2: Dini na prank eh. Pariha na ni Nunoy nga. Iyan ko yan. Mumpuro mo prank. Wage, ayaw nga. Ayaw nga. Na manungo mas ikaw galingon.
0: Dinood, oo. Manungo na. Maunay mga, maunay lagi pong sa mga karaan. Ngayon pag sulting mga ingon ana. Kay murag kang nanungo sa mga kaugalingon.
2: Nanungo sa nanungo kasi mong kugling ng samara na imong gibugal-bugalan ang Ginoo.
0: O gana, no? Nga mag-isgut-isgut ka din ha.
2: Ang kitang tao ba yan? Ginoo atas Ginoog parehag na sa atong Ginoo, di ba ni? Mara na, pero nga naman manungo kasi mong kugling no, nga kanang samara na tao, tungo kasi Ginoo. Imong ginoangan ang Ginoo kay Ginoo at kasi Ginoo, di ba?
0: Mauna, o. Oh. Okay, o niya, kabayam sa Arandi.
2: Kaya na,
1: Oh,
2: sabi nila lahat kung ano niya ang mga istorya. Sa kisa kayo, ino, pagkabandong mo lang ba, yan, ayaw nga na, kaya nga no, dili na maayo nga manungo ka sa imong kagalingon o sa imong pamilya. Kaya madayunan.
0: Inood, o. Okay. Madayunan na hinoon. Anak na yun, makita ang gara bitaw sa tao.
1: Yes, kanya.
0: Nga, kanang, mura mang maulagi na sa mga karaan mo. Anak man na sila, mura mang ka nagsampit o di maayo. Anak, mura mang ka... Oo nga. Naminaw rabi na sila. Maunaw rabi na sila. Naminaw rabi na sila. Base na yung madayunan hinoong kasimba ko. Ano ba? Mauna yung mga pung sa mga kanayan
2: ko. Ang yawa di siya kumbo. Kasunod-sunod ang mga sitasyon. Dili ingo nga. Tawakuan ka nang dili. Wala nagsunod-sunod ng yawa. Ang yawa kasunod sa usay di buwan sa tao. Mabita na rong ganyan korupsyon. O niya ka na pong mga ingo nga. Samaran ni simba ko sa simbahan. O niya, yan ang kapanuhay na magkadungo. Dili man magkadungo ni mo kay Diyos nun, kamangod na. Ang muna na, ginoora, dili yun.
0: Mauna. Dili ka na.
2: Apahal ka sa ikaw galing ni mo nga, manungo ba? Di ba?
0: Tinood yun. Okay, sige. O niya, ang sumpang may mapuno ni mo, masulti sa to ang sinder karon. Ang sumay ang ay buhato niya.
2: Apahal na lang sa ginoo. Noy, ina na yung kasimbahan na aka na ang banal na itrahe na na yung mga na nga. Ayaw pagsigitong mo ng mga ilimayo kay likado na.
0: Okay.
2: Aka na nga ni Jirik Mambo niya, magkatao.
0: Okay, sige.
2: Aka na mo, ni Jirik Mambo, may hapon niya ni Miss Iba rin, may hapon.
1: Hi, Sir Randy.
2: And then, Billy Basco rin, guwapa sa Atanantan niya. O ya, sa tanan nga na binaw ni Jirik Mambo. Salamat
0: kay Tigiri Kumambo. Bye-bye. Alright, salamat. Ugmay hapon, kabay friendy. Alright. Sige, ni nga itong oras, alas 2:37 sa itong FB page, Miss Eva.
1: Okay, niingon si Konsihal Wagas. Cute kaayo ka kinatawan, Miss Eva. Tambag na ako, paundango na o vlog. Watching from Lupa, Compostela.
0: Sa ko alang siguro, na may daghang pwede i-content, na may daghang pwede i-vlog.
1: Pero dili lang na ka ng mga health.
0: Okay, mao lagi na lagi sa katigwangan, Miss Eva, di ko na pwede. Mga nagin sila nga ikaw, ha? Kanang ba ni mo, wag ka kay bao nga na minor na sila. Basin natagan ni noong kalimunan ng sakit na, matagam ka yun, ana. Ana, so good afternoon, ano niya, pa-request o Loki, tayo by Blue Dreamers, Benipiip, sa, salamat ko, no. Sige, itong tanahon ni, naabataan ni kanta habang kakabibes. O niya, dito sa Picas, good afternoon, DJ, Rico Mambo, Kinsa, okay, mananay ka ganina. O niya, sa ito ang mga kabayab sa karong naminaw sa itong FB page, comment mo din sa ubos. So, mga nagdanaw sa ito ang TikTok account mo, pwede sa mga mo comment o sa inyo mahatag advice. Kay ba, karo, puro-puro na mga good vlogger.
1: Yes.
0: Mga tao karon. O niya, sa ito ang mga kabayab sa naminaw sa ito mga radio 0995-472-0802. Sa ako nang gisulti, Timis Eva, ang karong panahon na puros-puros na vlogger ang mga tao. Gani, daghan ko nga, magaingon ta ba nga, kanang usahay na ikaning mga kalamidad, Miss Eva? Usahay na kaning kalamidad siguro makaingon po talabi na karon ba na uso na ng social media na ay kanang sa abot na abot nga kalamidad kagahapon dito sa ganaang maasin nga dunay linog nga 7.8 Miss Eva. Ang uban makaingon nga na nasagmuyo sila kay naguba ilang panimalay. Uban na pagani mga nakalas gani nga mga pamilya naagi mga kauban nila sa pamilya Miss Eva in town na nakalas kay muna nakalas tungod kay nadatugan sa balay, di ba? Nagito'y mga nagito'y bata og inahan nga pastang paita luuya tanaw, no? Apa naapoy uban nga nalipay. O ngano man? Ang ilahang video Miss Eva ni abot og 6.8 million ang views gahapon. Oh, katulang nagvideo sa
1: katulang dito sa dagat.
0: Oh, nagvideo sa kana ang dagat Miss Eva nga ni ana sila nga ni hubas kuno sus pagka naghanag share akong gitan-aw ang views Miss Eva 6.8 million.
1: No.
0: O niya mao to nga makaingon sila nga paldo.
1: Naupon.
0: Muna, usahay ba magkaingon tanga kining naa ni katalagman ay kana bitaw nga
1: maswertihan.
0: Oh, nay maswertihan apoy mamalas. Oh, duha ra gyud nay di malas so napoy kana ang kuan, kana ang swertihon. Kay katong mga vlogger
1: so, Miss
0: Eva.
1: Live.
0: Oh. Sa mga nag-vlogger og sugod nga gagmay pagkay views, unya mahiligo na gyud kadin hag video. Kagahapon nakabidyo sila sa kana ang paghunas. Nakabidyo sila sa paghunas sa kana ang dagat mga ka-vibes sus ang views 6 million ang views. O niya, una ang pag ikaduhan niya nga video, kato na po niya, ibaingon siya na,
1: nibalik
0: ng dagat. Ana siya nga, guys, nibalik ng dagat, guys. Pagbalik sa dagat, ang views niya, 2.1 million po.
1: So, katong uban nga, iyahang mga gipang upload. Kay matik na to, nga mudaghan.
0: Kay mudaghan naman yung followers. Once nga mudaghan ang yung views, Miss Eva, maabot ang ginag-million, dagko na kay nag, ang followers na mubira gina. Daghan kong mo-follow na ana. O niya, pag ikatulo niya nga video Miss Eva, last, ambot lang kakaroon, kay nagsige pamantog share, na pamantog inumutan na gihapon, 1.5 million na po. Sa ato pa, magkaingon ta nga, paana ka nakapaldo gin siya itong kuhan, linuga gihapon. Naagito ka itong 6.8 million, nanagito'y earnings. Nanagito'y
1: si earnings.
0: Siguro, di kay dako, pero at least, makabira siya o gana ang followers. Sunod upload niya, dako na kay puruhan, nga daghan na mo tanaw.
1: Pero namay uban ni Jerry Kumambo, no, nga, ingon ana, daghan na kay siya followers, o nga, naasad siya yung bago nga video, ana, nasa'y uban nga, dili yun mo patok.
0: Mauna, depende na siya po. Labi na nga katalagman, labi na og mabita na gabantay kami
1: sa iba. Masige na lang siya ga-upload guro para ka ng mga katalagman, bisan unsa.
0: Sa mga katalagman na may naasa pirme.
1: Kana like, baha,
0: de, sa mga ampo na nga,
1: mga ingon ayan na lang.
0: Mag-ampo na lang po siya, may tagnay katalagman na para bios na po.
1: Kay kuan, maumay nakapakuan niya.
0: Di, ano si Michelle, baong nakabantay ng mga kabayab sa to karon, no? Og nakabantay ang mga kabayab sa to karon. Asang mga radyo-radyo kani mga radio station na naman ni mga FB page. Og nakabantay mo din ha nga bisag dili ilahang nga kana video. Naagin sila yung mga kuan, naagin sila yung mga gipangkapi. Ano man? Ang ilang giapa sa na Miss Eva makakuha sila views.
1: Og
0: makakuha mo daghan imong views, musaka imong followers. Na siya. Mao na magkaana mo, naaman dayo mga radyo, bisag wago dito, naaman dayo video. Ano na siya? Sige, alas 2:42 na. O niyan saman sa itong ipipensyo na. Okay. Wala din na. Ikaw, Miss Eva, on sa may mamasulti. Ano nga to ang sender ko?
1: Okay, kanang para na ako, okay na jud kayo na mag-vlog-vlog. Hmm. Basta dili lang po ingon ato. Nga, parihag yung ato nga kanang nakuan siya, 50-50. Ana, kay, wala ta kay ibaw ba ang atong pamilya baron? Ingon ana, mabalaka ba ya na?
0: Balaga,
1: o niya sa ingon ato, ni Nonoy, og nabangga si Nonoy simbako.
0: Hmm, mauna, pero tingnan ko ang pagmahay niya. Oo,
1: na. Ako ba si makaana po siya nga, paldo siya ato.
0: Ang sa paldo. Paldo
1: siya ato. Sus,
0: kastilan.
1: Mo na nga, kita, mangita lang yung tagnindot nga, ika-content.
0: Dili kay kanabitaw nga, murag ganaan na kaita nga, trying hard na kaita nga. Isa ka nang pwede na makadaot sa tua, at pwede na makahatag og di mayo, ato gyapong i-content-content ko, no?
1: Dili sa to ang FB page, niingon si DJ Ransky, si MC. Mabitaw na ay madisgrasya, video daan, una video. Tabangan.
0: Tinood na. Tinood, DJ Ransky, may nga pagpaminaw ni mo din ha. Oswagi na, tinood ko na nga. Og nakabantay mo karon mga kabayabs, og naagin ni madisgrasya, live gida yun, live, video gida yun.
1: Dili sa sila may nawag og tabang.
0: Gawas na nga kuan, maunahon kini lang nga kini rails na rails.
1: Kaluoy, imbis kay dili pa unta tong matigok na lang.
0: Mao nay kuan ha kini sa mga naminaw karon mga kabayabs karon, mao ni realidad na karon panahon na. Mao na gini panghitabo sa
1: tong asa ka. Mao na kamo bantay-bantay lingit-lingit gud mo kay kumadagma mo ni ha.
0: Viral dayon mo, viral.
1: Oo, madagma si Bako.
0: Viral
1: dayon, inana.
0: Ang mauna nga ka na, ang madagma mo din ha, labi na CCTV, i-review ang CCTV. Ano siya nga, mayong palis di Diyo niya, mo greet ko sa kuang mga iyaan o igagaw o mo request ko o count on yogi ka ni Ashley. Kanabitaw din ha, misi, nagisgot magkog CCTV, no? Kanabitaw din ha, sa may kanaang kuan, kanaang lugsong na dito sa Balamban ba? Lugsong na sa Balamban, lapas na ka din ha sa kanaang welcome to Balamban. Kanaan sa may sengan ni kana ang Transcentral Highway. Na CCTV din ha nga nagatubang skarsada mis iba. Sa mga naminaw karon kamo nakakita gyud siguro mo ini. Nga kay kana magkundana diya sa Central Highway padung nas Balamban para sa kaging lugsonguna mis iba. Ang uban din na mahutdan gyud break. O niya karon ini gadas mag dito sa kanang pader. Ana na yung CCTV vlog dayon ka dito.
1: Kuyawan, no?
0: Mawag rin na, huwag mo agi min itong DJ Rica usahay. Okay, mo ato magkugastoryas, huwag mo agi ko dito. Mutanaw gi ko sa kanang ang video ko diri, oh. Mawag rin yung vlog, gagawin nga kamera. Huwag na yung mga disgrasya ning Diani. Hindi kalargo, kadas mag-ana din ha, nga ka na ang pader. I-vlog na yun, kastag iya. Dito, paldo na yun, paldo. Sumuna, muna siya mga kabayab. Muna yung nakaapan. Pero kanira ba po niingon ani? Kanib itong kaning siya nga niini. O sa po niya nakahat, makaingon po dami si iba. Murag na hindi maayong makuha. Aba naasay maayong. Ano man? Ang uban karon mahadlok na maghimo o krimen, no? O sa ni siya, murag mahadlok na nga muhimo o krimen. Tungod kay...
1: Daghan na kayo nakapalibot.
0: Mag-krimen-krimen ka karon na i-vlog man dayon ka. Muna siya. Muna nga makaingon po ta usahay nga na dili maayo nga nahimo na po yung medyo maayo kay mao lagi na sa mga kriminal o kanang mga tao nga nagplano og di maayo daotan murag mataha na sila murag silang makuyawan kay uy mo viral ni ata ini ana ba
1: nya diri sa to ang FB page ingon si Basilio Rudolph akong tambag kay ingnon niya iyang asawa nga mangihi na lang sa Facebook aron daghan mo lantaw.
0: kana pwede na lang mangihi na lang sa Facebook no. Sus pastilan bitaw ni blog bitaw.
1: Kita na yun mag-viral, inana.
0: Mga babae man po kasagaran. Ambot ha, mga lalaki. Wa ko kakita sa Facebook, mga lalaki. Ah,
1: lahi po ito. Lahi po ito ang sa mga lalaki. Lahi po
0: di ay. Oo.
1: L-O-L-O-E la.
0: O ba?
1: Oo.
0: Kay kani alagi kasagaran, nag-viral karo sa mga kani mangihi ng mga babae nga. Ngihi di ha. Ibutang ang kamera di ha. Plastar rin ha. Ngihi na yun.
1: Nagpakauha lang yun, no? Kanang mga ingon ana.
0: Muna nga, siguro, mauna ginailang giapas, Miss Eva. Daghan lang yun lang views, yun. Daghan yun kayo lang views. Mauna ba, inana? Sige, yun, sa itong mga kabayabs garon, pwede mo nga mo gana ang apas inyong mga advice. Kuha na lang, kanasingan ni sa itong FB page, chat na lang din ha. O niya nga, kuha sigurong masulti sa itong sender garon nga mao kining si Nonoy. Noy, badlong nga na imong uyab. Noy, o niya, ang tanaw ni mo murag, di na yun maayo. Ingnag hanaw, nga sige, imo ganing usbon. makigbuwag na gyud nimo. Ana ba? Imo ganing usbon nga murag sama nang pag-awawan ka sa daghang tawo, murag bati naman kay ina nga classes bisa pag moingon ka nga prank o content, pero kita mauaw biya ta. Nabi tay kawaw niya ini kauman. Ningno na ka nga prank, di na maayo
1: kay.
0: Oh, ina nga og imo ganing usbon sama ining moingon ka nga hapit ko madisgrasya ra ba? Hapit ko madisgrasya kay nagdali-dali kog padagan kay aron nga pong panimo 50-50 ka unya himan-himan nagisiray ka din ha. Imo pa ning usbon nga ingon ani, murag mo decision na gyud ko nga makigbuwag na lang gyud ko nimo kay di man na maayo ingon ana nga mura og ganang maika na nino ay maapiki tungod lang ana iyang content no. Ana lang. Sige, mabalik ta karon tawd ka oban nato si DJ Pamela og si Uncle Boy mga ka-vibes. Okay?
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Ngatong oras, mga ka-vibes, alas 3.28 na. Sa kahapon, noong sa ito, mga ka-vibes, ganoon na minaw. Hello! May hapon sa pag-usap, o siyempre, sa ito, mga ka-vibes, ganoon na minaw. Ilabi na sa mga nag-kuan ka ganina, naka-abot sa ito ang drama, kabahin sa kaagigugma. Sa ito ang sender nga maukinig si Nonoy. Sa may niyong mahatag advice, mga ka-vibes, sa may niyong mahatag nga gana ang bulawan ng panghuna-huna karon. Sa ito ang sender nga maukinig si Nonoy. Okay na, Miss Eva? Okay na, DJ Pamela, Uncle Boy. Alright, onya mo na. Sa ito, ka na, Miss Eva, okay na na.
1: Okay.
0: Onya, onsa may imuhang mahatag, onsa pa may mapuno-puno ni mo, Miss Eva. Sa ito, karoon na sender nga maukinig si Nonoy.
1: Mauna lang to, iyahang istorya ho ng iyahang uyab nga si Kisha nga kung mag-vlog man gani, onya, na ay content. Dili na lang ingon atong content. Dapat kung kuan kanang daghan man ika content good nga mupatok pod sa mga viewers, sa iyang mga followers ingon ana. Dili lang ang ingon atong hapit na lang siya mabangga kay delikado kaayo.
0: Okay, sa mga wakabot karon ang atong sender mao kini si kuan Miss Eva, no,
1: si Nonoy.
0: Nonoy nga na problema karon sa iyang hinigugma tungod kay lagi vlogger-vlogger din ni Miss Eva. Onya kasagaran sa mga vlog ini yang asa yang uyab kay maulagi ni mga prank-prank di ay.
1: Yes.
0: Onya karon si Nonoy nagkadagma-dagma na lang siya dinagan kay mapong palagi siyang uyab na kuan kuno siya nga na tumas iba 50-50 kuno.
1: Mauto nga nagdali-dali in town siya.
0: Onya di ay to pranker di ay. Onya muna muni nakalisod lagi ng social media karon, no. Onya sa to mga ka-vibes karon wana mo'y madugang pa din, ha? Wana mo'y mahatag ng advice sa ang sinder nga maukining si Kuan ang kanaang Nonoy, no? Onya, Miss DJ Pamela.
2: Muna, sa ito mga ka-vibes karong naminaw, nanhay lang, ang angay na lang na kung ang akoan na lang sigurong masulti aning Nonoy, Miss Eva, nga, yan na lang gining kanaang pag-asultian, no? Nga, ayaw, anay, dahil, kaya di po na maayong pasubraan, wak mo na iblima ba, mag-content, pero di lang maayo siguro nga kanang palabihan lang, no? Nga murag magka kanang murag maapikin na lang ta ba tungod lang sa kanang imuhang giapas nga mo daghan imong bios ingon ana. Okay na ilang siguro Miss Eva ni Uncle Boy.
0: Okay, onya muna sa tuwa pod. O para sa kuang mora po na nga sultian na lang niya onya gigan ini mo patoo mas maayo ning disiplinahon gin niya Miss Eva. Okay, delikado man niya ang kuan ini og magsige ni ingon ani nga magkugang-kugangan siya di man kana mo singgit lagkalit dina karon sa kana ang kananan kay muna giprank dai siya. Sus pastilan. Onya muna no sa tuang mga ka-vibes karon daghang kay salamat sa inyo mga advisors sa inyo mga bulawanong panguna-una. Onya wa naman taygong oras in town di Jericho Mambo.
3: Okay, onya muna po sa kuha po mga ka-vibes mo na lang to. Yan lang ito po nga kana ang sultian nga. Ayaw na di lang palabian ba? Oo nga. Maulagi na ang pag-prank, okay man eh. Labi na ka ng mahiligon kita ining vlog-vlog. Pero hindi lang in town po pasubraan nga. Kanang mura na lang po ka o kana ang himoong bata ba nga. Mura na lang kag mahimong katawanan Miss Eva.
1: Yes,
3: tungod kay para na lang gin mo daghan ng imuhang kana ang kunti, imuhang views, mo daghan ng imuhang o sabay imuha din ha ang mga vlogs din ha, no? Sige, onya, wa naman tayo igong oras, ikanalay una siguro Miss Eva.
1: Kung ganahan mo blingaw nga muhupay sa inyong mga kaguol o maminaw sa inyong magsinatian sa kinabuhi, dili na mo sa atong programa ang Request 931 Lunes hangtod Biyernes alauna hangtod alas 4 sa hapon dili sa Favorite Music Radio 93.1 Ka-Vibes. Mauna ni kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva Selfie. Bye and good afternoon mga ka-vibes. I'm Ping.
0: Okay, salamat kayo Miss Eva. Unya kaniang sige. Kanaang wa naman tayong oras, ikaw DJ Pamela.
2: Salamat guys sa mga ka-vibes nga naminaw. Sukad ka ganina hangtod nining oras sa kahapon, no? Nung ako na lang usap si DJ Pamela. Mag-ingon. Stop thinking na nini-start doon. Nang salamat o may hapon ka natin tanayin mga ka-vibes. Uncle Boy.
0: Alright, salamat kayo sa ito mga kabibes karong naminaw sa tanan-tanan nga naminaw nining atong programang Request 931 diin sukad sa alauna sa kahaponon nga rita sa alas 4 niya muna. Wa naman tayong oras panahon mga kabibes. Ako na lang usab si Uncle Boy ninyo magingon tiguang bitaw paniti. Diba taros, DJ Rico Mambo?
3: Okay, onya ay sa mga kabayams garon napakay apas na mamilods na kay kuan. Ano na kay mga paapas din ha. Sige na sa mga kabayams garon na minaw may nga pag ticket at sikay-sikay ninyo. Onya, syempre ha sa tuwa mga kabayams nga naghatag og bulawan ng panguna-una gabahin sa tuang sender garon nga mao kaning si Nonoy. Noy, salamat kay Inoy ha sa imong paghatag simuhang pag-share no, simong pagpabuhagay nining mong kasinatian sa gugma kaagi sa kinabuhi nining atong nga programang Request ni 31 Noy. Muna salamat kayo og mayong adlaw nimo dinhaon niya manghinaot minoy nga nakakuha gagaron og bisag jutay na lang nga idea og unsay angay nga di man pud na maayo lagi nga pasobraan na lang pud kani abi kay vlogger unya mura og maapiki na lang pud gaana noy no. Ana na lang siguro unya manghinaot may nga nakakuha gagaron og maayo nga idea og unsay angay nga buhaton nining imuha garon nga kani ang isengan ini imuha nga hinigugma o imong uyab no. Wa na tayong oras mga kabibes na ako na lang usab si DJ Rico Mambo magingon lihok na mintras sayo pa mintras may panahon na pay oras mo mga gustong buhaton buhata ni mga kabibes dagang salamat og maayong hapon sa dipata mo bias kang inan magbilin ta og mga manindot nga mga sunata dinhi lamang sa tubo paboritong radio sa Subo 93.1 FM Radio Cebu. Oy mga kabibes muna niya
4: Request 931
5: Request 931.

0: 93.1 Maunani
1: FM Radio Favorite Music Radio
2: FM Radio.

0: Maanani!
1: Puntag na ka-vibes! Sugdan taw sa'yo ang good vibes! Bangon! Bangon na! Kay Ania na ang alarm clock na makabungog sa'yo sa buntag! Puntag na vibes! Puntag na vibes!
2: DJ Sprocket on the mix.

oras na to, mga ka-vibes. Alas 4:17 na sa kabuntagon. My morning, my buntag, mga ka-vibes. Kamuna minaw sa inyong paborito ng estasyon sa radio. Sa dial sa inyong mga radio, mga ka-vibes, 93.1. Your favorite music FM radio, Cebu ka-vibes. Mauna ni... My morning, my buntag, mga ka-vibes. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome na usab. Sa itong programa, matag sa iyo kabuntagon. Alas 4 hantong alas 6 ang programa kung din ikaw po kawon. Ikaw lingawan. O ikaw pasayawan. Programang buntag na vibes. My morning, my buntag, mga ka-vibes, no? Good morning, good morning, good morning. It's a beautiful Wednesday morning, ha? Merkulis. O adlang Merkulis karon. Pizza cheese na. Sa buwan sa Hunyo, tuig 2026. Siyempre, kaupan ninyo karon yung ubos ng alagad sa kahanginan, wanay lain. DJ Sprocket Gonato, a.k.a. New R. Hola, I'm certified ka-vibe, certified lami on. Mag-uban-uban tantun alas 6. Og siyempre, basta adlaw nga magsugod na kanig adlaw nga Merkules hangtod Biyernes. Ato ang ka-vibes pasumpay sa istorya maoni. O andam na ba mo musumpay, mga ka-vibes? Andam na ba mo? Maoni atong ka-vibes pasumpay sa istorya. Oo, maoni! Gisampak nimo kay Gisampak nimo kay sumpay, mga ka-vibes. I-text sa 0995-472-0800. Osbon ako, ha? Gisampak nimo kay gisampak nimo kay nga naman. Karon tawtaw ato ng basahon ang mga tubag. O sa katukanan po manawag, ha? O niyang tawtaw ato ng ablihan ang ato ang linya. Si Rikas, gisampak ni Mukay. Oras na ito, alas 4:20 na. O sa rin pa ato, sanay nga pabuto-butohon. Palagubuhon ang inyong matag-usa. O matag-radio ninyo, ha, mga ka-vibes? Alright. Alas 4:20 na!

oras na to, mga ka-vibes. Alas 4:45 na sa kabuntagon. Maayang morning, may buntag, mga ka-vibes. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Kamu na minalang yapon sa programang Buntag na Vibes sa 93.1, your favorite music FM radio ka-vibes. Mana ni? Atong ka-vibes, basumpay sa istorya karong buntaga. Maone, gisampak ni mo kay mao na to ang ka-vibes, basumpay sa istorya, gisampak ni mo kay nanong gisampak man ni mo. Gisampak na konyor kay dili na jud maagwanta, ha? Unsa ka na, no? Unsa man ang pagkasampak ka ba? Oh. Good morning, good morning, good morning, good morning. Hello ni Chef. Hello ni Jamzar. Good morning, good morning. Oh, sa mga gusto niya mo tubag, sa gusto niya mo sumpay sa toka vibes, pasumpay sa istorya. Gisampak ni mo kay. Gisampak ni mo kay, gisampak ni mo kay, unsa main? Nengon dere sa ka vibes Jerome, no? Oh, gisampak na konyor kay dili na zod maagwanta. Unsa ka na? Unsa ka na? Unya si ka vibes paning. Ako gisampak DJ kay gikuangan pa ko sa lubong. Oh, mga na dia. Hello ni Kaing Gero, good morning, good morning. Good morning and shout out. Oo, DJs Bracket, Willie Mar, Monteza, Ramil Angus, and Joel Orge. Ipanuhot ang lubot. Oh, mara dia. Oo, atong ka-vibes, pasumpay sa istorya kung sa, ano pa, sa Tagalog. Ating ka-vibes padugtong sa salita. Sinagad mo kasi. Oh, bakit mo sinagad? Or sinampak mo kasi. Oh. Gisampak na konyor. Kay lami na kayo. Oh, mauna dia Berting. Mauna dia Berting. Ating. Oh, ganong gisampak man ninyo mga ka-vibes, be. Sumpaye ang istorya, be. Hello ni Julie.

Gisampak nako nyor. Kay Kang Aman. Hoy, ni Kang Ade ay. Oras na to, alas 4:49 na. Hello ni Jensky, hello ni Nonoy. 1, 2, 3. Oo. Ito yung ating ka-vibes, padugtong sa salita. Sinagad mo kasi. O, sa Bisaya, pag-isampak ni Mukay. Gisampak na konyor kay distansya raman. O, muna diya. Good morning, shoutout family Alcoan. Og matarong sa sitio, o saan eh? Sitio Lanipga, Barangay Magsaysay, Escalante City. Gisampak kay lami man, oy! O sa klasihan ang alami. Good morning, pre! Good morning, pre! DJ Lambert Mangyaw. Shout out to ako kauban niya si Romeo Maribong, DJ. Nga iya daw gisampak kay hapit na kuno. Hapit na maunsa man, maunsa, maunsa. Ohayo gozaimasu, sinampak ko kasi matulin na dalan. Kay naabot ako ng mabilis, oh. Mau ba, lover, daddy? Mau ba? Sinampak ko ang gasolinador, DJ, para madali akong makauli. Oh, muna dia. Gisampak kay hapit na maabot ang asawa. O sa may gisampak ni mo pareng Lambert. O bakit niyo sinampak? Sinampak kay nakuwangan, DJ. O muna dia.

Alright. Uulitin ko ha, uulitin ko. Akong Osborn. Gisampak nimo kay. O sumpaye, sumpaye. Or sa Tagalog pa. Oo. Sinagad mo kasi. Good morning, Joel. Good morning. Good morning, DJ. Speechless ko sa gisampak, DJ. Oy. Good morning sa tuang ka vibes diha nga si Harwili. O sa tanang mga gahi diha sa Colon og Imol. Hello, good morning ninyo tanoin. Siyempre ato pa rin good morning ang mga drivers karon. Good morning sa mga Grab drivers, taxi drivers, Maxim riders, mga drivers sa kana mga modern jeepneys, mga udot ko, mga nagbiyahe na karon ng mga dagko nga mga buses. No, good morning ninyo tanoin. Mga ka vibes. Ayaw isampak ang gasolinador, ha? O hinahinay lang ito sa pagbiyahe. Siyempre, kato mga ka-vibes na ito niya nga naminaw karoon nag-isampak o maayo ang volume. O, oh, Mike, gumana yung ganahan. Good morning! Gisampak, DJ, aron dili mo tingog. O, gangsme! Speechless ka gang smi pero lahi po na malitok po nang imuhang kwan niya imong pag type malitok. Hello, good morning to Chinia Heart and good evening no sa atong mga ka-vibes yung nakaroon sa Middle East. Good evening ninyo tanan. Hello ni Mila Birmel, pwerte katawa sa akong mahal ang sampak o Maria. Hello ni Sai J. Silva, 93.1 your favorite music FM radio Cebu. The vibes manani. Kung merong mga ano po, kung merong mga kapuso, merong mga kapamilya, ano pa ba, kasilingan. Kami po is ka-vibes. Kami good vibes, early morning, good vibes. Salubungin, sugatin natin ang umaga ng good vibes. So, sugatin natin, ha. And isampak ang tumoy sa charger parang adali mapol ang sipi. Oh, mapol, Jod, ha. Mapol, saan eh, kanang kuan, barnes. Gisampak nako nyor kay Luagman. O, mo na diya. Alas 4.55 na sa kabuntagon mga ka-vibes. Sampak jod kay. O, ayaw diya. Gisampak ko na niya kay mauna ni. Gisampak kay uga ka ayo hoy. Gisampak na konyor kay basig mapulan. O ingon po dire si Mas Rider 5, basig mapulan ha. Nagdungan mangi. Nagsabay man nagsabay. Good morning, good morning. Live na sa karon sa tuang TikTok account DJ Sprocket Gunna to. O sa mga gusto diyan mo sumpay sa itong ka-vibes, masumpay sa istorya ha. Gisampak ni Mokhay. Sinagad mo kasi. Hello, Jis Tony Rimorosa. Shoutout sa kong asawa nga natulog pa. Pukawa, pukawa. Pukawa kay ting klase na karon ting trabaho. O si Bo, maayong guntag sa tanan diha. Watching from, saan eh, Manila. Mau ba? Isampak John kay naa diha ang lami. Oy! MJ!
Malitok ang imong baba, malitok. Onya, aha. Alas 4:57 na sa kabuntagon. Sampak means nakalubong. Why? Sampak yod. Kay Lami DJ. O sa lagi na ang kompodre kay na gisampak ko niya sa iyang dunggan ang cotton buds kay Katol, pero Lami. Ay, mano diya. Hello to Nisha Shani from Malaysia. Hello, good morning. I'm DJ Sprocket from the Philippines, especially in Cebu City, Philippines. DJ Pasaro to kay Zydel, mubangon kay maglungag na. O, kana, pukawa na aron maglungag. At ang ipon ninyo niyang tawad mga ka-vibes, ha? Alas 5:30 hangtod alas 6 ang ato ang ka-vibes pa-budots pa-zumba. Uulitin ko po yung ating ka-vibes pa-dugtong sa salita. Sinagad mo kasi. O bakit mo sinagad? Good morning sa kung amahan o ginahan sa may sitio kanmasa ang Barca de la Poro Camotes. Papa Herminildo, midogo na itong mamalulita lita guna to. Hello ni Justin Loy, good morning. O siyempre na may na po niya karoon si Tio Iberio, si Tia Ellen guna to sa introduction niya sa may merkado sa Barca de la Poro Camotes. O si Erwin, good morning, good morning. Giminga na sad ko, hinoon og vacation diha, murag dugay-dugay na sad nga panahon nga wala ka vacation. O bakasyon diri, bakasyon. O bakasyon diri, ayaw dugay-dugay, ha? Ayaw dugay-dugay. Hello ni Marianne Vicente. O good morning ni Ramses and ni Jimmy Boy Big Gus. Good morning, good morning. Gisampak kay hapit na, ha? Mano diya. Hapit na mapuno ang gicharge nga cellphone. XO Official, pa-shoutout ko sa taga Mikey's Bake Shop from Tangki Talisa. Good morning, ito nandiyahan. Nakakaroon sa may Mikey's Bake Shop sa may Talisa. Sa mga gusto mo sumpay sa itong kabahans, masumpay sa istorya. Gisampak ni Mokhay.

ao teu Manuel Piralta. Good morning, good morning. Ato pa rin good morning, no, ang mga inahan og amahan, mga ginikanan, mga lolo og lola nga sayo kaayo ni bangon karon kay lagi ting klase man, ting klase. Oo, sayo kayo na ni kay sikay, sayo kayo naghikay para pamahaw. Sayo kaayo nagratatat ang baba. Kay gipukaw ang estudyante dili maminaw, giratatatratatan sa baba. Good morning to Itzel. Shout out ko sa Hilay family. Good morning, good morning, good morning. Good morning sa tanan mga kugihan gid karon, no, nga sayo kay ni bangon. Good morning, good morning. Hello ni Mila Bermel, Davao de Oro ni. Nangapimi sa akong mahal, mga pita DJ. Isampak namo kapi sa baba sa kabo. My morning, my buntag sa hilig kay magpasampak niha. Ha? Gisampak na. Oo, gisampak na nako ang akong pasensya DJ.

Kutresna, saka buntagon, bangon. Good morning, idol, shoutout ko ni Jumfall og si Lurby. O, taga-asa mo. Ibutang niya kung asa mo na minaw, kung asa mo ni tanaw sa live. Sampag, gendol, ang siling sang nakatilaw, ha? Sampak gid ang timplada mo. Linagpang na turagsoy. Oy, linagpang diyan eh. Oh, Ryan Revilla, shout out Telstar Disco Mobile Champion sa Kalam. Oh, mo na diyan. Oh, may ilang ingon yang Ilstar ko na nag-champion sa drum dragging sa gipahigayon nga Bangkasan Mobile sa The Sound Expo, masiguro ito, Adil Expo. Battle of the Sound. Habibi, good morning watching Saudi Arabia. Al-Kubar, hi, what's up? Watching from TikTok Live. Oh, Nili, ang watching kung asa mo dapat nankuan, nitanaw. Asa mo nga lugar. Good morning, Real. Good morning. Good morning. Gaga Agusan po ako. Oo, Agusan. Ano to, lugar? Again, ha? Ating ka-vibes sa pa-dugtong sa salita. Ito yun. Sinagad mo kasi in Bisaya pag-isampak ni Mukay. Sumpaye. My morning, my buntag sa ato ang mga certified ka vibes niya. Nga naminaw karon ang mga walang tulugan ug mga kugyan ng mga marshal sa Lapu-Lapu City Hall. Mga kaubanan ni Papa Alfonso niya. Good morning yung tanan niya mga sir. Good morning also to Evangeline. Oh, Evangeline from Agusan. Agusan del Sur. All right, good morning. Hello to Phoenix. Good morning, Phoenix. Hello to Ash, good morning. Gisampak para walay usik. Oh, mo na diya. Richan, good morning po. DJ watching from Marinduque. Ayan. Magandang umaga. Magandang lalaki ako sa umaga. Kuy Show Shop, good morning. Ka-vibes, padugtong sa salita or ka-vibes, pasumpay sa istorya. Gisampak ni Mokay. Gisampak na lang nako DJ kay hungaw man. Oh, mo na diya. Unsa na pultahan? Oh, pultahan. Pultahan oh. Doon lang ni sa Karkara City ang good vibes. Nami dire sa siyudad sa Sugbo. Doon may dire sa may Plaza Independencia. Dire sa may Piero Uno. Gisampak namo sa among ba-ba ang kape. Uyawan matan eh. Aron matagbaw me. Amo na diya. Anong ganaan nila? Isampak ang kape sa inyong baba. Good morning, Pidge Ninel. Good morning. Hello to Luchi. Good morning.

oras na to, mga ka-vibes. Alas 5:09 na. Sa kabuntagon. Isampak na ako, DJ, kay Basin Mangluod. O, mora diya. Isampak na ako, DJ, ang ako ang paghigugma sa akong partner karon. Mo nang nagdugay mi. Oy, nga na din, na. Mao na yung sikreto, mga ka-vibes. Kinalan isampak yun ang paghigugma. Pero ayun, dili mo lugak. Hello ni Sha J, shout out daw DJ sa pinsan ko dyan sa asa Converges nga wapay tog daw si Princess Diana. Mao ba? Okay na walay tulog kay Prince

Alas 5:11 na, and you're still tuning in sa programang Buntag na Vibes sa 93.1, your favorite music FM radio ka vibes. Manani! Good morning to Guv Ma'am Grace Yu. Og sayang bana sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Good morning! Good morning, Gov! Good morning! Gisampak yun para tagbaw ang kauhaw. Oh, muna di. Muna isampak yun ninyo kaya, Ron. Matagbaw ang inyo ang kauhaw.

Gisampak na ko para masulod ang hilo. Bakay gamay kayong lungag sa dagom. Momo na diya. Mananahi diya ka, kuhan, kapag sa Alvin, mananahi ka. Mananahi ka o ba-ba sa mga Marites. O, kana. '69 Bahala yabag basta karat. Akong Osbon hapit sa G's na karon adlaong Miyerkules. Oo, buwan sa Hunyo tuig 2026. Ikatulong adlaw sa gikan sa pagsugod or pag-abli sa eskwelahan. O ting again ating klase na karon, di na pwede magtinaspukan. O dili pwede magtinaspukan kay masuko man ang mama o papa. Pagsugod pa lang gani sa klase 1 na. Nag-iyahay nag-guan. Ratatatatatatatatatatatata. Akong Osbon ha, ato ang ka-vibes pasumpay sa istorya. Gisampak nimo kay o sumpay eh. Uulitin ko, sinagad mo kasi. O, wala sa kumutawag o wala sa kumudawat og tawag ha. O, text lang sa Ogdira sa live. O, walang sa. O, umana lang po, Juan.

Doc Nemo Kai. Gisampak na gyud nako DJ. Di na gyud madala. Muawas na gyud ni. Ang ako ang pasensya. Oh, ikaduha na ka ha. Ikaduha na ka 0249 ikaduha na kang kanang kuan. Muawas na ang pasensya. Ato po day, good morning no katong mga kaunan karon mga karindiriya karon nga sayo kayo in taon nagtikaw-tikaw. Sayo kayo nagluto kay alabi na katong nas doon sa mga eskwelahan. Oo. Dili magduka-duka sa pagtimpla kay kung maparat. Awa na gyud. Okay na matabaan kay matimplan pagbalik. Maparat gani agoy. Good morning, good morning sa atong tanan mga konde ating paminawa ng mga kabahin.

tinuwa diya sa may pasil na na tinuwa diya sa pasil. Tinuwa nga tagutungan. Okay. Agay. Linarang at linarang linarang mamsa, oh. Parisan o ganang kanon mais, agay. Nanapag yung side dish, oh. Ginamos nga gipusan og sili nga na ay suka. O gibutangan og lemon sito, ang maliit na buongon. Good morning to you. Ano to? Bakit ako iniwan? Grabe naman. Grabe po na nga pangalan, ay. Hindi ka siguro sumama kaya naiwan ka. Dapat musama ka. Shoutout ko Mantos family, Gonzales family sa Hubay, Liloan. Oh, good morning. Oh, katong mangutana ba, ngano manggibiyaan mang kuniya DJ? Ngano man? Kasi di biyaan mo makam kuyog. Diba mo takamulak ka, ngano di makam kuyog, be? Mabiyaan yun ka? Para di ka mabiyaan kung asa to paingon ni mong partner, imong uyab, imong bana, o imong asawa. Hala, kuyog eh. Ayaw pagpakugos kay big naman ang bibi na. Oh, big na ang bibi niya. Magpakugos. Biyaan na lang. Oh, ayaw ko biyaan. Pastilan. Oh, pastilan. Ayaw ko biyaan ko no DJ. Biyaan yun ka. Eh, magpakugos ka man. Alas 5. 19 na, 11 minutos na lang sa dili pa tamag. The vibes pa zumba pa budots. O, ulitin ko ha yung Tagalog kasi meron tayong mga nanonood sa ating live na mga Tagalog. Ito yung ating ka-vibes sa padugtong sa salita. Sinagad mo kasi. Bakit mo sinagad? Dili man ko magpakugos, magpaguroy ra. Mona salik, biyaan mo, kadi man mo kuyog. Mahingon ang uyab, orang bana, orang asawa. At tukog kuhan, Mone. Pero siyempre, in town, ang kuhan, nakandam na kay Mulakaw na. Niya ikaw po nagpabibibibi ka niya. Nabiyaan, no? Mirisi. Ha,93.1 sa dial sa inyong mga radio. The vibes, mga nani! Buntag na vibes nga programa kong din. Sugato na to, nga to ang kabuntagon. Oh, good vibes. Good vibes, good music, good topic, good DJ, yummy DJ. Oh, ako na, yummy DJ. Good morning to John Rel Managaytay. Good morning.

Alas 5.22 na. Akong Osbon ha, Osbon na po din ako. Bangon, bangon, bangon na mo mga kamans, bangon na. Panikay-sikay na mo, panikay-sikay na. Kay tingklase na yun ha, tingklase. Ako tingpukaw ninyo. Bisa ko nagmata na mo, piyong lang yan mata. Good morning to Jiri Korea, good morning, good morning. Good morning sa mga Mangyaw family diyan sa may Sayaw, Cebu nga. Paring DJ Lambert, good morning. Good morning po sa mga Toyor family diyan sa may Toboran, Obay, Bohol. Good morning, good morning, good morning to Arajin Toyor, to Mama Helen Toyor, ni Papa Panfilo Toyor. Good morning, good morning.

ato mga kabahas sa alas 5.26 na. Oh, happy na yun. Happy na. 4 minutos na. Sarili pa ito magpasumba paburot. Akong gisampak ang pagmamahal ko sa akong nag-inusara nga si Dodo Barite. Oy! Hala, oy! Sana all naging mga in love, Ma'am Grace, ikaw na. O, ipadayin lang imuhang gugma ni Sir Dodo. Ha? O! O, ulitin ko ha. We have 3 minutes more to go before tayo magpasumba pabudot. O, magpapawis. O, sinagad mo kasi. Or gisampak ni mo kay. O, ano man. Yes, Sammy, good morning. Wa na'y gugma, DJ. Mangway sampak. Ay! Ano, himilian man, Winise? Basta mga himilian. O, oh, pirmi na, single, ha? Himilian gani mo. Una-una nga nag-katasi mong edad. Igtasay mong edad. Awa na, di na ka mahalin. Depende kung maswertian pa.

Alas 5.29 na. Dili man ko pilihan DJ para hubog lang. O muna niya. Para hubog lang ko na siya. Dili siya pilihan. Pero muna single gapon siya. Muna niya, muna niya, muna niya. Akong estudyante, gisampak na hinoon ang habol hangtod sa ulo. Pastilan. Pukawa. Pukawa na kay Wana. Oo, pukawa. Nganong gisampak pa man ang habol ay. Nganong nagbukot pa man. Ah, papukaw sa akong anak. Kay dili na pod mo bakod, Kiera Ashley. Inday, Kiera Ashley. Oh, tulog lang diha dai ha kay kwad. Oh. Oh, manay kwan, manay gitawag nila nga kalbaryo sa mga ginikanan. Ang mga anak labi na kung taspukan mo bangon. Kaya taspukan mo eskwela. Bangon, bangon, bangon, bangon na mga bangon!

Igawa sa mga steeping mga kabibs, kabibs pa sumba pa bonus na. Igawa sa exercise, inulawa sa exercise kay para delirido ka on. Kay lagi ting klase na la exercise. Bonal bonal bonal ang mga steeping.

Bebe, malapit ang Pasko. Tara, chinsgip tayo. Akin ka, sayo ako.

0: snow.
1: You wanna make some noise? Noise. Sabay-sabay tayo.

0: oras na ito, mga ka-vibes. Alas 5.59 na. Gipaningot ng mabundiha. Nigawas ba nyo mga steeping? Ha, nigawas? O, wala mo magawas sa steeping? Alright, mga ka-vibes, this is it, no? Magpasalamat ako ninyo. Kadagan kayo salamat sa inyong pakiguban ka na ako sulod sa 2 ka-oras sa programang Buntag na Vibes. And this has been your DJ, DJ's Bracket Gunato, a.k.a. Nior. Uncertified, Kavam Certified. Lani Or. Ong siyempre, sarili pa ko magpatigulog mo. Balik ko ni alas 11 para sa programa Kavam Sad Sad sa Udto. Oo. Oga. Padayon lang mo sa pagpaminaw, ha. Dinili ang sinyong paborito ng estasyon sa radio. 93.1, your favorite music FM radio, Kavimes. Mana ni, musunod na ang programang Arangkada sa Buntag. With Kavimes, Tonton, Alcos, and Tugop. At to na ko, mga Kavimes, amping-amping mong tanan kay Di mahal ko ka mong tanan. May Buntag, mga Kavimes.
1: FM Radio, favorite music radio.
0: Oras na ito, mga kababs, on top na gyud, walay awas, walay sobra, alas sa is na sa Kabuntagon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
5: 93.1 FM Radio Show,
4: kabay, mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
5: 93.1 FM Radio Show, kabay, mauna ni.
4: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna.

Ang katawhan nila mahimong nilupigan kun ang kagawasan sa prensa o pagpadayag dili nilugpitan. Maing buntag Sugbo, Kabisayan o Mindanao. Adlaw karon nga Miyerkules, pizza 10 sa buwan sa Hunyo tuig 2026. Welcome sa Line Ausab nga edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon, ako inyong kabaib, si Tonton Alcosantugop. Mag-iskot asab kita sa mga butang o mga isyo nga may labot ang katawhan. Kangkansang atong tumong, aron kita makaumulog haom nga opinyon, ingon man ligdong nga baruganan. Maliso pa'y buko sa kawayan. Arangkada sa Buntag! Mga kabaibs, kumusta man mo karong adlawa? Bueno, una na tong tukion nining maong adlaw. Ang padayon karon nga panghitabo dito sa atong pinalangga ng Mindanao. Particularmente mga kabaibs, sa Soksardian Region, sa Davao Region o sa mga sikbit kadapit ngayon. Ilabi na gyud sa siyudad sa Jansan o sa Rangani. Ang itawag na to o Sardian Area, mga kabayos. Kaibaw mo, libuan gyud sa itong mga kigsuunan. Ang apektado sa makalilisang linog nga migo sa maong dapit niadtong miaging adlawng Lunes, mga kabaybs. And since dito magita ni dako sa Jansan, dito tana ni Muyo sa Jansan, mga kabaybs, dili tiaw gyud ang mga impormasyon nga nadawat nato dinhi kung unsa ang kalisang sa atong mga kaigsuunan dito sa dihang nahitabo ang makalilisang nga 7.8 magnitude 7.8 nga linog ni atong miaging Lunes, mga kabibes. Malanggani town, alas 7 ka pa'y nahitabo. Kanang ang mga learners na to, atong mga estudyante, labi na sa pampublikong tungaan, wa pa magsugod ang ilang klase. Kay diha pa sila sa ilang nagkadaiyang open field, mga open spaces sa ilang mga eskwelahan aron sa pagpahigayon sa ilang labing unang flag raising ceremony kay mao man to ang formal nga pagbukas sa adlaw sa klase, mga kabibes. So muna ang panghitabo karon unya padayon ang mga paninguha sa gobyerno nga maulian ang maong dapit, and it will really take time kay grabe ang kadaot sa infrastruktura unya daghan kaayong na dislocate unya ubay-ubay sab ang namatyan. Unya doon ay mga sakop sa pamilya nga nang angol, mga kabibes. Og tungod niya na atong gipasalamatan, ako personalmente isip inyong kabibes nga taga General Santos City, I consider myself a general, mga kabibes. Salamat yung kayo gato sa Provincial Government of Cebu, pinanguluhan ni Governor Pamela Baricuatro, nga ato nang nahibawan nga modonar ang Cebu Provincial Government og 10 milyones pesos alang sa LGU dito sa siyudad sa Jansan. Unya kagabi I was informed by Cebu City Public Acting Public Information Officer, Acting PIO Jason Murata, that the Cebu City Government is also donating 5 million pesos alang dito sa nahitabuan sa linog sa Sardian Area, mga kabay.

0: Unya, on the, kanabang, on the side, mga kabibes, ha? Gimo maning, kanabang ako, para na ako, badili unta na to himuong, ha? Political ng isyo kalabot sa pagtabang sa Linog Town, oy? Naunsa, you know, regardless of unsa lagi atong political biases, mga kabibes, in times like this nga, kanabang, ha? It's the nature's wrath that we had. Yato pag yung duhigan o politika, pastila paita sa nang maong baruganan sa katawoy. Ako, makahinaway gitaon ko nining ginganlan o kailang tingali mo? Attorney Harry Roque, mga kabibes, nga number one kaayo nga pro-DDS. Nga nung gutaon ngayang murabag kuwang na lang maingonis Attorney Herminia. Herminia naman Attorney Harry Roque, gamura gigabaan ang kasamtangan ng administrasyon hinungdan nga nahitabo ang maong linog. Baliwa ning abugaduha, oy. Ha? Kanabang matutpas taga salot, laksot kayo ba? Ha? Kaya nga no, mga kabibes, taon, ang mga nabiktima, ha? Ubay-ubay. Daghang mga pamilya ang na-dislocated, daghang mga infrastruktura ang nangaguba. Tunay na matyan o niya, inyo pang, ha? Duhigan og politika, ang siklasihan pagkataon ni mo Attorney Harry Roque, oy. Ngilad kayo ba? Kay ambot pa ugod sa gihang, ha? Mura bitawog kana na ang klase sa unsa ba ni pagkatao ni o pangutok na gining Harry Roque. Naunsa man ni Harry Roque, oy? Ha? Tarong tani abogado, graduado sa UP, mga kabibes. Ha? Apan daw, ambot ang pinsada ni Harry Roque. Ha? Kamu nakabasa mo, tingali mo sa iyang post sa Facebook, mga kabibes. Wa nag-istuno ba? Di nagyod mao ang pamahayag ni Attorney Harry Roque, mga kabibes. Ha? Nga dapat unta mag-iusa ta, tabangan na to ang mga biktima. Iya mahinoon nga, ha? Ingnon nga daw, gaba na nis Pilipinas, gaba na nis kasamtangan nga administrasyon nga nalinugan taon ta dito sa Mindanao. Di ay tampo dayon si Kabibes 0792. Tarong unta na si Harry Roque, sir, human rights lawyer bright, pero nadaot lang kay nahimong DDS. Sama sa news anchor nga abogado kuno sa other planet. ayon, ang yo lang ko 0792. Kaya na ang iya sa nang estilo lagi nili ko. I don't want to be drugged. Anyway, imo nang opinion, sir, ha, pero in fairness, sa ako nang gikaingon lagi demokrasya maning ato. Naragin an ninyo, sir. Ang ako lang bagyo ni Harry Roque. Kanabang I mean, og sa samad pabitaw, mga kabibes, nasamda na ka, iya pag-ibitawng, ha? Kanang pasakito ng samad ba? Ha? Kanabang iya pabitaw, ha? Imagine ka, nasamad ka, o niya, dudnuran, panimukasin, kung sa kasakit niya na. So maka ato gid sa ngayang i-call out kay unsa na ba ning klasihan nga pagkatao, eh? In fact, in fairness to the Vice President of the Republic of the Philippines, kaya ako magining gisubay kay doon na sa uban nga grabe sa kayo ang ilang biases ba? Matupad na saan ko no ang Vice Presidente, ako magiging gi-check. Nagpadaan sa nung ayuda dito. Ang Office of the Vice President, unya, I understand si PBBM is flying to General Santos City either today or tomorrow. Ha? Unya, ang mga kinini ang mga sakop sa Sherwin Gatchalian Black sa Senado, ilang idonar ang ilang tagsakabuan nga sweldo alang sa mga biktima sa linog dito sa Mindanao, mga kabibes. Pero di ay Hari Roque umbot lang. Sa klasihang pangutok na inang maong abogaduha, mga kabibes. Kamuray, kita mangitingali mo, daghan man ninyong nagsubay aniniya. Muda ang ba nga? Kaingon ta ba? Naunsa? Naunsa na ba tao ning tawhana sa Hari Roque, gudoy? Pastilan gyud og mao'y madaghan sa kalibutan ining klase nga pangutok bitaw. Ha? So may tao, I mean, you know, mga kabahibs ba? Imog yung ingnon nga tungod ni sa BBM administration nga daw gi silutan ta sa kahitasan, mga kabahibs. Basta paita ba? You know, wa may tao nga makatag-an taog linog, oy. Ha? Imbis bitaw nga mutabang ta, mag-ampo ta sa mga biktima, ato na noong mahayon ang kung kinsa ang namunuan na ito sa Pilipinas. Irresponsible ba nga pamahayag? By the way, nga ito sa buot mutimang sa atong programa, mahimo kamong maka-text atong text line sa 0995-472-0802 akong usbon sa 0995-472-0802 0995-472-0802 unya sa official Facebook page, makita mininyo sa 93.1 FM Radio Cebu. Usbon ako sa 93.1 FM Radio Cebu unya. Magbuntag gato sa akong higala. I consider him a friend already. Si Kabibes sa Melvin Amuntos sa Barangay Bato, Toledo City. Kuan ni siya. Usa ni siya sa mga skipper sa green taxi nga. Pirmim na ko ni mga timingan si Bus Melvin. Melvin Amuntos diha sa Barangay Bato, siyudad sa Toledo. Amping kanunay Boss Melvin, ha, sa imong pagmaneho matag adlaw niya. Hinaot nga imo kong ikumusta nga to sa akong gikamingawan nga kumpare si Barangay Councilor Picos Libumpasil diha sa Barangay Bato, siyudad sa Toledo. So happy listening nimo, Kabibes Melvin Amuntos. So maunay, nakapait, mga kabibes, ni ining Atty. Hari Roque. Kay lagi, imbis nga kanabitong muhatag og kadasig sa itong makigsunan nga laban lang ta. Karang kinahanglan mo barog ta. Sampuga ng hinog politika, mga kabibes, so na makahinaway kita ba? Kapait bitaw nga sa may naambag aning tawhana nga magsige na malinig. Ha? Nga siya ba? Kung ato yung sa taon, dako kay siya tulubagon. Kay dilitiyaw ang iyang kaso nga giatubang karun. Ha? Lison bangon, mga kabayos bitaw nga, ato lang bitaw nga. Ha? Sagdan tayong inani nga klase nga mindset ba? Kay ambot lang sad. Di sa kasabot sa mga ubang kaigsuona nato nga. Kanabang murag mo aliluya sa gisulti ni
1: Attorney Harry Roque, mga kabibes.
0: Itaon po doy, ha? Sa Tagalog pa maghunos dili taon daw, eh. Ha? I mean, the Filipinos doesn't deserve this. Especially the victims. Ha? Anong kalayo raw, eh? Ha? It was an event nga buha kita magdahom. Ha? Unya nga nung ato mangingnon nga gaba-gaba na ni Pilipinas tungod sa kasamtangan nga administrasyon.
2: Paitag klasig mo na'y managhan ba?
0: Muna'y pait kay palandungon mga kabibes ba nga? Ha? But na unsa na yung tao na Harry Roque, oy? Ha? Makaingunta ba nga? Saba na siya? Sa Oktubre sa katuog pirmi, o? Pangamong na lang ginangiya. Ha?
2: So ba, ba ni... good morning ito ni Kabibes sa Elmer Parma. Matod pa niya, shout Kabibes from Seth Yol and Jade Store sa Upper Greenbelt, Barangay Kiyot. From Usuki, Uta, Oita, Japan, kusog kayo ka diri Boston. Tol, salamat, salamat yung kayo sa Kabibes Elmer Parba. Ngato ni Kabibes sa kining Benjamin Nildore. Morning Kabibes Tonton, ang 1 month basic salary sa 12 senators sa majority black, i-donate sa Mindanao. Affirmative on that, Kabibes Benjamin Nildore. Iksa, sa iyo ha ba ni ining kakak por siloy? Ha, magkatawa mo tani mo siyo. Mingon man dayon ka, pero kusog kayo ka manaway sa Duterte og Didigong. Tili, na po ni, maulagin ni sila ba? Ha? Kananang, samutan ni sila kahiblada ni Ron. Gilinaw ka na ganing mga tao, tarong maguna nga imong imahay sa kasamtangan ng administrasyon. Mo na diya, ha? Ako niingon ko, I am critical to the Duterte administration. Ingon manggaling ko kakak, taka ka malang. Ako magani mong gipahibaw, katungwa pa na hibaw, ng office of the vice president, may tabang nga to sa mga biktima. Ni padag ayuda. Ha? Ang buhatan ni Vice President Sara Duterte. Because, matter of fact, lagi ang Jensen og but sweet to baning maong na stroll farm nila. Diyan sa nog Davao City mga kabibes, giuwang ra na sila sa syudad sa Digos. O ingon man, pipila ka lungsod sa Sarangani. Ha? In fact, o Sarangani ka, lungsod yun sa Sarangani, ang Malungon. Ha? After Malungon, that's already Davao region. So ni tabang manggaling si Vice President Sara Duterte, pero doon ilang hinani britos. Asa ba nagtago dito sa Europa ng babae manisag laki? Pahayon mahinoon ang kasamtangan ng administrasyon. Kabayo sa alasay si Imidya na mapost lang sa ako. Kay grabe ha, diya. Ang ilang hinani bsad. Inigoman ini atong ipadayon ang pagtukik ni ining maong isyo sa linog dito sa Mindanao. Palihog, standby. Ang

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyo sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag.
5: Arangkada sa buntag.
4: Arangkada sa buntag.
6: Bueno, salamat kayo, alas 6:33 na mga kabibes. Akong gitan-aw gyud ang post ni Harry Roque ba? At kagahapon ni Galawa. Paminawa ra gud ninyo mga kabibes ang akong basahon ha. Ningon siya, parang galit na ang Panginoon sa nangyayari sa Pilipinas. Ha? Malakas na lindol tugon sa pamumulitika sa Senado ng BBM 11 plus 1 mga kabibes.
5: Arangkada sa buntag.
6: Ha? Nawarago din nyo. Unsang klasiha ba? Ha? Ipasanginlan pa ang pamulitika kuno sa Senado 11 plus 1 mga kabibes. Kamu, nga naminaw karon. Maayo ba gud na? Nga daw nasuko na kuno ang Ginoo. Ha? Nga mao'y tubag niya sa Pamulitikas Pilipinas. BBM 11 plus 1 mga kabibes. Murabag, ha? Gikasakit yun nila mga kabibes ang panghitabo. Ha? Nga daw natayog ang Senado karong panahon na.
5: Arangkada sa buntag.
6: Napaita lagi mo yung managhan mga kabibes. Matod pa ni Kabibes 0792 kanang comment ni Harry Roque, sir, dako ng insulto sa taga Mindanao, samot nga di nakadaog ang iyang amo nga si Piatos. Matod pa ni Kabibes 0792. Sumaw na ba nga subo kayong palandungon? Nga nga nung doon natay mga kanang atong gitan-aw kaniadto nga dakong officials gobyerno, laliman kag na presidential spokesman ay panahon sa Duterte administration, nilansar pa ni senador unya naturingan pa ni nga maing laki kuno nga human rights lawyers unsa maron nga suskuwang nilang lagi mo ingon kog letter B ning tawhana ba, ha? Laliman gyud kanang istorya, ha? Gadaw gi nasuko ng kaitas ang natutungod sa pamulitika kuno sa BBM 11 plus 1 dito Senado mga kabibes.
5: Arangkada sa buntag.
6: Paita oy, ha? Imbis ka moingon nga atong iampo ang mga biktima sa linog nga angayan silang tabangan mga kabibes, moingon naman hinoon nga daw gigabaan ang Pilipinas. Gagipailan na tas Ginoo tungod sa nahitabo sa politika.
5: Arangkada sa buntag.
6: Matod pa ni Kabibes Mike Angelo Cobar, may buntag. O God bless Kabibes Tonton, nice one Kabibes. Mauna ni, salamat kay ni mo Kabibes Mike Angelo Cobar. Gika ni Kabibes Benjamin Hildore, kana si Roque, madakpan yun na, dakpan man kani si Rafi Dumlao. Inaot pa ginunta, Kabibes Benjamin Hildore. Pero ang ako, good Kabibes ba? Lison, magudog din na ito i-call out. Unya, ang iya rabang post, naghansang nilike? Ha? Sa kung tao na, irresponsible kayo ba? Laliman ka mo, ang kaitasan ko no, gikasilaga ng Pilipinas tungod sa pamulitika sa BBM, sa Senado, sa BBM 11 plus 1?
5: Arangkada sa buntag!
6: Paitang klase nga pinsada, oy. Ha? Lisuda ba? I mean, This is something nga atog yung i-call out, oy. Kay lisod og mauni mo sanay nga klase sa mindset sa tao. Ha? Mga ka-vibes? Nga naminaw ron? Am I making sense? Nga nung taon nga nalinugan na ganita. Daghan sa ato magkaisunan ng nabiktima. Unya imong ingnon nga, ha? Kuwang nalang kamuingon nga gigabaan na ang Pilipinas tungod sa pamulitika sa BBM administration, imo pang sagula ng kanang naitabo karon nga kaniadto unsira na sila ang Solid Block 11 nga napun-an kay nitabok si Cheese Escudero, mao imong himuon nga daw katarungan sa Ginoo nga gihampak ang Mindanao ug Linog. Paitag klasihas utuka, oy. Anaro na mo? Mulbo na sandi sila ron kay ha? Ato sang i-call out ang kining attitude sa di Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte, mga ka-vibes. Ako ning gisugdan kagahapon, but Malacanang has announced through Palace Press Officer Attorney Clear Castro, Jose Clear Castro, nga imbestigahon si Davao City Mayor Basti Duterte tungod niadtong iyang desisyon nga ilabay at tubangan sa buhatan sa DNR ang mga basura sa taga-syudad sa Davao. Ha? Kanang mauna ang development kay lisod sa rog itolerate ni Mutuod. Laliman ka amahan ka sa usa ka syudad, ikaw ang gitan-aw sa katawhan. Unya ikaw ang numero uno nga musupak sa lagda kalabot sa tarong nga solid waste management. Ha? Ang mga suko na po ning mga DDS ro na ambot lang yun ninyo. Ha? Ambot ba unsang klasiha sa pangagamhanan og ingon ni ana? Kana bang murag unsa ba? Matud pa nila nga imong ipakita nga hawod kas inyo. I mean, my God, this kind of political leader, oy. So gipahibaw ni Jose Clair Castro, mga ka-vibes, nga imbestigahon sa Department of Interior and Local Government kun DILG ang gibuhat ni Davao City Mayor Basti Duterte. Kay lisod magyunog imong palabyon lang. Ha? Doon ay timang pa si ka-vibes 9354 kalabot ni Atty. Harry Roque. Matod pa niya, mas mayo anang Harry Roque, ka-vibes tuntun. Litsunon, ako yawa sa imong timang ka-vibes 9354. Inig, kahuman, ilawag sa iro. Bisag unsao ng iyang pangutok, wa man gyud tarong kung nasuko ang kahitasan sa Mindanao, di ay nara nasuko. Dili istibok Pilipinas, ilabi na wa masuko sa Luzon, nga tuwa dito ang Malacanang. Mahubitaw na, ka-vibes nga, but gano'n na siya lagi taon, oy? Ha? Matod pa ni ka-vibes Benjamin Hildore, lagot siya nga dili na si Cayetano SP, same feeders flock together. Matod pa ni ka-vibes sa Benjamin Hildore. Matod pa ni ka-vibes sa 4541. Ha? Good morning ka-vibes, kana si Harry Roque dapat anak niya i-disbar kay pakauwaw lang sa mga tarong abogado. He's already out of his mind cause he's a very blind supporter of the Duterte's. Salamat ka-vibes. Salamat sa imong tampo nga opinion o panahom ka-vibes 4541. Ika ni ka-vibes 0792 nga nung sa DNR man gilabay ni Basti Sir nga naaman unta sila'y new dam site nga nung wala na lang niya paspasi pag open ang new dam site. Maunay ganahan ninyong ma-president, mga bisda DDS. Pangutana na ni ka-vibes
5: 0792.
6: Ano yung makaingon ko ka vibes nga answerable gyud si Mayor Bastido Duterte. Ha? Maunan ni sila. Ha? Unyara ba? Ha? Ambot og murespetar ba ni og kanang otoridad si Mayor Bastido Duterte kay kanira ba this will be administrative in nature at ni sa office of the president. Ha? Kay inani magod mga kabibes, tanang mga local government officials nga ubo sa landong sa DILG. Ha? Gawa sa DILG secretary tungod kay naa sila sa kininiang executive department under sila sa office of the president. Ang ila sa dinini po, maingon na po di sila nga gipolitika sila pero my God, kaklaro sa violation na gihimo ni Mayor Bastido Duterte. So susihon din eh kung wak ba siya negligence, wak ba siya dereliction of duty. Ang isyo ra ba mga kabibes, muingon ko back to you. Kaya nga no, sa 30 kapin katuig nila nga pagduma sa syudad sa Davao, wak mga taon maplastar dahil na ang ilang solid waste management dito eh. Ang naitabo good mga kabibes, ha? Kananabang kinumdum mo nga ato sang giisyo din ang pagbaha sa Davao? Niadto ning Mayo 20, ha? Nga doon na gani na kalas pagbaha dito. Dungod ang baha, tungod sa sub-sub na uwan nga doon na sa'y naguba nga mga proyektong infrastruktura. Nadungan sa pagbaha ug sa pag-uwan mga kabibes. Unsang pagkaunsa, ah. Nahunlak man. Ah. Doon na may nahitigayon nga pagkahunlak sa nagtipon og nga basura dito sa Barangay New Carmen sa Tugbok District. Ang kining dump site dito sa siyudad sa Davao. Namatod pa ang ilang New Carmen landfill. Unyat, namat yan, sad. Moto nga ang Department of Environment and Natural Resources, DENR, mga kabibes. May hukom nga temporary una nga siradaan while under investigation. Unya, nangita sila og alternatibo nga dapit kung asa ilabay ang mga basura dito sa siyudad sa Davao. Si Bastido Duterte mga kabibes ang kasamtangang mayor. Pertitingaling suko agi niya, obviously suko yung kayo. Ambot lang. Imbes ka mag-istorya sa DNR, nga istoryahon tani, saaw na nga itong pamaagi, nga inyo nang isiradan niya because I understand doon ay expansion ni kining maong landfill area dito sa Barangay New Carmen sa siyudad sa Davao. Naambot ko kung siya kaon niya itong adlawa ni Mando Mahinoon nga kanang mga basura ito na ilabay tubangan si Dinar. Lisod ang utuka lagi. Muna ron nga under investigation si Davao City Mayor Sebastian Duterte mga kabibes, kayong katawan. Sumauna na sila ron. Ha? Kunyara ba nagpantangan, nagsulot mo? Alimting-aling mo ayay, maingong ginagagi politika na sa sila. Pasti lang sa tao. Eh. Tigyan ba yung panag-ingnan ba? Kana bang, unsa ba ding klase barumbado nga pang-gobyerno? Ha? Di naman na tinarong tao, no? Ano good? Ha? Tungod lang kay wa ka kauyon sa desisyon sa DNR adto nan nahinoon nimo ilabay ang basura atubangan sa opisina nini? Klasiha, nabang wa bay tawo pagtahod ba sa atong mga ahensya sa gobyerno lisuda? Ug mo'y managhan nga klase sa mga politiko, mga kabibes. Alasays 48 na mga kabibes. Di pa ilain ay. Si Senador Alan Peter Cayetano nga padayon nga ni-claim siya mao ang Senate President mga kabibes. Ha? Ningon manggod nga karon ko nung panahon na duha ko no kabuok ang Senado. Matod pa niya, Senate of the Philippines, unya Senate of Malacanang. Lisuda. Duha ko no. Ang Senado sa Malacanang, yang bot po sa bot, kining grupo ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian mga kabibes, samtang sila kuno matod pa niya ang lehitimo nga Senate of the Philippines. Diay dugang tampo si kabibes Kanoy si Rolf. Good morning kabibes Tonton. Kanang kalamidad dili kagustuhan sa tao, kina iyahan na unya si Harry Roque. Wala na nay konsensya si Basti, maunay ilang taras Davao, matod pa ni kabibes Kanoy si Rolf. Sakto gani mong punto kabibes Kanoy si Rolf. Ngadto ni kabibes Ronnie Chua, basta mga Duterte hambog o abusado, ba ray gada ko. Bag-uni si kabibes Ronnie Chua. Salamat sa imong tampo kabibes Ronnie Chua. O nga di asa do, lahing ng DDS. Ako lang ning isumpay ha. Ningon si Alan Peter Cayetano nga duha ko no, Senate of the Philippines sila. O niya Senate of Malacanang. Nitubag bitaw Senador Erwin Tulpo matod pandiyoy. Ang inyo, you are Senate of the DDS. Nakapunto sa si Senador Erwin Tulpo. Ha? Ngano mga kabibes kay? Klaro man ba nga ang ilang grupo na si Marcoleta, na si Ruben Padilla? Ha? Klaro kaayo nga na sila sa habig ni Vice President Sara Duterte and in effect nilaban sa mga gitawag og Duterte diehard supporters. Yung anong mingon man sa Senate of Malacanang? Ha? Unya, sila kuno mo'y Senate of the Philippines. So, Senate of the Philippines nga na po nang lagay mo kabuok? Sa tinuod lang, minoriya na mo niya. Padayon mong mangangkon nga kamo ang lihitin mo nga Senate of the Philippines? Nga gani mga kabibes, kining baruganan nga nag-ila sa kasamtangang liderato ron sa Senado, mismo ang Malacanang nirekognisar ni ini. Ha? Ang ubos bahay balauranan, may rekognisar ni ini. Unya ang mga hait sa pamalaod, mga abogado, mga batid, mga law experts, mga law dean, mga respetadong mga abogado. Gawas pa sa Integrated Bar of the Philippines, mga kanhing maestrado, niingon nga balido o legal ang paghupot sa pwesto ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian, mga kabibes. Nagkan kayo silang, pero kinsaram ko tayo na nalipod sa isyo sa quorum. Ilang mga vlogger, mga abogado sa nga tan-aw na ako, paalanganin kay baruganan no? Matod pa ni kabibes Benjamin Hildore, ang sulti sa akong kasin nga nasuko si Basti kay 60-day suspension nga mulabay sa Carmen Dam site kay na landslide din produce og requirement from DNR upon complying nga wala kaabot 60 days. Why daw dili Japon palabayon og balik? Actually, kabibes Benjamin Hildore, lapad man kay ng Davao region, nganong dili man mangitag pamaagi si Mayor Basti Duterte nga adto sila kasamtangan mulabay sa ilang basura samtang under investigation ang hitabo og gipasiran-an ang ilang landfill area dito siyudad sa Davao. Just like what happened in Cebu last January, kabibes, Benjamin, di ba? Numdum ka? Nga, bisan todo, controversial sa nanggihimong lakang ni Cebu City Mayor Distor Archibald, nga karon ang SRP fund na hinuon, ang fund A sa SRP ang gilabayan, but diha-diha nakigsabot tayo siya sa kagamhan ng lokal sa konsulasyon o sa private operator sa usaka landfill area dito. O niya after konsulasyon, dito na taas Aluginsan. Ha? Medyo napupos na galing ni nakagastog na ko ang syudad, ang kagamhan ng lokal sa syudad sa Sugbo. Apanihimo o alternatibo nga pabaagi ang atong kagamhan ng lokal din ni Cebu. Pero lahi man dito kang Basti Duterte, kayang gusto, ipanayon ganilang operasyon. Siya ang kasuko. Dito na hinuon gilabay sa atubangan na mismos opisinas din ar pagkatoy-toy klase nga mayor. Lisuda bitaw, yamot. Mga kabibes, ing nakog sayop ba ko? Tulusuka ko ninyog sayop ba ko nga ato ning gisgutan o gi-call out din eh. Unsa na malanggit taon o maoning nga klase nga mga leader ang atong palingkuron sa pwestoy? Ha? Paita. Karamitaw nga, imbis nga ikaw ang mapakita sa maayong pamatasan, bisag pamatasan na lang sa imong pagdumala sa gobyerno. Unya, ang imong ipakita, brusko kay ka, balasubas kay kang klase nga politiko. Daliman ka nga, wa nag-ipagtahod ba? Mura bag imong ipakita nga ako'y may laki din eh. Ako'y tigas din eh, syudad sa Davao. Why magbuot na ako? Pagkaayo ra ni mong... Ito na lang katao, ano eh? Ha? Tikin maayo ba? Ha? So, karon under investigation siya sa Department of Interior and Local Government and knowing Mayor Basti Duterte, sigurado d'yo kung i-snub niya ang investigasyon sa DILG. Ang buton saon pong kahanin ni Secretary John Vic Remulla, is he very willing to visit the mayor? Dito sa iyang opisina sa City Hall sa Syudad sa Davao? Or will he call Mayor Duterte to his office sa DILG dito sa kauluhan, mga kabibes? Ato ning sundo ning isyu ha? Kay ambot lang yun. Ngano og unsa say nakaon sa mayor sa Syudad sa Davao nga gihugon-hugon rabani nga mao'y ilang plan B? Kuno galing ma-impeach gyud si Vice President Sara Duterte, makonvicto sa iyang impeachment, ang ilang plan B nga padaganon, sumala pa sa mga politikanong tigpaniid, mao si Davao City Mayor Basti Duterte, mga kabibes. Never gyud si Pulong Duterte kay samot. Numdum Pulong, katong issue ni Pulong nga tungod lang kay wa ba pag wa tugti to yung hangyo, ngiladra ba kayo? Kay ang iyang mga bodyguards, ayang gipagtagsaan ng mga chika babes, unya ka tong matod pa nila, maoy kontak sa mga chika babes, suma pa nila bugaw, wa mauyo ni ang gusto ni Paulo Duterte, mga kabibes, agoy, gitiunti-unan manog kutsilyo, talisudag maoy, atong pa tugtan nga mulansar pagka presidente sa Pilipinas, oy. So, mauni sila ron, mauni ilang mga taras. Ha? Lisuda. Numdum lang noong ko nga si Vice President Sara Duterte na nukmag o gusaka sheriff. Ito's Davao, mga kabibes. Day tampo si Kabibes 9354. Hinaot nga makamata na ang mga tao sa Pilipinas, Kabibes Tonton. Bullies na ng mga Duterte sa pangagamhanan. Papahulayon una na sila. Gubot ang gobyerno tungod nila. Real talk yun na. Matod pa ni Kabibes 9354. Doon lagi kay punto Kabibes. Pero sige na lang. Mingota na. Nga basta kita Kabibes, inguniin ng atong baraganan, ng atong makingsunan, doon na siya'y pabor nila. Ha? Hinaot nga, ha? Makarealize ang atong makingsunan, nining atong tumung og tuyo. Nga atong gi call out ini ang dili maayong gibuhat. Ha? Ni Mayor Basti Duterte, unya, kining gibuhat sa ni Attorney Harry Roque nga daw gimahay niya ang politika sa Pilipinas nga daw na suko ng Ginoo. Hinungdan nga naglinog dito sa Mindanao, mga Kabibes. Mga Kabibes, ato sang hatagan o gagayana ng atong arangkada balita sa buntag o ba ni Juby Balneg o niya mabalik ko inig ka alas 7 media dinigyapon sa atong arangkada sa buntag. Sa ngalan, gyapon sa among station manager nga si DJ Langganida Abinyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gyapon niyo, Kabibes, si Tonton Alcos ang tugup nga mag-iingon, hinaut paunta nga ang Diyos kalabaw nga makagagahom sa tanan, magagiyog, magabulik ka nato sa matag-adlaw natong ginbuhaton. Paliog standby, mga Kabibes, bubalik ko, inika alas 7:30. Kabibes, mauna ni! Aha!

0: area of responsibility. Ang southwest monsoon ng Kinabagat ang mga po nakapektor sa may western section sa northern Luzon. O para sa kalimutan sa toang panahon, para din sa Mito Cebu, para karawang lawa, kay makas natin imunta o generally, for weather condition, maayo itong tempos panahon. Doon na ganyan tayo chance sa mga isolated ng mga rain showers o thunderstorms, sabi na sa auto rapon, ganyan sila ng mga localized ng mga thunderstorms. So, posible na kung ng mga flash flood, landslide, o mga urban flooding, labi na kung ng mga kalip ng mga pagbundak sa ulan. So, padayan lang na mag-monitor sa amuang ipang issue ng mga thunderstorm advisory. Samtang ginay, ito sa kasarangan ng hangin nga nagagikan sa Bukitang Silangan, nga tunas sa Bagatang Kasad, Panang, nga ito sa labi, sa tibuok Bisayas. Binabalot sa tuwang karatan, pabihinin ay tunas sa kasarangan ng mga pagbalot. Binis sa Sumbo, nga itong dagat ng taob, itaob ng alas 6, 21 sa buntag, o munas, alas 12, konti 8 sa Udo. Temperatura, kalangadlawa, posibleng mabot sa 34 degrees Celsius. Sunrise na ito, ganyan alas 5.22 sa buntag. At ang sunset o yung alas 6.4 sa hapon. Magbalang ka na itong latest. With update, kini si Manu Chilagbay, maayong buntag sa tarag.
1: Daghang salamat o maayong buntag, gikan sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST, Sir Manny Agbay. Samtang nag-una sa ato ang mga balita karon mga ka-vibes, update sa nahitabong 7.8 magnitude nga linog sa Mindanao, 41 na ang patay, 450 ang naangol ug 4 ang missing. Gikumpirma sa mga disaster officials nga 41 na ang namatay, kapin sa 450 ang naangol ug 4 ang missing human sa kusog nga magnitude 7.8 nga linog nga miigo sa maasim sa Rangani ni atong Lunes sa buntag, Hunyo 8, 2026. Ang linog nga nahitabo alas 7:37 sa buntag nagdala og dagkong kadaot sa General Santos City, South Cotabato, Sultan Kudarat ug uban pang dapit sa Mindanao. Daghang balay og building ang naguba og libo-libo ang napugos sa pag-evacuate tungod sa hulga sa tsunami nga gisuspinde sa hapon sa maong adlaw. Sumala sa Office of Civil Defense kon OCD ug sa Philippine National Police kon PNP kapin sa 22,900 katao ang na-evacuate samtang padayon pa ang search and rescue operations. Ang FIVOCs nakarehistro na og kapin 130 ka aftershocks mga ka-vibes. Lakip na ang usa ka magnitude nga 6.7. Sa ulahing briefing, giingon nga ang mga biktima kasagarang natabunan sa landslide ug nahulugan sa debris. Ang mga ospital sa Jansan ug sa Rangani nagpadayon paghihapon sa pagtambal sa mga naangol samtang ang ubang pasyente gitratar sa mga tent ug temporaryong pasilidad. Og karon mga ka-vibes, ato ang Leon ang dagan sa trapiko gikan mismo sa ato ang base control operator sa CCTO, Sir Richard Lopez. Sir Richard, good morning.
2: Mayong buntag diari mo ma'am, labi gid sa mga sulit pagbinaon yung istasyon. Ato litis traffic update dinhi sa Dalan ng Dakbayan sa Sugbo. Dinhi ko sa alas 7:15 sa yung kabuntagon, labi gid diri may atil masugos may SRP area. So natuwag southbound ay mga oras sa karon na natinadawad na naabiriya itong nudili ni natuwang southbound may ari na usag isa ka SUV na nawagtangan ko hindi ganyan mo kumukuha na iyang brake sa iyang sakinan. So karon na dadalin sa tayo gayo nakaresponde ang natuwang mga traffic in full sa Beral Duty dia sa may SRT area o natuwag ang tuwing truck na o dayon higa ning pahigayo nining pagkuha nining maong na abiriya nga sakyanan sa tong southbound area. Sa pagkaroon na ito ang southbound na traffic division karoon, light and debris pa ang dagan sa natin sa trafiko nining maong nining orasa karoon. Sa ito ang northbound, labi nyo this mic at this hill na marking zone. Ang mga sakyanan na usang galingikan sa mambaling area, paingon din sa northbound, ngayon po yung ito ang Tadiro Bayadak na area, mudrit niya kung agdagan sa natal sa trafiko ng mga orasa. Sa pagkaroon, kung sa kita nalawad na panagbangga, tali sa mga sakinan na niagi sa tuwang CLCR o sa SRT area. Ano kita sa may TMG Pinko? So, din natin nalawad na panagbangga.

0: mao kada mga ka-vibes ang mga naglangkob sa ato mga nag-unang balita karong buntaga. At tangi ang mga dugang pangbalita sa atong FMR News Break. Arangkada balita sa hapon, kauban si Neda Avenyante Isguera, ingon man sa atong hookup programs. Sa arangkada balita with Jack Batalyones o Ninia Carpuz o TV Patrol. Musulod na si Ka-Vibes Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Jovi Balneg. Ug padayon lang sa pagpaminaw sa iyong favorite music radio sa Cebu, ang 93.1 FM Radio Cebu. Oras mga Ka-Vibes, alas 7:29 na sa buntag.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: Maayong buntag pag usab mga ka-vibes. Welcome na sab sa atong arangkada sa buntag. Sa gihapon ako inyong ka-vibes, si Tonton Alco Santoco. Bueno, maayong buntag sab sa nagtanaw sa atong Facebook Live karon sa akong personal FB page. Unya, ngadto sa naa sa atong official Facebook page. Ana kita sa 93.1 FM Radio Cebu Usbon ako, 93.1 FM Radio Cebu. Unya, sa gusto nga musalmot o mutimang sa atong diskusyon dinhi, ang atong text line 0995-472-0802 Usbon ako, 0995-472-0802. Bueno, padayon ta mga ka-vibes. Ang atong gisgutan kaganiha sa atong first portion mga ka-vibes, kinilaging kontrobersyal kaayo nga pamahayag ni kanhi presidential spokesman Attorney Harry Roque mga ka-vibes, nga naon siyan bitaw ni Harry Roque oy. Ha? Naningon man nga og atong hubaron sa Binisaya ang iyang gisulti mga ka-vibes, nga daw gisilutan sa kaytas-an ang Pilipinas hinungdan nga nahitabo ang kusog nga linog dito sa Mindanao. Ha? Amoton siyang klase ba ni nga pinsada ba? Unya, nga nung nidesider yung ko nga ato ng i-call out o gisustain mga ka-vibes kay may bulong ta daw ni Uyon man sa dini ang atong mga kaigsuunan ilibina niining habig sa gitawag o ha? Duterte diehard supporters mga ka-vibes. Hello, naunsa ng good town ta ni oy? Ha? Mga ka-vibes, sayang post kagahapon si Herminio Harry Roque, mao na itinuod nga ani Harry Roque. Mingon siya mga ka-vibes, ha? Paminawa ninyo ha, sawa makakita. Sumapa niya, parang galit ang Panginoon. Ha? Sa nangyayari sa Pinas, malakas na lindol tugon sa pamumulitika sa Senado BBM 11+1. My God, this Harry Roque. Ha? Imbis ba nga iampo ang atong mga kaigsuunang na biktima sa linog, imbis nga manghinauta nga dili lang ingon-ana ang kadaot, moingon man hinoon nga gisilutan ang Pilipinas sa labaw makagagahom sa Ginoo, kusog ang linog tungod sa pamulitika sa Senado unya giingon pagidiyag BBM 11+1. Naunsa na ba yung taong taani og ingon ba ni ana ang atong gitan-aw nga mga tao nga atong tuhuan? Ha? Unsa man ni tarong pa kaani para ninyo? Ha? Subo kayong palandungo ni mga ka-vibes nga. Ha? Kana bang dunay daghang namatyan, daghang na dislocate, daghang mga propriedad in town ang nangaguba. Gani ang akong nahibawaan karon. Usa sa mga senador nga si Senador Kiko Pangilinan, doon na siya ay giduso nga resolusyon dito sa Senado mga ka-vibes nga punduhan gikan sa nasundong gobyerno to the tune of 15 billion pesos for the rehabilitation sa affected area sa maong 7.8 nga linog ni atong milabayng Lunes. So imagine na inana kadako ang kadaot. Unya mo ingoning yung klase ng tawhana ni Sari Roque, tao pa ba ka ni siya? Nga daw gigabaan ang Pilipinas tungod sa politika sa Pilipinas. Tungod sa politika. Ha? Gika ni Kabaib 0792. Kung madakpa na si Hari Roque sir og mapriso sa bilibid, makakita siya ang mga topless dito. Makaingon gina siya nga I'm home. Si Aw Sagka 0792 na. Nga nung muna ka vibes, unsa mo din na Sari Roque. Ganahan din siya kakitag topless. Iba ko sa imong pasumbingay. Pero ang ako ba mga ka vibes nga, kining inani nga mga taras bitaw sa tao? Labi na nga daghang nagsunod ni mo kay dili biya tiaw. Ubay-ubay sa nig mga followers sa social media si Atty. Hari Roque. Ha? Tindi ang ipalab yun, oy. Ilisuda. Ha? Good morning, Atty. Kabibes Ilong Tuapos. Batod pa niya din. Good morning, Kabibes Tonton. At sa lahat na Kabibes. I'm sure narinig kanila Kabibes sa Ilong Tuapos. So, grabe ba? Nga, if this will be tolerated and di na to i-call out, delikado ning klase nga pinsada. Ha? Grabe ha ba nga, kanabang usama may labot in town sa, ha? Politikas Pilipinas. Nga, di mag-itaw na nato matag-an ang linogoy. Ang kadasutan! Unya, you know what? Dili tiyaw ha? Magnitude 7.8. May gani kay ang napiktahan nga area, ang Jensan, Sarangani, nga dito magyod ang heavy damage mga kababs, other than Davao region. Ang mga building dito, mid-rise na dili mga tagas. Kay, gidesign sa da, kay ang soil structure dito, sa maong dapit, Sarangani o General Santos, mga kabibes, where I grew up, ha? Dili siya kanang haom kung tagas ga building ang imong tukuron. Gawas pa nga daghan gyud kay ditong mga fault line, gani ang kadtong nahitabo nga linog nga tong milabayng Lunes nga tectonic in origin, mga kabibes, tungod to sa kanang pagkagar sa gitawag og Cotabato Trends. Ha? Mao na nga, imagine kag 7.8 ang magnitude. Kakusog niya na, katong dinis sa ato sa Sugbo, di atong milabayang September 30, nga dakusan ang kadaot sa Northern Cebu, particularmente sa Bugo og sa mga sikbit nga lungsod niini. Ha? That was just 6.9. Kantong dito kay 7.8 magnitude 7.8 mga kabibes. Unya moingon si Hari Roque nga ha? Murag gigabaan ang Pilipinas bisag. Bisag unsao nimo huba lang yung gisulti. Parang galit ang Panginoon, murag kunog nasuko ang Ginoo sa nahitabo sa Pilipinas. Kusog nga linog tubag sa pamulitika sa Senado, BBM 11 plus 1 pagkatoy-toy klase nga panultihon sa usa ka abogado. Nga lisuda gyud nga atong tugtan ba nga kinahanglan gyud nga atong i-call out, kinahanglan gyud mga kabahibs nga atong tugbangan kay lisod og maon ni ang musanay nga panghunahuna sa usa ka tawo, sa usa ka Pilipino. Ha? Imbes nga mo simpatiya ta, imbes nga mangayot og panabang, imbes nga atong mohatag ta og kananaabang atong pagduyog sa mga biktima, imo na hinong ingnon nga gigabaan ang Pilipinas tungod sa sitwasyon sa politika?
1: Arangkada sa Buntag!
0: Lisod ah! Pagkapait pa! Ha? Muna nga, mga kabayb, hindi niya nga ipalabyan because Harry Roque used to be the spokesman of the former administration. Unya, kanira ba siya? Ako bitang termino, in one word, maro, kaya nitawana. He is now in hiding in Europe, kaya naman ni siya warrant of arrest din is Pilipinas, galing lang lagi. Sweet o magod siya sa daggan ba? Sa mga kaso ng asama ni ini. Ang Pilipinas and most of the countries in Europe, mga kabibes, wa maguntay extrajudicial treaty. Ha? Or rather, ganang extradition treaty, extrajudicial naman, extradition treaty. So, dili siya masayon-sayon pagdakop. Ya? Good morning ato sa akong higala. Maying laki sa ning broadcaster pero wa na lang gini magsibya. And I have high respect on him. Si by Ferdy Dimataga Manyos. Thanks for watching, by Ferdy. So, muna, wa tay extradition treaty with most of the countries in Europe. And he is believed to be in hiding in Europe. Muna nga, di nato siya basta-basta madakop sa kaso nga human trafficking and other crimes ngayong gatubang, gumikan sa iyang kalambigitan sa pagpahigayon og pogo operations dinis Pilipinas.
1: Arangkada sa Buntag!
0: Inaandig man siya kinumdom mo ni atong ginganlan og Alice Guo o sa kamayor dito sa Luzon nga na siren nga ngilngig sa kaig background niya. Dili dito tinuod nga kananaang matod pa sa gobyerno, dili tinuod nga kuan ba nga lumadines nasod taga China unya ni-establishar og pogo na involved niya ini usas mga niambugar ni Alice Guo kini si Attorney Harry Roque nga irresponsible gyud kayo ang maong pabahayag, mga kabibes.
1: Arangkada sa Buntag!
0: Lisod nga itong itolerate ba? Ang hirap naman eh sa mga Tagalog na nabinaw na turon. Isipin nyo, parang galit ang Panginoon sa nangyayari sa Pinas. Malakas na lindol tugon sa pamumulitika sa Senado BBM 11 plus 1. Anong klaseng statement yan, Atty. Harry Roque?
1: Arangkada sa Buntag!
0: Very irresponsible. Nga no good taon nga imong idugtong sa politika ang maong trahedya. Nga daghang kinabuhi ang nakalas. Kasabot man ig Bisaya aning I guess he is from somewhere in Laguna man ni si Attorney Harry Roque, mga kabibes. Grabe ba? Kanang bitong iyang i-gaslight pa, pasamutan bitaw nila ang ilang kananaang pamulitika nga klaro na may doon nga ilang gusto dauton yun ang kasamtangan nga administrasyon.
1: Arangkada sa Buntag!
0: Good morning again to Sis Lani, Chairman Lani. Good morning, bro, and to all warriors, our kababayan, and General Santos. Thank you, Sis Lani. Ha? Thank you for watching. Gikan ni Kabibes 9464. Kabibes, nangutana lang dili, di ay na siya madisbar, bisagtuan na siya sa Europe. Good morning. Kanang, og dunay mo pay kayon, posible kayo. Kanana ang kabibes sa 9464. Ang ako lang good kabibes, balisod magugayo nga ato bitaw ning tugtan ining ingon-ini nga mindset, ingon-ini nga kinaiya. Kay mas tilang paitag yun. Unya, kay ba mo nga ako ba? Subo bitaw kayong palandungon nga dunay ni uyon. Ni Harry Roque ni ining iyang mao niyang pamahayag.
1: Arangkada sa Buntag!
0: Paita lagi. Ha? Gikan ni Sir Randy Vasquez, matod pa niya, ug naay gigabaan kuya kadto grupo sa mga tao nga ilang leader na malika sa Ginoo. gitaral sa ICC, ang uban nagtago-tago, ang uban coming pa ang warrant of arrest, ang uban nagatubang og criminal cases. Well said, kabayb sa Randy Vasquez. Lisuda lagi. Nagdigabaan ko ng Pilipinas tungod sa panghitabo sa politika. Ano ba tao? I mean, mga kabayb ba? Unsa namang yung klasiha sa pangutok ni? Eh? Ha? Di ko maingon nga abnormal ni Sari Roque, pero di lang ni o gaslighting manggaling niya. Klaro man eh. Ha? Matod pa, gigaslight ang mga Pilipino. Pasukon ta ba? Pasukon ta sa kasamtangan ng administrasyon, pero maingon pag yung kanga gigabaan ang Pilipinas. Tungod sa politika, mo nang gilinog. Pagkatoy-toy klaseng utok ko eh. Listen yun. Muna nga kinahanglan ginatong i-call out mga kabibes. Aron bitaw nga, let us put sanity in our discussion here. Atong i-plastar og maayo. Atong ibutang sa sakto nga context ang panghitabo. Di nga muingon ta nga gigabaan ta. Mao nang naglinog dito sa Mindanao tungod ras nahitabo sa politika. Very irresponsible on his part nga siya ang kanhi tigpamaba sa Malacanang mga kababs. Unya, Harry Roque, whether we like it or not, is an international internationally recognized lawyer. Kaysa wa masayod, Attorney Harry Roque is an accredited lawyer of the International Criminal Court or ICC. Galing lang, wa siya gipili sa pamilya Duterte nga mo'y mulaban ni kani Presidente Duterte sa iyang kasamtangang kaso karon dito sa The Hague, Netherlands, mga kabibes. Matod pa ni kabibes sa Francis Yanyan Huerte. Good morning, kabibes. Kanang statement ni Roque, it only goes to show ang sympathy anak nila dili sa nasod nato kundili naara sa ilang amo nga way ayo. Matod pa ni kabibes sa Francis Yanyan Huerte. You know, kabibes sa Yanyan ba, ako lang gininggi call out kay Lisuda og atong tugtan nga wala bitoy maka alkontra. Ha? Lisud kayo kayo. Nga nagutaw, maingon nga gigaba ang Pilipinas tungod sa pamulitika. Ha? Kaya bang, og sasamad pa, iyang gipasamutan. Ha? Iyang gipasuko ang mga tao. Ako lagi, mga kabibes, ha? Prangka-prangka, huwag yung kumubutar aning inyong gi... Kanagingan lang yung PBBM. I did not vote for him in 2022. Kamura mo sa inibutar ni PBBM de Espisto ba? Kay baong mamus record sa pamilyang Marcos, mabitaw nang moingon yung ko din hinga ego ragita ni plastar sa mga issue din eh. We are simply stating statement of facts. Ha? Ano ko taong laban ko ni anang PBBM nga wak mangay na kailan na to? Ha? Ang ako, kung sa'y tinuod mo na, atong tanahon. Pero ipagay na to sa saktong proseso. Ha? Mga kabibes, inigbalik na ko. Bisgutan sa nato ning laeng controversial san. Nga, diriot ko mahog sa bangko sa diyang akong nadungog. Ang iyang giingon nga, mga bayani kuno kantong 18 Marines nga questionable kayo. I am referring to Senator Lorin Legarda. Nga ano gutaong na hero ang maong 18 Marines, Lorin? Pag sure, oy. Oto di ka vibes 0475. Good morning ka vibes Tonton. I know what good words gagkaba kining tanang panghitabo iya sa dautan. Mitugot lang ang Diyos, apan may utlanan ra ang gibuhat sa dautan. We need to examine our conscience and makiguli sa Dios. Yeah, I really agree with you on that, Kabibes 0475. Pero lahi man, kaning mga tao sama ni Harry Roque ambot ug moy atong pasanayon din sa kalibutan. Yeah, reserve your comment, Kabibes sa Francis, kay inigbalik nako mga Kabibes. Buposta makadiot atong isgutan sad ang kining ha niingon gihulagway ni Senador Loren Legarda nga matud pa mga bayani kuno ang mga 18 Marines. Ngayon ba bayani kuno sila, matud pa ni Loren Legarda nga takulahaw lang sad nga matud pa sa 18 Marines ka wa di ay kuno sipyat ay kuno sila, wa kuno mahatagi sumalita. So tibawas aning isyu ha mga Kabibes, atong ipadayon kana sa atong pagpadayon sa Arangkada sa Buntag. Palihog standby kay maminaw sa tag mga mahinungdanon kayo unya human ni ana, padayon na ta sa atong Arangkada sa Buntag kutob na sa alas 9. Kabibes, mao na ni.